0: Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding ka maluting. Moya ho ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaya le boya bophirima. Ho na le monyetla wa 20 lekgolo wa mafafatsane mona le mane dibakeng tse ding tse le boya botjhabela. Ha re shebe boemo ba ba lehodimo kapa bona boemo ba motjheso ona bo tla ema jwang ka jeno lena he. Re qala ka mona ka maseru, motjheso o tla ema mane he, 19:09 la dikgarata he. Re fetele ka mona motjheso 2 le ka mafeteng le mahalesi o kutse 19:09 ha qutheng le 19:08 ka Chasnek 19:08 mokgotlong e tla ba 19:04 emene empa Oxbow o phodile ka dintlha tse ka bang 09 kaofela. Bothabothe ke 19:09 19:08 mamedi ha leribe teng le 19:09 le bereha ke 19:09 Thabatseka o tla phola ka dinoko tse ka bang 19:04 kaofela. Simonkong le teng ho tla phola ka dinoko tse ka bang 19:01 mamedi ho sesane ho ka ba le monyetla wa pula 30 o itjadileng wa diaduma, mme ho na le monyetla wa ho kgetha hwa lehlwa dibakeng tse phahameng ho isa mane labone ha labone teng monyetla wa pula o ka fihla mane dinokong tse 60 kaofela. Le monyetla wa lehlwa lehlwa le ka lebellwa ho isa tsatsinyane la labone empa he la bohlano le moqebelo boemo bo tla batla bo fetoha bo boela fela belo madulong kapa bo kgutlela setlwaeding moo lebetseng la bohlano teng ho ka ba le monyetla wa 20 lekgolong wa pula e itjadileng mona le mane. Re ketsa tjena hee bofe rona loti le yona le sebetsa jwang mebarakeng ya lefatshe.
1: And now, your financial indicators.

nang he ba matswala na he yona Zimbabwe ho bona hala bantse ba le ka manka kapa ho lana la kapalane ba le bana ke botlhata fela gona ba le ba tloa jwang kapa ho gotlela ha ha bo bona le bana ba Malawi ho bona hala bantse ba tsitsitse ka mona ka ho lana la KwaZulu Natal mo bona hala le bona bantse ba emetse mogwa wa hore na ba tsamaya ka tsela ya mofuta ofe re tlhokometse dibese mmuso ntse dibese jalo ho lataba ba bang ba ba sotho lane la KwaZulu Natal ka mane he ka Newcastle le dibakeng tse di se ntse ba ke ena ka rona ka mona ka di ditatile tse hodimo bona ba haisa. Ari ihle bana ba bulipi ha ba lepa ba re ihle re tlo bona motshiso o di mo bona ba ha esale re be re bona fela jwalo le dipula tse matla tse a gang le digohola ka lebaka la phetho ena ya le ho di mo El Nino me ka man ka Denmark ho tla le wa ha batho ba ka hodimo ho sekete ka ofela bana ba hlokahetse ke motshiso o hudimo ke motshiso o hudimo bona ba ha esale ga mane kana henyane ya Denmark. Kajeno di pisa loni tso la pele na henyane di pakentsana ha ya America le na ha yane ya Iran le taba yane ya ho bea di hlomofatse ntwenyeile nya kupa ka mane ka botshabela bana bo hari empa ho tla ho sheba bana ba Iran ba re ha ikona taba ya hore hona le kopano e jwalo e toba teng ka jeno lena ile la bobedi la mashomo magago rona re tsebe mpa mong ha jona Trump yena o bona hala ana le tshepo e tileng hore kopano yeo e tla tswela pele me e fane fela jwalo he ka tlhona tse monate ba kopana na henyane ya Qatar toropong yane ya Doha empa he re tla bona na tsatsi le antse le phahama ho tla etsahala jwang.

Ma sho bile motho mo flamme tso fatso ona bo re ke fetela mona fela ha ke khutla ke tlo fa ona bana ba ka lapeng hena bona ba o tshwaretseng ge tso fetela go bane ba rola.

horeng ya pele mesong, France ngana le Sweden horeng ya bohlano mesong. He bana mamedi papa itna ba para bisibu bona bona bona bona bo haisala ho sa sa ne lo bona fela bole DRC Congo ingana le England horeng ya borobong. Belgium ingana fela bolo le Senegal ke sa ho sa ne tsena eletse mashume a magago a metsimedi tse setseng empa hwa bona hala hore Brazil le Morocco le Paraguay tsona di se di emetse tse ding di se di le mgahlolongwane wa tse le shume le metso e tsheletseng tse setseng la hopola hore mohope ona wa lefatshe o tla fela jwalo he ka la le shume le metso robong kgweding ena e tlang ya phupu re ke tsena fela mona re utlwe gona ka mona he ka ho bana ba bana ba role ba re ba tshwaretseng ka jeno go tlona that didn't told them mana mongaka ka mana that it tsita ka pa ditswile le mang ka mo ka ho bana ba role re ke tsena.

0: Anda dar mo se ba sotlo tse ba o tlona ba tshwaretse eng ka jeng
1: ya le bo ntate se re re tsere ba dime di se ba mambe di ba so ya le mo ya sena se se holo sana ke hlomphe bo ka medi ba sona jwa le bitso la ka ke tsika tsika jolo ka ka mehla ke sebeletsa mora wa tsolo se ya tikolo ho le ntlafatso ya bophelo pele mo re a tswa hore hangata ke le ba sotho ba o tseba ka hore ke golo jwa le golo ena ke ho bane fela e metse ditlhaku tse nne tseo e leng regeneration of landscapes and livelihoods jwa le ka sesotho he e be re re ke tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo ke ba hopotsanyane fela hore morero ona ke morero wa mmuso wa lesotho le balekane mmoho ntlafatso mona mme ka hare ho mmuso ona wa lesotho lekala la tikoloho le meru le ile la bewa boalosing ba morero ona mme ka hona o wela tlasa lekala leno la tikoloho le meru sepheo se seholo ntate ke hore e be morero o sebetsa ka matla ho ntlafatsa tikoloho ya naha ena ya lesotho e bonahalang e se e senyehile empa haholoholo re tlo batla ho finyella sena ka hore jwale ge ke re fetole tsela eo basotho ba sebetsang taba tsa tikoloho le ho e tadima ka yona ka hore ge ba thuse hore ba utlwisise hore tikoloho ha se fela hore ba tla sebetsa le ho e baballa ho yona ha mmuso o ba tshepisitse ditiane re a tseba hore selemo le selemo mmuso o ba isa mane dikgakeletsing e be ba patala jwale re re le ha ba sa patale ba nne ba ye jwale ba baballe tikoloho ya bona hobane e tla ba tswela molemo jwale sepheo sa morero ke hore re hle re etse hore ba fetole mekgwa eo ba ntseng ba phela ka yona eo ba senyang tikoloho e ka ba hore jwale e tla qetella e tabile mangope hobane le tsela ya ho lema fela ho phethola masimong bane yane e etsang hore jwale e re ha dikgohola di fihla kapa pula di na e be metsi a matha a sa bile a kgohola masimo ano hobane jwale di sebile ka tsela eo metsi a mathang ka yona ore ba ke ba kgwe mekgwei ya ho lema masimoane a hodimo mothikoloho mane ao jwale e tlileng mobung wa ona o sileng go ba bonolo gore o tlo gogolehe empa ka mola ka magolong gate re re go bona ga ba ke ba kgwe mekgweng ena ya gore jwale e be ga ba fodise ka tsela yane re re ya phapanyetsano o jwale le dikopolo le tsona di tla imela le kgutso le teng mono mme qetellong di putse le kgutso leno o qetella go hlaile mobu fela jwang bo fedile dikopolo di putse le methapo ya jwang bo ne bo le teng moo re boele re eletse badisana gore ba ke ba emise ka nako ena ya mariha taba yane ya ho tshesa hobane jwale ba re ba shebile hore tala e be teng hobane wa tseba ntate mokwanete le ha e ba tala e ne sa ba teng wa tseba ha e tswele diphoofolo molemo empa e bakile tshenyo e kgolo tse tla fula mono diphoofolo ke mane moo di sa tla tsholla fela ke tala eno e hlaileng ka nako eo e seng ya yona jwale ha ba tshesa jwalo re re ba tshesa majwangana ba tshesa le methapo ya teng ba tshesa le peo ya teng e lokelang hore jwale e tlhotlhogele fatshe mono e tse e tsebe go mela botjha mekgwa ena kaofela ke re reng go bona ba ke ba e fetole e meng ke ena ya go disetsa mekgwabo re re mekgwabo ke sebaka se tlamehang hore se hlokomelwe diphoofolo di seke tsa kena ka hare ho ona tsa o ripitla ha e ba jwale ba se ba o baballetse ba batla hore diphoofolo di nwe ba hloka metsi ke mane mo lekala le yona lena la tikoloho le mekgo le tla kenella teng

0: le ba thuse ho etsa dinwelo ka thoko ho mokgwa bo. Empa ha ba jwale ba se ba gasuwe ke jwang bo teng ka mono. Ke mane mo re ba kgothaletse hore ba kene ka disekele. Jwale e be ba tla hela jwang bo jwalo ba sepele ka thoko. Empa hape le difate di teng. Ge re difate Basotho ba heso, ha le se le hloka patsi se ka la rema difate ho fihlela di fela. O jwale qetolong ho song ho sena letho le tshwereng mofu. Ha o rema sefate le masese. Ha jwale e ba wa se rema, se reme hape ka tsela eo se tla somela ka teng. E le hore naha e dule e ntse ya pere. Empa jwale Basotho ba bangata e hlile ha ba etse ditho ka tsela ena eo re hlileng re hlokang hore ba etse ka yona. Ke mane moo morero wa heso o ntseng o fana ka dithuse jwalo. Mme o sebetsa le basupisi ho bona hore ditaba di a nepahala. Jwale ntate Mopate, kgweding ena re hlile re tlo tswa letsholo re le morero wa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo ho thusa Basotho. Re a tseba hore hohle moo morero o sebetsang teng o sebetsa ka dihlopha. E ba Basotho bana re tla ba kopanya. Jwale ba be teng, ba ikopanye mono. E tsebe hore ha re lo sebetsa mane tikolohong re be re ikopanye. Empa hape jwale re na le dibaka tseo ho tsona re sebetsang ka hobane morena le mokhanselara ba tlile ba kgahlwa. Ke tsela eo ba boneng rol e sebetsa ka yona dibakeng tse ding tse fapakaneng. Jwale re na le dihlopha tse ngata ho tswa e sa le morero ho qala tshebetsong ka selemo
1: sakwae. Ke bona mohala o hlaya mona bele ke re rutona ebe mmamedi o reng mona.
0: Okay, ntate.
1: Ai khona ke yane o kgwetshile.
0: Oh, o kgwetshile.
1: O kgwetshile.
0: Nale ke ne ke re henda le mokwate ho tloha ka selemo sane sa 2022 ha re ne re thakgola morero re ile ra kwetlisa makhanselara le marena dibakeng tseo re neng re sebetsa ho tsona ka nako tseno hore ba utlwisise tsela ya tshebetso ya morero. Empa re a tseba hore haufinyane ha ke sa hopola hona hana ke selemong se feng kapa ke sa 2024 moo ile a ba le dikgetho. Mme hwa kena bakgethwa ba batjha ba puso ya dibaka. Jwale, bana ha ba tsebe letho ka role, ba se ba fumana fela ho sontso ho se yetswa. Ba sa utlwisise le hore na hana role e sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng, hana bona ba ameha jwang e le makhanselara. Jwale, re tswile letsholo ho kena dibakeng tsena, hore re ke re kwetlise makhanselara a dibaka tseno. Re ba hopotse le hore jwale re ba thuse ba bone hore na ha ba bona mesebetsi se ntse le teng ya role hana ho tlile jwang hore e be role e ba teng. Ha re ntse re fana ka dithupelo tsena, se seng seo re se etsang ke hore jwale re ba nke re ba ise maetong a boithuto. Maetong a boithuto ke moo ba o bona dibaka tseo di seng di sebeditswe ke ba dibaka tse ding tse ntlafetseng. Bao ba bile ba sebetsa pela kapa ka tlasa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo. Jwale le bona ba o bona e tle re ha ba fihla dibakeng tsa habo bona, ba o kgothaletsa setjhaba tsa habo bona hore ba sebetse ba ntlafatse tikoloho ya habo bona. Taba ena ha re ne re etsa dilemong tse tharo tse fetileng, ile ya re tswalla namane e tshehadi, jwale ya tisa leruo. Ke hopola mane seterekeng sa Clutchersneck re ile re ile ra isa ba puso ya dibaka mono hape le marena. Ka mane ka sehlabathebe hore ba ke ba o bona hore na ebe bana ba sehlabathebe ba tshwere tikoloho jwang. Ka nako eno e ne e se mo role e sebeditseng teng hobane re ne re qala. Empa e ne e le morero o mong wa ntlafatso ya tikoloho. O neng o ntlafaditse ka mono. Mme a ba kgutla ka mono ka nnete e mong le mong. O ile a kgutla re ha e so taba ena e etsahala.

0: me ha ke bua tsena dibakeng tseno bo ha mosuwe bo ha tshepiso ntlafalo e temono e ya bontsha hore e hlile ba ile ba bona mentrene ya ba susumetsa me e hlile na go nyena re ntse re tlo nka ba bang hape ge ba isa jwale ge se re ba isa morole se be ditenteng ona mono ha mosuwe ka tshasne ke le ha tshepiso ba tla isa ba bang ba ile bona hore na hana jwale ha ho ntlafatswa tikologo o yetswa me letsatsi la ka jeno e hlile ke tseleng e le banka mona ka le rive re ile go tshwarela marena le makhansela ka thupelo ka mono ka le rive e hlileng e ba hlalosetsang gore na a nagele morago wa tsosoloso le wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo kapa hana e le mmuso wa Lesotho go lebeletse gore tikologo e tshware jwang go lebeletse go bona e le ba etelelang pele setšhaba bakeng sa go ntlafatsa bantlafatsi ba naga e ba ka thusetsa jwang gore jwale taba e e pharalle mme ga re ntse re ba rupela jalo ba le ka gara tlelase ge bua le bona ge tlebe re ena le basupisi ba lekala lena la tikologo le meru e ba ba magulo jwale ba fane ka tataiso ya gore na magulo a tlameya a tshwarwe ka tsela e e nepaetseng jwang a ba balwe jwang ga na ga re bua ka phuriso ya phapanyetsano ge bua ka eng ga na ga re bua ka gore magulo a dikarolo ditharo ke A go ya go C ga na la A ke le jwang mme go lebeletse gore le fodiswe ka nako efe la B ke le jwang
1: eno a nyagela gape
0: o a ko motshware ga e ba o tla kgona o motshwara jwaletse
1: bana o tla gutla
0: motho o mongwe o ntsa a inonya diphaka a batla go utlwa gona e tlile o tla kgona go tsena jale ke ne ke re he bana ba etso ba lekala la tikologo le mego ba
1: magala gape a tlege monke mongaka kgotso kgotso ndane e ndane that is true. Ema handle mngaka.
2: Ina aje tswa dadi.
1: E o hlakile.
2: E ga ja kwa me dua ha o ke dadi. Ke tla go isa botola dipi ja ona. O ntsa putulo wa lena ha yi. Ga le di bala ke tlamona gona, e le o hlokometse gore. Ke ga re ma ya difate go di ka mo se fate o ska re house re ma house ga ma o le me se ja gore bo mo mangwa ba ya mo na ha ise hla ke mangwa pe ka ka go ka lengwa difate ka ga mangwa pe a wa jwalo ka ba ha ha ua ma ga konyala wa tsitsa ka ka di ka ta mo ho mo bu se ka ba le ya difate ke o tlo go di tsaka mangwa pe a jwalo a aba e u e ho isi ke ho isi ya re ntse ntse ke ntse ntse ntse mo kwa da ke
1: eh mngaka
2: Rali o ke tsuwe ka taba ena ya gore magulo, paballo ya magulo. Ke bona jwale magulo e ka phoofolo ha di sedi nna. Ke tsena ga di maele ana ha mola ha se mo khotlung. Ke je di re le dire khutlo ntate. Ba ntse di rata tse kgolo fela mo uno. Aba e dilo go di phoofolo tsena di khutlo. Ya ga mo le ba ga tawe ja mana ya le ma khugana go la sa fokola o fukuli mo ba ga ni ba tin da di mogwate
1: mhm
2: a se tsala go di di jone ta di ka khata ba ya go bona ya ba a ba ba lwa jwa ya le nda di si ja o ba a tamela jwa ba tlo bana go a tsusulu se o ba ba la magudo a holo ha ile mona ge ya ge ge a tamitse ya lino ile ene re sibile ga de tsika e tla re sibile

0: ka ka ka matla wa tsamela go ane e di hajan phofolo e se tshaba ka ka ka re ke ke dinga ke
1: eh mngaka
0: a tibe nda te haji a go da da twa sa ya ga ka o fela tso ndi nya ga tswa di folela sa ba ya ga ba ka fo
1: a mngaka o lotli
0: o tla go otla
1: eh nda thank you mngaka. Tade sita.
2: Tade mkwati.
1: Eya mngaka.
2: Ah, ntate ke thabile e hile. Tade sehlobo e hile o mametse ditaba tsa rona hantle. Jwale, jwalo ka ha ke ne ke hlalosa tabeng ena ya makgulo. Jwale re bile hape re na le bane ba paballo ya mobu le metsi. Bana ba paballo ya mobu le metsi ke bona bane ba elang hloko hore jwale ha naha e se senyehile tabule mangope ba kene ba thusitse empa ho kena ka ho toba potong ya ntate sehlogo ke hore hona tsena lekala la tikoloho le meru be ke e fetileng le ne le thakgola leano le bitswang ke la hore jwale re apese naha ya Lesotho botala leano leno la ho apesa naha ya Lesotho botala ke hore ntlokgolo mona yona mafelo a kgwedi e nngwe le e nngwe ho kgethwa setereke seo huwang ho sona ebe seterekeng seno ho shejwa hore na mesebetsi e ka etswang mono moo ho ka ho kgethwang haeba ke mo ho lengwa haeba ke mangope jwale mangope ana re ile wa thusa hore re thuse Basotho ba phelang mono ho etswe marakwana ho lengwe difate ka hare ho mangope a jwalo moo ho hlokahalang hore jwale bana ba makgulo le bona ba tle ba jale jwang e hlile botala ge bo batla bo le teng tsena kaofela e be ba dula fatshe e le mafapha a lekala ba sebetsa mmogo jwale mona mo re seng re fetile teng wa tseba hona tsena selemong sona sena fela ka bommatšhe mona re ile ra sebedisa leano leno ya bamane bothabothe o na le moo o neng o bona jwale mogokare e ja masimo a batho mono jwale e ntse e kenelela ka gage ka mona ka Lesotho ga fitlha ga lengwa difate tse ngata tsa moduane wa tseba diphetse ke gopola ge ne ntse re fuwa dipalopalo mono jwale go thwe go phetse dinoko tse e tlileng re renga e ka nnete 90 a difate tse e lengwe mono diphetse mme o santse o di bona ka nnete gore di tlentse di hlahisa botala mme gona o bolela gore di tla tshwara lengope leno ga o sa taba kapa di tla tshwara lebopo leno la noka ya mogokare gore le se ka nna lana la eja masimo a batho mono ono ke mohlala fela wa gore na leano lena la go kgutlisa botala ba naga na le sebetsa ka tsela mofuta ofeng jwale diterekeng mona le lona lekala baokamedi ba ditereke ba ntshetsa pele leano leno mme mono mogotlong nare sehlogo lekala le teng la tikologo le meru mme le tla o thusa go bona gore o jwale mangope a leng teng o gagwa marakwana moo go tlhokalang go bo lengwa difate go lengwa difate ena ya makgulo yona re tswile letsholo ge le morego re thusitse lekala gore ba se ba tsamaye ka gare go dibaka le go ditereke ka mona gore jwale ba ke ba shebe makgulo gona makgulo a eme jwang mme a ka ntlafatswa ka tsela ya mofuta ofeng ntlha ya botlhokwa e o tlileng lekala le e sebedisang ke yane ya gore jwale go be le mekgatlo ya phodiso mekgatlo ena ya phodiso mo e leng teng jwale re bile re ntse ka ga e tlile e thewa ka teng ba diphoofolo re ntse re batla gore le mekgatlo ya badisana e be teng jwale ba be le lentso gore na ba bona e ka makgulo a gabo bona e be a na le bothata ba mofuta ofeng mme ba labela gore ba thusetswe jwang ke lekala go ntlafatsa e nngwe

0: gore ha ba ditse le kala le lona ha le fitla ka botsi ba lona le fitla le sheba gore na ebe le kala lena ka palegulo lena le hloka eng ebe jwale go qalwa ka megalo eno ya phudiso ha e ba jwale go hloka go bewe mo go loketseng ha e ba ke di batlo ke tseno ba tla ba thusa gore le tle le phunye mona ka nako e itseng yeo e ka re mpeo e botsitse jwale peo ena e tle e tsebe go kgalana ga e ntse e kgalana mona fatshe e tlo tlhaga go fitlhela dibato tseno tseo e bang di teng ebile di kwaeleya ke tataiso yeo lekala la tikologo le meru e fanang ka lona go basotho botlhe kao fela
1: sentse re phethela fela mongaka taba ya ena yandate stro ya go lema ka mangope motlho mongwe go etsa le mabota ano a tshwarang mobu taba eno motho a ntse o gola o ne o bona e etsagala metseng le metsaneng mona gona ka mona fela ketsa motlhala ka mona ka semphethenyane ke a tseba mangope ana ka mono a ka teile ka morago gore go etse mabota a jalo e le go thibela mobu o tsamaya ke re na taba eo e ile ya emiswa ke eng mongaka ga e ba go ka tseba ga e le mo jale le tsosolosa gape morago tse le qadile taba e ya go tsosolosa tikologo ka selemo se sa 2022
0: ke a lebana re mokwatle wa tseba e tlile mmuso wa Lesotho e sale wena le maano le sepheo se setle empa jwale bothata bo bogolo ya e ba tlala e e bang teng ka gare go makala ka mona ena eo jwale ga bare ba batla disebediswa wa bona gona ga o gagwa magakwana ka nakong gore go gagwe a nepaetseng go tlo botlhoka diterata tse mona tse re di tlhoka gore di be teng ga o a fitlha go thwe diterata ga dio di fedile le tšhelete budgete ga eyo ga ore lekala leye gona tsena go ne ntse o fanwa bo ka dipeo tsena tsa tlhano o fumana gore di teng di a jalwa gotlhe mona ga o a fitlha ke bothata gore di be teng ke a kgolwa taba yona eno ke yona ileng ya etsa gore o fumane se ka jwale mesebetsi ya makala a mangata o akareletsa le lona lekala lena la gaeso o fumane jwale e se ka le a fokotseya empa jwale re ntse re go tsosoloswa ka jeko gore ka nnete ga dibudgete di ntse di ntlafala go e ba le merego e tshwanang le ena ka gare go lekala e ka thusetsang gobane gantle sepheo sa morego kapa gore na morego wa tsosoloso ya tikologo o beetswe ka gara lekala ka mono o beetswe go tla ntlafatsa tshebetso ya lekala ka ga ditšhelete tsa bafane di beiwe ka gare go morego ka mona e tlile morego o tlameya gore o thusetse lekala meregong ena yeo motlhomong lekala nne se le sa etse gobane le lla ka gore ditšhelete di teng ke ka gona ka nnete ka jeno gobane ona tsena ga re bua ka gore bana ba lefapha la meru ba tlo lema difate e tlile morego o rekile difate tse ngata ka gagolo tsa meru mme ba ba thusa gape le gore ba tlhagise setlhopo tsa difate tsena tsa legae e tlile e ntse le ditshietso tseo jwale morego o di fang lekala ke ka gona ka nnete le lona le tsebang gore le ke le phamise dipheo jwale le ntshetse pele leano la lona ntate empa taba ena ya gore e tlile o le a ka ba le monyebe ono wa gore le bajetile bajete di fitlha di kgathua di sena disebediswa tseo le di tlhokang
1: yaletsita a re tshware mono mongaka gefte ka ditabeng tla kopana gape bekeng e
0: tlangdikgomontate
1: tanki mongaka
0: tanki
1: mabedi nako ke hora ya borobong gefeta ka ditabeng ntebalo sa ntse a teng a tlo balela tsona.

0: kotse ka molao morero wa katoloso le tukiswa ditsela le marogo tsa mpilo le toropo ya Maseru. Ha bua tshebeletsong ena ya tshwereng molepo e le tonagolo Justice Ntume Majara o itse morero ona ke karolo ya mmuso ya go ntlafatsa marangrang a ditsela ka gare go toropo ya Maseru. O betsa supa gore o tla boela o lokiswe ditsela tse dingwe dibakeng tse fapaneng ka gare go toropo. Ofisi ya tonagolo e tla etsa boitlhatlhobo ba bophethatsi ka morago matsatsi a robong le dikgwedi tse 12 mmoka wa pele wa naga o boetapele o bile teng seterekeng sa Berea bekeng e fetileng. Sena se boletswe ke motlatsi wa tonagolo Mohlomphehi Ntume Majara nakong eo a rapalatsang dikateng tsa mmoka ona o neng o reretse o tiisa boitlamo ba boetapele bo o nang le boikarabelo godima puso e elang tlhoko ditlhoko tsa setšhaba le phano ditshebeletso tse ntlafetseng. O supile gore ara tse dingwe dintlha tse e tshotlhileng ke gore ditshebeletso tse e kang tsa temokgwebo, bogatlhaodi, bophelo mmogo le dikgokanyo go lokela gore go be le taolo ge ya phethela. Re phetela ka tsere motsamaisi wa metlheng wa dipuisano lekgotleng la setšhaba e bile le setho sa paramente sa metlheng Mohlomphehi Sephiri Motanyane o re batšha ba ka ngwala dibuka ga e le fela ba ka fumana tataiso go ba bogolong. Tsena di tlhaeletse maobane Maseru ga gakola buka ya gae ka molao e buang ka ditaba tsa dipolotiki le setšhaba go tloga ka selemo sa 1958 go isa selemong sa 2022. Mohlomphehi Motanyane o tlhalositse gore o ngotse buka ena go tsebatsa tse wa di entseng nakong eo a neng a le ka gare go bosebeletsi ba setšhaba. O itse taba o ngwala dibuka e nkelwe tlhong ka ga e le yona setso sa Basotho. Go feta mona Profesa Motlatsi Thabane o lebetse Mohlomphehi Motanyane ka boiphitlhelo le te beelwang ka thoko ya dingwalwa tsa pale ya matona le ba pusong. Tsena tsa gora borobo mamedi di fitlha peletsong mona ga re boela re kopane gape goreng ya leshome le motsomong.
1: Natefelo ke ditheko tse tshwanelang go keteka birthday sale ya rona. Reka disoufa tsa two-piece Denver Corner Lounge Suite gona jwale ka 7 metallic bottom freezer fela ka 4 999. Potlakela lebenkeleng gona jwale ga fela thepa e ntse e fumaneya. Ditlhagiswa di fumaneya go fitlha ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Godimodimo kwana mothapong wa loti, godimodimo mogotimatlhaga go atlanaselwa o ne o tseba go tswalelwa Basotho ra Basotho. Ke rekeng St. Martin's Mission ka la 10/16 Phupu, tshebeletso e tla simolola ka setlhabelo se halalelang sa misa se tla etelelwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka morago kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa lebaleng la Madingwaneng, mo mokete o tla etelelwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Etho Sekonyela, go tloga ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10/17 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naga ya letsatsi la tswalo ya Kgosi ra Basotho, Pizza House, hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tlabe di dula batho di re ke difate le amengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la Basotho.
3: Tlhokomediso ho ba mamedi ba se ya le moya. Re le se ya le moya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse dingwe tsa dipehelo tsena ke tse latelang: go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore, go fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa, go hlokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona, go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu, le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona.

0: Jesebele le haine le se sekalo hona le taba yo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bo ntate le amengwa tlogong mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla oh.

0: Kajin, Kalapi. Ntumele he mame di motla ke tlhekiseng ke se beele ka thoko selele ke la sena jwala ge ntano wela gabong jwala ka hotse ba hel nano lena ithlele ge getse jwala hore ge bope khotso ka ro malapa mme e se ke ba khotso fela ya mabele e tle ibe khotso ya moshelella ka hona lenano la ka jenu ga se mogelo ho manana a manga fitileng ge ntse ge tloetsa mosebetsi o tshwanang mme moedi wa rona o se ba go ke mohlabulli ithle ke moruti ibile ke mohlabulli a professional counselor.
1: Bizo dumela.
0: O ya jwang le gwafa.
1: Date ke ya wena o ya jwang ka jeng. Sa ikela
0: date.
1: Ke thabile ga ga kopana yo.
0: Ga ga kopana.
1: Live.
0: Ga ga go etile. Ke ka nne. Ke tla itse bua me ha le mpe.
1: Eh ya ntate.
0: Eh ya nna le mathe.
1: Empa re kopane le tsatsi la ka jeng.
0: Ba re se sa kopane ke dithaba empa le ka meri. Ntse di kopana.
1: O jwalo date o jwalo.
0: Nna le matela taba ke ena mongaka. Mona le qeba. Moyeng
1: e ya ntate
0: mme ge re bone batho ba bang ba qetella ba kena ka hare ho dikamano ba be ba kene ba fetele lenyalong
1: e
0: ka leqeba lena ba ntse ba na leqeba lena le moyeng
1: e ya ntate
0: jwale ge se re tla bona fela motho ka ho etsa dintho tse itseng kapa ho se etse dintho tse itseng ka mantswe a mo boitshwaro bo itseng hore motho enwa ho kare ho na le ho phoso fela ha re tsebe na keng ha ka twa ukwa ge tshwa le ukwa ge
1: e le nne
0: ha ho na le ho phoso fela ha re tsebe na keng ka motho yena
1: e ya biso
0: a ke hle re tshotleta boena ka botibo nna le matelana hantle re bua ka leqeba moyeng le na le loga le a fola
1: biso
0: ke bua ka eng ntate motho mo matshwa e tla ba afeng go ba no tlo fumana hore motho mo ga o tata o hlakisa kona bona oh motho yena wa ka ke a bona na ho baneng a behavior ka tsela e tjena
1: e le nne e
0: ya ntate
1: a ebizo ke kopa ho leboha ke leboha le moifa wa tokisetso ya lenaneo lena jolo ka ho solhlalositse le boka medi ba sealmo ka ofela ka hore be se ke ntse ke tshepelwa mabaka ka ngana hore ke nne ke fitise thuto ditabentsena o so ntlhalositse hore ke mo rosi matela ke ntate matela ke mo ruti ke bile ke mo hlabolli roale ha iso ke botabothe magogong diphakweng ha mashuba mo poso yang ka tonki kiri ba ha ke ne motseng ha iso roale ntho e tsa halang re hle re bua ka taba ya leqeba le moyeng letsatsing la ka sheno the emotional wound yena ye o qetellong banna le basadi le ba hlankana le ba goetsana ba balwang ka diketekete ka go di tshankana ka lebaka la leqeba leno manyalo a tshwatlwa ho sane hona le ya manga santsa le line la boga go le manyalo a go wa magotle mona ya go lwa ka taba ya maqebane o tla bo mametse leqeba leno ke sebetsa ka haro counseling room ke na le dilmo tse le shumele metswe me raro ke sebetsana le yona counseling room yo ntse ke sebetsana le leqeba leno le ba ka dimphotsengata me le qeba leno le bile le kenyeletsa le bona bofebe bona bo bile bo qhalang ka go malapa ile ho bane motho a ntse a sebetsana le leqeba leno le moyeng jwale le ba ka go bane motho o bopelletswe le boikutlo le maikutlo gore motho o na le ntho bitswang the feeling how I feel ke ikutlwa tjena mme boikutlo bono bo a bane le bona o tlo bo bontsha ka maikutlo ka ketso yeo a etsang jwale ha bontsha ketso yeno ka ketso yeo a etsang ke se bolelang gore na boikutlo ba hae bo jwang mme ka lebaka leno la boikutlo bono bo motho a leng ka go bona o tla fumana gore tse ding tsa dintho tsa motho di yamang kae le nngwe wa tseba bizo le wena mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho the station for the nation go na le batho ba nang le mangolongolo a mangata a phahameng haholo ka ditsebo ha ba sebetse ga se go motho enwa o selee ga fitlha mosebetsing mosebetsi wa wa senyeya motho enwa ha itubile go ituba ka gore a etseng o bohlalehlale bana ka o segoa ba go thweng ke di-genius jale o fumane motho enwa a bile a sa tswele pele letho ntho tse ga di eme fela jwale o tla fumana gore leqeba leno la mofuta ono qetelelo motho e mongwe o qetelela se a sa tshepe motho monna ha a sa tshepa mosadi mosadi ha a sa tshepa motho e se gobane enwa a entse dintho tse mpe molekano wa gae empa e le gore o na le tshoo ya gore a ka nnaetsa dintho tse mpe ga ke bua ka dintho tse mpe ga ke bue ka dintho tse mpe empa ke bua ka gore dintho tse motho a tlhaba di etsa ya biso le wena mamedi wa Lesotho jwale ke mona mo o tla fumanang qetellong.

di bile di khannela motho o sebedisa le di thethefatsi di tlisa le bo tlhekefetso ya dikobo go motho ena ha o motsana ho ile ba itsalanga o tla itsa tshe wa tseba o tla wa raba ka ho fela ha ke tsebe e le go nthweni ne mo khanna ka hare jwale ke mona mo tla fumana ho malapa a pshatleile batho ba lahlelwa ke maemo mosebetsing o so bone motho a tshwere boemo bo itseng mosebetsing a lelekwa a bitsetswa disciplinary hearing ho dula tabeng ya hae a lelekwa alla ba bang ba mo utlwela bohloko bane ba utlwisisa na gobaneng ga le tsena ba bang ba sitwa gore ba mo utlwela bohloko ba re fela o nepagetse a the bang ba ba sa tsebe gore motho enwa le ga re mo latlha tsena ge latlhelwa ke taemane ya bohlokwa re kabe re mo thusitse gobane motho wa tle ya go thusiya boemong ba mofuta ono jwale ke mona mo o tla fumana gore ditaba tseno di bonagala motho nka ntho e bitswang boitshwaro boitshwarwa ke the attitude ke bua ka boemong ba attitude o tla fumana e mong ke motho wa galefane le fela e mong o ditlong e mong o leshano o na le batho ba leshano ke tawena le o patala ga a patale o batla ntho e bitswang several reminders o mo gopotsa jwalo-jwalo hela ngwangkolota o kwa sa re ebile ka jeno ke difete ge a gola o tlotlo mpona ga o fitlha ka mogamotshe ya go mantsi ba gore aisa go ja o fitlhile o seng a na ntse a tseba gore ga a tlo patala e le go motho yona ntho e tsala go na le leqeba le moyeng jwale o ntse batla go kwala leqeba lena ka nthong le nngwe matsong e mongwe ke boitshwaro bo mona bo bitswang behavior bo mona bo motho a bang ditlong galefa gore se re buile ka yone ke ne ke mpa kekebise jwale e nngwe ke taba e mona ya boitshwaro bo ba attitude ebe motho o ikeme ka gore ashe ntho tsena ke tsa bo mammang ntho tsena ke tsa bo biso nna gona se ntho tsa gona wa igula dinthong o ipitsa ka dintho o di relela ka batho empa motho e mong le mong a na le tokelo godima dintho tseo motho e mong le mong a nang le tokelo go tsona jwale ke mona mo o tla fumana gore e mong o ikganelwa ke taba ya menagano o tla bolela gore ke dula ke feila ke sebetsa le batho ba bangata biso ba bame babile ba gutletse dikolong gona jwale ga ke ntse ke bua le wena and ba sebetsa hantle e le go bane ga ke mo tataisa ke mo thusa gore ke eleletso e mong fumana gona qala go feila a fitlha tertiaries semester ya pele o faitse ya bantho eno e mo utlwisa botlhoko ba gutletse dikolong and-e ba ya mangolong a pele ya ka godimo gobane taba eno ya sebetsee gobane jwale monagano one gore lekile go sebetsana le ona jale e mongwe o tla fumana gore e susumetswa ke taba ya tlwaelo ya gae motho eno na o tlwaetseng o tlwaetse go senya tšhelete kgolong ya gae sa le a senya tšhelete ga ona motlha ile ka rutwa go boloka tšhelete le ga a fitlha ka ga lenyalo le ga fitlha mesebetsing tšhelete ena o e ntsha fela ke mokgone o tla qetelela o se ntse o qoswa batho o lelekisa kwa batho ate go kene mofuta o senyang tšhelete o sa tsebeng go baballela tšhelete e mongwe o tla fumana gore taba ya gae ntho e nngwe e susumetswa ke tshabo go na le batho ba gannang bophelo ka ntho e bitswang tshabo o tshaba gore a ka tlhole a ka feila bophelong o tshaba gore lefule ka tlaela o tsaba dintho tse ngata ke dintho tse e leng gore ke leqeba le moyeng jwale e mong o tla fumana gore ntho e nngwe e mo e mo etsang ke megopolo ya gae megopolo ya gae ya dintho tse mo etsaletseng the memory e mone gago motho yo o tlhekefeditswe motho ena nenneng o jwetswe mantswe a botlhoko jwale o tsamaya ka botlhoko mantswe ano a o a boleletsweng go seleya ke ke a batle ke re le ga ka ba fitlha mona ya ba mookamedi wa seya le moya sena o ntse a sa digolo o ntse a sa dumele o ntse a re nna ke bone ka go na le mo re tla ya teng matsatsing ana o lela ka matho 'tsatsi le leng le leng ke mpa ke bontsha leqeba le moyeng le sa sebetswang le dutseng go motho jwale ke mona mo o tla fumana go botlhoko bona qetelelong ya letsatsi bompefala go motho wa kwang ka ga ke ka tlhola a boqoba ke ka tlhola a tswa ka ga go bona o sa inehela jwale o tla fumana gore taba eno ya bohloko bona ba leqeba le moyeng le etsa gore batho ba bee ba bammela molato go ja e ne se kang eo monna o sa lela ka mosadi wa e ne se kang mosadi ka be re ntse tsena mosadi o lela ka monna e ne se kang monna athe ga gona le taba mono taba ke leqeba lena le moyeng motho e o utlwile bohloko jwale qetelelong o tla fumana gore motho e mongwe wa itshireletsa ga o qala go bua ditaba ena o sa ntse a iketsa protect a tama go kae ke nna enwa ke ipatile o ipatetseng mosadi yo o nneileng yona ga o a tama ga ke re ke itse o sefate tshimo e o e lebele jwale mosadi o kena kae le tabeng ya o lebela tshimo ke nto tse salantseng e le oqeba le ena le boeng sa le le tlogileng lo a boediene kwana jwale ke mona mo o fumana gore qetelelong ya letsatsi batho ntho e etsagalang reiteraitetsa we mask ourselves go na le batho ba ka ntle ka mona ba fence ke gore o sharp empa ga o fitlha mo a phelang o fumana motho eno ga se ntho ena yeo a e phelang
o dikolota dingata di mundutse mona go bane fela batla o hlaella ka nqane a thontsa le lexa le qhwa le moyeng o re yena ha ba tlo tlwaelwa o tsika.

ata a holela lapeng la bofutsana jwale ha ba tle bofutsana bona bo mokene no ke le qeba le moyeng o ntse le lekisana le taba eno jwale ntho e tsalang ke ena wena mamedi wa Selma sa Lesotho motho e mong le mong o hlaha a ena le ntho tse bitswang di basic needs e leng dintho tseo a lokelang hore a di fumane kgolommane tse lokelang hore di nepahale kgolommane di akga dintho tse bonagalang tse tshwareyang ka matsoho the physical things e leng ntho e kareng o lokela gore a be le metsi ao a nwang a be le pelo a babe le dijo motho e mong le mong lokela go abe le dijo wa tseba go na le batho ba sa tle mopelong e reng ga qala fitlha a kena bo sekolong ga qala a fumana tšhelete eno kao fela o isa lapeng kao fela gore ga ke batle gore lapeng mane ba lape gobane jwale a utlwisa a ena jwale bo safara mona mo aleng teng jwale mo motho eno o tla safara ebe re le ga kena mosebetsing mosebetsi a le o safarisa ebe mosebetsi ga o e pele o sitwa gore a bone a be le pono ya dintho tse godisang gobane e sale a gola ka leqeba le ne la botloki um ba dintho tse tshwareyang tse teng ka lapeng jwale e mongwe o tla fumana go ke taba gore go tseya sena tshireletso mo ateng security e mo etsang gore a dule a phomotse jwale ke mo kgona go tla fumana nako otlhe ga robala o kgitla ka lebetlela ka morantlo o robala a sa mme sa bole a sa mme o kapi a sa mme sethunya a dutse le molekane ka garantlo ka mona e le monna le mosadi a tlometse ga go banna e leqeba le moe le kotsi le a bolaya jwale mosadi yena ga a tsebena go e tsalang ke monna ga tsebena a the o ntse a tshwile gore batho bana ba seke ba tloa ba mokenela o tsebe o sena le letho le ka ba lela moetsalela jale e nngwe ke mona mo o tla fumana motho o lokela gore a sebetsane le taba ya social life go phedisana go rato o lebeleletse ga o tswa ka studiong ka mona bizo o kopane le motho ya reng bizo go ntse ya jwang e mongwe a o fe gake e mongwe a o dumedise le ke le qoqa re ke re qoqa bo dintso tsane tsa gale re santsane re bapala mantlwane re ntse tšhelete ya dipampiri le ya dikgalase re ke re qoqe ditaba tseno empa re se re sa fumane ditaba tsa mofutaone di re bakela leqeba la moyeng gobane ke di-basic needs tsetse o tla fumana ga di a fitlhelela jale e nngwe ke taba boikutlo ba motho mo motho a ratang a be le boitshepo le boikutlo ego a tsebe gore jwale mona ke tlhomphegile jwale ga a sa ka tlhomphega o tseka taba eno ya go tlhontshwa ke mogona o tla fumana e mong ebile wa lwana wa gagathwa ka molapeng ka mona banna ba gagathile basadi basadi ba gagathile banna o tse ona le basadi ba gagathang banna empa e le gore ga di tlaele ditaba tseno tse ding go tse ding tsa tsone fela o fumana gore o sitwa le go etsale go bana ntse a itseka gore ke batla gore ke phamele monneno a sa ikutlwisise gore nto ena ganwa ke leqeba le moeng o bone ntata ya gagatha mmaele gore nna ke tlo tla ke etsiwa tsena o itshireletsa taba ya mofuta ono ne nneng o shebeleletseng tatae ntatae ke eno o fethetsa mmae ka dipitla le ena ga go ntse a sebetsa mona o ntse mena bo diphatlho ga tlala o kwae ka ntho ena e monna a etsang ya motena o mo fethetsa ka tsona diphatlho tsena matlho mona o nka diphatlho tsena tse odima bethe mona o mo besa ka tsona o fumana gore ke mathata a e tsalang ka molapeng leqeba le moeng jwale eno e mongwe o tla fumana gore o tlhoka gore a itsebe motho e mong le mongwe o lokela gore a bontshe nneo eo a nang le yone ga ona motho a sena nneo lefatshe mo empa e le gore e bipea fela ko gore ga a fumana monyetla wa gore a iponse gore na o tseba ona jana o na le dibogodi tse ngata gantle ka ntle tse gangata ka ntle ka maa tse tlhokang fela gore sekolo se ba re fela a fitlha ame ka mora tshepi ka mona o qale go ukwa gore wa tse a qala go ukwa gore motho a itseno ke mpa ke teya motlhala jolo gobane re le ka gara studio jwale o fumana gore dintho tsa mofuta ono di baka um kgolotso e ngata jale ga di sa ka tsa fitlhelela dintho tseno tsa botlhokwa um e leng di-basic needs ke mona mo o tla fumana di baka leqeba moyeng wa motho jale ga di sa fitlhelela le di fitlha di kena ka gara phedisano ya motho di baka tlhekefetso motho e mongwe a ka ba le ditebelelo tse dintse itseng tse a sa kang a di fumana go tswa go batswadi jwale o batla go tla ditseka le go molekane o fumane mosadi o ntse batla bua o tshietsa o maatlafatsa batho fela ga o mametse ka ga ka mone ukwa ntse o ukwa leqeba gobane wena o koko a ba wa le ukwa ga o sena o tlo ukwa motho a buang ditaba tsa botlhokwa a the o ntse a bua ka ena ka leqeba le moetsageleletseng o sitwa go itlhalo sa gore he ke le jwetseng ke botlhoko ntate wa ka ngogodisitse tsena o na le seo bopelong baka jwale ke kopane le monna ka kena le ka gaga bogadi ka kopana le matsale ka ukwisisa go tla ntshwaga jwalo ka ntate o ntatlhile jwale le yena monna enwa o ntatlhile dintho tsa mofuta o ne o fumana gore di baka taba ya leqeba jwale o tla fumana gore dintho tseno tse ding ga di kopana le dintho tse tlaetseng motho the experiences tse goreng bana ba bona batswadi ba bona ba tlalana ga ba sa tlalane fela ba bona ntate a bona a sa nyametse nenneng o qala ka go robala o robaletsa nenneng mma bona o sa tswile ka kamoreng o sa gobetse ka kamoreng ya ga dintho tse ngata dintho tsa mofuta ono bana ga ba di shebeleletse bona ba rata batswadi ka bobedi jwale o fumane motswadi e mong le mongwe a batla letlhakore le ga e letse ba go ratwa ntate eno a o foqa bana bana tšhelete gore ba tseba morata mme eno ena o foqa bana bana dipuo tsa letlhoyo ba tlhoyeng tata bona bana ba aferekana e ba bakele leqeba le moeng

Ritlo makala ha qeta ho kena ka gare lenyalo a the o ntse lwantsa taba a monna ena ona le setshwantsho se itseng ka monna ona le setshwantsho se itseng ka mosadi ka bakala ntho ya e boneng lapeng jwale ntho ena e mo baketse le qeba le moyeng hai ntho tse ngata biso wena mamili wa selma selso jwale ditaba tsa mofuta ono e be nakong eo di etse halang ke taba tse ntse tsa dikarolo tsa motho tse sa fitlhelwang le dintho tse wa di boneng di etse hala tse mo baketseng bohloko experience jwale e be di mo bakela ntho eno e bitswang leqeba le moyeng ka sekgowa re le bitsa the dark side letlhakore le motho a sa iponeng ka lone ke le mona le bolayang motho a le boemong bo godimo o so ukwa o sothe motho wa boemo bo itseng ke letona ke mang o sothe o rwakile mamang ka matlapa a tala a te motho ena o tena a rwakana gobane o ile a ka ba modisana ba ka ba motshela kakakaka ba motshela le sa tshelong ke nta jale eitse nako ya bona e ka eno a motelelafumana eno o tla ntlwaela a mo sia mo fetse o tsekaka ge makale le motho wa boemo bo tšhege yes leqeba le moyeng ke nako eo le ipontshang ga le fitlha mono mo a teng mme taba eno rona re tlo e makalela ge le batho na gobaneng a the motho ena ke mogolo tla fumana bo maqeba ano wa moyeng ke ona a qhalang bo dikereke a qhala mekga ya dipolotiki le magotla a qhala dintho tse ngata ga ore e mongwe o kene a tseba gore ke tlo tsietsa ga kala a fitlha mane o batla go iponsa ntho ena nka etsa fela o fitlha ya majago ya mabona ga a fitlha ka nkane se le dakgankgang dintho a di moqaka e se le dintwa fela tse ngata-ngata a the motho yo ntse a sebetsana le leqeba le moyeng ga a itsebe ena gobane o bone a ntse a ya gantle jale leqeba leno le moyeng ke mona le o tla fumana qetelong ya letsatsi re ke re a tlhalose gore na re tlo bua ka mmalwa jale re tsee go a tlhalosa go na le leqeba le moye leo o nang le motho ya nang le lone ga ngata go rata go dula a nnepile kore ga a batle gore a fosegogang jale motho eno leqeba leno la o batla a nepile ko obane a batla a na le go se itshepe ga a itshepe gore a ke ke a etsa nthoeno jale o a qhoma o sa batla go lo etsa ntho eno jale nako eo a e etsang ga a sa gotswe ka wena o tlala ntwa ke mo kgona reng ga e le monna a dula le mosadi ga fela monna mosadi a sa mo gotse le mogagatha o mogagatha le monna le mosadi ga o le jalo ga mosadi a sa mogotse gore ga monna a sa mogotse gore eng dintho tse ngata e tlhe wa lwana ntwa e physical e mona e o thweng ke o gagatha jale o etswa ke lwana leqeba leno jale ke mona mo o tla fumana gore qetelelong le itswalelo gapele ke gore ga a na bonnete ba gore ntho e na a ka etsa jale o a elelekisa jale gape o utlwa e ka o a gaelelwa jale go na le ntho a lokelang go e kwalwa e bitswa void e leng karolo e seyo ka gare bophelo ba gae e sakanya tle ya golong ya gae jale dibopeo tsa motho eno tsela eo a leng ka yone ga ngata o tla mmona ka gore wa itšheba o batla ntho nngwe le nngwe e be ya gae e gogotswe.

0: e mo gamatela o theuwetse jole le qiba leno o abantsa le lelekise ke mone mo fumana nqetellong o tla fumana gore ha ipi monyetla wa ho natifelo ha o tla go phumule ha ba tlo phumula ha fela so gotswe a ke ke ba phumula ha gotswe o eketsa ho feta ke mogona kireng o tla fumana kana ko nga silela peng ho hleke mane ho sa bona loge ke lapeng fela mona o ka ntle ka mona abenya elena letsana ale mabinyane joale ke mona mo tla fumana gore dikholoso tsa motho eno bophelong ko iketsa legoba kore ga tse bo phomola o iketsa legoba ke kholoso ya gae yena ka bo yena nthwena ya mokholotsa ga lokela go phomola go agana jale e nngwe ke ya gore dintho tse dingwe ga diqala ga tse bo di qeta gobane ga bona e ka nthwena ga gotswe go yona o qhomela go ye nngwe ga sa gotswe o qhomela go ye nngwe jale o dula etsa dintho tse ngata a ntse a batla go kwala leqebalane the void jale o tla fumana gore e nngwe ya dintho tseo a bale le tswana ke go se e le tlhoko batho ba bangwe ga a natse batho ba bangwe ga o tlisa mosebetsi wa gago nako otlhe o dula o criticise wa ngwapa mosebetsi ona gago o supa diphoso nako yotlhe and ena ha e le lelogo ntse a utlwisa botlhoko gobaneng o re ga a batlo o telelwa ga a batlo o phamelwa ke wena ke bana bao e reng le ga o mo tlatsitse e le mong ya gago dintho tsotlhe ga o di sebetsa molemong wa golo ya gago ga tse ba o shebale gantle o tshwatlha dintho tsena tse thusang le molemo wa gae tho tseno di a re bolaya tseno mesebetsing a tho o ntse a batla leqeba la go gotswe ena wena gao le ga company kapa mang a ka latlhelwa ke wena ga a na taba ga fela o kukwa ba wa gotswa mono ke mogona kere le ka gaga dikopano mme ga dikegakedi jalojalo o a fethetsano ga fetselwana ka lebaka la botlhoko bono ba leqeba le moyeng jale ke mona mo o tla fumana gore go na le mokgwa o mongwe o tla fumana gore e mongwe leqeba le leng la moyeng go na le motho ya a nang le gwao ya gore go bua ka ena go na le batho ba sa itshepeng go a nang le gwao ya gore go bua ka ena jale o tla fumana gore ka taba ya golo ya gae o gotse a belaelwa ntho ngwe lengwe ga tswe ke re lesiwa e abe le nnyeo ga ntho itseng lesiwa e abe le nnyeo ga ntho itseng lesiwa e abe le nnyeo jale taba ya mofuta ono e mo bakela botlhoko ba gore o dutse a sa tswile jale ga ngata o tla fumana gore ha ka e mong ha a bolelelwa le ha a nepile ntho ena ga e ntle ntho ena ga e nepaetse jalo jalo ne nneng o tla fumana gore o tlhoka boitshepo dinthong tseo a di etsang jale ga a qeta o dutse a sa tshepiwa dinthong tse ngata tsa golo jale dibopego tsa gae o bonagala ka o galefa ga a bontshwa diphoso o tshaba confrontation le diphoso tse wa lokelang go di etsa o sita gore a lokelang go di lokisa o sita go di ananela ga ka la bontshwa phoso fela o a lwana o ba tlaga o a gana gore ga e tsa phoso eno jale o tla fumana gore motho
1: eno ke re tshwara ganyenyana fela ke re ke ise mongaka re tsebe o tla tshela pele
0: bizo
1: tanki nana
2: mosotho wa heso na o ne o tsebe ga a bo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mogotlong thialala gantle ga a bo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ra basotho e tla ba lehlanahlana la modima hlaga go leba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesala la sešwešwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesala la sešwešwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokoge mosotho wa heso ka la 16 Phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwaneng lebaleng la morena wa setlogo la tloga re bue ga e le mokete wa naga ona o tla be o leka la 17 ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise seage se robe phirise e jele o tlakela mabenkele go fumana se tla apara motlha monene o salelang gobane o yamengwa
1: babere ke metsotso e 20 re lebile mane gorenyane ya 10 re ka tswela pele nna le matena
0: ya leba biso wena mamedi wa selmo ya salesotho re ntse re bua ka taba ya leqeba le moyeng le bakueng ke taba ya golo ya motho le na le o tla fumana gore le a gola dikopano tse ngata le tshwatla dikereke batho mesebetsi ya fela ba le maemong a godimo gagolo ba ne ba bile ba sebetsa gantle fela nto eno a ile ya gopoa e qetelela e mo baketse e bothata mekga ya dipolotiki le magotla e ntse e shatleya jwalojwalo le batho ba maatla gagolo ka gare o tsona dikopano tseno tse jwalo o fumane gore qetelelong ya letsatsi motho e ba moitseki ga fitlha ka mono athe o na le leqeba leno la tseko eo

nang le ona dikolo mane ona le bana ba otweng ba bullying ba mona ba otla fumana ba na le dintwa tseo ba lwantsang ba bang ele ba shanyana ele banana re di ntho tsa mofuta ono o fumana hore ntho ye di bakang hangata ke le qeba leno le moyeng le monga yona a sa itsebeng hona letswa ke ho bana o tlomakala o ba le bothata ha le mosebetsing ona ha fitla ona o bontsa ba le bothata o ba le bothata ha fitla mogeng ona ha fitla ona o ba le bothata ha fitla le gotleng na ha fitla mona jwale e batho ba bile ba tsamaya ba bolela hore ha nyeo yena ntsire motseba a fihla be jwalo a thentletsa halang ke taba ya leqeba le moyeng bohloko bono ba hae bo yena a sitwang hore a bohlalose jwale re ntse re bua ka bona bohloko bona bo eleng hore bo ama batho ba bangata haholo jwale re mpa re sa batsebe jwale taba e nngwe ke ena eo re ntse re bua ka yena re kere ke tlotla re kena ka hara enwa yo thweng hangata o ukwa ka batho ba bua ka yena e o ritseng hangata o qetella sa hloka boitshepo ha qala bona batho ba bua ntse le reng ka nna o sabile a halefa monna o tswile ha bona bana ba dutseleng ma bona mosadi o tswile ha bona bana ba dutseleng tata bona o ukwa ka sentse ba jwetsa ditaba tsa mofuta ono mosebetsi mo ka medi ha kala a fihla fela ha kena ho sehlopha se wa soka metseng fela o santsa tswile sehlopha seng ka baka la bothata bona bono jwale ke mona mo ritseng hangata o ba le bothata ha bona diphoso wa halefa hangata ha a dumele ho yena ke gore ha na self esteem ha na boitshepo bao ntho ena nka etsa ntho ena nka e fihlela jwale qholotso ya hae ke ya hore qetelong ya letsatsi ha a tshepe motho ke batswadi ba mona ba o tla fumana ka hae ebile o ne o tlela kamore o ikentse battle proof ka bedroom ya hae a ba ne o tlela le kamore le wardrop o ne o tlela ntho nngwe le nngwe le fridge wa e ne o tlela ke gore ha na boitshepo nako o tla qala a kena o tlo hlahloba dintho tsa yona di ntse di le teng ka hare ho lelapa jwale o tla fumana hore hangata uma kumtu a mangata wa tseba hona le batho ba shweleng ke re ba shweleng let me use that word ba sileng bana ba bona le balekane ba bona bana le matsete batho ba ho sena ngwana tsebang ho motho ena o na le matsete e le ho bane fela a sa ka a putulwa ga ba jwetse jwale a sa tseba le hore ntsa tloswa banna ba fitla a shwa a sia matsete a mangata a sia dintho tse ngata difaele tsa hae bana ha ba di tsebe ntho nngwe le nngwe e mong ebile o dula le tsona ntho tsa lapeng mosebetsing kwana re na le mathata ho tswa ile qwa le le moyeng bona ka o tlatsu ya fase jwale mong o tla fumana hore o tsaba ho gotsa ba bang wa ba bipa ke ntwe mo o tla go sotho ba mo bipile jwale o tsaba ho gotsa ba bang ka nete o sebetsa hantle biso ka nete o sebetsa hantle ho baneng o bona ka o tlotla mo feta ka taba mo futa ona ke le qeba le moyeng ntwe e bola batho jwale o etswa ke taba hore ha dumele ho yena jwale o tla fumana motho wa mo futa ona kholotsi ya bana le yona ke yena ya se tshepe batho o ma kunutu re se re buile hape ha tsebe ho initiate ho qala dintho ho gotseba ho tswela pele pedisanong jwale nako ohle ntho nngwe leng o e bipile jwale o tla fumana ntho e ne baka bothata jwale ho na le e monye o tla fumana hore qetellong ya letsatsi ha e tumele hore a ka etsa ntho ke ba mona ba o tla fumana go jwetse o sele kgolong ya gago ntho ena okoko wa ba wa etsa jwale pele a etsa dintho o tla fumana nako otlhe o botsa batswadi ke bana ba o tla ukwa basadi ba lela ka gore monne enwa ke ngwana mmae o dutse habo o bile o tsofalela habo jwalo ka fa tuku ha gona ntho ya batlang gore a etse a fitlhela dintho tse itseng o tlhile o dutse ga mmae mono lebaka ko obane ga a tsebena o tlo etsang ga a tloa mono ga gona kgolo ya e bonang ba fuye ntlo ena ya lapeng o thabile fela o kenang o ntse a tswa a gutlwa ga gona motlha a nagana gore a ka reke samente le setene o tsebe samente gona tsena e gaba legolo le masome a mararo e tloa bo masomeng a matlhano pele bo world cup ene le bo 50 rand samente banna itse a e fitlha nnwane a fitlha futa nto nngwe le nngwe eane e le tshwaretse mona aforika borwa 2010 e sale samente dinyoloa ka nako eno ke ditsebile go baneng ke sale senna sentse ke kene ka gara o sebedisa samente ke tseba go itshetšha jwale ntho e tsala mo bone ga a tsebena samente ke bokae o e tseba fela ga gongwa o ntse a dile ga bontsa kena jwale mosadi yone o mo dutse mone o thabetse fela go bana bana ba godiswa ke nkgono wa bona kore taba mofuta ono ga a tse go iketsetsa dintho jwale qetelelong ya letsatsi ke mone mo o tla fumana ntho eno e bakwa kore ga a ka ba tseba go iketsetsa diqeto ntho e nngwe le nngwe o ne a etsetswa ga kala ga sena motswadi o saile eng motswadi o saeme bake sa jwale ga a ruta go ratse go iketsetsa dintho jwale ke mona mo o tla fumana gore qetelelong ya letsatsi
lapeng la hae o tlelwa ke taba ya re ntho engwe le ngwe pele a etsa pele a etsa ntho o ne a qobelelwa gore a etse ntho go ne o sena nako eo a ithaopang jale go mo qobelela gono go ne mo setisa gore a ithaope a ka etse dintho jale o tla dula gobane tebelelo ga engwe fela nqobeleleng ke tsebe go etse jale ga a sa qobelelwe go a e tlwelela pen jale o tla fumana gore e nngwe o etswa ke taba gore o

fa o ga a itse confront ga supe diphoso jwale o batla go boloka gotso ke mosadi go wa senya ka tlung ka mona o batla fela go boloka gotso ke monna ha ona le thwelelo kang o batla fela go boloka gotso jwale bothata ba ha ke bona bono jwale o tla fumana qholotso tsa ha e motho eno o tshaba go hana mesebetsi mona le ha ile mo ka medi o tla fumana e mong le mo ekitse ntwa ga ta go bane o tshaba go hana o sita o laola o jwale go bane ha a tsebe gore a tiise ditaba tsa hae jwale go bane a tshaba go phoqa batho o tshaba go phoqa o bona ka ha itse no o bolaile motho eno jwale qetellong ya letsatsi ke mona mo tla fumana o batla go adule ka o nepile nako yotlhe go bane jwale a thabisitse batho jwale o tla fumana gore o na le galefo e ka gare galefo e dutseng ka gare botemong ba pelo ya gae go bane go na le ntho tse sa mokgotsofatseng fela ka lebaka la go tshaba go gana o a di dumelela go di etsagana ntho tseng di ipakelwa ke leqeba le moyeng jwale ke mona mo o tla fumana motho yona ka bo yena go na le e monye o tla fumana gore bophelong ba gae o na le galefo e ka gare e ntse e le leqeba galefo e ka gare jwale eno hangata galefo e ne ka gare ya motho e bakwa ke go hanelwa dintho ga o di kopa gafta la fitlha lebenkeleng o tsamaya le batswadi o sa re ke kopa go rekelwa ntho e itseng o a hanelwa ga a bone ntho e itseng o kopa o a hanelwa ntho tse ngata o a di hanelwa ntho tsa mofuta one di mo tshwatla ka gare jwale o dutse a galefetse batswadi ga e le monna o tlo galefela mosadi ga a lokela go etsa ntho ga mosadi ya tlala go ntho ena ga e tsale ke ntwa le mosadi ka o tshwana ga monna a lokela go etsa le ntho ga monna a re ntho ena ga e tlo e tsala ke ntwa o di gang nako otlhe ntho nngwe le nngwe o e etsa ka septic tank e bakileng blockage kore ke mpa ke bua ntho e data fela jale o fumana motho ena o etsa ntho ena fela ka gang gobaneng ga a tseba gore a thuse gore a dumele o etsa ntho jale o tla fumana go qetelelong ya letsatsi kore motho ena hangata ha a lokela go etsa ntho ga a nke o ikarabelelo o dula go bea ba bangwe o rata go bea ba bangwe molato ke gobane mme wa ka o nkentse tsena ntate wa ka jwale le wena o nketsa tsena jwale ga ona motlhankang boikarabelelo jwale o tla fumana gore kgolotso e nngwe ya gae ke gore ga a dumele gore o atore di tlaelele ka go yena jwale ke mona mo o tla fumana gore ke motho ya fetwang diqetong o na qetile o le tsena ga o kwa ka ntho ena ya motshosa ke gore qeto tse mona tse tlang gangatagatagata re dumelelane ka gore rotloetsa tsena go sane o so fetoile o so reetsa tsena dintho di tena di qetelela di sa tswele pele ka lebaka la boemo bono ba gae jwale o tla fumana gore motho eno o tshaba go nka boikarabelelo boikarabelelo ke ntho e reng ga e ba go sebetsa mosebetsing e ba dintho di senyeile boeta peleng ba gago o tlo lokela o itlhatlhoba gona nna ne ntse ke di sitse gantle nna kile ka nneeletsa batho ba gago ba etse dintho tseng boeta pele ba gago ka lapeng ka mono o le monna o a sheba gona re tlotso ya pele ka lebaka lang ga o tlo gore mosadi eno o o sitisitse empa o e na le maatla le boikarabelelo ba go ka etsa dintho tsa mofuta ono jwale e be dintho tsa mofuta ono di re bakela qholotso bizo le wena mamedi wa sealema sa lesotho jwale o tla fumana gore motho eno qetelelong ya letsatsi qholotso ya gae ke go tshaba go ba le merero di-plan ga ona motlha wa ka utlwang a go tlo gaga kapa o tlo reka koloi kapa o tlo isa bana sekolong aa ke mo gona o tla kwa sotho monna eno ga a patalele bana school fees ga etseng a te ntho mo etsang kogore o qholoditswe kogore o tshaba go nka qeto ya go etsa morero wa go jwale ke nka boikarabelelo bona bo itseng e ntho eno e fitlhe re bolae ka malapeng ebe ke dintwa go lotlha go tlhalana ka magotleng a the re sitwa gore re tlotla re tlhatlhoba gona gantle ntho e tsalang keng gobane jwale ka gare o taba tsena tsa botlhabolole re tseba le gore re tlhatlhobe gona ntho e tsalang keng re thuse wena ya phelang le ena gore na o mo thusa jwang gobane re a thusana kolo itena e le mabidi a mane gore lebidi le leng le le leng le tsamaye ga o tlo tsamaya le le leng leno jwale ebile e na le engine le gearbox le mabidi mabidi mosebetsi wa ona ko o bidika go kolo itsamaye gearbox mosebetsi wena ko o change-a dikeyagago di fe matale lebelo engine mosebetsi wena ko o duma ga ona motlha o tla re jwale o tlo belaelela engine ga mabidi a sa tsamaya e nngwe le nngwe e shebana e lokile jwale ka malapeng e leng wena o s phelang le molekane ya nang le dikgaelo tsa mofuta ona o lokela gore o tswetsa go ya mabonwa le yena le ga e ba kare a nkekebe ka ya tabeng tsa tlhabolo kapang wena tsamaya o le o thusa gore na o phela jwang go mo susumetse motho eno o phelang le yena e sengwe mo fetole e ntho e tse kwang ke ya batho ba go ratang go fetolana jwale a se nako ya go fetolana wena a moamedi wa sealemo ya sa lesotho nako ya gore re tsebe gore na re etsa jwang a ke re ukwe gore taba ena ga e le gantle ga se le taba ya gore ke taba e monate ga etsala empa e na le lebaka ke lakatsa gore ke re kene ka gara buka ena ya jakobo buka ena ya jakobo nyeng ya senyesima

0: e bitswa James. Ka se goa ha e bitswe Jacob. Bona le batho ba tla fumana gore ga bana dibebele tsa sa Sesotho bana le tsa Sekgowa. Ne ke batla gore go se ka ba golo o batla Jacob ka mono. Ga ona mofumana Jacob ka ga bebele. O tlo mofumana fela le Jacob yane ene le Jacobo jale a qetelela e le Iseraele. Fela mona ke lakatsa gore re ke re nke buka ya Jacobo kgaolo ya pele temana ya bobedi he o fitlhelela go ya botlhano. E re bana beso. Ke le lekanya hobane ke thabo fela ha le hlaelwa ke meleko e mengata. Ke thabo fela ha le hlaelwa ke meleko e mengata. E le ho tabana le la meleko e teng. Hona le dintho tse tla ba meleko le fatseng. Jwale re thabe ha re hlaelwa ke meleko. Hobane hona ntho e tsalang. O re lentse le tseba hobane ho leko ha tumelo ya lona ho hlaisa mamello. E le ho dintho tseno tse o molekano wa ho a dietsang. Tse hlang ka lebaka la mefokolo eno ya hae yena yo re ntseng re lo lekisa mosebetsi wa teng e batla gore e hlaise ntho e bitswang mamello ya gamo o tse mamello e bitswa character ke mo gona re reng o tla ukwa motho a ntse a re nna ne ntse ke setšhena ga ene se se ka lenyalo no le mpa le hlaisitse gore ga e ba o sele o sele ga e ba o gopo o gopo ga e ba o watelela watelela ke lenyalo le ntseng ditaba tse di tlhaelele ka lebaka la dintho tse o kgolwaditseng ya ba mamello ya gago e tlaisa sebopego sa gago gobane ke gona mo o lokelang tsene ntse o sa se tlhokomele kapa se o ne o ntse o se tseba fela o iphapantse jale lenyalo mane le tla gobane ntho ena e o file tlamagano jale taba ena e re go leko ga tumelo ya lona go tlaisa mamello jale ga re ya pele verse 4 e re mme mamello e ka kgona e phethehe tshebetsong ya yona e lokela gore sebopego seno sa gago se tlaelele jwale o tseba go ithute go sebetsana le sona le wena gobane molekane eno wa gago yeo wena o mo shebileng gampe o dujwale ke taba gore ga go o fitlha lapeng o fumana o mo motse ka dimotse ga re tse bona dimotsu tsena o lebeletse a tlo dula ka gara frige ka mono ga re bua ka frige gore o fitlha go wena o se ntse o bata a nto wena o zoketse boitshwaro ba gae jwale o tlaisa ba gago le wena no ga se taba o tlaisana boitshwaro ko obane o bone bothata ba gae batla mekgwa ya gore na o mo thusa jwang molekane eno wa gago ke mo gona e reng mamelelo e ka kgona e phethee tsebetsong ya yone e re letle lebe ba phethegileng ba godileng ruri bao go sa tlhokweng letho ka bone e leng gore dintho tseno a di tlhaela mosebetsi wa tsona ko o godisa ke mokgonege e be ba godileng ruri ga e ba o tlo tseba gore o mamelele sebopego seno o tseba go thusa molekano wa gago o se tlole o tlo tswa ka gara comfort zone o tseba gore o gole le wena e leng gore dintho tseno mosebetsi wa gago tswa tsona ke gore di o godise wena mmamedi wa selemo sa lesoto ga di atla mona gore di tlo o bolaya ga di tla tla mona gore tlotla di o tshwatla di atla mona di tlotla di o senya empa e le gore di batla go tlaisa sebopego seo le wena o lokelang go sebetsane le sona ka gare wena and ga o ka wa se tlola ko o jwetse motlhodi batho ba bangata ba o reng ga ba celebrata di-anniversary tsa bone o kware ke le mo di 35 ke le ka gara lenyalo ke le mo di 50 ka gara lenyalo o ko ba galeletse gore le fitlhile jwang wa tseba wena mmamedi wa selemo sa lesoto le wena abiso e re nako e o kopana le motho ene ga ka tla o phutuelela o jetsa ntho tse ya kopane le tsone o tla qetelela gore a se ntho ene nka ba ka phela ka gare ene rempa re le moeng o se o ntse o ukwana o ne a ka a se enye nenka ka phela ka gare ei botsaya moya obane jale re tlaya goba diplomatic ya gore a okekitse fela uke motho aga a se ntho ene nka ba ka phela ka gare ena kaone ona nako o shong jalo a ba o tsheyage ke ena re phetse le mmago ke nne ena re phetse le mmago e leng gore taba e reng bothata bone bo o kopanang le wena mamedi wa sealemoya sa lesotho bona bo bileng bo bakang ditlhalano tsena tse ngata tsena tse o buang ka tsona ke obane bano ba keneng ka gara phedisano ba sitwa go utlwisisa go mosebetsi wa ditaba tsena ke gore ditlhaise sebopego sa gago your character jale character ga eno ya gago o tseba go sebetsana le wena gobane jale seriti seno o tlo tsamaya ka sona le wena ke mone mo o tla fumana ga o kopane le a itseng wa mo tlwelela o le o kopana le ya western ga o a tseba go ithuta go sebetsana le dibopego gobane motho e mole mongwe o tsamaya le seriti sa biso ana tsena ke seriti sena saka gona tsena gompa o le moriti fela ka mo nako e ke fitlhang ka ntle o tlo qala bona seriti seo e tsalang eng o tsakeng dile sona a letlele kwana
1: oke
0: saka jaletabene ko bontsha dibopego tseno tsa gago tse mpe o ntse o tlo feta ka tsona dimotsu tseno tsa gago o ntse o tlo feta ka tsona olo motsela o jale bo fumane a sa bile a tshaba go gutlha kapa e mongwe a sa re hale ke bile ke gopotse molekano wa ka wa pele ke gopotse x yaka ke gopotse dintho tse ngata o di gopotswa ke taba yang o setilo.

0: sebetsane le mamello ya hao. Athe di nthotseno di ne di batla o sebetsane le mamello ya hao. Ha o ka wa tsiba fela hore nako nye o di hlang mosebetsi wa tsone ke ho leko ha tumelo ya hao. Mme batla fela o tsiba o sebetsana le mamello ya hao. Ho bona jwale ha di sa hlae ha o tlo itsiba ho ihlona le dibopeo tsena tse mpe tsena tseo le rona re imakallang tsena. A bo mo ramatela athe o ntso ka nna wa fetseola wa ka kgotsa ka dipodimothong hela o no so le obe ne ke sa ile le o empa o morudi hey hey butle bo a tena e huntsulla ke mo gontla fumana motho ke moruti fela di ntlo tse o buang ka nna ba tlo mmakalla ho etsala ke bo a the pitswa eng ganna go ke etse mosebetsi empa jwa le hona le di gaello tsa ntse ke sa kang ka ba le tsona mana ke ga ke tshwatlea o sinya ntho tsengata mosebetsi sinya ba bidwa selmesa le sotho ga o matla fatsa le tsatsi la ka jone ene re lakatsa go fetwa yo se ka mpa wa re e ka re ka ba le tenga mametsi a a e tlene di hloka
1: wena wena o mametsi ke tlene di
0: hloka wena o o di tswa bizo
1: mamedi o ka ba le seabo le wena hel na neng la rona ka jeno nomoro tsa rona tsa mohala dipedi ke +2 66 599 33 kapa 2231 6429 empa ha ba motho a marandrang a Facebook etela leqephela rona le bitswang ka lapeng radio less o tla bona post ya ditaba tsa ka jeno mo teng e buang ka taba ene ya leqeba le moyeng mme o tla bo se o latlhela maikutlo a gago hona hona mohe ka tlase mo buka rona ebe wena o di bona jang taba tse ha ba wena o di mametse mo moteng itlhe go ena motho a nepaetseng e seng e bontso hai e ka molekano wa ka ka ba le teng mona a tlo ikutlwela taba tse a itlhe wena o dutlileng o dutlile hantle 2231 6429 +2 66 599 33 ke tsona nomoro tsa ka tsa mohala manyalo a qhalana ka ntle ka mona ke taba yona ene ya leqeba lena le moyeng le sakang la fola jale ka jeno ge batla gore re bone gore na ebe ge sebetsa jwang ge thusanang jwang he basotho ba batla gore ge fete boemo bona ba maqeba ha diana mo tla bona gore e mong jalo le ka gore a le kwale ka go etsa se botlhoko go e mong kapa ka go tlhagisa motlhomong boitshwaro bo itseng bo bang eno e mong o ne a soka a botlhokomela ke e rata mona mo o bileng gore motho yo mongwe a gore ke ne ntse ke se jena ke ntse jena
0: ga ona lenyalo la letho mona ga ona lenyalo la letho e tlhe
1: jalo ke sebopeo sa gago o tsena se tlhagisitswe jale ke taba lenyalo ka baka la gore itlhe lenyalo ke lona le tse tla le tlhagisa sebopeo seo ke tsena moro ya ka ya mohala mamedi ke +2 66 599 33 mmogo le 2231 6429 ka re ke tsona dinomoro tsa ka tsa mohala mo o ka kenang gona teng e ka ba ke ka potso tholetso tlatsetso e ka setana le o dimakalela taba tsena tsa gona ga e ba utlwa dimakatsa o ka re kena wa dimakalela wa dimakalela ona mone ka ga e baneng o motho wa marandrang a Facebook ne teng o ka boetse wa kena gape leqepheng la rona la Facebook la ka lapeng radio less o tla bona post ya ditaba tsa ka jeno o tla bo se o latlhela wa gago molangwana gona mong nnate mang
2: ke moruti moshe ka kuti
0: ke moruti
2: ka nnete kungwete e ka re nna na o ka boetse wa letheta
1: ya mongaka
2: ka nnete ke a kopa wa tseba ena e hloka e be le sutu le mametsi ka ofela
1: ya
2: gobane re na le mofuta wa batho bao ruri ba etsang hore ebe le naga ya rona fela ga e tswele pele ka lebaka la botlhoko bona bo teng ka gara dipelo tsa hantle e etsa gore motho yo mongwe le mongwe a itekole sebopego seo a leng sona batho ba botlhokwa o qetelele o lemoga botlhokwa ba bona a nnete ke thabile gagolo
1: ke a leboga moruti wa ka ga o tladisie
2: amenkedae
1: ga se moe mamedi ke metsotso e supileng fela re lebile mano renyane ya leshome e ne e le tholetso 2231 6429 +2 66 599 33 wa tsala ga mo mamedi a thotse jalo kore yena bomong ba gae o ntse ya ipona o ntse abile a bona le motho yo mongwe a pele a gae
0: oremolekano
1: wa kaoe
0: e mo o ntse abile a ipotsa go
1: ja
0: ke le ka
1: tsenke
0: tsebile ditaba tsenyalo la ka ka bentse leme mosebetsi wa kao ka bontse o ntse abikeng ka be ke sa lelekwa mosebetsing
1: mamadi ke re nomoro ya rona ya mohala ke 2231 6429 kapa +2 66 599 33

0: mo o bona gore bo ya bakeletsa
1: a e se le se seng se dutse ka kelelong ga e se le se a se
0: dumelang
1: re keta o dumelelana le wena gore gale re keta le o kopa and-e o ne re ka ba ra dumela gore ga re sa tla kopa ke gona bana re kopa e le go motho yo o tlhoka thuso ene a botlhabolole gore kelelelo eno a tseba go tswa ka ga go qawa golo a tseba o bona go ntho e na e ka e tsagala ga ona ntho e sa e tsagale le lefatshe mo
0: nna re matela ga ke tsebe nnatena o ka phethela ka goreng jalo ka seresetse ka motsotso fela mongaka chere bile gore go tlhaile ditholetso tsa bile babi otho e ka le pheta gape a mafelo a selemo se se le se seng ge pheta manane wa rona re o bapalele ona jalo ka ntse re gatisa le ena ge jalo ka kopile ke le leng la manane e re tla boetse ge le pheta
1: a ntate moshe ka nnete ge le buile ka qothing ka mono ka ditholetso tseo o faneng ka tsona tseo bontshitseng o maatlafatsa ntate moruti wa ka jwale e tlhekitaba tsena tsa gore a lo sa phutheo o na le mathata le wena o lokela gore ga ke go wena ga ke bolele wena ntate moshe o bolela o lokela gore o fumane pholo o fumane o sa iphumana nako o tlho o sentse o kgothometsa le batho ba o tlatsitseng ke mogo o tla fumane mo kgothometsa le ba gaufinyana le ena a sa itse mena go etsalang keng jwale ga le boape le ntate konyana ka nqeng ka mo o itseng motho e mongwe le mongwe a utlwang moeng ga a tsebe na o mo tenya ga a tsebe na o mosesane o iketsa keto ka yona e le gore motho e mongwe le mongwe o lokela o iphelele taba botlhokwa ke o iphelela morana Jesu Kriste yena ga a bua ditaba tsena ka sebele o re tse sitang batho ga di sete modimo e le go na le nako o ka fumanang lefatshe le na leo re leng go lona ka gobane ke lefatshe la maikutlo le boikutlo le na le ditshitwo tse ngata empa modimo yena ga o gotletse go yena tse sitang batho ga di sete modimo jale nenneng ka senye se bane o tla kua ba re these two shall pass taba yena re tla e feta o sa tsotelena o tlaile eng kapa e botlhoko go na le dikoduwa tse ngata tse bueng di fetile gona tsena re se re shebane le bophelo bo botšha e leng gore bothata bone bo o leng ka go bona o lokela mane botlhabolle bo tla o thusa go maatlafatsa e ka godimodimo lokisa dikamano tsa gago le modimo go na le batho ba seng ba bile ba sa ye dikerekeng gobane ba utlwisitswe botlhoko ke baruti ba bona e le gobane baruti ba bona le bona ba utlwile botlhoko moruti a se moruti eno fela ya utlwisitseng botlhoko fumanela mme ya phomola gobane morane jeso ntse a re tlong go na lona botlhe ba kgathetseng ba imetswang mme le tla fumanela mme ya lona phomolo biso nomoro ya mogala e na le WhatsApp ke
0: 58 00 52 52 04
1: sekampa e letsetsa gona jwale gobane ke ntse ke le moyeng
0: 58 00 52 54
1: e na le WhatsApp e nngwe ke 69 64 40 40 70 69 64 40 70 bisotlheng tate ke le buile a golo ke kokobetse jwang fela
0: go le buile nna ntate matela mamedi le mane Facebook o ka mo followa mono o searche mo go si matela a tseba ke dumela gantle go tla tla tlha ena ka godimodimo ga ga bo mo go si matela bo e bang ba teng e tla ba ena a tlhang ka godimodimo o tla bo se o fumana taba tsena tsa botlhokwa tse o tla dula hedi o tlabolola moyeng go jalo a
1: kere ke a leboga go jalo biso ebile ke seke sebetsa tlasa company e bitswang Unfold God's Mission jwale yona ke nnete re sentse re le megalong ya gore ga o funyana re tlo e bula re e lontšhe jwale ka gago yona ka mono ke moo go tlotla re phuthulola seo modimo morero wa gae e leng sona na ke sefeng jwale re fana ka tlhabololo re tlo fana ka di-massage re fane ka sona re fane ka ntho ngwe le ngwe e tsang gore motho a tseba o tsitsa kelelelo a tseba o tlhaisa seo e leng talenta yo modimo a e fileng yona ga o atlela lefela lefatshe mona ya biso
0: mamadi ke thata le o dumela gore sebeditse gantle go fitlhelela mona goreng ya lesome e ka ba ola mamela fela ka tsebe taba yeo e botlhokwa gagolo rona gobane ke tseba gantle gore go na le phetoo e tlo ba teng go wena o le motho nna le bitso laka ke sephowa biso mabisi e ne le nna go beelang la ka jeno moyeng mme le ona le tlhophetso ga a seo jalo ge ke mo leboeng tsao ka kopanelo le mmagauhelo nkopele ga re boela go kopane gape nakong e tlang nanong le tshwanang sealemoeng se tshwanang ka nako yona e tshwanang ke go rata ka lerato le o ke sitwang go le lekane kgotso.

tse e me ne fela mme tso fatsi wa le hora ena ya shume mme ha feli mme maswa swa swa mme thalo wena he ho tlo re ngena le shume ho ya hore nyane ya shume le metso e mberi ka le bitso ke khotso wa mo kwatle re ke tso tsena fela mona ke le bo ya fela he ba mphato bitso mabese ka mono ka lapeng le ka male nna no la ka lapeng ha pe beking yani e tla re bo fetse bitso tsa ka retsang ge tse bo fetela nna no la si binisa ka jeno Yena mamele ke phatlala tsa ditaba e ipapisitseng jwalo le tlhokomediso ka maemo a le hodimo re ke tse tsena he ke o fe ona re tsebo fetana le nano la wena o re lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa le tsebisa setšhaba ho ela hloko phatlalatso ka lehlwa le tlang ho kgetheha ho tloha bosiu ba la elala pedi phupu dibakeng tse ka maluting ho hlaha ho lefapha la bolipi setšhaba se letswa ho ela hloko maemo ana pele se nka maeto ka ha seo se ka ba kenya tsietsing ya ho kwallwa ke lehlwa kapa sa fumana mohatsela ka lebaka la serame se kenelang masapong lefapha le boetse le hlokomedisa setšhaba ho qoba maeto a meso kapa a mantsibuya ka ha ditsela di ka ba le qhoqhwane e ka sitisang dikoloi ho tsamaya lefapha le tswela pele ka boipiletso ho bohle beng ba mehlape haholoholo mehlape e metibong ho sireletsa mehlape ya bona ka hore dikwebe di theohe mesikong moo DMO di tla bolokeha sena setswe ho ntse ho hopolwa lefu la tlhako le molomo ka hona beng ba mehlape ba kopane le basupisi ho hlahloba mehlape ya bona ba tle ba ba tataise ka nepo hape ba ele hloko hore mehlape ha e kopakopane ka ha re se re kene nakong ya mariha setšhaba se boela se hlokomediswa ho sebedisa mekgwa e bolokehileng ho iphuthumatsa e le ho qoba kotsi tse ka bakwang ke mollo. Setšhaba se kopuwa ho ela hloko melaetsa ena e le ho qoba tsietsi tse ka bakwang ke lehlwa le ho ela hloko tlhokomediso ya maemo a lehodimo ka mehla. Re go fe e nngwe hape ke da mamedi e hlahang ka mane he ka sepoleseng sa rona sa Lesotho. Sepolesa sa Lesotho kanyetswang dilemong tse 40 se phuthuweng mahlonyeng matsieng ha e tswa e le maoba ka hora ya 10 hoseng. Ha se kapa ho hlahlathwa ka dipitla sefahleho. Mang kapa mang ya ka tsebang mofu enwa a ka kopana le mafokisi a morija kapa a letsetsa nomoro ya 27073059 27023059. Hey, mamedi a ka mmona monna enwa o bolawe ka sehloho sena sa haesale. Bolawe ka sehloho sena sa haesale. Mamedi

0: na no na le na wena o ring jwa le hare etsa tse
1: ke tla ke le bitsa ke nana mo le tsiki mo nga ga mo tsho tla a se ba dolo na pa le nga ga mo na ba dikana la botata le mo o latela ndo tse ke di etswa mo na mo gidi dandi mo gidi mo na mo gidi lo ngu jiso go sa ha nge ke dza mvela ke ga mo gidi chalete ke mo kukuma mo gidi lo ngu jiso go sa.

0: 20 metso tso flight jwa lohora ena ya le show. Ha re tla jona hema mme re kana nna nna wa na o ring re ya hore nya ya shumele metso mo mo tlo tshwa ke ditaba sa Sesotho re nyo ya shumele metso. Umong mamedi lwana ha ba tla bona o ring yo etele o ka re tswara fela nomoro nya 62854929 62854929 e ka ba le ikopantse le mogatlo hona le eng ka pa eng le yetsa motseng le metsane mo mo le phelang hona teng ga le bona o reng ga ka tle ya jwalo ho le yetela ga tlo tlhona le ntse le yetsa bang le ho ntlafatsa bophelo ba lona le le setšhaba jwalo jwalo ka ho fapakana hona tsona he ge tshwere ba baletu empa ba tla hlaosa mogatlo ona bona hantle wa bahlanka Liberation Trade Union hore na ha le hantle mogatlo ona o reretswe ho etsa bang sepheo le morero ke sefe ka mora hore bekeng ena yane e fetileng ba tshware fela jwalo he moka moo ba neng ba ilo kgetha jwalo komiti e ntšha mme ba kgutla jwalo ba kgethile komiti e ntšha e le mogatlo ona wa wa bahlanka e leng balethu bahlanka Liberation Trade Union sentse ke na le moporesidente wa mogatlo kwano advocate Matete advocate
1: nalomkwatle
0: ya mongaka
1: a ka nete ha o le re lekgopo wena ngwaneso
0: ee ntate
1: ntate
0: mme piago o teng pela ga mona ke
1: ha yo pela ka mo
0: le ya gwane
1: ya gwane
0: e bana mme bia go rwele le o tla nsukurisa bale ha ba o ofisi nya ha e kwa lwe lwena o se ba ke se seng a emba ha mo ka ha o re le khopa ha re kena ditabeng ha me se ba ba me di ntate re tswe kena ditabeng
1: a ka nne ditate ntate mo kwatle ke a leboa nna le bitsola ka ke thukwane Matete ke ne ke mpa ke ke mpe ke dumedise ba mamedi ba gago ntate o se o nhlalositse gore ke presidente ya mogatlo wa bahlanka ba mmuso o bitswang bahlanka Liberation Trade Union ke ya leboa ntate
0: mongaka leswa tsa gutla kgethong ya komiti mona motho o utlwile gore e tsamaile kgetho eno e tsamaile ka bothebelele ga ba ba le ditshutiso ya letho re go kofe momamedi hanyane fela gona ba letho ke eng
1: ke a le bona ke a le bona ntate mokwatle

0: o se ngodiswa ka molao ka morao ho molao ona o motjha wa Labour Act wa 2024. O hlaile jwalo ka morao re be ho tloha bo 2022-2021 kwana re ne se ntse re lwana re tseka empa jwale re sitwa ho ngodisa. E ne e dumella fela bahlanka ba mmuso hore ba registere boikopanyo ba di-association, not the trade union, jwalo ka ha ho etsahala hona jwale tlasa Labour Act. Jwale Labour Act yona ha e fihla ebile isense kapa dilekanetsane tseo dinaga di itlammeng ka tsona. Jwale Lesotho le ne di ile la tekenela convention e bitswang Convention 151, eo jwale yona ka kotloa e neng e dumella hore re qetelle re na le Labour Act. Labour Act eo jwale e seng e tshetse iphuthetse ditaba tsa ho fa bahlanka ba mmuso bolokolohi ba ho ikopanya ka mokgwa wa di-trade union. Ho na le phapang pakeng tsa boikopano ba hao le trade union le ha o ne o le association jwalo ka pele ho latela Public Service Act yane ya rona ya 2005. Eya ntate.
1: Taba ke ena he mongaka, mokgatlo ke ona o se o le teng jwale ha re utlwa ona ha e le hantle mekgatlo ena yeo e ka ba bahlanka e ka ba mekgatlo ena e ikemetseng ya batho ba sebetsang di-component tsena tse ikemetseng ka fapakana hwa tsona e ka ba ya difeme e ka ba ya ba sebetsang merafong jwalo jwalo ka fapakana morero le sepheo sa mekgatlo ye ha e thewa ke ofeng?
0: Sepheo se seholo sa mokgatlo wa basebetsi ho latela Labour Act ke mokgatlo o reretsweng ho lwanela ditokelo tsa basebetsi ka sekgowa re re o sebetsana le welfare ya basebetsi. Mohlala, mosebetsing ho na le maemo a tshebetso gare ka sekgowa good working conditions ke sepheo sa mokgatlo ho bona hore basebetsi ba sebetsa ha monate mosebetsing ya bona. Ke ya pele. Ya bobedi, ke mosebetsi wa mokgatlo ha basebetsi ba se ba ikopantse he ho bona hore basebetsi ba fumana meputso e phedisang. Ho boetse hape ke mosebetsi wa mokgatlo ho sireletsa ditokelo tsa basebetsi mosebetsing. Mohlala, mosebetsi o na le hona hore ha a entse phoso mosebetsing e ba mohiri o lokela ho monkela kgato. Ke mosebetsi wa mokgatlo ho ema le mosebetsi ya jwalo ho mo buella e le hore mokgatlo o tla bo sebetsa jwalo ka agente ya mosebetsi ya jwalo ho mo buella makgotleng ha ho hlokala le hore mokgatlo o jwalo o bo mo hirele agente. Mokgatlo o jwalo o etse jwalo ka ditjeho tsa ona. Ke mosebetsi o moholo wa mokgatlo ho bona hore mosebetsi mo a teng ha a lemetse mosebetsing o a tshidiswa. Re na le melao ya matshidiso mona mosebetsing. Bahiri ba bangata o tla fumana mosebetsi o lemalla mosebetsing ba iphapanya. Ho na le melao ya matshidiso mona ya mosebetsing moo rona re le mokgatlo re tlamehang ho bona hore basebetsi ba rona ba sebetsa tlasa maemo a loketseng tshebetso a bileng a seng kotsi ho bona. Mme ke mosebetsi wa mokgatlo ho ba moela ke o etsa setlamo hore mosebetsi ofe kapa ofe ha le maletse mosebetsing a tshidiswe, mme mohiri e mong le e mong o tlangwa ke molao ho kenya bahiruwa ba hae insurance. Ntate, mohiri e mong le e mong a kala ho ba le basebetsi fela o tlangwa ke molao wa matshidiso hore o insure basebetsi bana. Taba ena e etsa security sa hore e tle e re ha mosebetsi ba ba sa lemaletse mosebetsing e se ka ba taba hore ha ke soka ke fumana lekeno jwale ka nnete ha ke tlo kgona hore ke tshedise mosebetsi ya jwale. Wa fela ke go le mohiri o ripote kotsi, mohiri wa wena ha ka lahlelwa ke kotsi wa go ripotela hore mohiri wa ka ke na le kotsi, mohiri o ripota kotsi, mme insurance ho latela ha o se o latetswe methati yotlhe kaofela di bile ditaba tsena di fetile lekaleng la kgeko le mosebetsi jwale tla ba hore insurance ya hao o le mohiri e be ya patala.
1: Advocate Matete.
0: Eya ntate.
1: Di-component tse ka re ho naha ka moo taba e boithutong ba hao ke ntho e teng kapa e teng molaong fela empa se ntho e phelang?

0: hona le bahiri ba etsebang ba bileng ba e phethahatsang taba eno ya ho ntshwara basebetsi ba bona. Ke a pele, hona le bahiri ba etsebang ba ikgethelang ka bo bona hore ba se ke ba ntshwara basebetsi ba bona. Ke a bobedi, ya boraro ke ya hore hona le bahiri ba sa tsebeng. Mohiri hangata o tlo tseba nakong eo ha mosebetsi a se a lemetse jwale e ba ona le mekgatlo e tshwanang le bo balitu tjena. Nakong eo mokgatlo jwale o song o ema ka mantu re ela a botinto na o hlokometse go motho o lemetse mme o la o ripotela ona kgato e o enkileng. Ha tona mahlhoka ka molao ke ona o a hlalosa gore ga go nepaetse o tlameha ebe o etsa tjena le tjena le tjena le tjena. Ba bang ka go setse di kona ba tonang matlho ba re he banna ke ne ke sa tsebe. Ba bang ba hlokomela ka morago ebe ba ile ba tlhatlhoba. Labour Minister of Labour o tla bona le batho ba gore ba bitsang di-inspector-a bao ba ya mesebetsing kgafetsa go tlhatlhoba tsona ntlo tse tshwanang le gore na o na le eng, o na le health and safety rules mosebetsing wa gago, o na le dintlha tsa mofuta ofeng tsa polokego ya basebetsi ba gago. Ga o sena ntho tsena ka go fela o tseba o tlola molao wa labour, o tlola molao wa matshediso. Nologi ba bang ke gona jale ba tonang matlho ba reng ke ne ke sa tsebe. So ka gona ke re ntho tseno e tlile di megatlholo eno ya gore ba bang ba tseba ga ba etse, ba bang ba tseba ba etsa, ba bang e tlile ga ba tsebe go gang.
1: Bana motho o tlhokometse gore komponeng ya tsetlhang Aforika Borwa tse mapokelelong ena ya mabenkele bogolo ba tsona tsona e tlile bahiriwa ba tsona ba kene ka gare go tshireletso eno ya bona gore ga ka lebelela mosebetsing motho go fumane a fumane bogashana bo itseng kapa gona go tlhokagalela mosebetsing tse tla ka gare o naga ka moo ntate o ka tisetsa mosotho gore e tlile go na le tse tlileng di ikobela molao wo wa bakgeo le bosebetsi.
0: Go na le tse jalo ntate, ke bua ka phatla e phahameng gobane jwale keye ke sebetsane ke sebetsa ka taba tsa bosebetsi haholo mme ke kopana le ditaba tsa mofuta o jwalo kgafetsa ka moo jwale o fumana gore ka nnete eno wena o ntse a tshwere hantle o ntse a patalela basebetsi ba hae insurance. Go na le ba bang ba e leng gore ga kotsise e tsaetse ke ona a tlhokomela gore ke ne ke sa tsebe empa ke tla etsa a fele a phethagatse mme o nepaetse kore mo mohiri wa le metsing e ba jale mohiri wa yona sa moinsura ke boikarabelo ba mohiri ya jalo go tshedisa mohiri wa eno no mme mohiri ya jalo a mohiri wa a sa mo tshedise o na le tokelo ga mo kose a mo ise gotla a batla matshediso ano no gore molao ono o tla mmempa so sa etsa ka gona wena o se o tla jaga matshediso ano a tlamee ba jagwe ke inšorense ya gago.
1: Jwalo ka re tseba gore basotho ntate ba kwa dimahetleng ha motho a sa lemeletse mosebetsing e ba mohiriwa wa gae o ne a sa mo sireletsa go ya magotleng o lokela go ya magotleng lefeng le le tala mola mmalo wa tlagente kapa legotla leo mosotho a ka itlaleyang go lona ke lefeng.
0: Ga go nepaetse jalo ka ga ke ntse ke tsho mosebetsi e mong le e mong o lokela gore a kene mokgatlo wa basebetsi ga go nepaetse empa e le gore taba eno ya go kena mokgatlho wa mosebetsi ke gore ditaba tse jalo ga di se di tlhaile e ba ke mokgatlho wa gago jwale o tla di hulang thao go thusa go ela magoteng kapa o hirele agente empa mo o fumanang gore mosebetsi ya jalo o tlhaetswe ke bothata jwale ga ana mo mokgatlho ehlile go matleng a gae go bona gore o ihirela agente a ye legotleng lane go se go tla laolwa ke gore na bonnyane matshediso o a gakanyetsa kae ka mora dingaka gore di tlhatlhobe jale ga e ba e le tšhelete ya boleng bo itseng o tla ya legotleng la masterata ga e le boleng bo itseng o tla ya legotleng le godimo la high court-o gobane jale ga ana a bosebetsi ka ntlena ga ana maatla godima go etsa diqeto ditabeng tsa batho ba tshedisiwang ba lemaletse mosebetsing.
1: E le gore go botlhokwa gore mosebetsi e mong le mongwe go tlhotlhema setsang gona teng a kene mokgatlho wa mohlomong eo yena a ka o thaselelang
0: gantlentle. Nna ka ga ke motlhanka wa mmuso, mosebetsi e mong le e mongwe eo e le motlhanka wa mmuso ke mo kgothaletsa gore a kene mokgatlho wa heso ona o bitswang bahlanka liberation trade unione o tle o tsebe gore o mo thusa ditabeng tsena empa basebetsi ba tshwanang le ba mekontraka basebetsi ba dibaka tse dintsotlhe.

0: kaofela, ma China le dintho tsena kaofela, le bona kgothaletso ke hore fela ba eso ho bohlokwa hore le kene mekgatlo hobane e tla le thusa ditabeng tsa ditokelo tsa lona. Ha bothata bo le teng, e ka setana le ha bothata bo le siko hobane mosebetsi o moholo wa mokgatlo a se o lwantsha mohiri ke hore le mo mohiri a sebetsang hantle o mo babate lehetla. Ee, ya ntate. Hana tjena o tla hopola, o tla hopola hore ka mora hore ebe re la ka keletswa bohashana bo sa re kgotsofatsang mona ke mmuso, re la ra ngolla PS Public Service re re bontsha go se kgotsofalle keketso ya meputso ena yona tjena. Mme re ntse re le tabeng eno gore re ntse re inahana rona re tlo sebetsa jwang hobane ga re ka ba ra qetela re fumane karabo e re kgotsofatsang rona. Ke ka mabaka a se re kekeng ra nyollelwa betiri go feta ka mokgwa o re nyolletsweng ka teng. Ke mosebetsi wa rona re le mokgatlo. O o kekeng wa o etsa o le mo ntate Mokwatle, o le mosebetsi wa o le mohlanka wa mmuso, o ka wa etsa dipeno, o tla etsa fela ha fela o kopane le ba bang le bopile mokgatlo o tshwanang le wa bahlanka le ba Rashin Tretino. Ee, ntate.
1: E le gore motho ha se kena mokgatlo ho ba boimanyana ho yena ho tseka ditokelo tsa hae.
0: Ho ba boima, ka e bona ka ke ntho e bonolo fela, ho tla ba boima, e boima ka mekgwa e latelang. One, e boima ka hore jwale o se o tlameha ho itjara. O tlameha ho itjara hore o bone hore ha o sa iketsetse, o ikela kgotla e le wena. Jwale taba tsa makgotla, nna ke re ke agente ntate Mokwatle. Ditaba tsa makgotla ha di bonolo jwalo ka ha o di bona, o ka re ntho ena ntse ke e bona ke nnete ya ntate Modimo sa ntse a tseba ke lo e hlola, e tla o tabola. Jwale o santse o na le qholotso ya go tlo tlameha o batla setsibi sa molao se tla tseba ho tataisa ke tšhelete. Ke taba ya pele. Taba ya bobedi ke hore hape nyewe ke nyewe e na le leeto le lelelele leo ho senang leo o sa tse gona o tla felela kae. Wa tseba ntse o na le basebetsi ba bangata bo tla fumana go ka nako engwe o qala ditaba tsa gae hampe, a qetele a shwile ka nyewe ya gae e ntle a e qadileng hampe, a re wa iketsetsa a sa fumane letho. Le bana ba gae ba ne ba sa tsebe gore motho eno ga a fumana letho, ga bare ba o itlela ya mohiri ba fumana gore dololo ga o na le letho le etsagetseng gobane fela a sa tseba gore na o tlosa leoto jang ga a na le bothata ba mosebetsing. Ee, ya ntate.
1: E le gore kelelo ena ya Basotho gore mekgatlo e ja ditšhelete tsa bona fela ga e ba thuse ka letho ba lokela go e tlwela.
0: Mekgatlo yona ka nnete e teng e bohlokwa empa go ntse o na le e fokolang e mengata mekgatlo ntate e nkang ditšhelete tsa batho fela ebe ga e ba etsetse letho. Ke bua nnete gobane ke sebeditse nako e telele ka gare go mekgatlo. Jwale e teng empa re ntse re le teng batho ba tshwanang le bo bahlanka le ba Rashin Tretino gobane ga ka tjena o ka tutubala fela o tla bona le gore subscription ya rona ebile e tlase le go feta mekgatlo e mengata ka gare go bohlanka ba mmuso ka mona bana ha ba re mohlanka wa mmuso o tla lefa fela 30 ranta gore kgetlegetse bo mo etsetsa tsena tsohle ba bang o tla utlwa gore ka nna o thatswa percentage ba o lefa percentage e itseng ha o so e mo go kompontse pese le tu go na ntle o ntse subscribe ba ka e mogatlong wa hae o fumana gore ha a tsebe rona hona ke ya eng ena go thwe ke ya eng jwale rona ka nnete gege o go bona fela gore na mesebetsi e mengata ga kana e ke seng ke ilokodisitse e tubu ga kana gore na ke ka bokae ke yona ntho e nne ke le ka gore ke o bontshe yona ntate.
1: Go na le e le gore le batho bana ba sebetsang ge ka re mabenkeleng ana a melata gagolo bana ba tlhagang nageng yane ya China e ka ba le naga yane ya India ba lokela go kena mekgatlho mohlhomongwe ya takatso tsa bona e le gore le taba ya go sebetsa fela mesebetsing mono motho a tsebe gore na o lokela go sebetsa digwaga tse kae ka beke tse kae ka kgwedi a phomole matsatsi a makae le bana ba sebetsang mabenkeleng a na rekisang thepa ya moago ba lokela gore ba kene mekgatlho e le taba ya go tseba gore na o lokela a kene a theole nako e kae ka beke le matsatsi a makae ka kgwedi.
0: Go jalo ntate a ke o bontsha gore rona fela ditwa tsa rona ke mosebetsi wa rona ra di ruta gore o tsebe gore ga o nepaetse o lokela go gola bokana go latela boemo bo tsena ke a pele. Ya bobedi o tsebe gore ga o arogana le mohiri wa gago ditšhelete tsa gago o lokela go dikopanya tsena le tsena le tsena le tsena formula ga ke ena ke thupelo tseo ge di etsetsang ditho tsa rona ka mokgwa o tshwanang le dibaka tseo tseo sengwe di buletse tsa basebetsi ba tlabe ba sebeletsa bo ma China go nepagala gore ba tsebe gore

0: ke gwala bokae ka hoga ke gwala bokae ka kgwedi ke gwala bokae ka beke mofuta wa ka wa kontraka o ke keneng hona ke wa mofuta ofeng kasete ba ne bana ba ka ntle ba tla be ba gola bona le ba golang ka kasete ene ba e tla be hlaisa ntla ya kgwamoge ha hona motho a lokelang gola ka tla se bobukana na monga ka ntse ntse fa go latela kasete ya mmuso kapache ha ba ho le jwala a mo patala ka tla se bona ho bolela gore wa mokolota o lokela gore a mo be mo kasete ya mmuso e reng a mo be teng ka pa ho fita so di ntotsana ka ofela ke tseo ke mesebetsi eo mogato o lokelang gore o dule gafetsa gafetsa o ntse o kuta basebetsi ba ona ka tsona.
1: Advocate noa metsi hanyane ke late mepia go mona ke late mmete fela go tla utlwa gona tse dingwe tsa dintho ena ga di tshesetha he o tla tshesetha ka difeng e tla go tshwara se re ya se re nka dipotso tsa mamamedi.
0: Ke a lebona le mokwatla.
1: Thank you, mngaka. Mabedi metso tse mašome a mabedi fela ga re lebelebele goreng yane a somelele metso o mong ke mokgatlho wa baletu e le motlhaka wa mokgatlho wa bahlanka advocate matetekwane o sa tlhalositse gore le wena gotlhegotlhe mo o sebetsang gona teng o lokela o kene mokgatlho gore tlholotso yotlhe kopanang le yona ka gare go mosebetsi mokgatlho o jwale o tsebe go kena dipakeng e le taba yane ya gore ntja pedi ha e tlholo ke sebata bana ga o tsamaya o le mongwe le motho a itoa jalo ka noa o tlhoka pa le mathata a na ga e sa le fumana kae kae o tlhokala ditšhete tse boima jale tšhete tseno tse boima tseno ga o itsekela o le mongwe le motho o ka nna o seteng wa tlaya go fitlhelela mo o batlang go fitlha teng wa ketelela o tsamaile fela jalo mosebetsing go sena le tlholo o le tshwasitseng empata ba botlhokwa ke gore ga o kene mokgatlho mokgatlho o tla o thusa ona ka bona gore o bone gore ga o lemaletse mosebetsing o fumana ditšhelete tsa gago le tse bane seletse morago o atlela jalo gore o di fumane re ketse tsena fela mona ke late metefelo mona ge totla go utlwa gorena ena le ena o di beya ka tsela ya mofuta ofeng.

0: Mongaka dikolotso di mmalwa empa e ka godimo dimo ke a gore bahlanka ha balakatse ho kena megato empa he ntse re ya re totoba ka utwana la ngwana ngwanake
1: o bahlanka ha ba thasela ho kena megato
0: ho hang jolo ka ha mopresidente a sa hlalositse ke tokelo ya motlhanka e mong le e mong kapa ya mosebetsi e mong le e mong go kena mokgatlo wa basebetsi e le gore ditokelo tsa gae di tle di sireletsege sebakeng sa mosebetsi a se ke a gatelelwa ke mohiri wa gae seo nka lakatsang gore ke se bue mongaka ke gore re bontshe pono ya mokgatlo wa rona gore bahlanka botlhe ba mmuso ba be le seriti ba sebetse moo go amoelegang that is ka sejatlhapirere re conducive environment ba be ba sebetse sebakeng se bolokegileng le go sireletsega ba amoele le meputso e metle e phedisang ke a leboo
1: ka gare go ditaba tsa lona metefelo na go na le moo taba ya seaparo sa mosebetsi e kenelelang motlhomong pelo ke etse motlhala fela ka bana ba RSL ba na le seaparo sa bona sa mosebetsi
0: ntate
1: na e hlile ditaba tse tsa seaparo di a kenelela ka gare kapa seaparo e se e le go mohiri go bona gore basebetsi ba gae ba apara jwang mosebetsi e mongwe le mongwe o lokela gore ga ya mosebetsing a ipone gore o lokela gore a tlhae gantle jwang
0: a entate ga o na mo molao o tlamang mohiri gore a be le a etsetse basebetsi ba gae seaparo sa mosebetsi empa go latela molao wa tshireletsego mosebetsing le bophelo bo botle o tlama mohiri e mong le e mong gore mosebetsi ga sebetsa sebakeng se kotsi mohiri ya jalo a mofe seaparo se mo sireletsang kotsing e ka mo tlhagelang mosebetsing ono tšhe seaparo seno ke the a ke gore motho jalo ka ke tlhalositse motho o lokela gore a sebetse sebakeng se bolokegileng empa ga o bonagala gore sebaka seo e ka nna ba ga se a bolokega mohiri o lokela go mo fa diphatlho tse mo sireletsang gore a bolokege gore ga kotsi ika ya tlhaga e be ga na go lemala sebakeng seno se a sebetsang go sona motlhala motho a sebetsang serameng basebetsi ba sebetsang bo dilageng di-freezing kapa bona bahlanka ba sebetsang kwana dibakeng tse gole tse batang gagolo ba lokela gore ba fuwe diphatlho tse mofutho gore batle ba seke ba ba le mafu a tla bakwa ke serame seno empa e le motlhala motlhomong o tlang ka tlhong ya ka gona jwa le mongaka
1: jalo ka bana ba dimaeneng godimane ba lokela gore ba be le makarapa motlhomong
0: le ona makarapa ano ha e ba ba hlwelela dibakeng tse godimo ba sireletsege ba iphase ka go lekana ba fuwe disebediswa tse etsang gore ga e ba ba ka ba wela go tloa sebakeng seo se godimo go tla tlase a ba sireletsegile gore a seke a tswa kotsi ga e ba wela ka tlhoo e be tlhoo ya ga e sireleditswe gantle ga e ba a sebetsa moo dintho di ka tsa mopitlang maotong e be o rwetse dieta tse ntle tse nang le tshepe motlhomong kong tate
1: jale ga re bua ka ngwana ba agang bana ba setsang meago mmona motlhomong motho o e ntse kompone ya gae fela ya batho ba babedi ba bararo ba agang jale motho ya jalo o tseka gore ba be le thepa eo na mofuta ono o jalo letshogo le ntse le ba teng gore

0: bahiri ba jwalo ha motho a ka batla di service tse ntse jwalo a ka nna lele kwa mosebetsi na le bona bano ka molao wa khiro le bosebetsi ba sireletsehile hore la ha ba a sa kena mogato mohlomong kapa motho na mo hirile fela re wena o tlo ba o tlo ba spanner boy kapa o tlo ba taka boy motho a bolo le yena molao wa mosireletsa go tikolo tsa ha di sireletse
1: jalo ka ha presidente a hlalositse ntate motho ha ile setho sa mogatlo o sireleditse bakeng sa diteleko tse sa nepagalang mosebetsing unfair dismissal kapa unlawful dismissal mosebetsi ha bona gore o sebetsa sebakeng se kotsi ke tokelo ya hae gore a itshireletse a itlose sebakeng se jalo se kotsi ke boikarabelelo ba hae gore a bone ke tokelo ya hae gore a bone gore sebaka se a sebeletsang go tsona se bolokegile ha se sa bolokega a tloge sebakeng se jalo molao wa bosebetsi wa tshireletsego le bophelo bo botle wa 2024 o na le ditaba tseno kaofela ntate mokwatle wa bontsha gore na ditokelo tsa mosebetsi ke difeng ditokelo tsa mohiri ke difeng maikarabelo a mosebetsi ke a feng maikarabelo a mohiri ke a feng sebakeng sa gore a bone gore go bolokegile sebakeng sa tshebetso ka kakaretso
0: metefelo le tlo tswaneng ka ofising ya lona go lo sheba mabenkeleng mona e ka ba mo rekisiwang thepa ya moago mabenkeleng jwajalo ka go fapakana go bona gore tokelo tsa basebetsi ha di hatikelwe le nkgwaele re lo etsa mosebetsi o le lona le bona ka re taba eo le tlo etsaneng kapa sentse le etsa mohlomong le na ke tsela go itukisa motlhang le yang kae-kae ke tsamaye le lona
1: e ntse e etswa mongaka empa ka jeno re bua ka bahlanka le liberation trade union yeno yona e ntse e etsiwa ke bahlanka ba bohlatlhobi ba lekala la bosebetsi le kgiro tsatsing lena re goetse katibe e fapaneng ya gore
0: nkenyeng mono go bano ba lotlhatlhoba bano ke batla go tsamaya le bona e tsebo o bona na ehlile basotho gotlhe mo ba sebetsang gona teng ba sebetsa ba bolokegile na se ka ba ditikolo tsa bona tsa bosebetsi di a gatikela
1: e ka tlhophuwa ntate mokwatle re tla e bua ka mora lenaneo lena ga ke nagane e ka e ka re bothata boteng
0: mamedi re na ntse tse robedi fela ga re ebile goreng ya smelemetsomong plus 2665993 kapa 2231 6429 ga o ka ba le dipotso kapa sona ditlatsetso ditabeng tsena tsentseng re bua ka tsona tsa botlhokwa ba go kena ba go kena megatlo botlhokwa ba go kena megatlo e ka ba ona wa balethu le megatlo e emeng go bona go tokelo tsa gago tsa mantlha tsa bosebetsi di a sireletseya mohiri ga a tlo gata ditorong kapa gona go sebedisa gampe ka setena le ona go sebedisa ha botlhoko go na le taba mona metefelo ye o ketlang go e tlhalosa gore go bonagala batho ba sa rate o kenya megatlo empa re reng ke mmamedikeno kgotso
2: ntate mokwatla
0: ee ntate
2: ke mokolo
0: ntate mokolo
2: mosamaisa o ite ga kadile go bua advocate mang gana ntate
0: matiti
2: ke ya kakakakare o ntse o bua ka advocate matšhedi mpa ntshwarele potso ya ka kena ba bua ka bahlanka liberation ka qetelong ethe ke liberation mang
0: trade union
2: e andat ana mpa ke batla botsa fela gona ditaba tsena tsa bosebetsi le bosebeletsi ba setšhaba di na le melawana yo thweng ke ya kgiro ya tsamaiso na moo melawana ya kgiro mohlomong e tlotsweng e ka sitana le moo ba ikarabelelang bana ba bitswang dikomisi tsa kgiro jele ba sa botswa go latela molao o wa tsamaisang na mogato o a kena moo go thusa basotho gore ditaba tseo tse jalo di loge ebe tsa

0: O mo tsomeng komiti e jalo ha ya thewa ka molao ho nkuwe batho fela ba fihla ba bewa mona ho thwe lona le sele le komiti e tla hi
1: ha ke tsa mohlala
0: aha
1: molao wa hiro le ka leng le leng o re ntse di tsang commission ya hiro ka po komisi ya hiro e bo tsaka di thotse hlano tsale e re di thotse na tse hlano tse tharo di hlaha ka ho mmuso. Hodima ditho tsena tse tharo tse hlahang ka mmuso, tse pedi tsa tsona ke batho ba batshehadi, a le mong ke motho wa motona. Jale ebe komisi eno yona ho botswa ha yona e re ditho tsena tse tharo tse hlahang ka mmuso o fumana hore batho ba babedi ke ba batona, a le mong ke ya motshehadi. Fela molao wana o re ba bararo bao ba babedi ba bona ebe ba batshehadi, a le mong ebe ba motona. Yenda.
0: Musomo le le nani ha ba le se le fituwe.
1: Yes. Yes. Lo rena ha iba ho tlo jale e na le mahla ho etsa gepo. Ke ha ena le ho dumela nane la yona la kakagetso la molao. Ke ha di thotse kae di le teng di qeto musomo tsa ho etsa dismiss mohiruwa. Musomo di qeto ntse tsa ho tsa ho etsa employ mohiruwa. E yanda de lorna mona bo sebetsi ke bone ka gareta ena insurance na e a phela hore mohiri a etsetse ba hiruwa ba hae ka insurance ka tshelete e tswa mokotleng wa hae e sina ya kabelo ya mohiruwa na e le hore na molao o mo wa o tloloa hore taba e ya insurance e ha hua jwa ba ke ba ntabolekele mo. Tare mkwa.
0: Thank you mngaka.
1: Ha se ke mona diphakweng ha go bua.
0: Thank you mngaka. Mete fela go pare ke ne o tsona mme wa ka, se re setse ka ntse ke ba ngeme ga go fela tsena tsa tate mokolo.
2: Tate mokwatle. Go tlisiso ya ka ha ke sure hand but advocate u can choose. Kutlwisiso ya ka ke hore ha e bane molao o hlakile hore ho hlokahala di batho ba babedi le ba batona a le mong le a motshehadi kapa ba babedi le ba batshehadi a le mong a le motona, ha e ba taba eno e hlakile molao e hlakile and ha e a tshwanela hore e etswe ka tsela e nngwe, ke molao o a tlama mme ehlile e lokela hore e etsiwe ka tsela e jwalo. Ha e ba e sa itsala jwalo ke ho bolela hore ya nang le tletlebo a ka e challenge taba eno hore formulation ya komiti ena ha e etsiwa ho latela molao mme as a result ha e na matla a nepahetseng. Ke kopa president ya ka nthusa.
0: Pele ga ta ntate Matete re utlwa rona moo mohiri a lokelang go sireletsa bahiriwa ba hae ke ena e le motho a le mong a kenyang bohashana go sireletsa batho ba ba hae bahiriwa ba ba hae kapa le mohiriwa o lokela go ntsha go itseng.
2: Ha jwale e santsane molao o tlama mohiri ka section 28 ya Workman's Compensation Act ya 1977. E santsane e le mohiri fela ya lokelang hore a sireletse basebetsi kgahlanong le kotsi kapa lefu le bakwang ke mosebetsi le ka hlahelang mosebetsi eno ha ntse a sebetsa sebakeng seno sa tshebetso. Empa maputulo a ntse a etsuwa hore taba eno e fetohe le hore letlole leno le tsebe ho hola ho feta ka moo le leng ka teng, hore ha mohlomong basebetsi le bona ba ka contributor o tla fumana hore ke etsa mohlala South Africa mona basebetsi ba patala 1% of their salary. Ke ho bolela hore ke tjhelete e nyane empa ka ha basebetsi ba bangata tjhelete eno e qetella e fetohile e le toma kore ke a iketsisa. Ha eba ke fuwa 1,000 it means ke ba what is 1%? Is it 1 rand or 10 rand? Ke 10 rand. Ke ho bolela hore 10 rand tsa bahlanka ha

0: ba 27,000 gigits. It means ke 10 randa tse 27,000. Me e ke be ya ba ho tswa kotsi ba sebetsi ba bakalo. Ke ho bolela hore le tlolile eno ha e ba neng mosebetsi e molemo mo tsa contributor kgwedi le kgwedi. Le ba tomanyana ke hona ke tshoke re mmuso o ntso o le mothating wa hore le wona o tlo qetelle o yentse letlole le jwalo le o ba sebetse le bona batla contributor hanyane hakalo mmuso ona o contributor ha holwanyane mohlomong bo 10% bo 15% go tla tswa gona molao o tla tswa hore mmuso ona contribution ya wona ke efeng but jwalo ka ha ke etsa mohlala ka ena ya South Africa ke yane ya UIF o tla fumana hore ke ha se UIF ka nnete e buang
1: kontefelo a ke nana re itse sitile mme wa ka ge lo kala le ba khutlo mona ge fetele ka ditabeng empa ha re tla bua le wena ka morao ka mane ke bona na ke dusa nang bang ho bona hore ba sebetsa hantle mesebetsi mo yo mo ba sebetsang ho yo
0: viva balitu viva ba kanda ga ba ingodisetse ho kena mogatlo ba le ntate ba sele hore matshwenye wa bona mo tsereng a ka sela e tla ba pale ya maobane ke a lebo
1: thank you mark mabedi ho ga ka shona metso mong ke tsaga ditabeng tsa ho ga shona metso mong

0: Na o sa le teng mofumahadi?
1: Aa, so be teng ntate wa ka.

0: Ah, chào bạn. Là của Chevy. Ee ke mhlaka a mokalo ka sekeleme wa kwete yo na mamedi re nang le ena diphaposing tsa gaswa kwano kapa matlong a gaswa kwano ka jeno e le ena sebini sa rona sa ka jeno o le mo dikae
1: Ke le mo di mashome a mabedi a metso e mmedi.
0: 22
1: E yena twaka.
0: o ka atamele pela tshepino fela eno o ka atamele pela tshepino fela basotho ba tsebe ho utlwa mono. Oh, mashwa bi dan zo mi.
1: E yena twaka.
0: Aha. Me sa so tu enda dire tsebo ke na ditabi.
1: Ke qala ka ho dumedisa ba mamedi bohle ba sale ma se kgatlhang sa se hlomphang sa Lesotho FM. Ka lebitso ya buang nna ke Makalo Mapulane, ha e ke motse kuwa. Ke bitso la kala le ke ipitsa ka lona mmino mona. Ke se ke le me wa kwete. Ke a lebo.
0: Skeleme wa kwete.
1: E yena.
0: Le tswa kae lebitso le?
1: Lebitso la la skeleme ke tne ke ipitsa ka lona hobane mmino o ko binang. Batho ba bangata ne ba sa lebella hore nka bina mmino ona, mme mmino ka o mama ka ditsa hore hobane ke ne ke le motho a imamelang mmino wa Sesotho nako e kgolileng nyana. Le founung ya ka no tla kumana ke ditse mmino a Sesotho. Tjhe, mmino wa Sesotho no tla kumana makhatsi founung ya ka e ne le ena motho ne imamela haholo. Mme ho ile wa ba thata hore be nka bina mmino ona e se ke seng ke bina ona e tjena. Empa ke ile nna ka leka ka leka ka leka ho fihlela ke ba ke iphumana. Ke ka hona ke bina se ke le mabane. Ke ho ya ka nna ke ukwisisa hore batho ba bangata ha ba ukwa mmino ona ko bina ona ke nna ba tlo makala, mme le bana ba tlo ipotsa ho ntina le ke patile kae. E yena twa.
0: Mamedi sem tawa sem na tiko hore he bana tsasa bua le mwane mo mo yesu mo na ka ban ka Afrika Borwa. Ore litara ya parafini Afrika Borwa ke mashome a mararo a metso e supileng a maluti. Jwale tsatsing la ho sefane re tla lebella phatlalatso he ka mora hore naha yane ya Amerika le naha yane ya Iran di dule fatshe ho rarolla dikgohlano tse teng pakeng tsa naha tseo tse pedi le ho bona hore ba beha dihlomo fatshe jwang ka mane he ntweng e ntse e ikupa ka mane ka Middle East. Re tla lebella ho utlwa rona phatlalatso he e tla hlaha e reng mafura ana makolo le mafurana a makolo yona a tlo hlaya a re he mana mamedi bophelo bo boima morao je bophelo bo boima bona bo hasa le mpa fela motho a ipotsa rona ha o ntse huwa pele banna e be re tla gotlela mane mo re ne re tlwaetse mafura a makolo e le le shume la maluti na ha o utlwa ntate. Taba ye ya pina jwale ka ha so tlhalositse hore o no o hola o imamella mmino ona wa koriana. Jwale hwa tla bang hore o fetole mawa jwale ebe ha o hobane hle motho a ka lebella hore ha o hotse o mamela mmino wa koriana. Motho a ka lebella hore e hlile se le ona mmino jwale o tlo tsamaya ka ona e hlile o tsamaya ka ona e le ona mmino o song o bina. Wena o etsetse ma
1: ntate wa ka ile re tjhe ke gore ke a kelelo lona ntse e tlhaga bana motho a ntse o gola dintho tse ding ke yona di ntseng di tlhaela. Jale nkile ka tlhokomela diphorotso tse ding mminong ona wa bogona wa Sesotho. Jale hai ke a ke tlhakwa ke se ko tshaba, mme le go ya gona motho a ileng
0: diphorotso tse ka gareng di feng
1: bo dintwa lwalo bane
0: dintwa tse tsa bona banna bana ba dikoriana ba
1: e yona twa. Jale ho ba le abuti e mong motho ye lakhoeles wa bina bina ona mmino ona ko bina. Jale ke yana motho e mong hape ileng a mpa matla, mme e ne ga ke dula ke mo mametse le e mong ana bina le yena ho thotsa botilesha. E ne ga ke dula ke ba mametse be ke ukwa bohloko ke ipotsa gona batho ba bana ba kgona ho etsa ntho e nna ho baneng e ntlhola. Empa ke ile ka nna ka mamela dibeat ka mabala bo mmino wa bona.

0: Mashaba na motho tsipela fa motho tso re fatswa le hora ya shimane motho mo. Simisa ga jeno hege motho mo ka lo ka skele me wa kwete. Ha go tlhe. Taba ye ya pina e hla go kae. Na ka tlung hona le e ka ba motswadi e mong wa batswadi ya neng a bina e ka ba kerekeng kapa ho hle ho hle mong wa le ana nga bina wa teng kapa e hla kae taba ye ya pina.
1: Tabena pina le la pen la jwe ke go bonela. Ho ba ne bo jwa ka ne ba bina sekolong. Le ba ho tla ka wa pele le ba le maratela le nna ba ne bile nna ke ka le bina ke bala so tlhopa sa bobedi a ke le primary.
0: Oh. Oh, o no bina ha o le sekolong sa mathomo.
1: Eh.
0: O tla tlhopa sa bobedi.
1: Eh.
0: O so ntse o bina.
1: Eh.
0: Batswadi o no sna bina ka pa e hlile ke lona fela. Eh ke wena le boisi wa hao ba qadileng taba e ya pina.
1: A batswadi ka nnete a bo sekolong papadi tsena ba di bapala ke ukwika mme wa ka ke ukwika bagolo ba nako a bua ka netball ntate wa ka bua ka football taba ya pina ka netho bona.
0: Oh pina
1: mbale baneng ba lapeng kaofela ase ga bina kaofela gobane morwana wa ka yena o bina mmino ona wa ona wa sosotho na kuriana.
0: Oh morwana wa gago.
1: Eh.
0: O mo tlhatlhamang.
1: Ke la tlamo ba a bidi ka magahae.
0: Ka magahae?
1: Eh.
0: Oh. O kae yena a tlise dipina mo re tlo ya? Re tlo mamela.
1: O matedi le ona jwale tje.
0: Mm-hmm. Oh, ke motho a dula matedi le ene nako boholo.
1: Eh, yena tla.
0: Mm-hmm. A ko re fe he. E sale o le ka sedikwadikwe se sa mmino o kopane le dikhoto dife. Mme wa tle le o di feta jwa
1: ntate wa ka batho ba ikilene tlame ikalile le bona ga ka ba gatla go qala le bona re ile ga sokodisana ke nke mothala ka yana a botekileng ka tlhaka peo ka napeleleng la kgwelesa o ne a na gompa ntho e ka galotswa gona gantle na ga tlama go etsa wang gobanne ke mmotsa gona boke daba dibito gona ke di fumana lwang a njotsa fela jale nna ne ke sa tsebe ka nako nwa o ejiwang empa gonta o tla mpontsha hai ebileletse ke ba ke nyahama ka nnete ya ba ke bela o seemo mothong mmaripha aje yena o lamjotsa gona dibit nna gabele ke batla go sebisa di-downloaded beats nna ke di-downloada jang mme ya ba ore go nna di-downloaded beats ga di rate gobane o batla go fumana ka nako ngwe kere o be bo dishong o fumana gore di sebediswa ke batho ba bangata ka nako e le nngwe jele o fumana ba bangwe o setlo sa ba le o bina pinono le e bina fumane ba bang bitio ba ibine sa mona dokta ka tsela e ibine tseng ka yona mme a bontsha ka nnete a sa di rate ya ba gore gona le motho a rekang dibiti go yena ya ba o na re biti ke 100 rand o tlhopa ke 100 rand ke lemong sa 2024 gobanne re tlameha re qadile mafelo a selemo empa go bontshana ka dipokothong ba tlabatlha go ba gobina gobanne go dikisetsa ke ga semese ya ba maqalo a selemo sa 2025 ke qalang dina le ngwana wa mmangwana wa ka gobane che gola nkuisa tsentse dipieng tsa ba direkhodileng ka founu mme nthono yampa mogolo wa gore bane re ile ga downloaded beat ya ka ka tlamaya wa le ena studiong hai a ba nnyamelele ga beta tsi le leng tsatsi a di fitlha gape wa nnyamelela hai ke tla ke le mong gobane ebile ne be ke gongwe kile ga ka di udumogisa ya ba se ke pota studiong ke fitlha ke ntsha pina ya pele le kgotlo la bobedi a bodionana a ntshokodisa lwalo ka nako mo ga ke fitlha ka tlama studiong o fumana gore ga e tlhopa goga ke a ke tla ntsha tseno tse dingwe gape bua gang yena na ketag mo lina ne tlale ke bine ke na le ena moo ke a ke tla entsha ke le mongwe le eno bitsang se ka fela matla kile ka dintsha di dipedi ka nako e le nngwe
0: e le gotlhotso e nngwe ke ya gore batho boo motlho mongwe o ka lakatsang gore o bine le bona go thusana motlho mongwe go etsa pina e itseng ba bang ke batho ba qetelelang ba se ba sa iponagatse kapa gona go tshepagana
1: ee na ke gona e nngwe kea ke ya bo studio jalo bane mme re phelang teng dikologong yo ga dio fela ga

Rotlo la taba, simetse go sa ka jeno, skeleme wa kwena.

feta batabaro tsa ho di feta la ka le sisitheo. O lula o iphenya phenya ka le tetoga la dipotswa. O lula o geleletse menyebetsa tse sa bang le dikelang. Maga maga gape o tabile mafafatsane la ho lulalo. S

0: Mashabi na ntse mo fela ga re bile hore nya shumele metso e medi. Ntate ha re utlwe he. Morao tjena ho so ho tlwaelehile hore le le batho ba morao tjena ba batjha ba binang. Ha le sa ntsha matlapa. Le ntsha dipina ka bonngwe. O tla rekisa pina e le nngwe e mathe e mathe, o kgutle o etse e nngwe e mathe e mathe. Na ho na le moo re ka iphumanang wena o le sekeleme wa kwete. Jwale o ntshitse letlapa le re reng ke lena jale re le tshwere le jere dipina tse leshome le metso e mehlano.
1: Eye ntate wa ka, e tlo etsa rata ba mofuta ono hobane hona le tje ke se ke bokelleditse dipiti tse fetang bohlano tse ke tlo qala pele ka ho ntsha hafo ya letlapa. Mme ke a dumela kgweding ya boeti letlapa e le fumaneha. Kare ho marangrang hohle mo marangrang mona e tla ha le batla fela le tla tholahala ke taba tse ntseng ke sebetsana le tsona
0: kgweding ya boeti re bua ka ena ya phatweng.
1: Ee, yena twa
0: o tla bo kopantse letlapa mohlomong re lebelele dipina tse kae
1: ke ha ke hafa ke tlo ntsha hafa letlapa ke tlo etsa pina tse robedi fela. Ee, yena twa
0: mohlomong ha o re mona ke batla ho ntsha pina tse kana, mona tse kana, o tla fumana motho e mong a ntsha dipina tse leshome mohlomong. Lapeng la hae la pele, la bobedi a ntsha tse supileng. Wena o tlo ntsha tse robedi o ipapisitse le.
1: Ke batla ne ke batla ho qala tlelase ke ya hodimo bana nke ka e lata hodimo male e ka nna ya tlo nkimela.
0: Oh, wa tla qala ka dipina tse tlasana.
1: Ee, yena twa.
0: Mohlomong ha nako entse ya pele jwale hore aiko ke utlwa ke batla ho ekeketsa jwale ke ye o tsole shome le metso e mmedi mohlomong kapa tsole shome le metso e mehlano.
1: Ee, yena twa ka ho jwalo na twa ka.
0: Dipina wa ingolla kapa ho na le motho a ngollang?
1: Dipina ke a ingolla na twa ka.
0: Wa ingolla?
1: Ee, yena twa.
0: Jwale merethetho e yena?
1: Ho na le motho a nketsetsang yona. Ee, yena twa.
0: E le hore wena o ingola dipina wa bina ho na le motho a etsetsang merethetho.
1: Ee, yena twa.
0: Mohlomong merethetho e ha e ne e ba o na le thepa o no ka iketsetsa yona kapa ehlile merethetho o e tla e fa motho eo mo fang yona wena o itshalle ka hore fela hwa hao ke lentswe le pene le pampiri.
1: Ntate wa ka yena ntate enwa a etsa merethetho eno o rekile ka makgetlokgetlo ho nthuta mme ka nnete ke ile ka fumana hae le mesoitso mo ngata fa e sa bonna ho etsiwang o tla bonka eng o isa kwanang pele ga ntho tse dingata mo di a ferekanye tle di batla batho ba seng ba ditsero. Ee, ntate wa ka le hae nna ka nnete dintho tsa faletse a go mpha ka gare tseo ka nnete le yena ke a dumelelwa ke ena o mmametse ebilong tsa tshegona yoreše. Ee, ntate wa ka
0: o tlhalositse gore mogolwane wa gago o bina mmino wa koria. Koriana yona o tseba go heletsa
1: ashkapa
0: ga o so itikele le o itikele
1: a gale yona ke ele ka gobane ga mmangwana wa ka di teng mme bana ba gae ba tseba go diletsa hai nna ka nnete a le yona ehlile ka nnete ya ntlho gorena sa papana go se le magatlo ke eleka
0: fela ga bana beno ba diletsa o ka theoa ka makgele ya gago mono wa theoa ga koriana e ntse lela mo
1: teng go jalo gobane taba ya boqapi ba ka e qalile gona mono mageleng mono ebile ke ne ke ntse ke le kapone ke ne ke bala setlhopha sa botlhano e qalile gona mo e qalile ke ikapela gona magelena le gona batho ba ba haeso ga fapa goba ke tlhaetse ga fapa mme ba batswadi ba falela ba tla motsedi wa mona ba ntse ba ka gona mminono wa magele ono gona ke na ba mmakaletse ba bang ebile se ba re kenyeng se ba re ketsotsi ke aka yapa
0: heaamotsotsi Ha ba mme ba le solo tsi ba le go tsebana le motho wa koriana.

0: o soletse o tsiwa le o so batla o tsana le batho ba ba maseu e ya jela batho ba mahanya ba kare e o tsana batho ba maseu ke tsotsi ha ona motho ba maseu fela ba iponela tsotsi fela batho bana ba haiba
1: e yena twa go bua
0: Shwana tse re bedile metso tso ga re bile ba le hore nyane ya shumele metso e medi mamedi plus 2665993 ga pa 2231 6429 o mo utlwa bang skeleme wa kwete mo utlwa bang o kwa ntsa tshwere hantle ka pa o hloka hore a nyonyolle dikausi re ke re nka le hlaso mona ke bona pina mona ke December ona pina mona ke December notlo o lelekela mafelo a selemo
1: e ya tatwa go hurwara
0: mhm bale mona le taba mona mo ga o tsena hore rena le batjha bona ga le wele ka hare ho di thethefatsi e ka ba tsetsuwang ka dinko e ka ba tsena tsetsuwang mohlomong go mo ya fatshe letseding le mothamahane hape ka nqena ba bang ha hauso ke nyang go fatse ba botswa rona ditaba tse ho thiba di etsetsang ba re ba na le khatello ya maikutlo mesebetsi ha e mohlomong wena o le o ntse o le motjha o ka khotheletsa go batjha be ba lagata bena ya hore mesebetsi ha e yo mohlomong ke eng yeo ba ka e etsang ho bona hore bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi bontse bo tswela pele
1: ke gola ntate waka re le batho re na le ditalenta ka go fapakana mme re ka sebetsa ditalenta tsa rona go la mesebetsi in the patriginal le a sore ka go fela ga tlatla ditalenteng tseo tsa rona empa le ke tsa rona di fapana go ka nna wa etsala motho ha o leka ba wa atle ke te motlhala one ke na ka taba ya mmino batho ba ke buileng le bona pele ba bineng ba lobelo ka go fela ke gola ne se le batho ba batlang banyana a ke fitlha go bona ga ke qata go ntsha pina ya pele mme ga o ba botsa ba re ba bona fela ba ntse ba ntsha dipina go sanatho e ba e fumanang e be ke a ba botsa gona mmino ya bona na ba o phusa kapašha ba ntsha fela ebe ba lebeletse ntho e tla iketse ya ba bontsha go ga ana ntho e ba etsang ka nnete gobane ke gola ka go bona ke pina tsa ka fela tse kileng tsa lela sanemong pina tsa ka di kile tsa lela salemong sa mafeteng community radio gona ke na se kele interviewng gape masego monato ka go bona ba le jalo ga o na le mongwe kileng aya
0: onana keng ba nyamiswa keng
1: ke bona ka taba ya go se kopane le batho go botsa taba o se botse ke yone ngwe gape ba bolayang
0: kopana le batho mohlomong go botsa e le gore o be le seding la dintho gore na ntho e itseng e etswa jwang
1: ee yena twaka ke yona ntho ngwe gape re bolang re le batho ga le bangata
0: ga re nkele tlhaso lena ga e re tsebe go gutlha

0: ke difeng e ka ba taba ya kgodiso kapa etsala ba
1: ntate wa ka ke a kgola ka bokgutshwanyane ntho e re bolang gagolo re le batšha ke ntho e te dilokong tse tho ke ditokelo gobane ga ra ga lengwelo
0: ke ditokeloga
1: ra ga lengwelo re goganya ditokelo tsa rona mme re sa bone gona taba e re ga lengwelong go sana gona e ka re tlisetsang ke dumela le ntho nngwe e ka setlhogong ga se le gore batswadi a ka lo a ba re galemele ka nnete
0: empabatswadi ba etsa ba bona mosebetsi
1: obane ga o ka ithuta re le bašha ga phela lo a galisa metswalele ya rona go feta batswadi ba rona ee ya nato aka ke yone ntho e re qetang gagolo yone re le bašha obane gape o tla fumana ba go fia mesebetsi re tenne ga eba metswalele ya kana itse re bolong kae kae ka nako itseng ga eba gotho go nna nka ele ka nako ya masimoi motho nka mokotlo ya masimong o le kotula ga masimong e be ke a topola ga ke sa buisa batswadi ba ka se ke ikgentsha gona moo ee ya nato aka jele re sita go bona gore le metswalela gona e re diela gobane re nka ba re rata thinyana re bolong ga ke ka nnete
0: gopotsa e nngwe ya mošhanyana e mong ntate wa gae oa tsamaye o siamolaetse gona a etseng a ntshe moraga a ba ahele kogo masimong ga monamogolo a tswa le mona ke a bona ba re eno o ntsa pote eno ga ke to e etsa ntho eno ga monamogolo a gutla re monna ke itse o etsa tsenela tsena go bonagala go sa di etse bale ga o sa mmamele tsena ke gore o tsamaye ga ka mona ga tsaya mošhanyana yo a jalo o ile a nka thipa a tlhabang tato wa gae a ba
1: mmolane
0: gona bale ba mogale suku a le dibodi masome abedi a metse merago o tshwere jalo ka morago gore a qhekanyetse e mongwe wa batlhomphei bakgethwa ka mogale suku ka mane a mo tlhonyetsa ditšhelete gore o kopela mammang tšhelete ya eng eng a ikgakantse a ikentse motho feng feng a ntse a letsetsa mohlomphei gore mohlomphei a thuse mammang a ikentse phala ya setse sa ditšhankang 23 years jale wena ore taba tsenana le le bašha le kena ka re utlwa tsena tsa molao gobane jale ditokelo tsena ke tsona tse etsang gore le seke lamamela batswadi
1: ke dumela jalo mntato waka gobane ga ka ithuta wa sebanto tse tsalang ke ka tsona taba tsa mofutong ee ya nato waka gobane itlile ka ithuta wa seba ke yone ka setlhogong ga re mamele batswadi nka batswadi ba go sotla ba gagalemela ee ya nato waka
0: ga re phethelege ntate o ka reng go basotho le gorena mmino wa gago ba ka o fumana jwang kapa go kae ga ba go batla
1: ya gola mmino wa ka jele ka se ke tlhalositse kitse ke tlo ntsha ep ntse ke sebetsana taba gore o fumane mapatlelong otlhe a marangrang le dipokelong tsa mmino ee ya nato waka gaufinyane e tlo etsa gara taba eno gobane ke se ke fumane batho ba nthusang ee ya nato waka mme taba eno e tlo kena sebetsong gaufinyane ke ya gola mo mmino a ka fumanegang marangrang monana o fumana YouTube jale le platformong e nngwe gotho ke wa ME Tunes o teng platform ke ga ke tla qetelela ke isa mmino wa ka moo ke ile ka bua le bathegi ba yona ba itse lebaka-baka la mantlha la gorebe ba entse ke gore re fumane moputso mminong wa rona ee ya nato waka le gona go etsang go posta bo marangrang monana gore re tlaelele bathong le go thusa ka tse dintse itseng ke tse motlhalana pinana
0: re nke mamedi ke yona mona wa katee kgotso
2: kgotso ndare
0: ee ndare
2: o phela wa motswadi waka
0: gantse o phela wa mongaka
2: ete ke kopatlhe ntate nono ke kopa mo kgothaletsa gore ka nnete o tshwere o santsana tshwere gantle ya titi se o feta mono ntate ee ya ntate gagolo ke kopa seno mokgotsa
0: a o banna mongaka o gabuile a swa ipolele na ke mang empa he

0: kana ke pula e tla tsaba yeso re ra bona ha a etsa go re tsene kwana ba tsu ba tlale le go bua ba bua ka mafotanta fa a tsene se na se tsene council ka ba di community council ke o nna le tsona ka tsene.
1: Ke le bolelle ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setlaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o itese ka mono botlate ke ka ona naga ena e nang le matsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona
2: Ha ke na tsela go re ga di le tsoro ni da ga sa rosa le tswe tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela tswe la tau go ga tswa bona le ke e tswa mo ga di ke o motho ho bana o latela ona o shebile eng o no mo di den dwe go tswa kwa ya 2% ona o bile ga sa tsa ga di palo 2% ke palo ha o e bui fela kina o tsame a mo ke bona le o itse lwane o kopa di o itse se tlokala ke go bona wa re ke 2% ha ke dimela sa ila yi ka ntino fela o ba a no lo palo a go ta kwa ka 2% go wena mona le o ba mamedi
3: go ba le go se tlose ile nka ka ka ba tswa pa ga mendi mo ntate wa ka le tlokomela ba di ene ba ke tla ba ya ga ile ka nne ba ba ra ke ke na yele lwa na ke re ke le mpedi ke re se se le go tla e di kwa pa na se tsala go ba ra se ba ke ke mo khetsa wa ntate a go ba ntse pa ga mendi nka batua le tsara mara bondadi na ke lo ijereta ke ke mpa ke rera ra tate mo sara e ka nna ba hona le taba taba ena di polo diki ha go agwa me tere timane bona ba batua ga kwa mba ipheta bo bona ba ba le re se ka ba mo ga o mane ke rera ra ntate fa re ka nna ba taba ite ke mpa ya ntate ke ba go tla bona a di dipedi ke mpa ke rera ba se ijere ndiri la go di kuruti ya ona tsaka mo kere lana.

go ela ga bonye mamedi wa selma sa le sotho nako nya ho feta a manga matswallwa a naha ya Afrika Borwa a ile a kena boipelaetsong ba le seboko ka hore matswallwa a dinaha tse ding a bankela mesebetsi ka kotlo he mo sotho e motle mme ditlale ho di super hore ka jeno ho taba le mokoloko wa boipelaetso hona na henyana ya Afrika Borwa ha holo holo ke shebile profesi nyane ya KwaZulu-Natal mo he ho utlwahalang hore ba tlile ba lla ka le ho hlalosa hore e be le letsatsi la ho qetela la kgwedina ya Phupjane matswallwa ohle a dinaha tse ding a phelang Afrika Borwa a senang ditokomane ba be kgutletse dinaha tsa habo bona. Mme re dira ithuta he matsatsi a ho feta mona hore dinaha ka ho fapakana kapa mebuso le bahwebi dinaha ka ho fapakana ba ile ba romella dibese dinaheng kapa hona naheng ena ya Afrika Borwa ba banyene bile e le difofane tse hlileng di ba kgutlisitsang dinaheng tsa habo bona he mosothweng.

0: botlhe, mme dinaga le sentse di nka gato ka lebaka la boipelaetso bona. Tabena ile ya tswala-tswala ditaba tse ngata ka go fapakana ba le mebuso le yona e sentsa dipolelo motlhomong kgatlhanong le qeto ena ya matswalelo ana a Aforika Borwa ka letsholo lena la bona lena la March and March e le lona he le ileng latlha la qala ditaba tsena tse ileng la chesa tlhaga ya badi ya kekela jwale le megatlho ya setšhaba ka go fapakana gona nageng eo ya Aforika Borwa se e phamolela yona taba eo godimo, mme taba ena mmuso wa Aforika Borwa setlhalo se lona o ile wa re ditaba tsena gagologolo go shebiwe tsona tsena tsa mekoloko gore mokoloko o ka ba teng e le tokelo ya matswalo a Aforika Borwa ba ka etsa mokoloko fela go se be ditlolo tsa molao nakong ya boipelaetso bona, mme batlile ba re ba tla lwantshana le botlhe ba qetelelang he ba kena-kenana le ditaba tsa bolokologi le go senya ditaba tsa thepa e ntse e le tlasa ditaba tsena tsa boipelaetso. Mme re ile ra utlwa he mosotho motle le bahwebi le bona ka go fapakana ba ile nne ba re ba qetelela gona nageng ena ya Aforika Borwa ba tshaba gagolo ka kotlolo gore ba ka bula gona mabenkeleng ka lebaka la boipelaetso bona e sere dithepa tsa bona ya badi a sengwa. Mme ke ka gona ka mosotho e motle rela ka tsang gore re ke re qoqe ka ditaba tsena go lena la re otlolola taba, mme re buisana ka kotlologo le mookamedi wa mokgatlho o ikemetseng wa basotho ba phelang dinageng tse dingwe ke Monghadi Lerato Nkgetse, ke ena eo re buisana le ena o santse a le teng kwano mogaleng, mme re tla boela re buisana gape le le boga ditekesi kapa le megatlho ya ditekesi nagenyane ya Aforika Borwa, mme re tlatle go utlwa ditaba tsa bona he ka kotlolo he mosotho e motle go rena bona ba reng gobane go tlhaela jwale ba na le seboko le bona ba kamane ba re ditaba tsena tsa go romelelwa dibese dinageng tsena tse dintsi go bonagala jwale go tswa dinageng tse dingwe ya Aforika Borwa go anka batho di ba senyetsa kgwebo, mme ka gona ditaba tseo itlhile ga di ba thabise go gang ebe jwale go tla e tswa jwang boemo. Ntate Nkgetse, re o ametse serving sa Lesotho ntate, re thabela go ba le wena.
1: Kante ka lebatle ka bantse le ba mme maka
0: ka nete re saya tlhe ntate,
1: kante a leboa
0: ge le boile ntate. Ge di ga bona ditaba tsena tse ntseng di etsagala nageng yane ya Aforika Borwa golo basotho ba phelang nageng eo ya Aforika Borwa ba le matswalong ka taba ya go ntshwa polelo yane kapa tsona diketsala tsena tse tlhokomedisang matswalelo a dinaga tse dingwe ba senang ditokomana ba ba tswile ka bona, mme le naga ya Lesotho le yona ile ya nka gato ka go romela dibese gona nageng eo ya Aforika Borwa o kenyeletsa jalo le bagwebi ba bangwe le bona ba thusitsa ditabeng tsena. Re bua ka letsholo lena ntate la gore ka jeno ke letsatsi la go qetela ebile go na le boipelaetso, motlhomong re shebile mogatlho wa heno ntate o disitseng gagolo-golo ditaba tsa boiketlo motlhomong le ditho tsa bona ba phela nageng yane ya Aforika Borwa bao e seng kapa ba sa phele nageng ena ya Lesotho. Ge ka re ntate ditaba tse di reng go basotho ba phelang Aforika Borwa ba senang ditokomane?
1: Kante ke lebile gagolotlhe ngwana mme jalo ka ntlhalositse ke le gatongkgetse Migrant Workers Association. Taba ena e batla e re dubile gagolo nnete sale gobane ke taba eo tšhe go tlwa ga jaana jalo ka basotho ba tla gopola gore taba ena ya merusu le marata e ne Aforika Borwa e ntseng di etsagala ka nta feta tse tlwang mona go tlwa bo 2008 go se ntse o na le ditaba tse kang tsena di la tsatlhaa tsa ba maatla gape bo 2002 mane mme re a bona gape ke tsela ditlheding tse di tswela pele. Re tla gopola gape gore tlhoile ba tla ba bonagala gore batho ba bangata ba ile ba bonala thepa ya bona e sengwa ka nako tseno le gona jalo ntse e tsaetse ka tlele e tshwanang yo ebileng le bophelo ba batho le atlha ba balashea. Re tla gopola batho bano ba babedi ba Malawi, re gopole baneng ba bolawa le Gauteng bana ba maPakistan le dibakeng tse batlang di le mmalwa e le go tla bona gore taba ya ditokelo tsa bantlha tsa botho ka nnete go bonala e sa tshwareg gantle gagolo le go ja ba re ba etsang ditokelo tsa bona kapa ba tseka ditokelo tsa bona mpabele ba di etsa godima batho ba bangwe. Ile ra ba ra qetelela ge ngoleletse mokgatlho ona wa Human Rights Commission Commissioner ya ditokelo tsa bantlha tsa botho ka Aforika Borwa ge ba tlhokomedisa taba yona eno gashe re bona go na le gatikelo e ngata ditokelo tsa bantlha tsa botho le tle ke le re thuse nto nngwe e ne re ile ra ba jetsa yona ke gore pejana go moo.

0: ne re bona ba etapele ba di-political party ba le very strong, ba bontsha gore ehle melata e tsamaye, melata e bankela mosebetsi, melata e etsa wang. Mme tabeng ne re bona gore bampa ba e sebedisa fela le letsholo la bona la boiketo gobane fela o santse goa dikgethong, mme ba tlhokometse gore motlhomong e tla ba thusa ga gore batho ba bona gore ba eme le bone. Mpa tšhela ka mogana ponyana motlhomong rebe re naano e la bona ka mogare re ngwalele komisi ore ache ga bana jale go sebetsa ka tsela e tlotlha e tsa batho ba bangata ba iphumane tokelo tsa bona dihapiketse ga utlwa ka nete ka lesonolo le yona leadership ya DA ka bo yone e ne ntse letlhile party very strong gore melata e tsamaye. Ba ne ba tlile ba tshela ka mathe tsela yeo ba neng ba re ga ba rate o ka bona di megante ne e tlotla e ba teng tsatsing lena e ka nka sebopeo seo e seng sa go ba le kgotso go gang. Empa re bolela gore ka ntse dibaka ka go fapana mo santse o bonagala gore le goja go bile le mogante ono wa ka jeno e ne ntseng e tswela pele, empa go bile le diketsalo tse mmala ka nnete tse e tsaetseng ka dibaka ka go fapana ka diprovence, mme ntho eno e ne sentse o ruta gore e tlile go gobe gagolo. Ke yona ntho yane e leng ya re ga re sentse re bua le batho bana ba banka nnete ka dibaka ka go fapana ya ba ra fumana gore ache go tlhe go tla ba botlhokwa go be molemo gore masole le mapolisa a ke a bonagale a le dibakeng ka go fapana. Mme re ithutile gore taba eno mohlhomong e ka nna ba e ntse e thusetsa go fitlhela ga jalo gobane re ntse re bua le ditho tsa rona ka dibaka ka go fapana, mme re ithutile gore bo Durban mane ga o sheba berea central mo baatlhileng ba qadileng teng go ne se nane segosere mekalo ga o sheba ona bo Mpumalang ka o sona mona Free State Bomfanteng CBD yane mane ka nte ga wa ka ga ba le mesegesere mekalo kalo empa le o kgathasa santse le ba ya pele ge tla utlwana dibakeng ka go fapana go etsela bane ja gota be ntseng e re tshwenya ke yane ka Cape Town mane go betseno mo batho ba babaletseng thabeng jalo re neng re fumana ditlalelo tsa go le o sentsena e ka baneng ba betsa mapodisa ka majo mono jale mapodisa a thunya ke tse tsa dintho tsotlhe re neng go utlwa jale e se di re fa boima gagolo.
1: Eeanda
0: eeyamogompiwa
1: taba e nngwe e ngongoreisang setšhaba sa Basotho goba ditaba ga di etsa Aforika Borwa batho ba matswalong gore e be bana ba rona go itsagala jwang mo baleng gona teng. Bele re sheba taba ena ya boikgathatso motlhomong ba babusi le borakgwebo ba kalakatsang gore jale ba thusetse ditabeng tsena, jale go tlhaelela taba ya gore jale e ka re jale di dibese kapa mokgona wa go tsamaya ka dibese jale gore ba latuwe jale borakgwebo le bona ba ditekisi le bona ba re jale taba ena e re senyetsa kgwebo. Ka gona re a tseba gore na jale bora ditekisi le bona ga ba ka ba re ache dikoloi tsena di seke tsa tsamaya kapa ditaba tsena di senya kgwebo go ka ba le ditaba tse e bosula jwang ga o ka qetelela jale di ya boemong bono le bona e ka sebetswa jwang taba e boeletsi ba lona e ka ba bofeng go ba lokelang gore ba palame le go ba lokelang gore ba nke dikgato tsa go thusetsa ditabeng tse.
0: Ke tabena ka ntlo ka nka le taba e batlang le madimabe gobane ne go tlisa gore bona batho ba Aforika Borwa ke bona ba itseng batho ba tsamaye, mme ne re utlwisisa gore ba tseba gore batho bana ba itseng ba tsamaye ke batho ba senang le ga e se e ka ba eng ya gore ba ka itefelela letho gagolo bang ba tsamaya ba sa ka ba itlhopha le ga e se ka letho ba latwa kena e gobane selo senang letho ntle le ga e be ba re tlatse se ba yatlang go etsa ke ya go batlisa batho gana mahala gobane batho bano go ntse o tshwana fela gore ba isetsa dijo mongwe mo ba leng gona teng ga gona di-business tsa South Africa tse kareng jalo o seisitse bogobe mongwe ntse a rekisa bogobe na ke o sa reke bogobe ba gage kante ke nagana gore le bona ba lokelaneng ke ba shebe dintho ba ithute boemo tsele batle ba bona na go a nepala gore ebantse ba tsho jalo batho ba dinaga tse dingwe ba tsamaile ka difofane ba bona ba difofane ba ba tlwela ba fela mosomo ba ka utlwela kgaka ke taba bogoi empa ele bana ba disone ba tsamayang ka dikoloi mo ba nang le access gore ba ka ba thiba ke teng mo ba batlang go ba thiba le go ka nete sentse re ipiletsa go bona gore ba ke ba gopole gore ntho ne e tswang ke phallebo, mme le ga nka ba rata go palamisa batho bano gakalo ba tla ba palamisa mahala le ga ba rata mahala gakalo. Empa ka gore modimo motho a ka rata gore a re ntho ena e lokela e be ke boithuti

0: mmuso wa Lesotho e le ke abe ke boithuto hape haholo ho di-ofisi tsena tseo Lesotho le di hlommeng ka ntle ho naha tsa di-embassy le di-consulate. E ne le mosebetsi wa bona o moholo ono hore ba engage le tsona di-organization tse kang tsena di utlwa le ona ho bothata bo hokae. Mohlomong le hore ba she ba rerisane ho sa tloha ba tsebe ho na le ntho ya mofutong hobane ba se ntse ba tseba ba ntse ba thibela bo mathoto ba ntse ba thibela bo mang. E le hore batho ba di-consulara batho ba di-ambassadara ba lokela ho ka nnete ba etse mosebetsi o betlelang Basotho bana ba latsele e le hore ho be le mokgwa o bobebe wa ho tsamaya. Ke yona taba e bobebe mohlomong motho a ka hopolang.
1: Na hona le mokgatlo, na hona le seo le ka la se etsang lona, dikgato tseo le ka la di etsang, e ka ba mohlomong wa ho thusa boemong bo tje, le ka thusetsa jwang?
0: Tjhe, ntho re ka etsang rona mohlomong ke hore re tleke re bua le mapolesa ana dibaka tseno tseo batho bana ba ntseng ba feta hona teng, ba di thibela, ba di thibetse ka mane ka Newcastle. Re la ka bua le yona mapolesa a ile a ba teng ka nnete pela ya mahantong a ile a fihla a tseba hore ba escorte koloi tseno. So ke nahana hore e ntse ka ba hantle hore moo ntseng o ba le bothata re ne re thetsaneng ka mahetla fele re tseba ho utlwa hore na ebe re ka etsang jwang hore mapolesa mpa re thuse bane ke utlwa ka batho ba mokgatlo le hoja ba utlweka ka re baeti bano ke baeti ba bona ba lokela ba utlwa ke baeti ba thusang bakeng tsena tse kotsi ba senang letho ba mpe ba bona hore ba escota bese tse enuwang e tlere moo dibaka tsena di fellang teng re be se re bua hore na ba porovense engwe ba banana ba omane nne teng ehlile ba bakela batho inconvenience e unnecessary empa e le bona ba bileng ba itseng batho ba tsamaye ke ipotsa hore na o lo tho ba tsamaya ka maoto na.
1: E nngwe tabandate ke hore ke nnete go ka thwe batho ba kapa ya batla sa segele sa gore ba senang ditokomane ba tsamaye tshabo e teng ya gore e ka nna ya ba mohlomong le ba nang le ditokomane le bona ba ka qetelela ba ba tlokotsing ka tla sa segele sa gore ke Basotho ba senang ditokomane. Re etsa mohlala ka gore tshe Basotho ga re tseye banaga tse ding ke Basotho ba senang ditokomane mme re a tseba ntatetle gore ditaba ga di ba ka sebopeo sena go qetelele se ba le ditlokotsebe tse di sebedisang monyetla ono o jalo. Go ne tsonela Basotho ba phelang Aforika Borwa ba nang le ditokomane ba ka nnang ya ba tla ba tlokotsing le ka reng ka bona ka ditaba ka boemong.
0: Ka nnete se o ene o mogoleng go bona gore Basotho ba lokela ba utlwisisa gore masa wa Aforika ga ba ka thasella gore na motho o na le work permit kapa ga na work permit. Thasella ya bona e nngwe ke gore melata e nkile mesebetsi ya bona ka gona ba batla go ba gotlele mahabo bona go sebetse bona mone e le gore o ntse go tshwere tokomane e molaong motho a tla utlwisisa tokomane e molaong ke motho wa Home Affairs ke leponesa ga e le bana ba bo matche and matche ga ba utlwe ntho eno o tla bontse gore ke na le pasa e nakong ke na le work permit jalo jalo jalo jalo. E le gore go bohlokwa gore ba mpe ba ipoloke ba iphuthe babedi bakeng tseo ba sa tlo iphumana ba ka qetelela ba ntse ba thulana le batho bano bane gore ebe o na le passport-o e sa jang matsatsi gore o na le work permit ha se taba eo bona ba nang le thasello yona. Thasello ya bona e kgolo ke gore malata a gotlhele ga gabo mme bona ba tla ba tseba go sebetsa mono ba utlwisisanye ka molata o khiphaile mosebetsi ono o lokelaile o ntse etswa ke mo South Africa. Ke a gore ke batho le batho ba lokelang ba utlwisise eno gore ga se taba ya gore na o tshwere work permit kapa wa e tshwara taba ko go sebetsa moo le South Africa ne le lokela ebele a sebetsa le ke tse dingwe tsa dintho tse ebile re lokela gore ge di utlwisise re se ke ra iphumana re ka ba tlokotsing mang tsela eo ba tshwarang ditaba ka yona ka nnete ga ba re na mang ona le mang gana.
1: Go na le taba e nngwe ntate mona mo go tlhaelelang ye ka jale ba bangwe ba batho motlhomong le ga dibese di se di le teng ke nnete go itswe o bonala di le nnyane ba bangwe ba ntse ba tshaba le go kena gona dibeseng mono gobane ka nako nngwe motho ga o thwe a ye gabo e ka nna ba passport ya ga e teng fela e jile matsatsi jwale bona ka jwale ga se sela gaitege se e reng jwale ke le opitlwa ke bile ke tloswa ka gore jwale ke ne nageng ya Aforika Borwa ka thoko go molao kapa ka jwale ke se ke jele matsatsi gana jwale boemong boo ga o so ilita bolela le Basotho ba bangwe bo e ka nnang ya ba ba mametsi.

0: le ona ka marangrang ba lokela ho sebetsa jwang ho sebetsa jwang boemong bo jwang
1: nete sale ha o nepahetse ha re ntho tsena ke entswe ka nako ho kopana le ofisi yonela ya boemedi ba Lesotho ka Afrika Borwa jwale e be ofisi e etsa tlhopho le ba ka bogosong ba etsetse batho bano temporary permit go na le tokomane tse ne ba dumelelang gore ba fete le ba feta gangwe ebe ga ba sa tla batlwa ntho tse ngata fela ga dintho tsena di etswa ka metsotso ya go katela tsena go sa kile gore tse dingwe tsa dintho ga di etsa le ka tsela e tlileng re ka gageng e tlhophisegile obane ba bantsi batho ba keneng dibeseng tseno tsa mmuso ba bantsi batho ba ikenelang tsa baeti ba itlelang gae bane ba ba le ya ntho eno le go tla bona ge ke lona lebaka le nneng le etsa maputso mane maobane ba tshwanetse ba tshwarwa ka bongata ntho e tsangwa le ka monaka masego ka bogong batho ne ntse ba tshwarwa ke yona ntho e ke ithutileng yona gore ehle e etsa gore go be boima gagolo go batho ba bangata ba utlwisitse taba eno bane batho ba bangwe ba na le kutlwisisa gore ga kala a re o ya tse gantle ehlile go ba thata gagolo gore motho eno a utlwisise le gore o ntse o re o tla go fitlha ga eno empa o sa tshwara ditokomane tse ntse tse e lokelang gore be motho o di tshwere ka bogosong e le goreng kopo ya gone e kgologolo ke ya gore batho ba bo rona ga ba tla gae e ka ba batla ka tsona dibese tseno ka nte ba lokela ba etse mekgwa e meng ya gore ba bona ba tshela bang gobane re ithutile maobane gore ba bangwe ba batho ehlile ba ne ntse ba tshwarwa mme ka palo tse godimo gagolo tabe eno e botlhoko gagolo ga e raga motho a santse a fitlhile gae a utlwisisa gore jale o gaufile gagolo le phologo ya gae ebe o qetelela a ba matsona a sepolesa mme sepolesa se mo kgotlisetsa gona morago kwana mo sa tlo utlwa ona jale e tla ba tswela molemo wa eng
0: ke mpa tswa mo tena shi o khutlela ha ke le bidi ntate ngetse ho fihlela ha jalo ma medi nomoro ya mahala yo re se bidisang ke 59933 le 2231649 na go yo se go me ma hore o tlo witse jalo o tla fela o itse jalo he mo sotho e motle ye nngwe taba ntate ngetse ke hore jale batho ba lelekwa na hinya ye o isenya ha bo bona batho ba khutlela ha ba ya dinageng tsa gabo bona batho ba bangwe ba na le thepa e ka nna ba lebese ga o gotho motho wa kene beseng jele gore ebe thepa ya ka go tla etsagala jwang ka yona le ka eletsa gore go sebetse jwang boemong bo jalo go pholosa bophelo ba bona ntle le taba ya motlhomong go qenela thepa e sere maemo a mpefala
1: a mangwe a mabaka a entseng gore batho ba bangwe ba se ka batla gae ke yona tabene ya thepa ga go a shophiwa gore na ga batla batla gae na jalo go tlo etsela bang ka thepa ya bone ka nte ke dintho tse bosoko gagolo gobane motho yo mongwe e ne ke bua le ena a neng a ntlhalosetsa ena ke wa Ghana gona le ntse ba tlhokwa jalo ba phuthua thepa ya gae e dicamera e dingwe tsa boemo bo godimo ka nnete bo di-laptop di setse gona mono mo obese e ntse di bantela teng go ba tlosa ba isa bo airport so dintho tseno ka go fela di bohloko ka nnete so o tla bona gore dintho tseno ga di ne di entswe ka nako di tlhophile gantle gobane tsatsi le na le la fela a tsebe o ko bo ile watlha ga ba bobebe gore le motho a se bona o paka eng ga a pake eng fele le mmuso ebe ga o isa dibese o a tseba gona o ka tla le bese tse nkileng di-trailera tse kae kapo tse sankang di-trailera e le go melaetsa e fefitlhe go batho ga re tlo pholosa lona thepa yona e notlelleng ka matlong ditaba tse kang tseno ga di letlha sa tla etsiwa gantle jale ka nte re dile morago gagolo ke ka gona go bonang le kajeno koloi ntse di le tseleng tse yang gona kwana Natala tse dingwe di tseleng e gotlang yona nthen fela e bontsha gore ka nte tabena ga nka ba gatlhaga enkela tlhogong mme re enkela tlhogong nakong eo jale e etsagalang moo batho bana ba amogela phakela o bonago ba kena ntlo le ntlo bale ba se ba ya dimolong mona ba tlhile ba phatlha ba batla gona go itsala bang mabane mantsi ba ne re letsetsa ke ba gabo rona ba ka Rustenburg ka mane batho ba re jale batho bana ba tlhile ba bonala ba kena dishopong tsena tsa melata jale ebile go na le mapolesa a banka jale batho bana ba bona ba kgotsetse menyako ya dishopo mona ba batla go batho bana ba shorekane ba seka ba kwala jele ba tseba go kena ba inkela dintho tsa bona ke dintho tse ngata go le tshegotlhoko tse o tla bona gore dintho tsena ga di sa etswe ka nako di sa tlhophei di baka bothata bono ba gore jwa leqetong ya letsatsi

0: kobo yona ho tla kgelwa kgagetsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka hloko he mo sotho wa heso ka la le shume le metso e tsheletseng phupu mo keteng wa setereke ho tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa sehloho la tloha re buwe ha ile mokete wa naha ona o tla be o le ka la le shume le metso e supileng ketekelo e tla ba le baleng la dipitso mogotlong itukise se a he se robe phirise ejile o tla kela mabenkele ho fumana setla a paga mo hlamunene o sallang ho bana o ya mengwa
1: ha se mo he mo sutemo tle re metso tso e ha bang ho dilia ho ima shema mabedi re le bile ho re nyane ya pele re re le tipa tipe he re ho ka hanele mang ha di thabiso pitso e ka mana ka ho tsoma nyatsa taxi association re ke rutlwe le bona he e le ba bang ba ba ho ebi ba dikoloi tsa ba edi le bona ka mogatlo ona wa bona mohlomong he le ba bile ba hokelane le megatlo e meng eo ba sebetsa mmoho le bona tsamaisong ya Basotho ho ya ka naheng eo ya Afrika Borwa re betse ntse re tseba gore ba bela ba sebetsana hape-hape le ditaba tsena tsa cross border empa hela ha o le jore he Mosotho e motle taba ke ena e hlahang jwale mo ho utlwagalang gore jale le beng ba makoloi a baeti naheng eo ya Afrika Borwa jwale le bona taba ena ya gore e mebuso ka ofapa kana e romela dibese naheng ya Afrika Borwa ho alata Basotho kapa matswallo a dinaga tsa habo bona ba ka tlasa letswalo lena le dula gore ba tlotla ba hlaselwa mme ba bile ba tshaba nnete sebele batho ba tshaba gobane ba ile ba bona nakong e fetile na go ile ga etsagala jwang nakong eo go neng go bonagala go ba le ditaba tsena tsa go hlaselwa ga melata na hinyina ya Afrika Borwa. Ntate pitso ke wa mohela sarmin sa le sotho ntate re thabela ho ba lwena le tsheyareng ka jeno ke le nane o la rotlo la taba ke mpho mosala ya qoqan lwena ka jeno.
2: Ntate mpho ha e be madumi.
1: Ntate madumi ha a fele. Ge she le taba ke na ntate ya le tsholo lena la March and March mbona mo he o tla ba le mokoloko ka jeno o hlaloswa ntjalo ile wa khotso taba kholo ke hore batho ba phelang Afrika Borwa ba o se matswallo a Afrika Borwa mohlomo ba bile mba sna ndi ditokomane tsa ho ba Afrika Borwa mono ba tswe ka hare hona ha ya Afrika Borwa empa he taba ya gona gona lwena ha e mono e mona jwale mo re hlokomelang hore na ha ya le sotshulo ka dinaha tse ding le yona e gometse dibese e ka ba ke ba hwebi ka gona ha yena le sotho le bona ba gomela dibese ho alata matswallo a naha ya le sotho ho tla naheng ya le sotho ho tswana naheng ya Afrika Borwa tlasa tshabo ya hore jwale ba tla hlaselwa le ha lo jwale ntate taba ena e tshwenyang ke hore jwale ho utlwahala e ka bimba makoloi a baeti ba tsamaisang baeti naheng ya Afrika Borwa ha ba kgotsofalla boemo bona jwale lona le le ba bang ba bahwebi ka mekgatlho ho alata matswallo a dinaga tseo tsa gabo bona ka moka Afrika Borwa
2: ntate mpho e re ke dumedise bomphato wa ka ka gana ya Lesotho ke dumedise basebetsi mmogo mona godima madibo bo madibo e bona go etsalang ga e le ka jeko ke boitsebile o tswa bekeng tsane tsa go feta mme se nka sesang fela gore ntate mpho bua nnete fela re le bogamakoloi wa Free Starter re le bogamakoloi ba kgwebang ka makoloi ka gana ena South Africa le ka gara naga ya Lesotho five re ile ra kopanywa le bamphato ba bona ba Lesotho be ntse re sebetsa le bona le ga e le ka jeno be re kopanetse mosetuna le bona mme ga e be mona re latlhelwa ka mokgwa o ne re latlhelwang ka teng mme re bona mebuso inga batho ka dibese jwaloka ga sentse motlhala gore Lesotho le lona sebedisitse dikoloi tse lolata baeti ka mane mme baeti bao o a tseba ka gotloa e tlamehile beke baeti ba gona ba palamang dikoloi tsa gona mme sone direct manager tsa madiwana a fapaneng otloa vepenare le di-brand le mane fixweke le bosweke go a bonagala.

0: diphologolo tsa baeti ga e letsatsing lena di ile tlase gagolo-golo-golo-golo ntate mme e baka tatlhego mme ga bese ba ka ngane gape o fumana gore mmuso le yone ka nnete e bona le yona e tlame o apala kagolo kagolo e itseng gore e fumane e tshireletsa e tshireletsa ga ke tse motlhala jalo ka baagi ba sesotho mmuso wa sesotho mo ke ba tlwelela fela baagi ba bona ebemotlhomo ba ka tlhaselwa ba ka lematswa mme ke kagolo e mmuso e bapalang eno ya gore o ntshe dibese o late baagi mme ga e le jalo e fana ka bothata gobane jalo ka ditemana di ke ba shebelela mme ka nna e nngwe gona rere e le bogamakoloi bogamakoloi re a latlhela empa ke gola go buisa gore ka nnete o ke wa shebelela fela o le mmuso batho ba gago maloko wa gago ka baagi ba naga ya gago ka nnete ba tlhaselo ya bangwe le putlhile matsogo gore re a utlwisisa gore re a latlhegelwa ka nne gape le mmuso ona o utlwisisa gore o nka boikarabelo ke ka ke maemo a teng gona jale datembo e ke keng ga tloba re le beng ba makoloi mme nne go kola gore re ntse re le mengwa badi ya lefu ya sewafane somotwe ke COVID-19 ga se ifumane maemo a ona ga se a fumane oa mme ka bomadimadi go sotlhaga taba tsena tse tsa go futa ono tsena mme ke gona go tlwisisa gore lemo tsena go tloka 2019 go fitlha gona jwale ga se dilemo tse reng re le bogatetsi re tla di gopola ka pelo tse monate re tla di gopola ka pelo tse botlhokobane ke ditatlhelo fela mme ga utlwisisa gore ga koloi o o sebetsa ka yona eo ntse o e kolota e tlankua ke banka dinne ke gona go tlwisisa gona ke boemo ba mofuta wa fenta tengo re a latlhelwa ka nnete re sele
1: ke a lewang tate tatlhele yona ge a utlwa e teng tate jwale taba ena e tlhaloswa e le gore jwale taba ke ena ya gore batho bana ba latuang le bona ga bana mokgwa wa go tla mahabo bona gobane ke boemo bona bo ba susumetsang ba tlamaya jwalo ba sa itlhopha ga bana le mokgwa wa gore na ba tla gaiwang ke ka ona go nana betswang letso na jwale lona ke nete lefedile taba ya tatlhegelo nna ne le ka ba thusa motlhomong gore ba tsamaya jwale he ba sena le ona mokgwa o wa gore ba le lefe obane jela e ka nna ba mo baleng gona teng ga ba na le mokgwa wa gona ba tsamaya jwang fela ba lokela go tlosa boemong bone
0: dadempo mokgwa o ka wa teng baokeke wa ba bobene ga nna le wena re gopotse gona jwane jalo ka kepe lemo tsena 15 ka 2019 ga o bobene for bamakoloi ga o seone jena mafura a le a nyoloa ka tsela ena ke ntwa yane e ne le mane middle east yona ntse re le ka gare yona ntse re lwana le yona ntse re lwana le bona boo e ka ba ka gagana ya lesotho ntse re lwana le bona e ka ba ka gara south africa re ntse re lwana le bona mme ke rata go bolela fela gore economy engwe loka mogo o molomo transport ka kakare ke mokokoto wa moguo kapa economy e nngwe le nngwe mme yone o letse re ntse re seka mistake floo ka tabane ya middle east mme o tlhaya tabena e tlhagang ka south africa mme o tla utlwisisa gore le gona re le south africa le lesotho re ntse re fumana maemo ao a seng monate mme ga o tlhaya ena ke gona go utlwisisa gore thuso e tla ba teng ba ee a ba bobebe jalo ka ga nako ena ka go fela industry e nne phalele mona re tla phalela empa re tla phalela ka thata gobane le rona re ntse re fumana re le ditlhabing kapo setlhabing sa mafura ana a nyoloileng ka mokgwa tsela e makatsang
1: ka nete ga lewang tate ga o ne o sebeditswe gantle ntate motlhomong ke mebuso ka go fapakana motlhomong nne le ka la kgothaletsa gore go tlo o sebetse jwale e le go ananela mahlakore ka go fapakana le lona le kgotsofale ka letlhakorong lena le le batho ba tsamaisang baeti mebuso le yona jale ka letlhakorong le leng ga e lokela go arabela ditaba tsena e tle e tsebe go sebetsa e sa lagate ditorong ke ga e ba go sebetswa jwang
0: ntate mokgwa e ntseng re sebetsa ka ona ke a gola ntate mokgwa o bona gore re ntse re nka batho ga e le batho ba yang gauteng

0: re arohane le yena ha jwale re tla hokahana le yena ha re ka tabala ditaba tsena tsa sekisimane pele re se reng ka ditaba tsa ba mamedi ka lebaka la gobane jalo tla sitoma mela sealemoemo a leng gona teng le teng re ke rare re tle re monkela dintlha tseno bana ka nako nngwe ba mamedi ba gatšhe jale ga o sa le siko mono e ka nna ba gane go kua ditaba tsa gona gantle ka gona le wena kwana a di fetisa le motlho mo disedi se maatla jalo ka ga gona le yena e be ga utlwe modumo o ne o re buang ditaba tsena ka ona ka gona go botlhokwa he go tle re gokagana le yena athe ntateng kgetse yena o kannete o tla o itse o ntsana le gona o ntsaya mametse ditaba tse o a tlileng a di utlwang ka kotlologo ya mosotho e motle mametse sealemoya sa lesotho tla re ga o na le dipotso tse e lebang ka go yena o tla tseba gore o tlo o itse jalo mme nomoro o tla e sebedisa he mamedi wa ka ke yane ya 59933 ke yona e o tla kena ka yona bakeng sa dipotso tsa gago go lena la rotlolola taba ka jeno he mosotho e motle sentse go omema gere re se re buile le baeti ba rona mona ke bana ba ditekile ditaba tsa bona mme ga tla utlwa he gorena o di utlwa jwang he ditaba tsena tsa bona le dipotso tse ban di ba lebile he mosotho e motle ke gore o tlatle o kene dintlheng tseo he ka kotlolo he mosotho e motle gampa re lakatsa fela he gore le wena o tle o tlhokomele ditaba tseo o tlo o kene a re shebile tse ding gapeape ditaba tse ntseng di itsagala ke taba ya ka gona ga ena ya lesotho gile ga bua ka yane ya go letsatsi la go sesane e tla be le mmoka wane wa setšhaba mo he batlhomphei matona ba teletse pele ke motlhomphei tonagolo ba tla ba ka moo ka convention center moo setšhaba le sona se lebeletseng gore se tlotla se ba ka gona ka mono bakeng sa go qoqa ka ditaba tsa naga ena ya lesotho le go botsa dipotso le go kenya letsogo ditabeng tsa naga ena ya lesotho le go batla tlhakisetso mo e bang ditaba ga di tlaeke gantle jale batlhomphei matona le makala bona babe ba re ka mono jale go utlwa dingongorego tseo setšhaba di nang le sona le gorena ditaba mo e bang ga di tsamaye gantle na go ka sebetsa jwang ke mmoka wa pele wa sebopego sona sena he mosotho e motle mme ke ditaba tse tla etsala matsatsi ana a magago letsatsi la go sesane la bone le la botlhano tebelelo ke gore le motlhomphei tona gore o tla bula na mmoka ona ka molao letsatsing la go sesane a o kwale ka molao ka letsatsi le a neela la botlhano empa tse dinyhe tse ntseng di tswela pele letsatsing di na la ka jeno ke mohe mane masole a ileng awa kapa ditho tsa sesole tse ileng tsa wa moleng wa ntwa ba tla gopolwa letsatsing la ka jeno ke lona letsatsi leohe mosotho e motle mo Lesotho Defence Force e tla tshwara segopotso sa bana ba ileng ba wa moleng wa ntwa ke ditaba tse e qadileng goseng ka jeno mme tebelelwa ke gore he mona mo re leng gona te ka nna ba sedile ka mmogo ka bona ka mane ka gaga tsomose gona mane he dingxalong mane go tlhotshwagwe ona sona segopotso seo he motho bana ke ba ileng ba wa moleng wa ntwa ba le tshebetsong mme ka gona ba gopolwa ke ditaba tse e tsalang ka jono ya mosotho motle mtumelela ke suthele tshedi a tlo balela ditaba tsa go raya pele re tle go kopane ka mogao gopola nomoro e o tla kena ka yona ke yane ya
1: 59933 mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa tabe e tlhabisang ditlhong a kalekalo bane ka molao ya fanang le ya moelang ke re sheba a tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi

0: butswe. Lekala la bophelo ka tshebedisano le sehlopha sa tsamaiso ya ditshebeletso tsa bophelo se direkeng sa mokgotlong le Solidamet Lesotho le gakotse phando ya ditshebeletso ka koloi ka se bophelo sa Madi Refilwe Mojaki o tlhalositse setsi sena sa bophelo sa koloi se na le thepa e nepahetseng go arabela ditlhoko tsa setšhaba se hule le toropo a re boholo ba setšhaba bo tsamaya nako e telele go ya fumana ditshebeletso ka gona koloi ena e tlo se gatlhametsa. Mofumadi Mojaki o bile a re mohato ona ke karolo ya boitlamo ba lefapha la bophelo ka tshebedisano le setlhopha sa tsamaiso ya ditshebeletso tsa bophelo se direkeng le Solidamet Lesotho ba o netefatsa gore batho botlhe ba fumana ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo ka tekano gagologolo ba dulang dibakeng tse sa fitlheleheng ga bobebe. Ditheko tsa mafura di tla theoga go tloga gosane ka morago gore di phagame ka segatlha dikgweding tse tharo tse fetileng ka lebaka la dintwa dipakeng tsa dinaga tse bogareng go ya ka phatlhalatso ya letlole la thekiso ya mafura Petroleum Fund mafura a 93 a tla theoga ka maloti a mabedi le disente tse tlhano dithara ka nngwe ga ya 95 e tla theoga ka maloti a mabedi le disente tse masome a mararo ga diesel yona e tla theoga ka maloti a mane le disente tse masome a mabedi lithara ka nngwe theko ya parafini yona e tla dula e sa fetoga mme ke maloti a 18 le disente tse masome a tsheletseng sena se tla ka mora nako ya dikgwedi tse tharo seo mmuso o ileng wa phatlhalatsa go hula lekgetho la mafura go fitlhang pheletsong. O phetela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong. Basotho ba tswang Aforika Borwa ba sena ditokomane ba tšametswe ke go thibelwa go kena nageng yeo dilemo tse tlhano ditheko tsa mafura di tla theoga go tloga boesa. Ditaba di felela mona mamala tse latelang ga gore a pele e fitlhile ka metsotso e mašwe
1: ka nako e nyane bo o tshosang go downloada le o uploada eng kapa eng marangrang
2: ka taba e le ya go bada botse speed
1: bada botse maemo ga felo sebedise Econet Fibre kapa LTE Unlimited o etsa dintho tsotlhe ka marangrang ka o panya ga leitlho fela ditseo di ntse di tshwane
2: e le gore sedikodiko sa bafareng ke ntho ya maobane.
3: O ikutlwetse Econet Telecom Lesotho e dabotse speed sa marangrang ho fibre le LTE Unlimited. Ho fumana dintlha ka botlalo letsetsa 6140 kapa o etsetse molaetsa wa WhatsApp ho 6600100 kapa o etele shopo e haufi le wena ya Econet.
4: Econet, inspired to change your world.
5: Really Express Credit re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120 go tsa kadimo ya o fitlhela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao letsetsa 804-444 kapo o etele www.expresscredit.co.ls.
6: Ga ipha nako ya boitshuso bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya e feta le sada o tla ba le buka ena ya sonseonototo another development for sadek another development.
7: A se mo ya mamedi re mo le ba ya lo tsidi ka ditaba tso tsa hora ya pele tseo a o baletseng tsona mme re magahlelong wa bobedi he wa lena la re o tlolla taba sa tswa buisana jwa lo le mong ha dipitso ho tswa manyatseng taxi association le abile a buela le bomphato ba bamba hae ka go tlolona henyane ka pa megatlo e meng na henyane ya Afrika Borwa mme he bona ba mona Freestata mona ka kotlo he mosotho e mot me khata bo ira ge hokahana hape hape.

0: sebetsang South Africa, ha tse jwang la fatshe we nna ke na le bana beso ba six ba sebetsang South Africa. Batho ba ba ba modimo ba ya tla ngodisa ditšhelete tsa bona mono diofising tsa basebetsi ba ditšhankana. Ba ba ba tswa mono ba thola batho ba bano ba bantsetse half ya tšhelete e ba e ngodisitse mono. Mohlomongwe be motho o siile a ngodisitse bo 12,000 mono half hour. Eo a e ngodisa go yena a tsamaye motho eno a e o theogela bosigo. Koo ditsotsi ka gofaa batho ba sebetsa ntate ba gola kgwedi le kgwedi ba nka tšhelete ya batho ba e sebeleditseng selemo ka o fela ka gole bogopo. Batho ba gopo a ka yo ntate. Jwale ntsena le wena ntate.
1: Tsena le wena ntate dibe.
0: Jwale ke tse rata re ntsena tsa gago le ntate Mpitso le ntate Mpitso. Wa go buile go jwale ka go etsa padi ya kgotso ya bona le mekgatlho ya Lesotho. Kathe re a tseba gore batho ba mekgatlho ya Lesotho ya dikoloi tsa baeti ba lile ka boikgomoso ba bona ka gore ga gona sebaka se se nang go se wota jalo ka bona le Foreisetata. Ga ke kgone mathata ano a ye moriting le go ja sa go etsa padi ya gore wa tseba gore ba na le kgotso le mekgatlho ya South Africa. Re a tseba gore go lwe nako e telele. Ke bo ntate wa mekgatlho wa Lesotho la ga gona ko go se ba tena ke Lesotho fela le senang ko go se ba ta le South Africa naga tse ding di na le monyetla. Jwale ga ka go etsa padi ya ntho eno ntle le ga ka godisa gore o se o tsamaya ka thelelo. Ke a leboga mongaka.
1: Ge lebile ntate Dibete. Ntate Tlama mme manthabise ntate Semphetenyana go ke wa baga e nako wa bonelo. Mmamedikgotso.
2: Ntate Dibete.
1: Ke lebile ntate o ko fokofoko tsa modimo wa selomela sa gago he ntate.
2: Aze ke tsaile nda.
1: Ke a le wa ntate wa ka ke ntate mang ho kae?
2: Ke a le ntate Mohanyane ye ba di modimo ka.
1: Ntate Mohanyane.
2: Ke ya nda.
1: A he ntate.
2: Ha ntate ndi na e botlhokwe. Ye. Ka ne ndi na e botlhokwe. Bundu yo ari de gzinda de ola gwa ngo ane ba thwa ba dire ka phahla phahla ka mo. Ba sa tlo bale do bona ba ba tla tshele teng ntho e tshile ke tshele de ba do ba tlo ka phala phala ha ka bona ba bo bona ba nna e ntate ka le bo
1: ah ntate ntate Mohanya
2: e yena
1: e ha ku tlo bua hantle moholo wa ka ha o so re ba le bona ba kolotile dikoloi ya setaba ya lona ka nete ha so bui ka hore ba kolotile dikoloi ntate getle re o tlolle mo
2: I
1: re fradetse ho rena ya rona ya pele ntate Pitso re ntse re na le wena moholo wa ka re se ke ga dinka di lengata haholo molemong wa gore ke se ke tsa o timella tse ding ntate re tle re kene ho bona
3: e ntate a ntse ke na le lo e ntate ntate a bua mo hana jwale ke o utlwa a bua ke bo ntate ke re nanga mele bo ntate wa na wa bo ntwa tsinela ona ga batla thagolo ata phasa a bua ka yo ha e tswe ke taxi industry ene taxi industry la ga ba ga to isa phata pa e ya isa jwa go bani disebisa ile go da isa se se tsa ma di bo mona di go bolita ga tsang so a o tswe sentle se se tsa mona go da ri no bolita ga tsang so ona mo se jwa go re ba be di jwa go bona gore baeti ba ba balega ba phetha maeto a bona ba tshireletsegile ke yona fela ntho mme se se ke araba le ntate Dibet jalo fela ntate Dibet re kopane mona ka 2005

0: di rubrika tse tse ka hana ka ga di tsuti ha hona mo ona le jolo ka ntse ke ha hona le mo ona le khang le ha ile nya ntle le ha ile o ka re re dumelane le batho ba itshunyang teng tsa batho bontsuye ga re dira dumelana le bona re tla dumelana le ke batho ba tisang taxi industry tabeng tsa dintwa tse sa fokagaleng gona mo na madi bong wa kopanyang South Africa le sutu ga re batle dintwa ga re di batle gogama mme mantabiseng mokgwa ona o sebediswang gona jwale go ya ka nna ga se mokgwa e ke reng nka re o nepagetse gobane nako e teng boradipolotiki ba na tsepediwa teng tuna go tsepedi teng ke ile tsa dula ya ba go lokiswa tabena pele go senyega and-e ya bonagala gore mmuso wa lesotho ga o fetse mesebetsi e lekaneng ya gore basotho ba sebetse ka ga lesotho mmuso wa South Africa wa bonagala le mmedi ga e fetse mesebetsi e lekaneng bakeng la ma South Africa ena ke ntho ya e ntseng ke dipolotiki mme ke bona ka baka la dipolotiki ya ba re dumelela re bona go tlhekefetswa batho ka mokgwa ba tlhekefetswang ka teng ya ba go dumelana le maemo ano gore maemo ano a lokile ga a loka mme e teng mekgwa emeng e ka sebediswang gore ga batho ba babedi ba sa utlwane go dule fatshe go buisane South Africa lesotho ke ntho e le nngwe o ka dula fatshe go a buisana ka maemo ana e be a ileng a lokiswa e seng gona jwane pele futlwa maemong a jena ntate a buileng pele a e ne le fela go thooletsa gore ka nnete o a bona ntho o a thooletsa go ne o sena le mo a nang le kgatlhano teng o nampa fela a thooletsa ntate nke ka kena tabetsa gae
1: ntate pitso ka nnete re a lebatle mogolo wa ka seabo sa gago lenaneng la rona ntate ga o beile ga kana sentse re retlhe natefelwang ke mosebetsi ka moo ka manyatseng
0: mme ebile re renta jaa qetelela re re basotho jolo ka gantse re palama dikoloi o phetha mabaka a lona a fapaneng tlhong direnkeng tsa lona di tlo phetha mabaka a lona a fapaneng jalo ka gantse le a phetha le ka tsamasego ya ba vepenare ya ba fanroi ya ba forisbed mme re santse re šwa ke santse ke itswa kere ga mmuso wa ka gana o etse gore bana ba tlang ka kwane wa fone mosebetsi ba pele dipampiri tse nepagetseng ga e sa le nakong
1: yanentate pitso mamedi re arogana lejalohe le monga dithabiso pitso go tswa manyatseng taxi association if manega mona profenseng ya Freestata le bona ba tsamaisa baeti taba ena ile ya kgolotswa ke taba ena e ntseng e kokwa ena ya gore ditaba tsena tse itsagalang Aforika Borwa tsa baagi ga ba batle matswalelo a e seng Aforika Borwana e nyane ya gabo bona ba bankela mesebetsi fele ba lokela ba tswe mme ebile boipelaetso ka jeno ebile le letsatsi la go qetela la phatlha-phatlha eo he mosotho motle re buisane le bona gobane le bona jele ba re taba ena ya go romelwa ga dibese go lata batho e ya ba nonyetsa e le bagwebi ba tlhileng ba gwebang ka tsona ditaba tsena tsa go tsamaisa batho re utlwile maikutlo a bona he ga re fetele batlhakwana ka mo re gotlela ntateng kgetse re tle re tsebe go qetela ditaba tsa rona le ena go utlwe gona go na le seo a ka tshwaelang go sona ka bamamedi na ditabeng tsena tseo ba di buileng ebile le bamamedi ba bane ba kenang mona ba latlhela melangwana ya bona ke ntate pitso ke ntate ntlama tshwarelo mamedi ke ntate ntlama ka mane ka bere ya ebile ena mamedi wa rona wa pele ya ba mme manthabiseng ka mane ka masinoto ya ba ntate dibete ka mane ka semphetenyane ya nto ba ntate mohanyana ka mane ka dioding ke bona bamabedi ba rona bao re bileng le bona he go teka ditaba tsena tsa bona dingongorego tsena tsa bona ka o fapakana tse lebileng jalo megatlhelong e fapakaneng mme re tla utlwa ntateng kgetse le ena gorena o tshwaela ditabeng tsena tsa bamamedi re tsebe go

0: le ba mplikata ba ina ntate nkgetse
1: a ba mpo
0: ke a le wa hlae mogolo wa ka ditaba tsa ba mamedi ke a tshepa ntate le ha o no ho sna le dipotso mohlomong tse go ka gareng ditolobile wena ka kotlo ho tswalo empa he le re re ntate ke ke utlwe o go la hlela wa ha mala ngwana ditabeng tsena tsa ba mamedi ntate
1: ka ntse ke le bile ha holo le ke sale ana nene maikutlo a Management Tax Association ba lokela ba ke sentse ba re thusa ba le bona o bona hore ne bo se nemedi in ka gato e matla ho bona hore batho ba sebetsa bana ha batho ba sebetsa ke nako le bona ba tla ba le di customer ke yona tabe re utlwisisang empa hape ke be ka pele ho bona ka dinako tse kang tsena tseo batho ba nang le mathata ke kopa hore ke re bone ba buseletsa setjhabeng ho kobele mosebetsi bo etsang ka nnete wa boithaopo wa ho tsamaisa bana ba Sotho bana bao e leng bona ba entseng hore ba bang ba bona ba tsebe ka ditekesi le dibese tse ntle ke ga ke rata taba eo mohlomong ba ka rangbeyang empa ho Basotho ba bo rona tjhe ba keneng ke utlwe ka ba bua ka boholo ba taba ena e ntseng e etsahalaona ha se taba e ntle jwalo ga ona motho a ka ratang ha motho a ya ha motho e mong empa re lokela re gopole o taba ena metsamao ya batho dipakeng tsa dinaga ke ntho e hlileng e lokelang gore e phagale mme e sentse e na le melao e hlileng e tsamaisang le gore ga o nepagale gore ke ka motho ya motho fela ntho e re lokelang gore e etse ke gore motho o lokela gore a tlhophelwe ke babusi tsabe go be le ditokomane dipasa di be teng mme e be nakong batho ba be le di-work permit dintho tseno batho ba iphumanele di etswa ke mebuso e le gore batho ba di tlhoka empa mebuso ke tsona bona ba sa facilitating e le gore ka nte gantse re kopana le maparamente a rona re kopana le matona re kopana le di-p s ge gate ka thata gore dintho tse kang tsena ka tsaetsagan ga e batho ba se ba le ba felela toronkong go tlakile go lapa leno le nentse le sebeletso le thusa ke motho eno se le tlotlaleng ba le di-colofisi mme nteno ka boyona fela se ntse e tlhalosa gore bana bao batswadi ba tse ba le toronkong go tla ba thata go bona mme ka nepe ke tse dingwe tsa dintho tse ba kelang bana bodutu bo tshabeyang ka ga di emisa thuto ya bona ke mane mo re katelang re tla ba le bana ba tla etsa botlhokotsebe mme se re go mosa Lesotho taba yane eo e saleng ntse e bua ka nnete ore le ga re shebeng taba ena a temo re bone gore na go ka sebetsiwa jwang gore go bona le go ba le mokgwa e hirang batho ka dipalo tse ntlenyana e lokela gore e ketlebe taba e tafoleng le gore cabinete ga e dutse re ke re shebe gore na tšhelete e bang teng e etsa eng gore masimo a na ntseng a lala ge bona gore e tle ra lema batho bane ba ka kapa ka mane ba lema ditamati ba lema dihanyanese ba lema bo difate tsa diapoleo ha hona le ntho e mohlolo eo ba e etsang e le gore ke ntho tse ka etsalang ka o fela ka ganang ka mona jelo ka fela bane ba difemeng Natala mane ba difemeng tse rokang mme re na le difeme tse ding ke maphao ka ganang ka mona gore na re tla sebetsang jwang go bona gore di a sebetsa Basotho bana ba fumana mesebetsi bane ga o se o ba botsa bogolo ba bone ga ba rate le gore beba ka ntle o naga bampa ba iketseditse ke bothata le go ke fa ketaba tseo mohlomore akaretsang ka tsona ka nnete gore tshwanetse re shebeng dintho ka leitlho le fapane le leo ke nentse re di sebetse ke go ke rata bekgolo mpho ya Basotho ba bo rona
0: ka nnete ga leboa ntate nkgetsetlhe ka seabo sa gago le wena lenaneo lena la go tlolola taba ka tseno ntate sentse re o beele letsatsi le monate
1: ke lebile golo beng ba ka tlele tshwanang le lone
0: ga e bebjalo ntate Basotho ba bolokege ba phelang ka ntle go naga ya Lesotho ke mokgatlho o he Basotho e motle wa Basotho ba phelang dinageng tseo e seng tsa ga bo bona o shebanang le tsona ditaba tseo he ka kotlologone re re utlwe maikutlo a bona ditaba tsena e tle di boima gagolo he Basotho e motle empa tla nne re isa le morago re nne re fe tsona gore na go ntse go etsagalang ka ditaba tsena ntumelela mona mogelong gona teng he re tle re gefutse re tlo balelwa ditaba tsa Senyesemane ka morago mo re tla tswela pele ka ditaba tse dingwe
2: Bua ka morena, ya ileng a ipha nako, ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditefelo tse amanang le naha

ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya

0: Mamedi re ke wa mhelehe mo gahlelo kwa boraro kwa qetela ba lana le na la rona la rotlola taba mona he mo go tlotla re qetela ha ditaba tse go tshwaretseng tsona ho lena la re o tlotla taba me he ka ntle ka kotloho mona mo go leng hona teng re di tsimetse tsunye ba shema mabedi le metso e megago go fihla hore nyane ya gona ya bobedi he mo sothu e motle gahlelo mo go qetela me re ke go tsebisa fela he hore re le ga bona ha le fa palane ka pa la tibelo ya le taolo ya dikodua e leng di email le ntsha patalatso mona ke le fa pala tibelo le taolo ya dikodua mo le leng le tsebisa se tshaba sa ba sotho hore ba tle ba ele hloko hore ho tla kgetheha lehlwa ka la pele e le letsatsi la ne la ho sesane e tla bele la bogago ho isa ka letsatsi la ne la labone la labobedi la kgwedi yona ena yo go tlotla re kena ho yona letsatsing la ho sesane mme ditaba tsena di tla etsagala dibakeng tsane tse ka loti ke ka ona he mosotho e motle re ke go utlwe keletso ena yo ba qetelle ba fane ka yona ho ela boemo bona le ho sekehela ditaba tsena tsebe e le ho qoba dikodua tse ka hlahang jwalo ka re di ra hlokomela nakong e fetileng ha ho ntse ho ntse diphatlalatso ebe basotho ba ntse ba tsamaya mohlomo ba qetella ba tlokotsing yane e isang ditabeng tsa dikodua ka lebaka la go kgetheha ha lehlwa mohlomong le motsamao ba se ba kgineya ditabeng tsa motsamao re lakatsa gore ke re buisana jalo le mme Mahlapi mona go tswa gona ka mona ka DMA lefapheng lena la thibelo le taolo ya dikodua ge ke go utlwe ka phatlhalatso ena e ba entshitseng ena mme Mahlapi ke wa mohela selemeng sa Lesotho mme ge na le wena kajeno
1: ntate ke dumedise wena ke dumedise le bamamedi botlhe ba sea le moya sa Lesotho
0: ga le ba mme le ntshitse phatlhalatso mona e kenyeletsang dintlha tšhe di batla e le keletso kana ka lehlakoreng le leng e na le ntlha tse batlang di le mbalwa tseo e tshwereng go eletsa basotho gore ba ele ditaba tse ka ba isang tlokotsing e le go qoba ditaba tsa dikodua mme re le ra utlwa kapa ra ithuta yona phatlhalatsong e ne go betse go buela ka taba ya go kgetheha ga letlhwa letsatsi la go sesang letsatsi lane la labone mme le betse gapeape le tlhokomedisa setšhaba ka go qoba maeto gona nakong yona eno he mme waka ditaba tse di tswalwa ke eng na e tlile go kgetheha go ga letlhwa go tlotla go etsagala kgetlhonde ba tla go ka bea mohlomong bophelo ba basotho tlokotsing
1: ntate ke a leboa ke tle ke hlokomedise setšhaba gore re le lefapha la thibelo ya taolo ya dikodua ka gona ko bona gore re a thibela mo koduwa e ka hlahang maemo haeba e se le maemo jalo ka re bontsha gore lehlwa go lebeleletse lehlwa le e tla kgetha ke ka gona re tla ntsha phatlhalatso re tsebise setšhaba gore a e ka nnete re lebeleletse maemo a lehlwa mme re a tseba gore Lesotho mona re tsamaya ditseleng tse dithatse ka dithabeng tseo e leng gore lehlwa a le kgethile ga tla fumana gore di sita gore di tsamaye ke ka gona re tla ntsha phatlhalatso re bontshe basotho gore pele o nka leeto o ko tlhokomele maemo a legodimo pele ne a jwang re bile re ba tlhokomedisa gore e ke le qobeng maeto a ka meso kapa a bosio go latela gore gona bele tsena ka nakong ya maria eo e leng gore ditsela di lala qhwakgwane jale basotho a re ke re itlhokomeleng ka go etsa jalo re boetse gape re ntse re pheta molaetsa e sa le go pheta go tlwa maria a kena gore o ele beng mamehlape e ka re dikgomo diphoofolo tsena tsa lona di ka khutla.

0: o nnira ke eng thabeng e le molemong wa gore re se ka iphumana re sentse re tsamaya re go di batla ka pa ba mohlomong re batla o di tsamaisa kana go ena le hlwa le gethile e leng gore taba ena ya gore di portfolio di khutlele tlase ile a hlaya etswa go kwa ha Maria a kena empa entse le tlhokomediso e bileng re dulang re ntse re ipheta go we le hle ha re mpere bona gore di portfolio tsa rona di sireletse empa ge tlolena ka ha rena le lefulena la di portfolio pele o ithola portfolio ya gago kapa ga o se o ithotse pele e kopana le ditse ding o ko kopane le enwa wa setsi sena sa
1: mmashape
0: ntate
1: ke
0: ne ke re ha di sere dithotse ha re ke re bone gore re kopana le ba supisi e le gore ba tle ba tlhatlhobe gore na diphoofolo tsa rona di na mathata pele di kopana le tse dingwe jale e be ke mona mo go tswa mono ka nnete ka baka la gore maemo a na a legodimo go a bontshitse go tla ba le segane sena se mata la bonele la botlhano ke ka gona re reng ga re nne re le keng gore re apere ka maatla re boele re le ke ya go iphuthumatsa fela a ntse re etsa jalo re etse jalo ka tsela tse e tlakileng e hantle e le gore re se ke ra iphumana se re le tsietseng ya gore re atšha kapa motlhomong go e tsala jang
1: ga lebogamme ge thuta taba ya gore ga se gale gagolo makgetlho a mabedi a latelelanang mona le ntse le e tsa phatlalatso le tsebisa setšhaba sa basotho elang maemo a na tlhoko empa makgetlho ona a na a mabedi a na ao a gaufi ao re a gopolang hula nna ba le motlhomong le ditaba le ntse le ntshitse phatlalatso tsena fa nna ba le batho ba ntseng ba itswelela pele ka maeto ya mogaga o tsena re gopola le batlhanka ba bangwe ba palo ya setšhaba le bona ba tlhile ba ba tlokotsing dibakeng tsane tsa mogotlong kapa thaba tseka ke eng e etsang gore motlhomong kapa boithuto ba lona ke bofe bo etsang gore le ga le ntsentse phatlhalatso e ka sebopeo sona se fela go ntse o na le ditaba tse ntseng di tlhaela na go na le go o ka sebediswa mme go qoba boemo bo
0: bothata-thata bo bogolo basotho ba dumela gore lefapha la thibelotaolo la dikoloi ga le ntshitse phatlalatso kapa lona leno la bolepi ga le ntshitse phatlalatso ba utlwisisa gore a re tla feta pele e tsagala ntho e nang ke etse mohlala go na le koloi e ileng ya ba le mathata kgetho la ane la pele boemong ngwana ya lego e le motho a lage e re ke potlake pele e re kgetheng empa jalo ka ke tshwale re bontshe gore na le tla kgetheya ka nako mang lego mme ga re tsebe na le tla kgetheya ka matama kae kapa gona go etsala jang ke ka gona ge le lefapha re dulang rere pele o nka leeto o ko o tlhatlhobe pele o botse batho ba ka sebakeng seno se o lebang o sone kapa le lona lefapha le na la heso o ko o botse gore na e be maemo a tsela a jang ee goba e se phoso e golo e basotho ba etsang go utlwisisa gore ke tla feta pele maemo a mpefala
1: re a leboga ntle le taba ya keletso na go na le mekgwa e lona le sentse le itukisitse ka ona maemong a je gobane re a bona ka nete phatlhalatso di a etswa fela maemo a ntse a ba teng empa tse re tseba gore le lona ntse le itlhopha di itlhophile ga kae motlhomong go arabela diqholotso tsona tse itse ntseng di tlhokomela gore di ntse di tswela pele
0: ntate dikgoloso tsona re tla di arabela fela ke batla gore basotho ba tle ba utlwisise gona e tsena ke etse mohlala ga e ba motho a ka iphumana a kobeleletswe ke lefa e be jalo o lebeleletse go thuso thuso e ne a lebeleletseng motlhomongwe o lebeleletse helicoptera e tla tae molata mono helicoptera e ke ba fofa nako eno e lefa le ntse le kgetheng e leng o bolela gore nako eno e o eme mono ntse o utlwa segane o ka tlhaelwa ke tsietso ka mokgwa o tshwana le batho ba e bang rere ba tlotla ba o thusa ka koloi ga ba no kgona go fitlha go wena hang-hang basotho ke a kgolwa ga botlhokwa koo ba tlhokomela gore ba sireletsa maphelo a bone bophelo ba gae ke bona ke ka gona re reng thibela letaolo la dikodu ke boikarabelelo ba mosotho e mong le e mong
1: mme matlhape kanete ra lebotlhe ka gore be ga le seding ka ditaba tsena ge lebile seabo sa gago mme ditabeng tsena tsa rona
0: ke a leboa ntate
1: ke ofisi ofising ya phatlhalatso he ka mane ka DMA ya mosotho e motle ka phatlhalatso eo ba e ntshitseng mona e tlhokomedisang setšhaba sa basotho ka kotlologo he gore ba ele tlhoko ka ditaba tsena tsa
2: ho kgetheha ha lehlwa le serame se ka kenellang masapo. Mme ha ho le tjena he, re tla le tipatipa re lebe kamane ka ofising ya bolipi. Jwale re tle re utlwe le bona ka kotlolo he Mosotho e motle ho rona ba re maemo e tla ba a feng kajeno ho sesane le matsatsi a mangata a hlahlama. Mme re tla hokahana jwalo le re Thabile Mphahama le yena re tle re utlwe hore na re a mo fumana jwale re fumane ditaba tsa boemo ba lehodimo. DMA le yona e tla e bua ditaba tsena ipapisitse hantle ka kotlolohle Mosotho e motle le ka tataiso ya bona ba bolipi ba tsebang ho shebela ditaba ho jana mane ho rena boemo ba fumana hantle ho tswa ho beng ba tsona. Re tla hokahana le yena a re behe leseding ka boemo ba lehodimo. Mme ha ke tle ke supe ya Mosotho e motle hle hore le kajeno e le ho beha leseding re tla ba le kgaso ya papadi ya bolo. Ntse le kgaso ya mohope wa lefatshe, dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe. Re shebile haholoholo ditaba tsa dinaha tsa hlwahlwa ena ya Afrika ka kotlolo e le tsona tse emetseng Afrika dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe. Afrika Borwa e se sitse e le bahaisane ka mona e neng hle e emetse tikolo ene ka borwa ya Afrika e se e hlabile ka lenda ka fatshe. E ntshiwa ke naha yane ya Canada eo e leng yona le yona e tshwereng dipapadi tsena ka kopanelo le naha yane ya Mexico le United States of America. Mme he Canada e fetile jwalo ho fetela ho tse leshomele metso e tsheletseng tse setseng. Mme ke le ga bona ha Morocco le yona letsatsi la maobane e ema ka Netherlands. Mme ya ba he ho feta moo he di a thaonya mekoko mme ya atleha ho fetela magahlelong o ka pele. Ditabeng tsena he Mosotho e motle. Mme re a bona hore le tsona di ntse di shebile di hlile ho bona di sebetsa jwang. Kajeno he re tla bona ha Ivory Coast kapa Cote d'Ivoire bapala jwale le naha yane ya Norway ka hora ya bosupa ebile go hasetsa hantle ka kotlolo yona papadi eno ya Mosotho e motle. Tsatsi la hosasane re tla bona Democratic Republic of Congo le naha ya England ka hora ya botshelela mantsiboya ebe la bone e gepeta e nkana le Australia ka hora ya borobedi. Ke labohlano ha e gepeta e nkana jwale le Australia ka hora ya borobedi. Ke dipapadi tseo tlatle o fumane kgaso ya tsona ho tsena tse 32 tse ntseng tswela pele. Re re tle le dipatipehe Mosotho e motle se re gokagane ka katleho mona le Mphahama ka mane ka moshosho wane. E re go amohele tle ngwaneso re tle re utlwe ditaba tsa boemo ba lehodimo di eme jwang ngwana mme. Ke sa tswa buisana le ba DMA mona ba ntshitse phatlhalatso ba eletsa Basotho mona go ba ele tlhoko go kgetheha lehlwa le serame se e kenelelang masapong le rene le ba bolipi.
3: O jalo ntate, lefapha la bolipi le seleng tse tlhokomediso ke a gola go tloa letsatsi na la Sontaga gore go lebeletse maemo a re tlisetsa mongobo letsatsing leno la boraro bosimo go isa bosimong ba labone. E le gore letsatsi la bone ke lona leo re lebeletseng gore le ka ba kotsi haholo re lebeletse gore dipula di ka ba teng mme mongobo ka nela naga ya rona mme re lebeletse gore ka mane ka maluti le dibakeng tse ding tsa rona tse phahameng go ka ba le go kgethea gwa lehlwa. Ha ke buile ga kalo ke tlhalose fela gore thapameng ya kajeno re lebeletse gore legodimo tle nne le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go batle go le magareng empa oto pholosa go bata dibakeng tse ding empa ka mane ka dika maluti teng tlese go bate gagolo. Ha re sheba moya wa ka lebelelo go ka lo bobeka go isa ba magareng go tlhalo ba ya bophirima mme re lebeletse gore dibakeng tse dingwe gagololo ona ka maluti ka mono nka foka ka maatla. Letsatsing la hosane teng re lebeletse gore legodimo tle le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go ka batla go phola empa tlo bate dibakeng tse ka maluting. Re lebeletse gore moya o ka foka dibakeng tse ngata gagologolo ka maluting ka mane ke mo thapemeng ya teng kapa bosimo ba teng re lebeletseng gore jwale re ka bona ga re etelwa ke maemo ana a ka re tlisetsang dipula bosimo bono ba gosane e ka setana le monyetla o fokolang wa go fetha wa lehlo empa menyetla ena e batla e nyologa letsatsi la labone mme re lebeletse go letsatsi la labone e ka setana le letsatsi la labohlano le go ja labohlano maemo a mongwe ba tla ba sa fetileng ba ntse re lebeletse go tlo go bate gagolo mme re lebeletse go letsatsi la labone le letsatsi la labohlano go tla bata gagolo. Mme ba lefapha bolipi ga ba se ba ntshitse bolipi bo tjena pelo ka se o tlhalositse ebe se ba agela ditaba ka mane

0: ka lefapheng la thibelo le taolo ya dikoduwa hore tle le eletse Basotho hore Basotho ho fihlela bona ba se ba tshule hore na ditsela di a tsamaya, ba tle ba qobe maeto a bosiu ka se tsena le maeto a tsamayang ka mane ka dithabeng. Ke ka mokgwa o ke neng tshwaretse Basotho ka teng. Ke a tshepa Basotho ba tla ba lethapa maemonate.
1: Ah, ngwana mme ka nnete ga leboatlhe ga o di beile ga kana letsatsi le monate.
0: Ke kgomo.
1: Thank you ngwaneso. Mamedi boipaballehe Mosotho gore boipaballo bo molemo go feta setlhare. Ke ha go le tjena he ebile go thwe ka ga ke la bobedi ka jeno boempa le godimo batla bo tlhakitlhakile hela kwallang le sa sele e se re mohlaope la emela mohlang go seng gona e diphaga ke bone mme kore he felo ka go utlwile ka re motlho mongwe le mafura a tla theotheoa letsatsi la go sesane mme ntse le botlhale he gore e tle re la go sesane o tseba he go ya mane shopong jale o dio reka tle re ga go bata go phola tshe go bo phola jale motlho mongwe se o fumane ka ditheko tse e batlang di theotheoile Mosotho e motla jalo ka nako ane gane diphagama batho ba re pele e ba letsatsi la go sesane fetetlhege mathelemane more gang ona mafura ana ona teng pele ditheko di phagama jele kore le wena o be botlhale o tlogete ka botlhale o tloe meme ganyane o thoe go sane di a theosa Mosotho e motla mme ke ga re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona tlhe mamedi wa ka tseo re bileng le tsona letsatsi la ka jeno ne re tlhile re tsitsitse matlho a rona ditabeng tsena tse etsagalang nagenyane ya Aforika Borwa tsa boipelaetso kapa mokoloko o ne wa kgotso o ba o entseng he ka molaetsa o ne o reng matswalwa ao e seng a Aforika Borwa a tswe ka gare go naga eo ya Aforika Borwa go kenyeletsa le ba senang ditokomane gobane taba eo e baka le ditlolo tse dingwe tsa molao tse teng ke ka moo ba begang ditaba tsa bona ka teng ba re ditlolo tsa molao di a phagama mme o bonagala batho bao e seng maAforika Borwa e leng bona ba kenyang letsogo ditabeng tsa ditaba tsa ditlolo tsa molao. Ditlolo tsena tsa molao di kenyeletsa jalo ditaba tsa dipolao, di kenyeletsa jalo taba ya thekiso ya dithethefatsi. Ba go bonagala go kopetsa matswalwa a dinaga tse dingwe ba sa sie morago taba ya matswalwa a Aforika Borwa otlhe le bona ba ntse ba kena ditabeng tseo tsa ditlolo tsa molao fela go bonagala e tlile ba re ke batho bana bao e seng maAforika Borwa ba etsang ditlolo tsena tsa molao ka gona ga ba tswe ka gare go naga ena ya gona gobane ka nnete ge phela ga botlhoko ke bona mme ke ditaba tseo he ba di etsang e le boipelaetso kapa ona mokoloko o he Mosotho e motle re ile ra buisana jalo le mongadi Lerato Nkgetse godima ditaba tsena re ke re utlwe maikutlo a bona le seo Basotho ba ka se etsang ke mookamedi wa mokgatlho o ikemetseng wa Basotho ba phelang dinageng tseo e seng tsa gabo bona mme ya ba rebela go buisana gapeape le monghadi Thabiso Pitso yena ke o tlhaga ka mokgatlhong ona wa makoloi a baeti wa Manyatseng Taxi Association yo he re ileng ra buisana le yena ka mora gore re utlwe gore jwale le ga mebuso gagologolo mmuso wa Lesotho le ona o isitse le bagwebi ba isitse dibese go lata matswalelo a Lesotho go ba tlosa tahinyane ya Aforika Borwa jwale go se o na le mogogo jwale wa bogamakoloi ya baeti le bona ba re jwale dibese tsena di bankela kgwebo di ba setisa go phethagatsa kgwebo ya bona ka gona ba lokela he etlhile taba ena ga ya sebetswa gantlha ba kgotsofalela boemo bone ke ka ona re di ra qetelela re se re buisana jalo le mongadi Thabiso Pitso le na gere go utlwe na taba ena ya bona na ke nnete na ba bona e ka go ka sebetswa jwang go qoba dikgotlhano kapa go se kgotsofale go ha bona ha mebuso le yona e arabela jale ditlhoko tsa matswalwa a dinaga tsa bo bona gore ba ba tlose tlokotsing e ka nnang ya batoba Mosotho e motle ge e keteleletse ditaba tsa rona mona mo re buang ka ditaba tsa boemo ba legodimo mme re di ra qala ka ofisi yane ya thibelo le taolo ya dikoduwa ga buisana jalo le mme batlhape gona ofising eo ka keletso eo e ba ntshitseng ka phatlhalatso ya tlhokometsi wa setšhaba sa Basotho ka maemo ana a ka nnang a bata mafelong ana a beke o tloa tsatsi la ne la labogago labone le labotlhano le go kgethega ga letlwa go qoba maeto nakong ena e jalo ga ketelela ge qoqa jalo le mphagama yena o ne a re beya leseding ka ditaba tsa boemo ba legodimo he Mosotho e motle ke ditaba tseo re bileng le tsona go lena la re otlolola taba.

Sebedise le bahlakana go pele ka mare ka metšhining ke le Mpho Mosala. Kgopotso Phagela e bile karolo ya bohlahisi ba lenaneo lena la Re Otlolla Taba ha mohlophisi e le Medida Pinda Ramajane. Nna ke le Mpho Mosala ka o beela lona moyeng. Kopana rwa Mphato Buisa re se re tla kopana ka maana ka golong ya diboka ka manthabiseng letsatsi la go sesane ka kgaso e otlodileng ya mmoka ona wa setšhaba. Boetapele ona wa o ikgethang he mosotho motle wa lekgetho la pele go ba le mmoka o ne ga tla o gasetsa ditaba tseo ka kotlologo gona ka maare ka Manthabiseng Convention Center. Ke tsamaya le Rethabile Teko re tlabe o fa tsona ka kotlologo he le moifo wa seyalemoya sa Lesotho o tla bo o le ka gona ka mo lefapheng lane la technicale ba tlabe ba sebetsa ka thata go bona gore go fa ditaba tseo ka botlalo ka mokgwa o tla fitlha gantle go wena ditsebeng tsa gao mamedi wa seyalemoya sa Lesotho ha e be kgotso.

0: Lenaneo leo ka ona re le sepolo se re reng atjhe, dintho tsohle di a etsahala mme di tlela ba ho rona, ebe re a bona hore na tse ding phoso di ebile tsa etsahala hobaneng. Jwale ha rona ke hore re tlo ba sote, re tlo ba jwetsa hore hela ha re hlokomeleng hore taba tse tjena di ka re tlisetsa ho lahlehelwa ke thepa kapa la. Jwale le ka mora hore ba bue re ntse re bile le incidents tse fapaneng moo matlwantseng a tjhele, moo thepa entseng ile ya tjha, ke ditaba tsa mollo. Ba re re ako le tleng hape he, le se le kopane le bana ba matsholo a ikgethang Special Operations Unit yane re tlwaetseng ka hore ke SOU. Le bona ba teng, le bona ke batho ba pholoso mafapheng a mangata, metsi, dilomo, ntho tsena kaofela moo e ka bang bothata bo hona teng. Mafaphana ha le mabedi tjena, hwa bona ke ho pholosa batho, ko hwa bona ke ho pholosa thepa. Ke la moela hlebeng ba ka letsatsing la kajeno lenanehong la rona la dikamano tsa sepolesa le setjhaba. Ke hopotse Mosotho fela hore ha re ya qetellong ya lenaneo kapa pheletsong ya lenaneo, re tla nka mehala ya ba babedi ba bararo fela ba ka bang. Hobane ha re le tjena rona le setjhaba, re sebetsa ha mmoto ntshone thibelong ya ditlolo tsa molao. Lebitso la ka ke Inspector Mari Abetswe Mofoka. Bontate, e tona tsatsing lena tabena ha ona mme a teng mona e le momemmeng, e se e le nna fela a ntseng a etsa. Ke kopa le dumedise Basotho le se bile le bona ditabeng tseo le ba fuparetseng tsona.
1: Ke a leboha Madamu Mofoka le ba mamedi ba Radio Lesotho. Nna ke Matlalentwa Tlohang Spiriti, ke setho sa sepolesa sa Lesotho se palamang. Re sebetsa lefapheng la matsholo a ikgethang ka ofisi ya ditimamollo le pholoso, e leng moo re etsa mesebetsi e mengatahanyana ya pholoso. Ka ho kgetholoha kajeko lena, re tlile ka ditaba tseo re hopolang hore mohlomong ho ka etsahala hore ka lebaka la ho ba e le mariha ho ka etsahala re hloke ho ba le lesedi ditabeng tsa mollo, mohlomo le ditabeng tsa metsi. Le ha e le mariha hakalo, ho na le moo re tlameha hore re nne re hlokomele hore na metsi re ka kopana le ona jwang ka mabaka a ntseng a tshwana ona nwa hore ke mariha.
2: Ke o leboha le nna madam. Ke dumedisa ba mamedi ba selemo ya sa Lesotho. Nna ka lebitso ke Tlatso wa Pinyane, ke sebetsa sepoleseng sa Lesotho Special Operations. Ke sebetsa haholoholo haholo le taba tsa metsi. Ditaba boholo tse ke di tshwereng kwano re tlatsa di sherela Basotho ha nako e ntse e.
3: Ke a lebahlebe bamamedi ba eso ba Radio Lesotho. Ke rafallang fane ke Lesawana, ke bitswelang Sergeant Lesawana mona sepoleseng sa Lesotho. Ke hlaha mona moo bontate Spirit ba bontshang ho ba hlaha teng matsholong ana a ikgethang lefapheng lena la ditimamollo le pholoso. Ke a leboha. Oho, ngaka o sa ntaetse hore tlheke tswele pele ka mang. Oho, ke batetse kwalla ngwana se ka ntle wa
4: ngwana. Ke a mo tseba ho jwa. Ke ledingwana wa molahlehi wa ledingwana la ntatemoholo ke Skansi. Ha eso ke Marakabeyane e Hastala. Ke sebetsa sepoleseng sa Lesotho matsholong a ikgethang. Ka hara ona ke sebetsa hona mona, ke sebetsa metsing le mollo. Ke a leboha.
0: Thank you ntate Lesawana. Ha di tswe ka wena ntate, re utlwe na ona.
3: Ke a leboha hle mongaka. Yahle ka nnete jwalo ka mongaka sa bontshitse hore la nna ka taba teng selemeng kwane ntse di tlhokomediswa hore thepa le bophelo ba Basotho se ka ba senyeha jwalo ka ha re le mapolesa e le boitlamo ba rona bo boholoholo. Re boetse hape re ahlahle beng ba karere jwalo ka ha ho ntso ho tjha, mme ha le mariha tjena re a tseba re tlile ho tlo nna ho tswela pele ho tjhe, empa kana rere o ele rere ho se ka ketetse ho tjha hle mariheng ana a bang a sa tjheleng bebe ke a ho qetela, mme re boetse a tlhokomediswa hobane batho bana ba ba kgutshwanyana re a tseba ba se ba le teng hae mono, mme ha ba sa ye sekolong tjena hle ho na le ntho tse ngata holo tse hlahang. Ke mpa ke re fela hle beng ba ka re dua re ipile.

etsa hore anke re tlhokomeleng thepa tsa rona tse re di sebedisang ka malapeng ka mono, e ka ba tsa ntse re inyanyatsang ka tsona tlohong, diphefumo tsa ntse re ithelang ka tsona, ha o ka di sheba ho tsona mono di trouwe mollo, le motho a sa tsebe mobala wa bona hore ho na le ntho e trouwe mo le bontshang mollo o tuka mono. Mme ntho ena ha e le jwalo fela e re se ke wa beha thepa ya mofuta ono jwalo mane festering mane mo kopanang le letsatsi. Ebiya moo di ngotse ka sekgowa o itswe don't put it to the direct sunlight, empa rona re di beha hona mono fela. Mme taba tse ntle di re bakela mollo haholo. A go hlokomeleng hore dihitara tsa rona tsa parafini, ke bone hore ha o e tshela parafini mono, o e tshela parafini hantle, parafini eno ha e qhalane hodima hitara mono, re dua re di tlhakotlhakola hantle mono hore se ka ketetse di qhalane mono, bane jole ka nako ngwe ka futhumala haholo, o ka ketetse o e tsetswang, e nkile lelakabe. Le hona ho roma bana batho bana ba rona, bana re dutse ka mona rona re shere bethe se le tshwere dimete ka mona ba ntlo ya tjha. So wa re qobeng hore bana se ka ba nkisa dihitara tseno tsa parafini, re se ka ba nkisa dihitara tseno tsa motlakase tseno, hobane di tlo re bakela bothata bono ba mollo. E nngwe ya bohlokwahlokwa hle Basotho baheso, ke a tseba hore ho a bata haholo, mme a re qobeng diofising tsa rona mono hape hape ho siya dihitara re di beile on, hobane o tla kuka motho a re hitara e mona ho thweng ke ya hana ke yang ena oil heater, ho thwe e bolokehile. Ke a ipotsela ke ma motho ana a hlahe ka ntho jwalo, hobane ke thepa e ntswe ke motho. Ho ka etsahala hore o ntso e sile ka tlung ka mono, a ke re e kuena le hore ha e chesa ho le ntse ipeya on, ipeya ha o kgutla kgutla o se o kgutla ka seje kgolo, mme ha o kgutla o sa tima hitara eo, ho ka etsahala o bolaye ena ntho eno, ke thermostat o e bolaye, e be se e chesa ho ya kwana. Mme ketong ya tsatsi be o ketetse o bile le mollo mono ofising ya hao, ho sa sa go tla mosebetsi o fumana o sena motho o sebetsa teng, mosebetsi o fedile. Malapeng mane hape hape re ntse re re a re qobeng hlebeng ba ka ho sebedisa nthwane thweng ke extension cord, hona tjena ke maria. Extension cord eo re ntse di overload ka tlung ka mona ka baka la tshebediso ya extension cord, yane e re ipitlang ka mamati mane e yang ka kamoreng e nngwe e re e hatang ka maoto ha re tsamaya lapeng mono. Jwale hape hape o kga mollo mahane mo re hoketseng di-fridge, TV, re hoketse ntho nngwe le nngwe le nngwe, socket ya outleting e le nngwe, e le goreng re o volotile socket ya outlet eno mono. Jwale re boetse re nkile motlakase ka mona hape hape ka extension cord o ya kae, ka kamoreng e nngwe hape hape mo ntse o tlo fitlha ho tswang overload. Shebana nyeo socket ya outlet eno hao eno kapa mono bo plakang teng, e re fana ka matla a makae motlakase, wena o hoketse dintho tse kae moo mo hoketseng teng. Re a bona gore o imeditse ke mokgone tla ga o tshwara extension cord eno ya hao eo, o fumana gore e chesa tukutukutukutu. Ha e chesa o tla kuwa re ya chesa. Re hopole gore Basotho baheso ka gare ka moo ke dithapo diterata tse pedi tse tsamaisang motlakase tse o isang tse o kgodisang, empa e kgafaruwe e kwaetswe ka plastic eno fela. Mme plastic eno ha e tsamaisa motlakase nako ena kaofela e tle e felelwa ke eng, boleng. Ke mokgona go thweng ha e wayare. Extension cord ke ntho nka motlakase hwa nakwana o hoketse mane o sebedisa ke tao sebedisa, ebe wa e phutha o beya setorong, ha e wa yare ho hang. Ha o sona le tlhoko ya diplaka tse ding, batla ka motlakase ya nepahetseng a futa o ekeditse diplaka e le hore o thepa ha o due bolokehile. Ha o tsamaya o ya mosebetsing kapa o tloha mosebetsing ya hae, etsa bonnete ba go bona diplaka tsa hao di off kaofela. Ntho e ka salang e le gone ka tlong ka mono e nngwe ke fridge. Jwale malapeng a rona mono re sile re ntse diroboto ka tlung ka mono, ke bone le lekgubedu, ke le lesehla, ke le letala, ntho engwe le ngwe biamaya kore o fire sheba nako ho ona. Mme ntho ene e reng motlakase flow ya motlakase e teng ka mone ntse mata ka moo. Jwale ba bangwe ba rona hape hape le tsona gasetsa rona re di reka mona lebenkeleng, go na le dintho tse re sa di tlhokomeleng mono madam Mofoka tse di kopang ke ba tlhokomedise tsona. Gase ga o le reka lebenkeleng mono, etsa bonnete ba gore ga o nke mokomo o o kgobeileng. Mokomo tshepe ya ka le o kgobe fela e latlha boleng. Tshepe ga e le mafume e a bontsha gore boleng ba yona se bole ka tlase bona, mafume e tlhire a tseba ga ja tshepe mme e latlhisa boleng. Qoba go nka gase e kobeileng ka mona ka moo o tlo tshwara ka teng ka mona go thokeng ya valve mmole. Jale ga o qeta go e patalela gase wa gaeo, a ko tlose kgafareno ka odimo eno, jale o shebe ka diforetseng ka gare ka mono, o shebe na diforetse tse ntse di feleletse o ntse o le shopong mono, ga ka fumana gore di genuile di tshwatlile

0: ofe unwe kitu kida ha umuji le ene ene se kita meji ntweno yena ha lo patala leto ha ya company tsa ntse tse rekisang di gas o lo fuwa entsha yeno se ntlame lo sengwa jwale etsa bontwa go enka ene paetse ha o fitla pe mola pele o e hokela a go shebe regulator ga na hao bona ba ba mbana di limo tse fitane shume a sala ga regulator ha o se change shebana ga ke re ene ke ne mono e bitswa o ring o shebena ha ya pepa kana na hana ditlhabelanyana na e shebena ntse mi man qalo man ka ba se gotletse mo ga o mo go bana bogolo ba gona ka tlhekefetsa di regulator ga re bula ga se ka nye o tlo ke ntwe se go tira fa se se tinya se mandate le ba e tiso a tso ofela ntwe nu a ke ta u tisa go tsi o bona re tida hantle kwala bula kwala stofu sa hao maifone botsi bone tlo ba go wa kwetse ka ofela ha o qeta mo njulo o bulele ga se ne felle mo komona ga se o bulele o felle ka ba metsi a o tsetseng ka sesepanyana se sa dijana ka ba ntse le metsi fela tsa sebetsa go tloa regulator ga mono wa fitla mane stofu mane mo hoketseng teng jwale ebe wa sheba gona ebe mo e dutlang teng ke kae ga o entse jalo o tla bolokeya obane ga ebane o dutla le thopo o tla nka kgato o le re ka thopo le nepagetseng ga ba ke regulator ga e tla o jetse gore ga e sa tiyantle change ya regulator le ga ga nako mona ntse o sebedisa gase ga e ga o kena ka tung ko ngakga gase se ka ba laeta la e se le go penya moanene leboteng se ka ba laeta bula difestere ya mokobongwana wa gaso o kwale jele wetse nthwana kitseng o etse ya metsi gothaletswe nngwe kgologolo ko goge basotho ba eso se ka sia mokomo wa gase ka tlong ntse o butsi ga o keta o phela kwala mokomo wa gase beitlo ya tse nthweno kwala gase mmane yaanene e maifo mmane e time a re keta go fi e be o kwala maifo motlhana ka go fela pele o le o phela ya setofong pele o bona maifo a kwalele gantle o nto ya mane mokomong e etse go thini rute ba lelapa nako ena ka go fela ka o ka etsa o le o tla bolokeya go tloa moo e botlhokwatlhokwa nte disprit ke batle re bua kana pelepele tlhame mofoka ke ya gore re ne o ba fe nomoro tse tsa gone ba tseba go di letsetsa nako ena ka go fela ba di bee mo a boteng mono ba di fela ba gaisane tsona ke
1: toto
0: 31 mme nomoro tseno e se ka ba lekunutu o di ruta bana le wena mone o di beela peng gore mollo ga o tlhaga go gona o lekana le bakete ya nennyana ya 5 liter letsa ga re na ga re fitlha mone mollo time berere o go senyeditse nako basotho ba na le tlwaelo ya gore ga mollo se o tletse ntlo
1: kona
0: ba buang se o tswile ka difestere ge tloa ka ga toropa masego ka mone kapo koloi ga e tšhamola e be ba keteletse e be gona motho a reng
1: ntse
0: ba e gasa ka mobu wa bona gokene e aparela koloi kona o letswang lefapha la eso empa ba ile ba letsa ka nako ka nte re atle ba thusa empa fa e le gore batho ga ngata ba thusitse tla fumoa se ba sa tlhae dikoloi tsa gona le tsona o ele ya re qobeng go tshela dikoloi be nne re e sisinye koloi petrole ga bane o itswe tanka teng ka dithaga tse lesome ke tla ga ha e tshela mane motšhining ere se ke e ntsha di-fumes kapa ke tla re keng digase tsa ntse tukang ya e ntsha o yona mone e leng yona e tukang jwale ga tanka e tletse agolo ga e ntsha gase tseo e tlo fumana sebaka sa digase tseno go kae mone kepene setseng e saletse gore gase tseno nako go futhumalang kolo e futhumala e be gase seng e tswang se tlelang ka mono tanka ga e phatlhoo jale gona re e tlatsa gore be re bule ntho tweng ke briefera ka mane ka pele ka nkong e bule ko go kolo yene e tletse phetogole gotlhe mone kotsinyana e kananyananyana a fela ko a tsenang go chaise kapo phetoge kolo e atšha e tšheswa ke e taba yagore e tlatsitse o feta tekano di e ntswe ka bo mobeng baka ga o tshetse e gaile e tlwelele yona mone e gaile ke pheto a re tloeleng go etsa taba tse ka ga bakelang bothata e ntse tswana le yena ntho yane ya diphefumo ka mane ke mogona phefumo o tla kua thweng ga yatla e sa tlala ga o e rekime kua ga ena e atlalantle ko bane ba tseba gore
1: ntle sa tlala yo
0: e kemme ba tseba gore nako e futhumalang o ikwa mofuthu di-fumes tsane kapo tsona di gatseng tse tukang di a tlala ke sebaka sa gore di tlale ka mono ga o ne o ka kgona e tlhokomela ntho eo ga o ne o chesano o tla kua ka re phefumo ne e tletse

0: ha o boetse go bata tla ko e ka e seletla se gape gantele ke tabane ya taba tse ding tsa motšheso le segame jole ka gona tle basotho baeso a re ba baleng re boneng gore dintho tsa rona di napaetse ga ona ntlo e chang ga ona ngwana a chang ga ona koloi e chang marieng ana ke a leboa
1: ga re bua ka yone ga se ga e setlo fela e nkgiswa keng go yona ko e nkgange sentse re tseba go ya nkga e ya fela
0: ke a leboa gantetle tlee o buane temngaka batho ba bangata tlo kore ga se a tlo fela ya nkga e tlile o tla o utlwa gore e tlile o tla nkga ke gobaneng gokele yone ya pele ga o kala o tlamagase ga ba itisa go lekana ga o itisa ntle ga se o lekana ka nete ya modimo e tlile ya ka ba fela o tlo e bona fela e sege fi e sa wetsa o sa utlwa le go nkga jale ga o ka etsela gore e be nneng ga ba itisa e tlile tlo nkga e tla nkga tisa ga se ka tsela e nepagetseng o bone re ke re dutsang tere tsela nepagetseng o ke ba utlwa ga sentse nkga ka tlong ka moo jang kapo jang ke ba utlwang tse nkga tlabe di dintse boemong bo nepagetseng
1: nna lefapha la yone ntse le rupela batšha ka taba tsa dikgase tshebedise ka taba botlhokomelo mollong bona eane bo dikgase go na le nako ne le ene le tshware dithupelo
0: ee atlhe mongaka ke a leboa gantante tlhile ntse le mosebetsi ntse etsiwa ke lona lefapha lena re a tlametse mono ga re mme nngwe re ba rute ebile ya gona tsela ke nako e ntle gagolo bana ba sekolo ba kwetse metse mono ga le re mema beng baka re aya mono go tota re le thusa ge le ruta go ipaballa gatlhole le mollo gagologolo ga batho bana ba batšha ba le teng jone ba tseba gore ba tseba tse ba gona ba itlhokomela jang tabeng tseno tsa mofuto jwang le dikolo mane re aya nako di butsweng kolo tse dingwe di re meme go tloa dikonyane mono re tseba le go apala bana bana ba dikonyana bane ngwana dikonyana o ke ba ema ka pela ga monong ke difaele o go a mo ruta e le go mametse monae ge mo ruta krentse re bapala ka yona tsela eo o tla utlwa ngwane eno o se sa go fitlha wena mo tla fomona ntho e tsena a di tshwere gagolo fela goba le tsela tsene tsa metsi tsena ge a di etsa go rupela batho molemong wa goreng go be le polokego bakeng sa go se ka nna ba le batho ba ntse ba bela ka metsing ee
1: lespirit ka wena ndate
2: ka nnete re lebile gagolo mosotho wa eso mosotho wa retiwa lesotho o rutlwile ditaba tse le botlhokwa tseo re lokelang gore re di tlhokomele kapa ge re ikamaganye le tsona ditabeng tsenana tsa mollo mme re boetse gape re kena letlhakoreng la ditaba tsena tsa metsi ke a tseba gore ka lebaka la gobane ke maria dikholotso tse ngata ga re na tsona ga kalokalo tsa batho ba tlabe ba ya matamong ba re ba ilosesa ba iloetsang fela jale go na le dintho tse dingwe tse tlamang bophelong gore bophelo go nne bo tswele pele di etsagale go na le maemo a gore o fumane batho ba se ba tlhoka patsi dibakeng tse dintle patsi ya sokolega jale re e fumana dinokeng ga pula di letsana gagolo jalo ka ga di letsana nakong enana ya go feta ya dipula di ye dithole magogodi kapa dirobe bo difate di dipakelele gona ka gare go noka ka monono ebe qetelelong ya teng e se bantho e ka e bampatsi yo batho ba ka gatlhwang gore ga ba tlokela go apheya ba iphuthumetsa jalo jalo be ba tla e tlhoka jale re basotho ba tlhokomele ge gore nakong eo ya ga ba ke go gwalela moo go etsala gore o fumana gore patsi e ntle e ka gatlhang matlho a motho e okametse bodiba ba noka kapa kwetsa jale gampe re tsobeng gore nakong eo re le go gwalela patsi re ka gwalela patsi eno e mo go leng bodiba e nngwe gape ke patsi e o ka fumanang e kae kaka e ituletse fela ga e sa tlhoka le go tlwelele o losaga o ka enka fela ga ko shebe gorena mono mo e dutseng teng ga e a dula mo tlaga ga gore wa e tshwara ebe wa thelela o thelela ka gaga letangwana kapa kwetsa eno ya noka gobane noka enana e tlabile a tla le patsi ya fitlhe a e paka mane go santsane go le metsi jale ga e se e dutse nako e telele e se shebagala jalo ka ga e kae kaka mo mme e teng gomme gantinyane ga o e tshwara fela tlasa yona ke metsi jale ka tlhokomeleng dibaka tseno tse jalo taba e nngwe gape e ka re isang metsing e ka ka iphumanang re le matlhatsipa a metsi ke taba ya go batla mokgwa wa go ja batho ba bangata ba bone menyetla ya bona ya go ja dinuke.

mona kapa madamong ka sepheo sa ho tshwasa ditlhapi. Mme taba eo le yona e ntse hloka hore motho ha a yang bo tshwasa ditlhapi a se no tsamaya le mong. E hloka hore ebe o na le motho o mong o ntse o tsamaya le yena kapa le sehlotshwana. Mme ha o so ntse o sebetsa o lokela o shebe sebaka seo se o sebeletsang ho sona hore na ha ho theka metsing. Kapa nakong eo seng o hula tlhapi eo ebe ka keteletse o thelela ka metsing ka moo. Ha re tla matamo monana ana a ha o finyane le rona toropong, re se re be re bone bokapi bo bong jwale bo batlang bo le kotsi ba batho ba sebedisang dirofu tsa dikoloi. Kapa ntho efe kapa efe fela e bonahalang e kae kare e ka jara boima ba motho ka metsing. O tla fumana batwana ba di sebedisa hore ba dipalame jwale ba kenelle bohareng ba letamo manane ba ilo tshwasa ditlhapi ka tsona. Ntho eno e kotsi haholo hobane ha e a kgakeletsa ho lekana hore metsi makhubu a metsi ana a se ke a kena ka hare ka mo. E ka nna ya re ha motho a ntse a sebetsa kapa ho hlo ho etsahala hore ha o ntse o tjhehile ka monono ebe ha leqhubu la moya le fihle jwale le nyolla maqhubu anana ka metsing ka mona a kgaphatsele ka hare ho se ke tswana seo. Jwale hampe o tla fumana ka ha ebile ke maria o fumana hore motho o apere jase o ntse a rwetse dikgohlopo tsane tseo a na ntse a di rwetse ha ntse a tsamaya ya letamong maa. Jwale taba enono e etsa mahlatsipa a metsi a sa pholoheng le ha e ba se motho a se ka o leka hore a ipholose hore a tswe ka metsing ka moo. Taba e jwalo ka nnete hlile re thibela letsatsi le tlhabang le dikelang le ona wa le tjena re etsa kgopotso ya hore ka nnete se be ra iphumana re le ka hara metsi ka moo re sebedisa diketswana tseo. Taba e nngwe hape eo ke nahanang hore mohlomong re ka thuseha ho yona ke ya hore ka nako ena e fetileng ya dipula re ile ra bona hore na metsi ena e hauweng ka hara dipula ka monana e re beha tlokotsing ho le ho kae. Jwale ha e le maria tjenana re monyetleng wa hore ba ebileng mahlatsipa ka nnete re nne re hlekeng re phutheng thepa tseno tsa rona re batleng dibaka tsa bodulo nqe nngwe re tswe ka hara diphula tseo. Re ile ra ba le bothata ka mona ka sebakeng sa Motimposo le tlasa letamo lena la ntate Tshabalala metsi eno ho ya tlase. Pula e nele haholo ya ba e qetella e se e kena ka hara matlo ka mona dithepa tsa batho tsa senyeha haholo. Mme ka nnete re se re etsa tlhokomediso ya hore batho bohle ba seng ba haile ba mpe ba nke mohlala hana monono ba phuthe mehasona ya bona ba bona hore na ba ka beha metlotlwane ya bona kae dibakeng tse ding tse bolokehileng. Ho feta mono ke a kgola e nngwe ya dintho tse ntseng di ka re hulela metsing le ha re bona e ka e kaka ke maria tjena ke taba tsa maeto. Ha o nka leeto o lo tshela noka o tlameha o lo sheba le diboho leo o tshelang ho lona hore na le ntse le le ka tsela eo o le tlwaetseng le le ka yona. Ka ha ka nako ya nene ya ha dipula di ntse di na ho na le ho fateha le ho kateha hong ho itseng dibakeng tse ding ebile ke moo jwale ha e le maria tjena e bang barafi ba fihle ba rafa mahlabatho ana teng. Jwale dibaka tseo tse jwalo di hloka hore re di ele hloko haholo mona moo barafi ba rafile hona teng ehlileng le ha e ba e ne ntse le moo tshelang teng o tla fumana ho le so le bodiba. Ha o kena ka moo ka ka metsi o re wa tshela ho na le moo seng ho na le dikoti tseo o ka tlwang wa iphumana ka nako nngwe o so bile o ba lehlatsipa hoba le ho bata ho a bata o qeteletse o so kgaqa metsi. Dibaka tse ding di ye di angwe ke taba eno ya hore ha dipula di ntse di tla le mahohodi a majwe hodimo kwana di etsang di fihla di deposita majwe dibakeng tseo tse re tshelang ho tsona. Jwale o fumana hore nakong eo tshelang ho tshela ho so ho na le majwe a ka rellang moo. Jwale hore ha o tshela o lokela hore o nno sebedise mekgwa yane e re kgothaletse hore ha motho a kena ka hara metsi a ka e sebedisa.

0: tsa gore a nna utlwa gore na ka gare go metsi ka mona go na leng e le gore o ka nka lege wa nna wa khukgutsa ka pele go wena wa utlwa gore na o tlo tsamaya sebakeng se jwang. Ke a kgona go tloga monono e se ka ba gore baeso ba nne ba nke dikarolo tse dingwe tsa tlhokomediso ya ditaba tsena tsa metsi re nne re ye pele.
1: Fela Spirit, go na le dikereke tsena tse kolobetsang, ba tseba go letshalena ke la bona e sale le ba tshepagalela, na go na le tlhokomediso o ka etsang go bona?
0: Ka go tloga ka nnete, tlile ke lebile gagolo matamo, etlile re tsa tlhokomediso gagolo re ipapisitse le bona batho ba nonone, ke ba lebetse, ke ba sile ka phoso. Baruti botle ba bona ke ba gore ke batho ba sentse bile ba sebedisa lege leno la bona. Re kgothaletsa gore ketapele ya letsholo leno e no kene kapa e sebeletse sebakeng seno se batlo tla ba kolobeletsa go sona ka lege leno, gore ba nne ba utlwe gore na mo metsi a le mangata teng ke go kae, ebe mo metsi a le mangata ba se ba tlhoma meolwane e tla ba bontsha gore nakong e ga re sa fetela ka sebakeng sane se le kotsi gagolo go ee madam.
2: Ke kopa gore ke tswele pele le nna madam, ke ne ke tlhokomedise Basotho ka gola le go ba eleliswa tse dingwe tsa dintho tse ka bang kotsi go bona ga ba le metsing. Re na le bothata mona metemo ba gore ebe go etsa le gore ebe nakong tsena tse tlang tse re sophitlho tsona, nako tsena tse tlang tsa nako ya Nafis TV go tlopa kwa dikoloi mane godima maqadika ka kgopolo ya go ithabiswa. Ga o ithabiswa mono e se ntho empe akare e qetelela e fetoa ntho empe gobane go na le motho a tlotla a qetelela e re ga ntse a thaba mono kelello ebe ya ferekana ebe o qetelela a sa ukwekang a ka kena ka metsing ka mona golo ga o tla sheba bana ba banyanyana bano ba bo modimposo mono o tla bona ntse ba ikagela ka mono ba isesetsa jalo. Motho wa mogolo a jane ga ntse a ithabela moo o ba le kgatlhego eno yago ya mono jale ke eletse batho ba sa tsebeng ka metsi kapa batho ba ba thabela go kena metsing kere ga o sena tsebo se kaya ke ntho ya botlhokwa. E nngwe gape re tlameo he nena o na le tsebo se atamele metsi o le tlasa tshutshumetso ya tai kapa sethethefatsi sefe kapa sefe gobane taba eo e tla tla e qetelela e ba kotsi go wena gobane se re bone ka makgetlho ona maqadi ka mono se re ile mono se re phutha koloi ya Mosotho e se e tlolatwa ke ba gabo ena se re monkile se re mo isitse polokelong ya bafo
1: fela gobane metsi a kgama letaba a kalekale
2: metsi
1: o tse motho yona tsela ena wa e tsamaya ke mona mantsa tshela ya motseng wa fela ga ka tao ga o sa tshele go etsagala ba metsi a na le a etsa bang le motho a tauwe
2: a gola mme mo ke tla go wena metsi go tho metsi ke setlhaga ke boneka ka phoso motho a tauweng o ya ba atametse pele a tlhage senanang jwale se mo phekola ka tsela e sa tlwaele yang tsatsing le gobane kelello ga e ka nako eo ga e boemong ba gore a ka ya metsi moo tai ke ntho batla e ferekanya motho jale ga o fitlha boemong ba metsi metsi ga o kena ka gara ona metemo re netefatse goreng metsi ga ona mo itshwagaletsang a re ka gago meng ga kelello e se e na le go fitlhileng gwa e ama ya ba e ya ferekana nako yane metsi a na a ka o kenang ka nkong fela ntho o ne o ka nna wa phama fela wa itlhotlhoga e be o a ferekana o le motho o se o ketelela o ferekana go se o ketelela o batla go itshwagaletsa boemong bo le ka go itshwagaletsa ke nako e o leng goreng re tlo thulana le bothata. Gape ke kopa gore ge leliswe Basotho ka enao ya matangwaneng a nanang a teng dibakeng ka go fapana go ya bana ba banyanyana kapa e le batho ba golo go thuo seswa taba ya bohlokwa e bohlokwa ka go fetisisa boemong bono motho ga a ya metsing moo re tlameya go tseba mere mofoka ga e ba re tsamaile e le nna le wena le Morena Spirit le Morena Lesaona le Morena Sekantshi ge batlhano je ge tlameya go tseba gore re batlhano go gutleng wa rona re tlameya go netefatsa go ntse re le batlhano. Ka bomadimabe kapa ka letlhonono e kile a ka ya e tsagala mo o neng go tsamaile e mong wa habo rona ka ga ile MPS

0: le ba bang mo neng ba ile mo ketaneng wa boithabiso mo e mongwe wa bo gona a lalatlhelwa ke bophelo fela batho ba neng ba na lena ba sa ka ba etsa ba tlhokomela gore ga a sa leo ka gago mme nako eo go e tswang mawala otlhe a o tholanang ye wena o kae ga ba gutlela metsing ma ba mothotse a le kae ka fatshe ka metsing phelo se bolesio go botlhokwa go tsebang gore na re ba kae ka metsing go tsweng ga rona re ba kae go bobe le moetapele e e leng go ntse a beile dintho leitlho a re le ka metsing ka moo e mo tlamehang ke boikarabelelo ba gore beya leitlho a bone goreng batho ba nanang gotlhe go ntse go etsiwa ntho tsotlhe ka thelo
1: tlatseletsa gola ke tla gotela ganyane potsong ya gago ya botawa ke mo tlatseletsa metsi ke ntho e tlhokileng gagolo jele a itlhokisa mogao letawa a le a tlhoeka ke a peo ya bobedi ke gore ke mokganaganang o maatla a sena ona jele metsi a tlhoka maatla ke mogona go thaletso e leng gore ga o kena ka metsi o kene ntho e sa feteng gwaga tse pedi ke gobane ke ntho eng ya maatla ebileng e bakang letlala ka pelenyana jele motho a tauweng o tla ba a ke motho a ka grampang fela-fela jena ka metsing ka moo mme la o ka ba thotse ba metsi ao a ke be a ba tswa ka mono a phela legale go nka di-stroke fela tse pedi o tla ba kgathetse mme tla be le ga bophelo bo fela ke tlo matha ditlhong mona ba jele ke modula tlhoa se ke le putswa mokokotlo se ke matha bo ma mathileng teng ke tlo tla ke bua ka gagolo ka metsi ana a lapeng a ka ba botlhokwa gagolo a ka ba kotsi mme ke tlo bua ka bokotsi ba teng goba botlhokwa ba teng re botseba kao fela go na le metsi a bokelelwang ka meqomong lapeng mono le ka di ba teng a kotsi gagolo go bana gobane gangata ntho e bolayang batho ke botswa le botlhaswa le botao botswa e ba ba batswadi mo na mo tla fumanaa go mangwana gore a lo mogelela metsi ka moqomong go fitlhela ngwane eno a tonamela ka moqomong ka mono le a ka la tonamela ka mono o sa le kotsing ya gore a ka boela ka tlhoo ka mono ya ba tlhoo e kena tlasa metsi le o tla fumana e le mofu ka mono le ka bateng go a tshwana jele re tle le dintlafatsong tse e tsagalang malapeng mona go tla bo go reruwe go eketswa ntlo kapa go etswa toilete kapa septic go tla botshekiwe sekoti seno e be o fumana gore lelapa ga le sana maatla ga gore a ka tswela pele ka project e jwa o tlo fumana gore ba tloela ntho eno e le jalo mme ga metsi ya ba teng e ba pokelelo ya metsi ka moo jale go thaletswe ebe gore ga o na le ntho tse jalo o fumana gore o sosita o tswela pele o ko dikampele kapa o diteratele gore bana ba se ka nna ba kena ka gara tsone yane re tsebe gore ga a ka kena ka gara yone o kene ya bona gore ga a tlameya go kena ka gara yone ga gola le eno ya dikwari e se spirit ya buileng ka yone go thaletswe ke gore mokontraka eno ga keta go ngwatha kwari motseng moo ga go na le mobu o tla fumana ba o ntsha ba o ntshetsa ka thoko pele ba fata kwari jalo o tlo fumana gore ga ba tsamaya ba siele le dumela leno le tlo bokelela metsi a tlo ba kotsi setšhabeng ga a kwaele mono ga a qeta ga a qeta go etsa ntho eno ga e kwaele kapa a e kampele a gola e nngwe ya go tshela male nokeng noka ke ntho e etsa ntho tse pedi ga e tletse e ka fata kapa ya kata e le gore sebaka se o nno se tseba gore se tibile e ka tloa ba ka nako eno se katile ke mokgona a gola go thaletso e leng gore batho bano ba kolobetsang ba ne e batle sepoleseng sa bo gona re ka ba thusa ga ba mono gore ba etse tshebeletso eno ya bona ga bona gore ba bolokegile empa boemong be ba ka tswafang gore bitsa ntho ya go bolokega ke gore sebaka seo ba tlameya ba ye go sona pele ba isa batho ke bone ba rata go kolobetsa batho ga noka e tletse ga ke tsena moya o galalelang o mongata gagolo ga noka e tletse kapa go e tsala fela ke nako e e leng kotsi gagolo gore batho ba ka kolobetswa ka yone gobane motho ga a sa kala a sa a sa gatefatshe ka nokeng ke kotsi ya pele ga a sa na maatla go gang godimela e le gore metsi ano a sa ka tsamaya ka yena a etsa ntho e ratang ge la ga bona tabe eno ka gathitsane ka mo o noka ela a tsamaya ka morutileng mokolobetsuwa e le gore noka eno e ne tletse yagolo kapa sebaka seno sa

sananana se bolokeng ne se se sa bolokeng ba ne metsi a fihlile a fata a tsamaya ka ntho tsa ka mobu a nna tse ba o le teng mono ba ka kgona go hatafatshe ntho ba ka etsang ko gore a ye sebakeng se enwang kile thupa e ka lekanang le ya monyenyane moo ko gore nthona ke utlwe makatsa gobane le ga o shebeleletse filimi ya na morena Jesu mo e leng gore motlhomong re fiwa setshwantsho sa go kolobetsa o tlo fumana kolobetso a kguma mekara metsi mona baruti ga o kgone le ga o ka gumama fela o kwaela tloe o a ipotsa gorena gobaneng ga tlameya gore kolobetse batho ga noka e tletse o ya mono sebakeng seno ka thupa ya ka tlase-tlase e ka lekanang le ya ka tlase-tlase jele go thwe metsi a setshwa a etswa ka lere puonyaneng a lekwa ka lere o ya ka lere leno o a sheba gore na mono mo o kolobetsang sebaka se o kolobetsang ka sona o a tsamaya maotonyana a magago o a sheba na go bolokeile kae o a gutla jale ka nnete ga o kare o kenya thupa ya ba o fumana gore e sedikela e le gore ga o sa bolokeile moo empa ga le re bitsitse ke ntho e re ka leetsetsang yona a gola ebile le ka ba la kolobetsa ge le ka metsing ka mono ge kgothonne mono mo le kolobetsang teng enkue ke metsi so polokeo e ntse le ya gore a ko re bitseng ga le tlo kolobetsa ge tsebe gore maphelo bonyane a ba bolokeile a gola e nngwe ke yane ya go tshela ka diphoofolo re tshela ka dipere dinoke mo ene tlwaelo ke gore ge tshela ka dipere mo re tshelang ka maoto taba eno e ba kotsi mona mo re tshelang godima majwe gobane pere e oto le thata ga e kala e gata lejo leo le ka metsi fela ya thela re la ga ba le case ya mona mogolo a le a tlhokagalela mong o tshetse gaya ga gutla ba fumana go se o tlhaa pere fela ga ba sala morago ba fumana go gae motho eno ga yo le ka mane re mo fumane tlasenyana ja metsi a sa monkile fela ga re tlhokomela re ya bona gore noka pere ena ga e tshela majweng male e wele ya ba o otla ka tlho mong majweng mong ya ba metsi a sa theosaleng so go ntse o bolokeile gore mo re tshelang teng ge ke re qobe ga re tshela ka pere e sentse e le oto le thata o lo e kopanya le lejwe le thata le bileng le thelelang e le gore di-risk di godimo gagolo go thaletse ntse e le gore re lo tshela mo go bule.

0: Ivana,
1: I can't
0: hear
1: you. Because what is this?
0: God.
1: Mme o thomolo mo ne omeletseng ga o bontshe fela tatlhegelo ya metsi mmeleng empa o bontsha le go fokola gwa sesole sa mmele ka baka la go senwe metsi a lekane sho ke taba tse kakang mosese wa lefifi le o fokolang
0: ee bo mone o tla thola ka nnete o ntse o re qapi fela fela wa go
1: ebile o le lefifi ka mmane
0: eeke
1: batho nko pa ka nwe metsi ga batho bona
0: ntho
1: ga batho bona ntho tse
0: matšhaba
1: sho hoti go tshwarwa ke tlhogo le go tsekela ba e bua ka e bona mhlophisi ba re go tshwarwa ke tlhogo go ka etsagala ka baka la go fokotsega gwa volumo ya mmele
0: gobaneng o sa nwe metsi a lekaneng
1: ntswetsa nna
0: ga fela o sa nwe metsi o nwa metsi a sa lekanang ke mane mo o tla utlwa fela o ntse gore e tlhogo headache nako ena ka go fela
1: mokgathala le go tlholeya go tsepamisa maikutlo
0: nna ke na ke na le utlwa fela nna ke a anwa metsi tlile ke na le utlwa gore ke gathe
1: jale botho bo tlasa matlho le bona tlile ke metsi ka boko o segoba le hantle taba tsena le segase le go kgitlwa ke thabe mamane se masa lesotho ande o bone tlile ga o kgitlwa ke thabe o thone metsi e le go se ke sesupo sa gore metsi a fokola jale nna ke be ke botsa herruption ngwana lapeng mmele o sa ntse o jwetsa balo ka ka koloi fela ga o na le mathata akere koloi e tla o fetsa gore o se tlhokala dipetse e tla laeta mabone ya fengfeng go bontsha gore go gongwe se lo siko jale ka mokgwa o tshwanang mmele o kgetlwa ke thabe o tlhoka metsiindicator
0: le ona e ke ingwetse le nna
1: and ga o qeta o na tlhela se nwa metsi thabe ya fela e re mosebetsi wa nono tlhokala
0: osaand o so bona wa tsana o tla bona ka nlo metsi ya botlhoko jalo ka tsele o thoge yanwe ka teng o seka ona mojeje metsi ya ona o keta one a thabe ya ke go a tse go thoa phoke 2 minutes e fedile thabeng
1: e fedile
0: you understand ke yanwe re tlhokang
1: so why re tlameha go fosa fela mmele o sa indicate kapo re tlameha
0: ke re qoba yana o tlotla o tla go re indicatela
1: ke
0: yona ntse tshwana le koloi ska emela koloi e bebe le mathata
1: why o batla ke se ka emela koloi ga o buile nna gantle ga pšhine fe obane nke ke ka tshela petoga le koloi sa ga mafora gayo
0: o batla ebe fele
1: e mpontshe ka
0: lebobothata
1: bo gaga staka mona re kgetlwe ke thabe e le gore ke sine fela go nwa metsi ga wa staka
0: nabophelo ka bo bona bore keletso e botere go feta setlhare itukisetse taba enong
1: mamelo sa masa lesotho ga pšhine le mayo tliniki le dipatlisiso di go nwe metsi nna ntse le nwa metsi haimo ebile ke maria ga ke le tshepe gampe ke yana mo na le ntswetse ntswetse nna ntse le nwa metsi haimo
0: mme wa tsana haimo la ebile e mo natekang ke na le nkgono e mongwe areng a nna metsi ke yanwa ka tshela tsene wa fitlhe a tshela ka ga tholithi ya didrinki tsena tse a sa nwe le drinki ga ntse a sebetsa letsatsi mo o a beile letsatsi mo
1: a nna futhufuthu mane
0: ntse a fitlha ama a ntse a le ona letsatsi mo
1: ntswetse nna le nwa metsi ba mamedi nna ntse le nwa metsi haimo ma
0: 2231642
1: double 6 5 double 9 double 3
2: hai me tsa me dira to tsha go buetse maria ke
1: ke tsiba
2: a dumela o nna mane ha go le hlabula he hore ke se ba le ntshong tsena na tsa di ene di tsena na go buetse ku ga ka ka me ke se dire tsa ke ma go tikoti ke di botolo go ha ke sa gata jwa re
1: le kofi
2: ba u kwa
1: ke ga ke le tsela
2: ha ke ha ke le tsile ga pole tsa la motho a kolotana le metsi ba ga le ne ha le tabua o tsebe gore le fa sign ya go mmelo wa ga o shota metsi ga o ka bona o le motho a tabuang leleme
1: butla ke tloshe ba lena laka
2: gape ga ntse ge le leleme mmono ba re ge le sweu le mona le o ka bona ka monga lona a ka re gofola a le tlose ntho tshweu mone ka mafuganyana ba re le eno monga lona kati ya gae ga e sebetse gantle le
1: wana wa re ruta ga ba se ne ke nana sentse leng ka diipone le sheba maleme ya lona go na
0: me wa tsa engwe e bile ke e kwile nna hona mo gore ha ke go bona batho ba

0: Vutu vuma vuma ya tanda dali mamara sama sala sote hle ha re sa jena ga fetela fela ka ho MOB sports buzz po our eruption in the building a re fetse ona rutlo gona tsena tsa dipapadi di eme jwang letsatsing la ka je MOB sports
1: Mamari ha ho sheba metsotso ya rona ka nnete e le shumele nan le metso e miraro pele re fihla jwalo horeng ya bone pele re fihla horeng ya bone mme ka nnete ditaba di teng dipapadi di teng ka nnete wena mamedi re hlokometse ka nnete hore di ntse di bapetse le letsatsing lang la maobane tse ding tsa dihlopha tse kgolo di tswile jwalo ka ramohope ono wa lefatshe mo e leng gore ka nnete boholo ba rona re ne re lebelletse hore e tla ba ntse ba le teng empa ka nnete ae modimo ha etsa dintho ka moo ba batlang ditaba di se di fetuile ke hlokometse hore ka nnete letsatsing lane la maobane ke mo e leng gore naga yane ya Brazil e bapetse jwalo le naga ya Japan mo e leng gore ka nnete Brazil e shapile jwalo ka ntlha tse pedi go e le nngwe e ba ka nnete setlhopha sa Germany le Paraguay di bapala ka ntlha go lekana mo e leng gore di ile tsa lokela jwalo di ye di mekokong mo e leng naga yane ya Paraguay e le a fitlhe ya tlhola Germany ka ntlha tse nne go tse tharo tla gopola gore Germany ke tse dingwe tsa ditlhopha tse golo ka go fetisisa mme Netherlands e le a bapala jalo ka nnete le Morocco ya ba nene le bona ba tswa jalo ka ntlha go lekana ka lebale mo e leng go tla gopola gore naga ya Morocco e korile jalo ntlha motsotsong ya go qetela ka nnete mane mo e leng gore setlhopha sane sa Aforika Borwa le sona se tswile boemong bono bo jalo mme ke naga ya Morocco yona e ne e le ga e cover e etsa dintlha gore di lekane mme ka nnete ya qetelela naga ya Morocco e hapile jalo papadi e jalo ka ntlha tse tharo go tse pedi mekokong mme ka nnete e re naga ya Morocco le yona e fetile e re tsena di re naga ya Morocco ka nnete e fetile mme re tla re utlwa gorena ebe naga ya Morocco ga e se le maemong ano a jwalo ebeneneng ka nnete na ditaba di tlaba ka jwang letsatsing la ka jeno ga o sheba mamedi ka gora ya bosupa ke mane mo e leng go setlhopha sa Cote d'Ivoire se tlabe se bapala jwalo le Norway ebe ka nnete France e tla bapala jwalo le Sweden ha Mexico e tla thulana jwalo le Ecuador mesonyana ka gora ya boraro ebe England e bapala jwalo le DR Congo mme ka nnete le tsona ga tla di utlwa ga tla bona gorena ebe di tla iphumana di sebeditse ka tsela e jwang mme mamedi ditaba ka nnete di ntse di tswela pele re di bone re ntse re le gona mono mohopeng wa lefatshe re tlhokometse gore ye mongwe wa bahlankana ba e leng gore ga o sheba mohopeng wa lefatshe o nkile mojao ke sebapadisane sa Aforika Borwa e leng Bekezi e leng Bogazi mo e leng ka nnete naga ya Europe e bua haholo.

ka yena ka ne di naha tsenza Europe di ya bua ka yena ra hona le dihlopha tse sentse di lokela go be di moshebile ka nnete me Africa ba bontsitse ka nnete South Africa e ka nna iphumana e le monyetleng wa hore e ka nna iphumana se e mohlankane no a se a bapala jwalo di nahentse tseane tsa manyesimane ke hlokometse hore e mong wa batho ba buileng ka taba tsena ka nnete ke radio Rio Ferdinand o tla hopola ke sebapadi sa mehleng sa setlhopha sane sa Manchester United le yena ka nnete o bontsitse hore ae nahanahana a bapalela dinaga tsa Europe mme ka nnete o bontshitse gore ae Aforika Borwa mono e na le taimane e na le taimane ka nnete mme ba sentse ba mo shebile o tla bonagala gona o tla sebetsa ka tsela e jwang kwa ba bangwe badibapadi tse e leng gore ka nnete mogopeng ona wa lefatshe o le motho o ka nna a re o shebile le tabenyane ya Ballon d'Or gore a ka nna iphumana a se a tlhaga a ka nna iphumana a se a tlhaga boemong bono bo jalo empa ge ke ditaba tse e leng gore re tla di utlwa ga tla nne re bona gore na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jwang di tla sebetsagala ka tsela e jwang wena mamedi mme taba e nngwe ga re tla gae kwano ke yana setlhopha sa majantšha majantšha ka nnete football club go tlhokometse gore ae e saenne jalo go ntshetsa contract ya bona pele le sebapadi sane sa naga ya Democratic Republic of Congo e le motlhankanane Tlhoere Ndiki e leng ka nnete o joinne setlhopha sena sa Mohale Suku ka nnete seasoning yane e fetileng mme ka baka la performance eo ba reng ka nnete e ba gatlhile o tla nna a tswele pele jalo le setlhopha ka contract e leng se re kare ka nnete ke ya moshwelelela ke ya moshwelelela ha jwalo tse dingwe tsa ditaba mamedi ha re shebile re hlokometse ka nnete gore mohlankana yane wa setlhopha sane sa ditshepe marabe ka nnete o monyetlong e leng ka nnete nalane ya ha ya dipapadi ka nna fella jwalo setlhopheng sa habo sa lehae e leng setlhopha sa matlama mo e leng gore re hlokometse gore o monyetleng wa gore a ka nna iphumana a gotletse jwalo ka lebaleng la Pitso Ground a ka nna iphumana jwalo a gotletse ka lebaleng la Pitso Ground ka nnete go tseputswa matlama mamedi mme ke ditaba tse dintse e leng gore di teng ka nnete di ntse di tswela pele re ntse re di bona re ntse re le gona setlhopheng seno sa matlama ka nnete re tla gopola gore go bile le ditaba ka lebala leno la Pitso Ground mo e leng ka nnete ditaba tse ngata di ne di tlhaga ebile re nka e ka go a tsekisana go a hulahulana empa ge ditaba di ntse di tswela pele di ntse di etsagala mme e ka godimo e ka setlhogong e tsaetseng ke yane ya gore ka nnete go thagotse jalo ditaba tsa tshebetso mo e leng gore lebala la Pitso Ground le tla ba boemong ba go amogela matšhaba gaufinyane ka moraya tukiso e ntseng e seng e qadile go etswa ka gara lebala le jalo e seng e qadile go etswa ka gara lebala le jalo mme e sale e le ngongorego go tloa nako e telele ka nnete gore setlhopha se segolo jalo ka setlhopha sa matlama ka nnete gore ebe se bapala ka keikei ka nnete gore ebe se qetele se papadi tsa tsona di tswetse pele ka nnete nne ntse di sa kgothatse empa ge re se re ithutile ka nnete gore ae ke ditaba tse tla tswela setšhaba seno sa matlama molemo go tlhokometse ka nnete ka gara lebala leno le jalo go tla boela go ba le ditsi tsa thekiso tse ka ba 40 ka ofela mo e leng ye nngwe ya ditaba tse tlaleletseng ke ya gore lebala lena le tla boela leng ka batshietsi ba ka bang 3,000 ka ofela mme ke ditaba e kgolo e leng go ka nnete ga o e sheba o le motho e tla iphumana e etseditse dihlopha mokotla ka nnete o tla nne o godisa ditlhopha taba e jalo ya tholetswa ka nnete ya tholetswa mme mamadi ga o sheba ditaba ka nnete ke gore ga se ya bobebe taba tse kang tseno tsa matlama di ba ka tsela e jalo mme taba eo re tla hlokomela gore e ne e le dipakeng tsa setlhopha sa matlama le setlhopha sane le ditaba tsane ka nnete tsa Maseru City Council mme taba eo e ntshetswa pele jalo ke Maseru City Council wena mmamedi mme ke ditaba tse e leng ka nnete di monate re di hlokometse re tla di utlwa ka nnete le tsona gore na ebe di boemong boo di tla sebetsagala ka tsela e jwang di boemong boo di tla sebetsagala ka tsela e jwang ka nnete gore setlhopha se jalo se tsebe go otla se fuwa ka nnete se bontshe gore ae ditaba tsa bona di boemong bo nepaetseng mme ga o sheba mamedi ye nngwe ya ditaba re gutlela go tsantsa mogope wa lefatshe motlhankanane Lionel Scaloni o bontshitse ka nnete wa naga yane Argentina gore setlhopha sa Argentina ha se ya lokela setle se relaxitse ha se tla se lebile jwalo ho setlhopha sena sa Cape Verde ha se tla se lebile jwalo ho setlhopha sa Cape Verde ka setlhopha sa Cape Verde ka nnete e le setlhopha se rereng se ntlafetse haholo mme se boemong ba gore ka nnete se tlo compete ehlile se competitioneng le sona mogopeng ona wa lefatshe ga se ya tla sene se re se feleditse ba bang se tla gutla mme sena o se bontshitse ka nnete gore matsatsi ana e ba seng ba bapetse re se re ithutile ka nnete gore ke ya setlhopha se seng se o re reng

0: Mamedi a shoba metsotso rona etsheletse ka morao hora ya bone mogatlhalo kwa bobedi wa modikong wa batsha. Mogatlhalo kwa bobedi wa modikong wa batsha. Mme ha re hlaiseng dipina re tsebe o etsa taba tsa rona ka nnete di rona di re kenyetse tšhelete oba. Ha o shoba fela dipina tse leng ka nnete di entswe ka AI ke tsena dingata di busy mona marangrang o thola gore ka nnete di na le di-view tse ka bang bo ma 3.6 million. Mme di-view ka nnete ha di se di qala di etsa tšhelete fela ha di se di qala di fitlha boemong bo jwalo fela taba tseno di re ke tšhelete ntho eno e jwalo. Mme ga re sebediseng marangrang ano gore a re tswele molemo e seng gore e be ka nnete re a sebeletsa fela go bua ka batho le go rwaka ba bang le wa sebedisetsa ntho tse e sa re tsweleng molemo. Re senya ditšhelete re senya di-data for ntho tse e sa re tsweleng molemo. Ga re di leke ka nnete gore re di sebeditse jwalo for ntho tsa botlhokwa. Ye ngwe ya dintho tse ke di tlhokometseng fela ya gore taba tseno di a sebetsa e bobebe taba eno ya marangrang ke yane fela ya gore mmamedi o etsa pina fela boemong bono bo jalo ba tla go fitlha ba o batla lentswe la gago fela gae a ko tle ka lentswe la gago re tle go utlwa ona o batla pina e tlebe ka tsela e jwang mme a o qeta go fana ka lentswe la gago motlhomong o ngwala di-lyrics tse o di batlang le biti tse o di batlang tempo le ntho nngwe le nngwe e o fa pina e feleletseng taba eno e jalo mme e re ae le wena o ka e agela marangrang mona wa registera wa e kenya bo YouTube wa e kenya gotlhe mo o ka e kenyang o se o na le pina e se e le pina ya matšhaba e se e le pina ya matšhaba e leng ka nnete e ka reko ya mamelwa ga o sa tlhoka ntho tse ngata tsena ka nnete tse e reng o lokela lo nno le go hira studio o nnoetse ding oetse ding taba tse ngata ka AI fela o se o ka ba le pina mmamedi taba tsa gago tsa tlhaka taba tsa gago tsa tlhaka ka nnete mme ke shebile gore ae botlhophising ba rona ba lenaneo la rona wena mmamedi tse ding tsa ditaba tse re tlo dinka ka nnete ke tshebediso jalo ya marangrang a AI go etsa tšhelete
1: wetsa
0: tšhelete mme ke ditaba tse re tlo tla re bua ka tsona tseno re tlo ba le moeti wa rona a tla boela tlo re fa ditaba tse jalo goreng yane ya bo pele re fitlha jalo goreng ya botlhano ka metsotso e leshome le enang le metso e metlhano ke ditaba tse re tla re bua ka tsona wena mmamedi go utlwe gore na AI e ka re tswela molemo ka tsela e jwang e ka re tswela molemo ka tsela e jwang mme a taba tsa rona di hlakile re ntse re le ka hara nako ya ntate Zonke Bonke Doleza
1: Dolpal.

0: Mamedi Osho ba metsotso ya rona e mashoma mabedi a nang le metso e mene ka morao hora ya bone. E ne e le double play ya moshanyanane Sanere.
1: A gedetlebe. Ke batla o kona o the man e leng mang ka phaela. Ba sa tho hantle se se sa rena se thata because what is this? Ke batla ke tlo mmotsa thati.
0: Ha ka tsho. O tlo tla hlalosa ebe o bua bo di internet
1: sites. Eh, hona tsena na go ne e bolela.
0: Eh, ho ba ke kwa tsona le pinetse mo le hantsa go latsene wena o ntse ipinela ntho e batlang.
1: And how hola u go ho no teache.
0: Ho na nentse ke puta mona mo ho sa
1: di. Hona tsena ke ebe hona le mo so talk le na ho thwe na men le le ga tsapela.
0: E mona u tiki
1: ke e e se. Ka phaela u tiki
0: se go fola gorro.
1: Se go fola gorro.
0: Yona
1: ntse. Sure. A ke le go tsetsa se sotho hleng. Yo alga.
0: Me mentse le ntho ya bohloko bane ha ke re ke sotho sa rona. Empa ile go tlo ukwa ile kopanyo ya sotho seno fela boemo mbono ba seng a kopantsi ho sena le tabatse leng hore di mohlolo. Ho sena le tabatse leng hore di mohlolo.
1: Ha se monate.
0: Ha se monate blind.
1: Se sotho se monate.
0: Ke sotho fashioning.
1: Motho a re gratis sense sotho ha ka.
0: Ke sotho fashioning. A re ntseng dikwata.
1: Go sotha melomo ka nkane.
0: O kentse bokwata fashioning.
1: Go malengxosa moseng wola. Ee.
0: Ao e o tsotsa melomo. E and how wa bona le bana ba banyane o bona ngwana a le mo dithago a bina pineng.
1: Eh.
0: A etsa yona daile.
1: Eh eh.
0: Eh. Eh. Ila.
1: Eh. O bana melomo na sotha ya ka ntle.
0: Jwalo. Jwalo.
1: Tla ba bona sama sa sotho tla ga re fitla metsong ya ne mashome mararo ka mora hora ena ya bone mogatlhelong ona wa bobedi wa modikong wa batjha a getlo qoqa le moeti wa rona letsatsing la ka jano taba ke tsa AI re tse sebogetse bo phea nkgwa ene ba ga tlo go tsama phea sna ngana ka because you're

0: re tle lo senya date because a jalo
1: senya date ha ba ne re letsetse tsho
0: eh ha ba ne re kena ka ga marangrang eh hore ke shebe fela na e dude ne jwang
1: ebe go go zipa
0: ebe o lo bua eh wa ukwa eh hore na e duitseng gore for e dube ile for twitse na o mone hantle
1: o tlo criticize na o tshwanetse ka phatsa
0: ke hlokometse bile eh kae kae marangrang man hona le mo potsweneng ebe uwe ho thuna eh ho tuma ha batho na ho bohlokwa ha kae marangrang kwano mme e mong wa batho ba reng ke di influencer ga junior courts o la bontsha gore ho ba motho re ngo tumme ka ga marangrang ho thata ha holo bane le motho fela o gona ka ipuela ntwa e batlang ka wena e bi e qetella e sa bona ha le hore na o itsa ka tsela e jwang ho bane ha ke re jwale le ha o ka raba kapa wa go lwantshana le bona e tlotla e ba batha e tlotla e ba mathata mme mmamedi metso tsa rona e mashuma mabedi ka morao hora e yana le metso e supileng ka morao hora ya bone.

0: Mamedi ya shaba metsotso ya rona e mine le motsotswana nyana fela pele re fitla jwalo hore nyane ya bohlano
1: pele re fitla
0: hore ya bohlano me ke hlokometse ka nete hore ditaba di ntse di etsahala tsane tsa Afrika Borwa mane mo ba bangata ka nete ba bontshitseng hore maemo a setlwaeding ka hore ha ke re ne re lebelletse hore ba tlo qetella ba etsa ditaba tsela tsa bona tsa looting mo e leng ka nete ba tlabe ba chesa kapa ba etsa whatever empi bang ba etsa ka nete hore ae di le makeishene mona maemo a ntse a le setlwaeding e ntse e le maemo a tlwaelegileng empa ya le gore ka nnete ho thotse ho lebeleile ka nnete gore na ebe se etsahalang ke sefeng mme ba bangata ka nnete le letsatsing lana la mabane ke le ka utlwa ba bontsha gore ae ehlile ho tletse bona maZulu ano haholo bane ba profensing yane ya KwaZulu-Natal mo e leng ka nnete o le motho wa ipotsa gore na ebe ditaba tseno tsa mofuta o jwalo di tlo ba tswela molemo o feng mme ke utlwile gore ae boholo ba bona ka nnete ba ntse ba kena ba ema jwalo makoloi ka pele ba botsa gore na motho wa boemo bo jwang mme wa ipotsa gore na ebe Afrika Borwa e se tlo phela ka tsela e jwalo se tlo ba boemo e leng gore o lokela o tsamaye o fasitse passport-o phatleng mona ba tsebe o bona gore ae ka nnete ehlile o kene ka nepo kapa o kene ka kgogwana tsa matsha naga ke kgogwana tsa matsha kere
1: True that. What about engwe khaitsedi ka ke ne ke consent haholo ke taba ena hore e ka re ditsing mona tsa kokelo motho ha na le bothata a ka hla a lekolwa ka hohle hohle. Ke a ketsa ho hopola go na le abuti a ileng a gagathwa mane motseng wa Hathamai. Ka pelelo re se ka ba o lo hlekefetsa a fumana ntse ba pala le bana athe motho ya jwalo e bile o mpa ipaletse mohlomi o na le bothata ba kelelo. Ke hopola marang a mona hlaiswa ba monka ko go ba ile ba mogagatha go a ile ba a itshenya maotwana go be ile a leketla fela a ba go tshetswa mane sepetleleng mme ntho e utlwisang botlhoko ko go latlhetswe ke bophelo ka gore matetetso ga ka ba bonagala a matlhole a blokileng ka gare go ena
0: nakong eno
1: hai
0: ke ditaba kgaitsadi ya motho mme kgaitsadi ya ka o santse a le teng go tla re fa ditaba ke motsotso fela re a re lebile jwalo goreng yane ya botlhano re tlatla go utlwa gore kana ka nnete ebe yena o re tshwaretse difeng ebe o re tshwaretse tsa mofuta o feng mme tse ding tsa dintho ka nnete ke bone le gore dibale ukuthe dibale tsa tsa Mariten ukuthe dibale tsa Mariten a
1: ke
0: ga o tsebe dibale tsa Mariten dibale tsa Mariten a o di tsebe ha o ntse o etswa ditlhalano ka mola ka magotleng ga o tsebe gore
1: dibaleke
0: dibale tsa Mariten tse e leng
1: goreofostan
0: kapa lwan tshedi
2: dibaleoa
0: di tseba dibale tsa Mariten aha ke re gona ke a tseba gore ke dibale mofeto ga ntse ditswa dibale di ya gotla jale di tla setšhabeng a ke re di ne ntse di na le beng ba tsona jale
1: ke taba tse kakang
0: di tla setšhabeng ka mane ka magotleng ke a utlwa gore etlhe di tlabe ntse di gotla mamadi hora ke ya botlhano tshedi o santse a le teng gore fa jalo ditaba tsa hora ya botlhano.

hlakisa mabaka a etsang hore ebe gao ya ntlo ya botlotle ha e so phethelwe. A re phethela lefapha la bophelo ka komiti ya naha ya ditshebeletso tsa thibelo le kalafo ya dithethefatsi le gakotse letsholo hamatala le kgobetswana go buisana le baetapele ba setšhaba ka mekgwa ya go thibela tshebediso ya dithethefatsi le tai. Ditaba di felela mona, di mamele di feletse ha hora e le ya bosupa.

0: mamara sa masal so tshe mashima mabedi a metse robedi metsotso re ya re libile horeng ya botshelela jolo ka ke tshulo ka re mathe re utlo gona dia mejwang tsebe mo ba sepetepete tsetsela ka jene go mathela ka mane ka coffee anane ke tselentsa di English medium mo bembateng ha ba hlalosa ba ga ke tselentse phamisitseng ha o ka tsela ka nqene o tla hlo bone he mamara sa masal so tshe tla o kwa ka ka ba me maotudi ma dashboard ho latela botle ba tsona se dumela
1: mela ntle ga ke ya motho pitiwang
0: ka mo ha wena
1: ka mo ha o tsamo ga tswa
0: a o tla na dia be jang he ka mo ka tselentsa English medium
1: mela tla wena ga itse dia ka kantle mo nate ka go tswedi tsire di tudi ma di fate ntella e bina pina tsa yona mo ha ke tshwa wa lona ga itse dia ka kere ka mona ka ka kopi ya nani se pete pete ntse se phalla hantle tsa mo ga tswa ha ona ditiso ya letho ke re lo wena o go tsona ga itse dia ka o tlo bua botle bo ka mona ka kopi ya nani ke tla e golo e tsa mamba hlompe ile yena mongana ha ka nnete hona jwale petepete tsa rona re katang ka mothamo wa bobedi ga ona tshitiso ya letho ga ona letho le re le kgopotlha kgaitsedi aka
0: ditaba tsa monate ketseotlhese mantsibu a monate
1: a le wena o bele mantsibu a monate le wena o kotsotsobeya ngwale a kgoiba ka mona ka kopi ya nane ike maponisa a teng a ke ba mahlahla ke na ga o a ba bona mogatsiwa waka
0: a ke taba tsa monate se
1: ke a leboa tlhe kgaitsedi ya motho
0: thank you
2: Now, sebetsa difeme, lebenkeleng, kapa kgwebong e seng ya mmuso, Express Credit, e na le ditaba tse monate tsa hao. Re na le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. Ofa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo kajeno ho www.expresscredit.co.ls. Kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Wa tseba maikutlwane mose. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le shome le nang le metso e mene fela pele re fitlha jwalo ho reng ya botshelela mokgatlhelong wa bobedi ka nnete, mme di a di lebisitse manaka hae di re go rona ka nnete nako ya rona e sentse e tšhaile ka kwano. Mamedi re tlo fitlha jwalo

0: e me ke re tlotla re sebetsana le tabane wa hopola yane ya na o ne o tseba re tlotla re ofa jalo na o ne o tseba mtsunyane e le shume pele re fihla horenyane ya botshelela pele re fihla horenyane ya botshelela me wa tsane ke batlile ke ka bomameli tse mmamedi taba yane hore na ka nete bana bana ba borona ba re dintse di etsahala ka tsela e jwang e ha bontse ba baleya ka mane e ba ntse ba baleya ka mane
1: fela rona re ba tshepisang ha e mo motso thu batle
0: ke di kwatla mme ga di kwatla hai mona ga di kwatla
1: re na wa be sa baleng ba sa baleng
0: la ge be se mollo re ngamusi
1: o be busy
0: ya o ke mathata jwale batho ba hanatse na mohlala fela batho bana ba dutsi mane ba thabetse ho dula ka mokhukhu o kile ya go bala ka mokhukhu
1: kame
0: samo e wa ugwa
1: sure
0: and utu ba gwalla lo gwalla kona na ntwe hlabang je na ithweng ya gwalla mono ni e hlabang
1: sure
0: jelo ba le ya patitse se sa hlabeng ha mo le lula kwa a tlong ka motseng ka nete re utlo rona ge kopanya ditaba tsa rona joang ka motseng ka mona ntate matekane ya ka nna ga zama afla go tla ka man 20 million fela
1: ma continuous what
0: e re wa bona re bule di business nyana nyana re nna te mono who knows ke matse bang
1: a gere wa bo
0: e tharaso ke shebile taba engwe mona khaitsiri ya ka gona re bua ka ditaba tsena tsa hantse re bua le taba tsena tsa bontate ba boseka mane ka mebili o tlo thola hore o re kae kae ba re ho tsamaya hantle kae kae ho tsamaya ha bothata ha ka bothatanyana wa ikgethela bona ka wa ikgethela o le se ho kana o ya ka kae
1: ha bona ka wa ikgethela
0: o jelo hona le mo re ha o sa batle bi o ka ga a ha ke batle ho ya
1: jwang ho hana di dial jwang hle
0: go ba re ke bua tsena bona ke shebile excited mane neng hore yo traffic ya mono ena lo ho hula ina lo hula hona o hlokomela o thole se ba bile ba ikentse ka lane ntse na tse pedi di tlwa ho fihla mane mo kodi di tjale ka nqina le ka nqina memma meri motsotso wa rona o mumfela ka pa e le shumele nan le metso e robong pele re fihla jwa lo horenyane ya botshelela
1: pele re fihla jwa lo shumele motso mo nna ke bona matla o tshisa na go ena nna ke batla ya haida Rapshit!
0: Ele shumele motso. Oh, o mong e seng go bong.
1: Oh, I'm like, no, bra, no, bra.
0: Ntse re ka ra e kopa hape ra e
1: pusha. Soze, ra, ngege.
0: Ntse re ka e pusha hape ra e kopa wa fihla 18 kwa. A monga gona ke eno sa ntse o gore re ka re ikopela
1: na
0: go.
1: Rapshit o jana ga se hakana.
0: Ba
1: mo
0: siya
1: ka
0: kwano. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye.
1: Ah, wena o sale ngwaneso.
0: Salaletsona.
1: O kgathalile. Mm. Salaletsona. O kgathalile, o so kgathalile. Ana wa tsaka kena ho tsane tsa, do you
0: know? Na o ne o tseba mmamedi, na o ne o tseba. Na o ne o tseba. Tabena ke shebile ho bua ka hore ho na le
1: what?
0: Ho na le mole wena mmamedi na henyane ya China.
1: No bone.
0: O fanang ka ditshebeletso tse latelang.
1: Okay, ba latsela pele ba re ke
0: husband storage. Basadi ba boloka banna ba bona ka mona ha ba ntse ba etsa shopping. Storong sena setulo sa massage, TV le di-game di teng. Hore ba se ke ba tsekile ba qetella ba ntse ba fere ya hohle mona.
1: Ke taba tse kakang?
0: Ke
1: kopa ho etsa molone.
0: Ha o ile shopping mono bontate ba fihle ba dule ka kae na ugwa ya kae bohlokwa ho sa tsotelle ka hore na
1: kore ka mantswe a mang bontate ntse ka bana
0: la e se taba hore ntse ka re bana o ko hlokomele motho wa mme ha tloa toropong hodimo mola gobane ntho e le tukunyana ka 50 cent
1: a tlo e lata ka
0: moleng gobane se e le ka tlasenyana ka 50 cent jwale o ntso tsamaya le wena ka nako eo so hae ka nnete ha e ba go na le mo re setorang teng re setore a etse mabakano a gae a qete jwale tle ga re beiwe setoro mono ra be re ikgutlela re itsamaela re ikela gae go ba ka nnete shopping tsela eno ba e etsang ka yona gona ge ka se kgone
1: go thwe ka 1995 Robert Lee Brooks o ile a tlhatlhela nyewe e kgatlhanong le ena ka le reng o tlotse ditokelo tsa gae tsa botho le tsa bodumedi ba gae ka baka la go tlhoka tšhelete a eletsa lekgotla gore naga e mo

0: Buenas.
1: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tse o re di nonosang bana. Bana ba banyana. Bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng. Amohelang ka moo le leng ka teng le amohele le malapa a bolong. Le se ke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng. Le batla gore kaofela lona le lebe gore sekolong moo le kaofela le tshwana. Le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le hlaha dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana. Se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scaffolding se etsang 200. O sane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gore na bjale o tlhaha emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwe 200. O tsebang gantle gore lapeng mono ga se ntho teng. Bana ikamoheleng le tlwele go amohela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekgotlhe.
2: In Africa. Drums, please!
3: Get ready for the experience of a lifetime.
4: Yeah!
3: Right here on your radio station, Radio Less. From 90.8 to 106.1 FM.
5: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
6: Nesse bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng. Ke pele mosolo o tsaitse ba bolwa na. Ba ga nne taba ma tsho a ka le a komiti ke se tlo ke a o ko sona. Empa se se ga se ma ma tsho a la la la ni. Rosso a kopane sa se fetla sa ma tsho a tsela tsela ke zwina a se ke tswa mo ere yang ha ke na le dikhato tse tla me ho kwa mono ga ga khona ho ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na ba ho re ng ri ga di khato tse na pa tse tsa mo la ho o tu a sa le o tu a ga 2013 se ma tha re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo yena o tswa o kala kalo o ye le tegelele o ra o ile ka nna ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma la ba ra ga go go mo la tsana o tsetse ba bo ba u tsa di goma ba le taba ba bola ana go se le kwena ga o fe
7: hantle go tsata ba di tsamisa go ne go rata ke wa tlo tshwa mpe ya le o tuna le bo bo go na ba tsi ba shibili ke ne ga ga bo no te ke shibile fela mo tso ba go tsi ke ne ntse ke ntse go tsanya ke ntse ke na yena ntse tsanya go go ya pe jela ba tsotsa ba ha isitsa ne go le botsela le bokwa le lo le di ya le mo mo hala ba ba pe lo fela ke ga go bua o go bona sa khumbu ka tsongwe ke mo se go tsongwe di go hudi ka tsongwe ke bana ba politiki bana go ha hona ntse le go nena ke tse ke wa le tsa ha hona ntse go bona ndi tso mo na yetwa e tlo bona go se mo go se tsa.
8: Mamedi ke o amohele ke be go dumedisa nana o la go tloatela ya mosetsane thapeng ya kajeno. Le re ke nana o la ditaba le tlhopela gaso le fapeng la ditaba le ditaba tsa morao rao la sale ma sa Lesotho. Bona le tla go wena manta fela la bohlano. Le re tso fa ditaba tsa morao rao go hlama ka le mafapeng a mmuso. Me ga tlong e ke metseng e tsela metse le metsane ya Lesotho. Ke la bobedi. La la ma sho ba mararo putjane kajeno ke le tla tsela go qetela a putjane. Nana o le nana le hlaitswe ke mathomba mo balehang le mosetsane thapeng ra tlhopela gaso. Ke malefa montiani ya ola nna kha so ga mchining gore e fitlhe bona ntle tsoalto ke sebetsa le baba me nna la ka ditso ke tla ba David Tlaba ke mo mamedi ke bona ka tloba mmoho go tloha ha jwa le o tla mana metsing le shome ke ya re le bile gore nya bo super me la ga ntle go buya sa tsatso tsa mamedi gore ha lena ho felan mane gore nya bo super ka le bakala go paritsa bolo ya mphopwa le fase ke se ditse mo ke tlona he ho fa gore ho sane le nana o la ho tlatela mphetsane ha le na ba ho ha le na ho ba teng ka le bakala ona le la di papadi tsentseng ditlo la pletsa mo ho tlala fatshe ho tlatela se tshaba ke go tsohle mamedi me tsungena ile shumela ntwe hlano re fagaletse hora ya botshelela ka jeno taba tsa rona di itsepamise maikutlo godima ditaba tsane tsa mokgatlo wa

0: too much. O le ngwa tla le gore ka jeno ho ileng ka la 30 Phupjane e be melata yohle ka ba a hi bohle ba dinaha tse din ba senang dipampiri ba be ba tswile naheng eo ya Afrika Borwa. Mme he mamedi ne re ka lakatsa gore re tle re gokahane le bana ba mokgatlo wa batho ba phelang le go sebetsa dibakeng tse seng tsa bona. Mme teng re tlhophile gore re bue le monghadi Leratong Kgetse a ke a re efe mohlomong gore na Basotho haholoholo na ebe ofising ya gabo ke ditlalego dife tse keneng tse supang gore polokego ya bona ke efe le gore na ba finyeletse hai boholo ba bona na mathata ke afe yo a tlelegilweng kapa ba tshise ka thelelo ka mona ka madibogong ka go fapakana ba senang ditokomane na re ka bona dibese tseo di emiswa dipampiri di batlwa jalo ka ga re ne re tseba gore nakong tsa go feta go ne o ka ba le se thibela maponisa a ema tseleng a ba batla dipampiri ba sentse ba le lekgatheng la go tla fitlha ka gare ya naga. Mme ge re gokagane le monghadi Leratong Kgetse a ke a re fe gore na taba tseo di sebetsa jwang. Ntate Kgetse, ke o amogela ntate, ke leboge nako ya gago lenaneo la go tlwatela ge mthetang thapeng ya ka jeno. A ka mogau ntate. Ntate Kgetse, re re go utlwe ntate, na ditlalego ke dife tseo mokgatlho wa heno wa batho ba phelang le go sebetsa mo e seng ga bo bona na ntate ke ditlalego dife ka mohlomong ka diprofense tsa Aforika Borwa go fapana gore na polokego ya Basotho ebile efe ntate.
1: Kannete ke a leba tlhenate, ke dumedisa Basotho gotlhe mo ba leng gona teng ka ntle le ka gare o naga. Re bile le letsatsi le gagolo le e batlang le phathagane. Ke a goa ke dibaka tse pedi moo ka nnete le gona jale re tlhileng se ntseng re ipiletsa gore ba utlwa boemedi ba Lesotho ba ke ba bue le Basothola ba bo rona ba Alexander Mani. Ehlile o bonala Basotho ba le tlokotsing gagolo ba bonala ba tlhaselwa. Mme ehlile ke yona sebaka se re boneng go le boima gagolo ka jeno lena. Mme re fa ba bua le bona le ona jaletlhile ba ntse ba emetse gore ba ka latuwa. Ke ka bona ka Gauteng Alexander Basotho batlhe ba bonala ba le bangata gagolo ka sebakeng seno. Jale le ka mane ka Cape Town Robert Tsene Mane boemo bontse bo tlhobaetsa Basotho ba ntse ba le thabeng mane, mme ntho eno ka boyona fe e tlhoka gore e tle e sebetse go bona le na ba ka thusa bao mane jale ba tlile ba tlile mapolasi mane jale ba baleile ba ba le yona mapolesa. Ke nnete jale ne sentse re bile re bua le bona go na le ntho ya botlokotsebe ele bamesing ba batla go etsa ba batla go betsa mapolesa ka mašwa mpa re laka kagatlha go bua le bona ka thata ka nnete e se ka nna ya etsagala taba tsa mofutono go feta mono ka nnete ke ditaba tse di seng gantle gape tsa ditlaleo tsa di-tax association yone e namanyatseng. Go na le nngwe gape e kamane ka Newcastle ka tsela e tshwanang le ka mandini go ne se ntse go tlhalosa gore ba eme dibese ka pele jale ba re ba bankela kgwebo e be bona ba isang batho bana. Mme ditaba tseno ka go fela kannete ebile ditaba tse bonalang di le bodutu mpa ka dibaka ka go fapana kannete bo Bloemfontein mona ga go a bonala taba tse kalokalo ga e se gore fela ke gona ntho e re boneng e sa re thabise ke gore matsholong a mang jale mapolesa a matlhe a sa nkile monyetla a kena dibakeng mona e se le bona ba seng go bonagalang ba bontsha batho ba tsamaye ba kena di-flateng ba tlhile ba tshwatla Bloemfontein ba latlha ba lo kwetse ka diketane mona mo tla fonang ke mo go kenang le teng jale ba thuba ka nthumo na bone e kgaolang diketane jale ba batla go ntsha batho ka mono mme no ntse o utlwisetsa gore le ga nne ba ke mosebetsi wa bona gakalo ne nka nna ba etsa ka letsatsi le leng leo di ikgethile batho ba nagan kala ba tswa ka mono jale ba fumanaga ke melata kalente e etsala gampe ka Mpumalang ka tsela e tshwanang go bile le mokoloko o motle mpa jale re ile ga nna batho ba ditlaleo gore jale sentse ba kena ntlo le ntlo ba etsa yona ntho na go sheba batho ebile sebakeng se seng bala ba shapa mosadi e mongwe ka nnete mone kgante ba fumanaga ke motho wa le South Africa le monne mongwe wa Zimbabwe.

0: mane ka Durbane ile yona ntina ntlo ine bona ala jale mapolisa le ona batho bana ha ba tsa mohantong ba ne se ba etsa tsana tsena tsa ntlo le ntlo ke ha ba ditata tse kholo kholo ka nnete yo ka ha re le ga hlalosa go le ka Tlaskwala ke ga se ke hola ha hla ba bona ala go e Tlasman di mining o tle sepolisa se bona la se potile ba batla batho dipasa ba batla batho tsona ditaba tsa di-work permit so ke tsa dintsa dintho tseo chegeneng re bona jale sepolisa le a re sagane ga ka lore ba na le mosebetsi o mogolo wa go etsa mosebetsi ono ge se re bona ba go etsa ka letsatsi leo ge neng re sa lebelela ge ne go utlwisisa gore ba ka sireletsa jalo ka ga o tlhalositswe ke nnetegala ga bona dibakeng tse dingwe phala sepolisa e bontshwa maponesa ao jalo go bonagalang a sa nkile monyetla ka letsholo lena a sa ntse a bontsha go bare batho ba tsamaye melata e tsamaye ba tla ka nnete ba tla kena ka gare so ke tsa dintho tseo checka diprovince ka go fapana ge di fumaneng empa ka kotlolo bao neng go bonala ba tsile taolong gagologolo provinceng ena ya Gauteng mapolisa ke la ga utlwa ka nnete ga bona ga ba santse ba ba tshwara e le gore ba se ba ikagetse ka gare go lebenkele le leng la monnamo wa molata ba batla go gapa thepa ya gae mono empa ba itsewa ke tse ene ba dile ba tshwarwa go ya ditsaya tsa dintsa dintho tseo chegeneng re re e ka sepolisa se kabile sasa sebetsa ka tsela e tshwanang mo o bonalang botlokotsebe ka nte ba se ba etse gore bo seka ba etsagala
1: mamedi metsoe 20 a motse o mongwe re fogaletse gora ya botshelela mme bang setse o bulela ga re ntse re buisana le mongwe ga di lekatong kgetse ena ke wa mokgatlhoane wa basotho ba phelano sebetsa dibake tse e seng tsa gabo bona ge re utlwe tsa moragorago tsa ditlalego gore na e be ke dife tse ntseng di etsala kapo tse tsaetseng ka basotho ba neng ba lokela gore e be ba fitlhileng ka magae kwano tatankgetse ga re kene go ena ya boramakoloi ba bonagalang ba thibela dibese tsena tse romeletsweng go ya lata basotho e be tsona ntate go e tsaetsiwang na ba ntse ba le moo kapo dipuisano dila tsa ba teng mme ba atlega go kena dibeseng ba tlagae
0: nako e re neng re nyeloa bogogong ba ntse ba eme mono bae bonala ba ba ngangabetse mme ke e tatse utlwisang bosoko banne batho bona ba go bonalang ke bana ba Manhattan Taxi Association ba bantlhe ke batho ba gae kwano jale ba batla go botsa ona dibese tsa dikgethoe bang kgweetsa banang ka bentse dingwe ke dintho tse batlang di le bosoko ka nnete tse o ithutileng empa tlaleo e ne sentse re e fumana ya morago e ne ka di tla qetela di lokolotse batho batle ga gona dintho tse dintseng re utlwabele di re tshosa kapo di sile di sa re thabise tseo re ntseng re re le sepone sa jale ke belela go se tla lokela se ke setlhe se sentse ka thata batho ba bonalang ba bang le ya gona ka Aforika Borwa ka mane ba dinaga tsena tse dingwe jale go utlwala go batlhile ba tla ka gae ka kwano mme ba tla ka dipalo tse dingwe jale yona nteng fela mme ga re fitlha bogoso magala ga ra bona le gona gore go ne tlhile o na le tshubitlhalane ngata gagolo jale tabeno ka bo yona ga be Aforika Borwa e ba dumelela go feta ka mane motlhomo ba tsebana ngwana ba tsoa ga ba sa tla ba tshwenya ka letho jale e be ba tlatla ba fitlha ka lesoetono ke tse dingwe tsa dintho tseo gore di lokela gore di sebetse ka pele di sebetse ka maatla gore le ga be batho ba ba le ya gakalo taba gore ba be go tsewa le nake bo mang ba tlong ka nako e kae ke bohlokwa gagolo le ga be ke ba phaphathei ba be sentse ba ya setseng sane sa ba phaphathei ke le gore se ka ga iphumana jale le rona re tlo tlaga ba le palo tse ngata tsa batho tse go tlo sitwa le rona re tlo di-manager ka tsela ya mofuta o feng ke a goa ke tsenye tsa dintho tseo ga re ne re le borogo mono re le ra ithuta tsona gorage batho bana jale etlhile ba bangwe ba bona le ga be gana ke basotho ba nantse bona le ga ba le dithuto jeno ga ba sheba re lo ka basotho mme ke tse dingwe tsa dintho tseo re leng ra di lemoga o e le go batho bana ga ba baya ka bona ka Aforika Borwa motlho bonna ga e bobebe ge eo ba utlwanya ka re ba ka tla go yona ke ena ya bo rona
1: taba tse dikgatha tsa maatla ntateng kgetse tsena tsa boramakoloi Aforika Borwa ba ganelang basotho go kena dibeseng gore na go tebelwa teng ba ananela ga ba tebelwa nageng eo ya bone empa jale tšhelete ya bona ba e tlhoka ke sešeno gobaneum re ile ra bona go maranra mona ntate ba le seboko batho ba boramakoloi diporofense ka go fapana ba bontsha gore jale kgwebo ya bona e ameile ka taba ena ya go leleka.

0: ba tswalwa dinaha tse ding hore ba tlohe ba ema ha bo.
1: Eya nate, kgwebo e tla ameha hobane dintho tse ding tse ba di entseng, diqeto tse ba di entseng tsena tsa ho leleka melata. Ha ba ka ba sheba hore bona melata ena e dula mahabona, ho na le batho ba haileng malaene, ho na le batho ba le duplets, ho na le batho bao ka kotlo ba phelang ka bona batho bona bana. Ho na le bona bana ba rekileng dikoloi ka sa sepheo sa sa hore ba tlo tsamaisa batho seng mantsibe ha ba mesebetsing. Ke le hore ehlile e tla ameha, mme tsele e ameileng ka yona ehlile e sentse e le boima haholo, e etsa hore le yona mesebetsi yona eno eo baneng ba enaganne ba enaganetse batho ba tla bentse ba sebetsa e be ha eo. E bohloko haholo bane tse ding tsa dintho tseo golaga ba botsa ka nta sentse re jale bona kare jwale bana ba tsamaileng ka sefofane lona le bona ka go ka ba jwang bane ha batho bana ba ntse ba tsamaisa ka sefofane le ka bana tse ding le re tlo ba bona kae batho ba bane. Batho bana ba latwa mane gobane ba hlile ba sena le ha e se kaba lona tseleng tsa lona le mokgong wa gore le ka buseletsa setšhabeng fentse re lebeletse gore le ka tlala re thusa haholo gore le batho bana ba o fitlha dibakeng tsa bo bona gobane ha ba qeta go fitlha setopong ba bang ba boroma ba bang ba Nasareta Thausi Bosimonko Nqasha le kae ba ntse ba hloka gore ba iswe dibakeng tseno bane dibese tsena ga be di fitlha di ba beya maseko go tlakile gore ba ntse ba lokela gore go ko bona le ba fetisetsa dibakeng tse dingwe go nang teng neng re e tlhoka kore le lona re bone le kenya letsogo le le batho ba transport le seke la utlwa ya ka re ntho ena ha se bothata ga ba ga ba tlhokomediso ka nte lenke go tshwana ka nako yana ya COVID mo neng go tholenke batho ba paloitseng le lokela gore le tsebe gore ba tloa Gauteng ga e ne ba ga se ona maAforika Borwa a ba tebelang le gore motho o tloa a sena le ga e le thoranta ompa a tsamaya fela gobane a re a mpa boloke bophelo ba gae. So ga le tlotla le re batho bana ba theolwe le di-brande jale le tlabe sentse le ba tlisa ka masego ka mona ka bogogong jale go patalwe lona ka nnete ke ditaba tse re utlwane le thata re ipotsa ona jale di tla sebetsa ka sebopa sa mofuta o feng bane nnete sale ee ra utlwa le mosebetsing ra utlwa le kgwebong empa e le letlo gweba ka batho ba senang letho bao le ntseng le lokela gore ebe le kenya letsogo go bona gore ba ya ka gara naga ebe le ba latile kwala jalo ka ga le tseba gore nenneng le re letlhele ba latile ba itse gona bo Newcastle mono le ba ise bo Mandeni mono.
0: Ebe ntate Nkgetsi go tloga mo go ya pele e le go fumanela taba e tharololo ya moshwelela se tlo etsala ke sefe motlhomong ga e ba o le ka ba leseding la gore taba e la potso e le gore na ke mawa afi o mohlomong mogatlo wa heno mohlomong le mmuso e ntseng wa etsa gore mohlomong taba e gagololo ya ditokomane tate e tle e be pale ya maobane
1: nnete sale maAforika Borwa a re o na le tokomane o sena tokomane mo o le mo teng o ntse o sebetsa o tshege mosebetsi ono o tlamaye bo tshego ke maAforika Borwa e le gore o tla bona wa dibakeng tse dingwe ga ba re le ona motho o na le tokomane ba re fela motho o sebetsa mosebetsi ono o tlamaye bo ntse o sebetsa ke maAforika Borwa jale motho eno a tloe a ena henya ga gabo ka nnete gona ka ipeetsa ge ka nnete ka tsela tsotlhe gore mosa Lesotho taba ena a thaisa mosebetsi e lokela go e kebe taba e ka setlhogong ga ge bajeta selemo le selemo ka nnete retle re be intentional ka gona lemong sena re tlotlhisa mesebetsi e mekae mme mesebetsi eno e tletlhebe mesebetsi ya moshelelela re bone gore ditaba tse ba dielang kwana Newcastle tsa difemeng ke ntho e ka etsagalang ga mone e nentse e etsagalang ko go fela re sheba gorena mmaraka o fapanele wa noa America motlhomongwe wa bo China le naga tse dingwe ge ka ketelela ge ke ntse le hitlawang re sheba gorena ka mona ka moo ba lemang dihanyanese ka Kapa mo ba lemang ditapole mo ba lemang ditamati mobu ono o re nang le ona gobane nna e sale ke tlhaile fana masimeng a ka supang e saleng a lala ke sokang ke bona a lengwe ga e sale mme tabeni ka bona ya re ruta gore go na le masimo ao a ka lengwang yaba go tlile go sebetsa ka thata gore go etsiwa dijo go fapana le gona jale ga o bona mobu e le ntho e reng ga motho a ka lapa fela o tsewa lapile e bo sa rekisa o sa etsa setsha ebe se ba sa temo go bua ka yona tsatsi le tshwana le dikelang jola ga tsena ke mang a hamang ke marena ke makhanselara

0: elele ke mang hantle a tsamaya gore a etse accountable le tabeng ya matlo a runya masimong ke mang a lokela gore a bone gore masimo a lengwa ke mang a lokela gore a bone gore di-fertilizer di ba teng manyolo dikgomo tsena tse utswang ka sekgatlha ke mang a tlamayang gore a bone gore ka neto diaga di thibela e le gore masimana a ka lengwe e le gore batho bana ba yang go ya lemang kwana tšhelete tsena tse thweng ke tsa bo dihalagala ke tšhabotele tsa bo ding dimpe di ye bathong bana ba go tlaola masimo tle ke re bone gona ka selema ka lema sa bobedi ge ka se tlhaiseng dijo tse ra tatelang re rekisa e le gore jale e be masimo ane se le ona a a tsamang masotho ke go ka ntse tse go lokolo ka nnete empa ka o di mo tsohle taba ye re bulang re bua le jana ya ya ba ile tsa la treatment ya le sotho le South Africa e ne e bua ka taba mo tsamang o mo buile le pakeng tsa naha tsa pedi ka nnete e hle e le tsela e be taba e teng ba ne ha e le teng thepa ya ba sotho tla tsama hantle madibong jwale le basotho ha ba itsela Aforika Borwa motho a ya sekolong motho a lo itshebetsa motho a se a lo batla mosebetsi go be bobebe go fumana polomiti mme polomiti eno ka ha go tla bodumelelano ka quota ha be ba re ba re 100,000 kapa 200,000 e tlabe re tseba gore basotho bano bonyane ba sebetsa ba le molaong ka Aforika Borwa ke tlo re qobisa dintho tse ngata ke mane mo o tla fumana gore e tlile jalo ka ha o ya ka mane ka difemeng ma-China ano a ba tla o sebetsa le basotho bana basotho ba se ba le pele go ka ditsebo tsa go goka ha o ya ka mane ka bokapa maburwano a ba tla o sebetsa le basotho bana ba se ba ba rupetse ba tsewa basotho e ka ba ke bana ba kutang dinku e ka ba ke bana ba le mang ke ba punang difate ke ba thang tsona ditholwana difateng ba se ba na le ditsebo tseo batho bana ba tseba gore go tlobang ka nako ba tlo tla ba rupela batho ba bane le dintho tse kang tseno ke dintho tseo gore re lokelang gore ka di-sectora ka go fapana ebe re bua le batho bana ba gabo rona gore ela mmuso wa Lesotho buang le batho bana ba Aforika Borwa ga re ke re tlo dulang fatshe re ba bolelele gona go ka ba jwa mane nnete sale ga se ntho eo ba ka qetelelang ba e thibile gore na go tlo etsala bang ona jalono re ne re bua le batho ba bangwe ba hirileng bana ba sebetsang malapeng ba seboko bane jale ba bangwe ba sebetsa gole fona onda take lectura provinceng ye nngwe mme ke lectura provinceng ye nngwe jale batho bana ba neng ba sala le bana ba bona ke bana bao jale ba kgotlhitseng ga e kwano bane jale ba tebetse mme nthe eno ga ya o tla gona fela e ntse o tlile le ona masa wa Aforika le go tla bona gore nnete sale ba ntse ba re tlhoka ke ka gona go neng go na le mogwanto o mongwe wa ona maAforika Borwa a neng a ra rona ga re batle ga batho bana ba tebela re batla batho bana ba be teng gobane tshebetso ya bona le rona e ntle ba re thusa bona batho bana bana ba di-taxi bana ba ka o jetsa ditekesi tsena tsa bona tse tsamayang bo Soweto tse tsamayang bo Thembisa bo tsamayang bo kae bogolo dikganna ke bana bana ba Lesotho ba ne ba ntse ba kganna gona gae mona gobane jele ba re a bana ba Lesotho ga koloi e ka ba e na le bothata bo itseng bogolo ba bona se ba na le tsebo ya gore a ka tseba ona koloi a ka e etsang a ka e lokisa jang a ka etsa jang go fapa le bana ba Aforika Borwa e reng ga koloi gobela wa e thewa o e bitsetsa gona e tla tlaela tiwa jang ena ga a sa dikelo so ke tsenyetsa dintho tse o ka ntekereng ntho e nngwe ke sona skill seo re lokelang gore e be Aforika Borwa e a re tlhompha ka baka la ditsebo tse ntse re nang le tsone ke be re bona gore ka lekala la rona la labour go na le leganmoeyanan
1: pele ke nang tabeng tse o tsa labour a kore re rekise fela ndate o tlatla o di akaretsa se bile re bulelang mamedi mamedi re a rekisa re a gotlha
2: mosotho wa heso na o ne o tsebo ga gabo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mogotlong thialala gantle ga gabo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ra basotho e tla ba lehlanahlana la modimahlaga go leba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesela la sešwešwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesela la sešwešwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokohe mosotho wa heso

0: la 16 Phupu moketeng wa setereke ho tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa sehloho la tloha re bue ha ile mokete wa naha ona o tla be o le ka la 17 ketekelo e tla ba le baleng la dipitso mogotlong itukise se a he se robe phirisejini o tla kela mabenkele ho fumana setla a pa ga mohlamonene o sallang ho bana o ya mengwa
1: Mosotho wa heso lentswe la ha o le bohlokwa mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tona kgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng accountability summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao re aha setšhaba se matla ka boetapele boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho e ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno ka la 20 a motso o mong isala mashwa mabedi a mesomeraru Phupjane o tla ba le mmoka wa boetapele mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong
2: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM
3: Mamedi mitsutsu e mashwa mabedi a metsume ka go ka lebile gore eng ya bo tshela me bang se tsobolela he o ntsometse nana na ditaba ho tlatela e mchitane me mo ditho nanga jeno ke mong hadile ga tong khetsi ena o tswa mogatlong wa batho ba phela no tsebetsa na hentse yo sentsa bo tsona tsa bo bona la re khetsi
4: ba ba
3: a go phetela ndate re tse bolela mamedi
4: a re ka ntse ke ne ke le mo dimeng sa lo tsela na tore tla nte no re ba na le ditsebo tse phetetse tse batlang di pharaletse mme ona ma Afrika borwa a rata tabe eno ke re ke re ditsebo tse ntse re nang le tsona le kala la bona la bosebetsi kale ano le na la bona le sebetsana le yona tabeno ya go fana kontha ditsebo tse teng ka ga mahabele di ba go ba tswela ba sotho di mesebetsi ka ntle ona ke bilela gore le ano le no le le kala go le qalelle go sebetsa go go shebe gore na ke dina ha se e tleng di ba tlang ba sotho ya le ba sotho ba ise mono ka ditsebo ka go fapana ba ntsha tsebo go selo mo tse mo ga ntsha ma teacher kentama le ba di accountant re ntsha ka o fela ka di ntho ka ho fapakane le hore tabe eno e lokela hore ka nte policy e kene tshebetsong ge se ke ga shebana le South Africa fela le ka re bona hore nnete le yona image jolo ka naha tse ding tsa lefatshe
3: mamedi kena he metso e mashome a mabedi a metso e mashome a mabedi a metso e mamedi ga re bile hore nya bo super mamedi kgotsa
5: Ndabaga ho.
3: Ndade masilu.
5: Ndabaga.
3: Ndade.
5: Ye mangeze ndade ngkhize kana ndi gatsa wa zwe kwa ba. Ngale na ha tati mo ya kholose ya wa ngale ku tata ku ti ndi mo mona na ke ku mona ndi ku tsa ni ze sa ha. Wa no ta mana ngale a ndi ku tsa ni ze ti ya ha ke na ho tsana fi. Ngale ka ta ta ba yi na bua ka yo. Mozala ke na ha ba tsa bo bua ka ona bo manyolo ka tsi simbe se tso ba maga ona go di tsere ka na go e se nyo na ka ba di tsere o tsiri mo tsa ni go yana tsi ke lo ke ye mo ya dintso ke mo tsa ma le mi wa na le tsena ga ke tsale ma fela o se na me tsi o se na le to ke nge tlo se go le ka ba fela ya ta o ya senya le tsere tele mo go ona yo re ke tso ya tsi tsa jwa ya le go anda to a
3: go tsonda mamedi kena lo wena he metsotso e le shumeleng tse go bonga ke dipile go reng ya bo supa lo wena ka kena wa phisa ka bona la tlhola ga mola ngwana mamedi khotso
6: ba de tla
3: khotso ndate
6: e ke ndate matsai
3: ndate matsai
6: e ke na le ntlhatse pedi fela go ndate le khetsi ya pele gore a ke a re thuso rena ho se bona le mo ba se sentse ya ba hore ba lokela ho nyolla dipalo tsane tsa work permit antse ne ka e fanwe le code ya ho tla fuwa ba sotho ba ka ke tlela ho ba sotho le ba sotho ke mofuta o matla ntse na le ba ntse ba ka nang ya ba ntse ba fokotse ha ba lena ne le mo motabue ka lona ke bokae kae e ka nna ba le fokotse na e be Afrika borana e ka ba mosa o latela bona bona e le mo gape bana ke batle go mogatso e mogatso tla nung ke di habo fela ke batla mogatso o sebedi na mogatso wa bona ntse le ka o thusa ba sotho re ba boele ba fuye khote ya bona a re ke permiti ke ka rona ka pele ya bobedi ke tata o nkholo ke a khora ke ke ke

0: tla bofai gore na o tla re ena o tseba merogo kapa diotlholo kapa diboma ditshimane kore e mong le mong kapa ditholwana e mong le mong ae bo a reng o tseba letho ke re ke utlwe ka lekala la thuto ke re ke ka kotlotlosa beisiane ba be le sesen ba seise gona mono lekaleng la thuto o bonagale gore sakeng se itseng re na le motho a itseng wa tsebo tse itseng tse itseng e be jale gona se re ya mono ge ba bisa ba tlo ba di-investora ka gara ka gara temo ya rona ka gara difamo tsa rona ntate ke a
1: sokolelaaematsaile mamedi le wena kena ge wa gele ka bona go botsa potso godima taba tseo moite gona then monga dikgetse a seng a dipotsitse kgotso mamedi kgotsona de malegi
2: go ba le polisa kae le polisa le tshireletsa manga po ma a sa ba tlang ba tsotsi mo ga po lo na ma polisa wa ka bogwa a se ma polisa po ka bogwa ka ope o ke ba tlo di chapela fela me se be di ga po di tsela ba batho ba ona ke ma polisa a ntseng ka molao wa mo molao o te mo ka po ba itse ma na fela batho ba ka po o itse la nkope
3: bana bana ba bo bona gore ba ga tshenya ba tsamaye le jwang ke ka gona go bona ba etsa jwang taba yane e re la ga botswa gore na jwale naga ntse re etsa jwang e se ka ba yona ntse re nka botho fela nnete sale ka lona lebaka le la gore re sebetsa ka batho ba tlileng ba leng kuno le magetleng ga re na seabo le ga e se le sa sente ntsho re ba thusa fela e le batho ba basotho ha re nke botho ba bona go ba le re tseba gore ehlile ke batho ba emeng ka motho a ka difatelane gore motho yo mongwe le mongwe ga etena ge ba thusa tsena bane ge ba tla gore motho yo mongwe le mongwe a se ka qetela a itshaba gobana re ga ke na ba le tšhelete ya seabo ke le gore ke kokobetse letswalo leno le ga o le jalo ge ile ra bua ka makgetlho re bua le mmuso wa Lesotho ge ba bolelela gore ka ha jale ha ba ya diputheng tsena kanetse ga nke re rene ga ba tsamaye le rona ge e kopana le batho ba Aforika Borwa moo rona re itlhophetseng go kopana le bona bogolo ba nako ba tlabe ba bontsho ga ditaba tsena di tlatla di se di tla ka mmuso wa lona ge tlo tlang ge di bua fela yona e jalo ga go ne go kalwa taba yane ya Lesotho special permit ke ile ra lemosa gore basotho ba ka mono ba ka godimo go dikete tse makgolo a mane mme ga be re lemosa gore empa ele ba ileng ba etsa dikopo tsa go ba le Lesotho special permit e ka godimo o ba legolo la dikete le e nang le masome ka nnane ya re ga go se go tlwa go tlwa permiting ene e seng e bitswa Lesotho exemption permit ka nako eno Dr Motsoaledi ya ba ba fitlha ba fana ka quota ileng sekepele sa gase se re tloa palonyane o dimo se re tla fana ka palo itse mme bana ba ka se palo e 53,000 eo gona ge ntseng re tshoge se palonyeo go na le batho ba tlileng Lesotho mona ba e ka lenya ba se ba jiruwe ke mmuso wa Lesotho empa ba le ba tshwere dipolomiti tseno go na le ba seng ba nyetswe hae bona ba seng ba sena thaselo ya go tswela ka Aforika Borwa go na le ba tlhokagetseng go na le ba tlileng ba itletseng ga temong ba gae ntana ka mane re ipitsa ge sa e batle ke le gore dikgeo tseo ehlile ke tseo re tlileng re buang ka kotlolo ka tsona le mmuso wa Lesotho gore a mmuso ga o ya dipuisanong ka nete bua ditaba tsena ga e ba ke taba tseo

0: seo ka bang yaba mohlomong o hlatsa kihlong se ke wa re sia ha o ya ditabeng tsena tse re amang gona ge tla di bua ge be re bua le gore ke na le bopaki ka ga jale dile tsa bua ke ona mmuso mo Aforika Borwa ke lona lebaka leo go leng bohlokwa ka nnete gore ga baya ba lo bua ditaba tsena tsa rona le ka ba ba ke ba sang ka gakalo ga ge ba sang ka ona fela ditaba tsena di go rona matona a fihla a tsamaya ba fitlhelela godima rona mona ditona ge di sebetsa letsatsi le letsatsi ke ka gona letsatsing lena e leng gona ba tlabe ba ba bolelela gore sebakeng se itseng botshela la ntse ba romelela dibese kae ba romelela kae kobane fela ba ile ba nna ba bua le rona ba keteng ba tsho ka nako tse dingwe ga ne ntse re botsa omokelang kgetso gona e ka ba ba bona ka re ka gatatsetse kae ge ise dikoloi kae ge etseng bang ke tse dingwe tsa dintho tseo o tla fumana gore ga ne ba re sebetsa dintho ka ditlho tse hantle le moya o wa botho ge sa e sebetse ka tsela ena eo ge e batla medidietsane ya go didieletswa ke batho bale ba ba latedi bakeng tse dingwe o tla bona gore re ka thusa basotho bana ba bo rona go sa le ntho e ka re etsang gore re iqetelele go utlwa ke ka ona motho re mo kolotang letho empa seleo dintho dingwe tse di sebetsana ka yona ke bohloko bane jale go beuwe taba ya dipolotiki tsa mega ka pelepele mme ntho eno etsa gore go be thata gagolo go etsa dintho ka ga naga ka mona gobane jale motho o sa shebile gore na ga ke etsa na batho ba ka ba didietsa ga o sa didietse na ke tla fumana di-vote nakong e tlang kante bosebeletse ka nnete ga re lokele le gore ne re shebe medidietsane re lokela re shebe fela gore re tla ka maano a tlo thusa setšhaba sena sa bo rona mme ntho eno ka bo yona ke yone e tlo etsa batlhaketelele ba sheba bona ba politiki ka leitlho le leng la gorese motho o ne a tlhile o iteletse gona o batla go thusa ga ona lebaka la gore ba ka se mmusetse ditulong
1: ehle nako e sere gateng re beleng tate ka jeno re tswa ka nako e sa tlwaelegang metsotswana fela go ba o phetang date
0: ate kante ke lebile ke ne ke re fela ka dibakeng tsena bo alexanta le kae kamane ka robertson ka nte re kopa gore ntlha boemedi tse oposang dibaka tseno di ke di ba thuse ge bona na batho bana ba pholosa bang ba emetse dikoloi ga ba thuse ka nte ba tlo fitlha gae le bona bangele o bonala go se gantle mme ga le ba basotho ba bo rona ka ditaba tsena tsentsentseng di etsagalang ga re ne re buele ba bo rona utlwena ba dibakeng difeng be bangwe ba ditoronkong gampe go ba lefelelang batho ba tseba go tswa bane go na le ba tshwerweng empebe gore re tseba gore go tla ba bobebe gore ka tlo fitlha ka ga naga dikgomi basotho
1: ka leboang dateng kgetse
0: thank you
1: mamedi metsotso e lesome re ya re lebile goreng ya bosupa mme jolo ka ra ka supa re santsane re tala lenaneo gore ka jeno re tla bega lenaneo la go tlwatele go ya mošhetsana khutlo mona le go tlhalosa gore poesa lenaneo la go tlwatele go ya mošhetsane ga le no go ba go teng ka lebaka la kgaso ya papadi ya mogopelafatshe mme ya mamedi lenaneo la ka jeno le tlhophisiwe ke moselantšwa pheko le mathomba mabaleha ka mokeng ya selamoya ke sebeditse le bahlakwana kgwele ke baba nna yo kobetse lona moeng la ka lebitswa ke tlaba David Tlaba mme re tla boela re kopana o kopana le wamphato gape ka labone lenaneo le tshwanang mme o fitlha ka nako eo kgotsa go ke ya mošwešwe.

qadileng ngwahola. Letsholo leo le ile la gakolwa ka Phupjane seterekeng sa Leribe ka sepheo sa ho matlafatsa tshireletso ya tikologo le ho eketsa palo ya difate naha ka bophara. Ka letlhakoreng le leng, letona le ipileditse ho setšhaba go sireletsa difate le meru kgatlhanong le ba ikgapelang ba di sagang kapa ba di jesang ka diphoofolo ntle le tumello ya molao, gagolo dibakeng tse reretsweng merero ya paballo le ntlafatso ya tikologo. Lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le ofisi ya motlhatlhobi wa dibuka tsa mmuso di tlaile ka pela komiti ya ntlo ya senate ya boitlamo ba mmuso go tlhakisa mabaka a etsang gore ebe gao ya ntlo ya botlotlei ga e so phethelwe. Motlhatlhobi wa dibuka tsa mmuso Mofumadi Mathabo Makenete o supile gore dipatlisiso tsa bona di supa gore sehai ga se a bolelelwa moralo ga mokonteraka a se a qadile gago, mme moralo o ile wa fetoga ga o e sentse e tswela pele. A re go fetola gona ke gona go bakileng gore dikgakanyo tsa ditšhelete tsa gago di nyolohe. Mongwedi e mogolo wa lekala la mesebetsi e megolo le dipalangwang Mofumadi Tshepang Gwele o tisitse gore gao e tla qala gaufinyane ka moralo o mošwa o tlhophilwe gore go qalwe ntle le tshitiso ya letho. Go sa le jalo, modulasetulo wa komiti Dr. Thabiso Lebese o ipileditse go lekala go tshwara taba ena ka tsela e nepagetseng go qoba go kenya borena bo bogolo ka gara dikgwebišano. Ke ditišhere tse ka godimo 200 tsa dithuto tsa dipalo dikolong tsa mathomo tse bogareng gara naga tse kopaneng sekolong se segolo sa setšhaba NL thupelong ya matsatsi a 2 e reretsweng go di tlhatlhelela ka ditsebo le mawa a go rupela boqapi le mekgwa e meng ya go matlafatsa kotlotliso ya barutwana. President ya mokgatlho wa dithuto tsa dipalo le mahlale Lesotho Monghadi Keketso Leteba o re thupelo ena e reretswe ke Less Matter ka kopanelo le lefapha la NUL la dithuto tsa mahlale go arabela dikgolotso tse bonagetseng nakong

President ya mokgatlo wa dithuto tsa dipalo le mahlale Lesotho Monghadi Keketso Leteba o re thupelo ena e reretswe ke Les Mataka kopana le lefapha la NUL la dithuto tsa mahlale go arabela diqholotso tse bonahetseng nakong ya ditlhatlhobo tse sa tswa feta le ka ditlhopheng tsa go rutela tse bontshang gore barutwana ba thatafalelwa dithutong tsa dipalo mme ba lokela go fua tharololo ka tsela e nepagetseng e ba fang boitshepo. Monghadi Leteba o tlhalositse gore thuto ya dipalo ke motheo wa mahlale, boqapi le ntlafatso ya moruo mme dititšhere di lokela go nka boikarabelelo go rupela barutwana ka tsela e tlhakileng ya boinagano ba go rarolola mathata ka go ba fa le ditsebo tse tlhokagalang. Lefapha la Bophelo ka Komiti ya Naga ya Ditshebeletso tsa Thibelo le Kalafo ya Dithethefatsi le gakotse letsholo ga matala le gobetswana go buisana le baetapele ba setšhaba ka mekgwa ya go thibela tshebediso ya dithethefatsi le tai. Modulasetulo wa komiti Mofumadi Mphonyane Mofokeng o re komiti e tshwenyegile gagolo ke palo e eketsegang ya batšha ba angwang ke dithethefatsi ka ga di senya bokamoso ba bona. A re seabo se thefulegileng sa kgalemo metseng esita le go gola ka botlhoko ba maemo a malapa a bo bona ke tse dintsha tse susumetsang go wela lemeneng la tshebediso ya dithethefatsi ga batšha. Motswadi e mong go tswa ga matala o supile ga bogolo ba batšha ba kena ditlolong tsa molao ka lebaka la dithethefatsi tse kotsi. Komiti ya Naga ya Ditshebeletso tsa Thibelo le Kalafo ya Dithethefatsi e re e kgethile go etela ga matala le gobetswana ka dijametswe ke segatlha se phahameng sa tshebediso ya dithethefatsi e re e tla sebedisana le baetapele ba setšhaba le baagi go tla ka mawa a go thibela le go fokotsa tshebediso ya dithethefatsi le tai go batšha. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhong. Lekala le le madifate tse ka godimo go 10,000. Komiti ya Ntlo ya Senate ya Boitlamo ba Mmuso e batla mabaka a etsang gore e be kgao ya ntlo ya botlotlei ga e so phethelwe. Ditaba di felela mona mamela tse latelang a hora e le ya

0: tipo.
1: Hodimodimo kwana mothapong wa loti, hodimodimo mokgotlong thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi. Seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motimahlaha ho a hlanaselwa, o no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Mission ka la 16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa lebaleng la Madingwaneng, mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Qethu Sekonyela, ho tloha ka hora ya 10:00. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho, Pizza House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa, tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole, ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.
2: Mosotho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 20 Motsomong ho isa la 23 Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

Ke metsotso e le shumele motso le mong fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bosupa. Good medisa mamedi wa Salma sa Sotho hle bosumbona mo eleng hore Salma sa Sotho se etsa ditsebiso tsa mafu a latelang. Tsebiswa ka lefu la mme Maditshepiso Elizabeth Mogitli ya tlhokahaletseng peka diphakweng ka la 20 Phupjane 2026. Mofu mme Maditshepiso Elizabeth Mogitli o tla bolokelwa peka Garantuba ka la 4 Phupu 2026. Go tsebiswa beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Galapa.

Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo Salma sa Sotho se etsang tsebiso ya lefu la abi tlokotsi sekese ya hlokahalletseng ha kgetjhane ha leqele Maseru ka la 14 Phupjane 2026. Mofu abi tlokotsi sekese o tla bolokelwa kopi Nkope Tshweu hangaka ka la 4 Phupu 2026. Ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle, tsebiso e etswa ke Nathane Seke.

So tshehlele sa senlena la labobedi mo ile go hodi ne hlala fela jalo mazatsi ya mashime ya magago ke kgodi ya phupjane selemo sona ke sa diketse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng sentse ke re ke a dumedisa e ka tsana le hona ho ho hlahle mmamedi wa selema sa sotholetsa senlena la kajeno tlo tla o hlola le nna ho fihlela mane hore nya borobong ka lebitso ke snate mazora mixetse ke re hle atamela mmamedi wa selema sa sotho bo simbona ba la bobedi mo ile rena kwa rona ya mafela jalo metsotso ke mashume a mabedi le metso e robedi le skoto fela hantle ka mora hora ena ya bosupa ke tlotla go fa ditsebiso tse akaretsang ka kwano ka mora teng metsotso nyane e le shumele metso mehlano hantle re ya re lebile mane horeng ya borobedi ke tla ofa palo ya buka mamedi wa salama sa sotho e tla re tlamane horeng ya borobedi re tla bona fela rona re di tshwara ka e re ditlohela letsatsing lena la kajeno go fitlhela mane goreng ya borobo mixetse ke retlhe atamela o tlo ukwa rona e ka ba salmon sa sotho kwano go tshwaretse difeng bosimo bona ba kajeno.

0: Doctor.
1: Ke nako nke tse fela jalo mefako a re fela o botlhe bako o re be fela jalo metsetsong ya mašome a mararo le Scotto gantle ka mora gora ena ya bosupa mamedi sa mosa sothotlhe ya re ke tla ko bale ditsebiso ka kwane tseo ke nang le tsona o tlatse ba utlwa gona e ka ba di a makaya moe ba motlhomong sale o dutse pela sale moya o ntse ore ke batla utlwa gona e ka ba tsatsatsing lena la kajeno di tlotla di bale ka tshela ya mofuta ofeng. Ho batliswa lelapa ka pa batho ba ka tseba ntate molahlehi motlalepula soko o hlahetse kokokoro ha mofoka masero mme o ne a dula ha bomme wa hae e le maleshwane montsi ntate wa hae ke Dingane Soko o dilemo di mashome a mabedi o dilemo di mashome a supileng le metso e tsheletseng o dula majwe a ditshwene tshenola strekeng sona sana sa masero ya kopang ho batliswa ke ntate Mochisela ntisa bakeng sa ba ka mo tsebang ba ka letsetsa dinomoro tsena tsa 5649 04 54 kapa ba sebedisa nomoro ya 6 3 5 6 5 6 3 0 6 3 5 6 5 6 3 0 Re le mokgatlo wa Adolescence and Youth Fellowship re kopa ho etsetswa tsebiso ho setjhaba sa bokong le mathoko a yona ka mmoka wa batjha o tla tshwarwa ka la 16 Phupu 2026 Harapoia Primary School Bokong Thabatseka ka hora ya borobong hoseng sepheo sa mmoka ke ho tla hlomela batjha ka malebela mabapi le thuto dikgwebo molao bophelo bo botle le tse ding tse ngata re tla leboha thuso haholo ka boikokobetso dineo

Sera e le mongodi bakeng sa ditlhakisetso ka ofela o ka letsetsa nomoro ya 5608242498 kapa ba tshwara nomoro ya 5842258 ke metsotso e 20 le metso e supileng fela le sekoto hantle ra re lebile mane horeng ya borobedi metsotsonyane e 15 ra re lebile mane horeng ya borobedi mamedi wa Salma sa Sotho o tla fumana palo ya buka o tla gagatha jalo wa tseba ho fihlela mane horeng ya borobedi e tla re fihla mono horeng ya borobedi ra tla shebisana fela rona e ka ba re ditshwara jwang ho fihlela mane horeng ya borobong letsatsing lena la kajeno e le la bobedi mme ke sentse ke re tle o se suthe mamedi wa Salma sa Sotho hobane nnete sebele re o tshwaretse ditaba tse batlang di le bohlokwa ebile le ditaba tse monate haholo letsatsing lena la kajeno.

Momamedi wa selema sa Lesotho ke o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke Magauhelong Kopele. Buka o re ntseng re e bala ke Malebela, re ngweletswe ke ntate Ntai Ramakau. Mme re tlo tswela pele le wena kapa le kgutso ya botshelela e reng Bogopo, leqepheng la 65. Bogopo. Basotho ke setjhaba se tsebahalang ka lerato ho ba lelapa, ho ba amanang le bona, ho ba aisane le ho setjhaba sa bo bona ka kakaretso. Ka nako e nngwe lerato leo le pakwa ke ho fana e ka sitana le ka ngwana hore a hodiswe ke ngwana bo motho kapa motswalle wa hae haeba ya adingwang a sena ngwana. Motseng wa ha Makwae ho dingwana ho ha api nokeng ya Magaleng. Ho ne ho ena le kgaitsedi ya monna ya bitswang Moleleki. Yena lebitso la hae e ne e le Mmasipati. Motsaneng o mong wa hona ha Makwae.

thokwana le moreneng sebakeng se bitswang kgohlong ho ne ho ahile eo kgaitsedi ya hae Moleleki. Masipati hara dikgaitsedi tsa hae tsohle o ne a rata Moleleki haholo le bana ba hae. Ka bomadimabe Masipati o ne a sena bana ba banana. Ka lebaka leo Masipati a kopa Moleleki hore a ke a mo fe Sina a yo dula le yena. Sina ke moradinyana wa Moleleki ya neng a le dilemo di 5 ka nako eo. Moo Masipati a kopanang le kgaitsedi ya hae kapa mosadi wa hae o ne a sa bui letho ha e se hore a fue Sina. Moleleki o ne a le leqe ho fana ka Sina hoba o ne a tshabana le yena haholo. Ka letsatsi le leng Masipati a hlagwala dieta ho ya ho kgaitsedi ya hae ha a fihla a ikolometsa. A re Moleleki ngwana mme, ha le ka la mpha Sina ke sena ngwana wa ngwanana ke wa ikgodisetsa yena. Le se le itisa pelo ka nna wena le mosadi wa hao. Masipati le a kgathatsa ka nnete ho rialo Moleleki. Ha ke batle ho beha ngwana enwa wa ka tsietsing. Wa sebetsa masimong kwana. Jwale ke mang ya tla sala a bona Sina ha o le siyo. Masipati o re, hantle o bolelang ha o re ha ho motho ya tla sala a bona Sina ha ke le siyo. Ha ke re ngwetsi ya ka Maponki o ntse a le teng. Oho, o se ke wa ntshepisa motho eo o qalang ho dula le yena eo e leng hona o ntseng o ithuta mekgwa ya hae. Masipati o re, ebe ke hona hoba ho thwe leloko ha le ya baneng le ya fela. Na o sa hopola hore ha batswadi ba rona ba re siya o ne o le mokae? Nkile ka o dudisa lejwele motsu neng? Le ausi magetsi eo re o hodisitseng le yena. Ha ke so utlwe o belaela ka yena. O hopola hore ngwana eo wa nnake ha ke na lerato ho yena hoba e le eng. Moleleki o re, ke tla bua le Mampine re o fe ngwana enwa wa ka le ha ke sa phuthuloha. E seng hobane ke sa o tshepe empa e le hoba o dula le batho bao pelo tsa bona di ka nnang tsa fapoha ho ya hao. Ka mora dipuisano tsena, Masipati a kibinya ngwana a mopepa a ya ka ena ha makwae moreneng. Tseleng batho ba teanang le ena ba ne ba mokgotsa ho rona o pepile qhekwana le lekalo ka lebaka lefeng. O ne a araba a ba phoqa a re, ngwana kgaitsedi ya ka keke a kutla tsela e mokorotlana hakalo ka maoto. Le maoto a sa hatela haufi haholo. Ha a fihla hae monna wa hae le mora ba thaba jwalo ka masea ha ba bona Masipati a fihla le Sina. Sina o ne a sa wele fatshe lapeng lena. Nyai e le monna wa Maponki o ne a keke a ya lebenkeleng kapa kgutla leetong a sa tshwarela Sina letho. Selemo seo sa fela Sina e le sepepellwa le borotho. Selemo sa bobedi sa simolla le masisapelo Sina. Ha rakgadiae a ka re tshire, Maponki a qala dihloho tse nyarosang. Ka letsatsi le leng Masipati a tsohella masimong ya ba o siya a laetse Maponki hore a tle a ngwathele ngwana dijo hang ha hatletse matsoho. Itse ha Maponki a bona hore matsalae o furaletse motse, a kena ka mokgorong, a phethola papa habedi, hararo a be a se a e ngwathetse ka sekotlwaneng sa Sina. A e tshela hampe fela, a ba a potlela lebese hona ka moo. Ha qeta a suthumeletsa sekotlolo ho Sina, a sa futswela le papa eo jwalo ka mehla. O re ho yena, nyofa wena dijo ke tseo, tsena tseo rakgadi ao a ntena mehlaena hore ke o fe jwalo ka haeka ke ke o time tsona. Sina a lahlela letsoho la tjha, ngwana a kokosa letsoho a tlena fela ke bohloko ba ho tjha menwana e menyenyane ena. Ha a ntse a le budubudula ka moya hore bohloko bo kokobele, hwa kena e mong wa metswalle ya Maponki le yena e ntse e le ngwetsana tsena tse ntjha. Ha a kena fela hlokomela se etsahalang. O se a re, o ntse a hlohlora a tlana se mmaketseng se, o ntse a etsa jwanna yena eo.

O habile hore ke mo fe ka kgaba a je ka yona ha ke re o tsebe o nahana rakgadi ya enwa ya nkene menung ka kgohlwana tsena tseo a tswa dithona ka ha habo kwana. E ka re nna haeso dikgohlwana ha diyo. A tla mo sesa. Kgosi ke ntho eo ka e kopang ho hlatswa sejana le kgaba ya sekgohlwana se ka empa se ntse se na le matsoho. Ha ho ntse ho komotwa tjena, Sina o ne a ntse a qobokisa dijo tse tjhesang ka letsoho le tjhileng le tshwashwaselang ke bohloko. O ne a sa etse feela moronono ena e ne ebile e mo tshepisa diopapina haeba a sa je ka pele. Meokgo ya seka sefahlehong sa Sina ha hopola hore jwale ka mora moo o tlilo qobellwa ho boella sedibeng ka bolekana, a kgella motswalae metsi le yena mokgotsi enwa wa hae. Mehla o ne a etsa ha rakgadi a le siyo, empa kajeno o tla etsa jwang ha letsoho le tjhele le letje. Motswalle wa motswalae a mo hlahela ka mahlong, a fumana meokgo e entse dikgalase. O re, na ke bona hantle, walla Sina o tile. Mokgifa o mokale ka wena o llela hore o jeswe ka kgaba. O tefela dijo tseo o lokelang ho di ja ka letsoho jwalo ka bana ba bang. Ho rialo Mafutho. Maponki o re, ke a kgolwa o ye o re ke leshano ha ke ntse ke re, mme o sentse nyonyofelana ena hona ho, o tla dumellana le nna kajeno. Mafutho o re, ja wena phu! Ke Mafutho ka bohale. Ya re moo ba ntseng ba tjhentjhana ka yena jwalo, hwa utlwahala lentswe la Masipati ka ntle. O ne a tebela dikgoho a bile a kena ka rontaboleng e pela mokgoro ka ha o ne a lebetse feili e leotsang mohoma. Kgele Maponki a batla a kgeha ke letswalo. Matsalae e ne e le motho ya bohale botukang ha ka halefiswa. Le motseng ho ne ho se motho ya mmapallang, le teng o ne a halefa ha qaduwe. Ho tloha moo monna wa Maponki e ne e se motho wa masawana. Yena le ka molamo o ne a pokgotsa ha tenehile. A tseba hore le thoto a ka mo tlamela yona, o ne a se a kile a ba a hlokomediswa hore a lahle setswalle sena sa hae le Mafutho. Molotsana le moeki ke ntho e nahanang ka pele ho leka ho thetsa ba sa tsebeng. Hang Maponki a kibinya Sina a mmeha hodima hae a re, o tshile na ngwana malome, tlisa letsoho ke o fodise. Ha ntse a etsa tjena, ha qete ho qekotsa monyako jwalo ka phokojwe e le ho thang ho lahla dintja. O etsa tjena, o lemohile hore Sina ha ka ba a utlwa hore rakgadi ya e o teng ka ntle ka lebaka la bohloko bo keneng pelong ya hae ba ho tjha ho tla senyeha. Ho sa le jwalo ba lemoha hore Masipati o kene ka tlung e nngwe ya ba Mafutho wa phuruha. A be a se a itswapa ka lebota la mokgoro, a ba ilo potela ka mora ona. Ha potela ka mora ona a kgaola fela a se a sa tsotelle le hore na o tsamaya patlellong kapa tjhe. Batho ba mmonang ba basadi ba mokgotsa ba re o haufi a loya kiketso tsena tsa hae le Maponki ha ba nahana hore ba bang letsatsing leo ditlhoriso tse mona tse tubang Sina tsa katsa ya moriting letsatsing lohle. Ngwana ke lenyoloi la Modimo. Ha rakgadi a ya kena ka mokgorong, o ne a se a hlakotse meokgo. Kgotso e se e hlahile ke diqekiso tsa noha ena ya lemenemene. Le ha ho le jwalo, letsoho lona o ne a ntse a le kokositse le opa. Matsatsi a se makae a boetse a qalella Maponki mohlang Masipating a neng a ile lebenkeleng a be a se a notlella Sina ka heising a ikela monokotshwaing. Kgopolong ya hae o ne a nahana hore o tla kgutla pele ho mang kapa mang ya lapeng moo. O notlella ngwana enwa tjena a sa mo siela le hae le dijonyana fela hore

Ke metsotso e supileng fela le Scott hantle ka mora hora ena ya borobedi. O tlo ntshwara fela nomorong ya 2231 6429 kapa +2665999333. Re ke re bue mamedi wa Sunmine sa Sotho. Ke tlale ke lebohe Makgaoyelo Nkopele hle ha o etseditse mosebetsi oo o molemo e ka setana ebile o le monatenate wa ho balla palo ya buka letsatsing lena la kajeno. Kajeno re tlo tla re qoka mamedi wa Sunmine sa Sotho jwalo ka ho tseba hore ha o le motho ke motho ka batho. We utlu puo e jwalo ha o the motho ke motho ka batho. O tla fumana hore ka dinako tse ding o ntso itsamaela fela strateng sena sa maseru kapa o le hae, ebe hona le motho a fihlang a fetola bophelo ba hao ka tsela e kgahlang. Potso ya ka letsatsing lena la kajeno ke hore na ke ntho efeng e nyenyane eo motho a o etseditseng yona eo amang ho fihlela kajeno. Wa tseba

Tla fumana hore dintho di batla di le ngata haholo. Ke hopola ha ke santsane ke hola, ke tswa mokgahlelong e le letsatsi la Sontaha, ebe re ke ntse ke tsamaya le bana ba bang, bene ke tswa mokgahlelong le bona. Jwale ha tse re tsamaya tseleng mona, a ke re wa tseba bana ba rekile di-ice block-o, ba momona, wa tseba ho le monate. E le nna fela sa momoneng mamedi a selema sa Sotho, ho nna ntho e ile ya ba bohloko, ya ba mosamaria ya molemo a mpona, a mpitsa, ya ba o fihla a mpha tjhelete le nna re ke lo ithekela ice block. Ka dinako tse ding ha ke hopola baleno, ho nna hore le nna ke tlamehile hore ke thusa ba bang, hobane le nna nkile ka thuso. Ha ke nahana ka dinako tse ding, ke re e hlile motho ke motho ka batho. Ke mokgona e ntlisang potsong ena ya hore na ke ntho e feng e nyane eo motho a o etseditseng yona eo amang ho fihlela kajeno. 2231 6429 kapa +2665999 o ko fane ka hao maikutlo kapa o ko fane ka ya hao mamedi pale. Re bua fela ka dintho tse ntle letsatsing lena la kajeno. Ntho e leng hore motho o kile ka o etsetsa yona, a o ntsha mohlomong a o thusa kapa a o tlatsa o shota koloing, kapa mohlomong o le thieleng o fumana hore wa shota, ebe motho ra e tlwele ke tla mo patalla yona, kapa o le koloing ae mo tlwele ntate monke ke tla mo patalla. Ke dintho tse nyane tse re bonang di le nyane fela pelong ya motho, ha di fihla di baka kgotso ka setana le pososolo e ka setana le bona botho. 2231 6429 kapa +2665999 o ko fane ka pale ya hao hore na wena na ho na le motho a kileng a o etsetsa se seng se itseng ha o ntse o hola, kapa o sa ntse o le moholo tjena. Nna se ke o hlaloseditse mamedi a selema sa Sotho, ga ntse ke hola le nna ke ile ka kopana le bothata bo jwalo. Motho o la nthabisa haholo, wa tseba ka thaba ka bona hore motho ke motho ka batho.

0: na bisola ka halisi wuna na realisi ba ufana nili na nisi na chikula kibona kina ni nili nini ngata hulu eto anko batu ba mpona ibide batibali nili mo baba haki kuki haki sina ngare nsiburi saka se mwe me kanete ishwere abona ho mudimu sone toke ose utuse mwotu kubani kare sa chiyeli uto kusina lona matano kuna ni mwoto mwe me diaka uyene la mpilomba hao kialibu wane
1: kialibu wane Mamedi dumelang.
0: Dumela mo ratua.
1: Dumelang khono.
0: Ba ba phela wa mesho.
1: Mo ha ka ba phela jwa mo ratua ba ka.
0: A u ndimtse la ka teng ho nna le wa mphakisi.
1: Eh yang khono.
0: Pele. Wa na mmele ja bile le ntse tsama ile. Ke lo go ka wa nesu. Ei la ha. Khemo ho di khemo. Shapisha a ola thapo ya monna ha ya hloka ha. Mba ke kutla teng ke fumana ko ho sari motho mo wa tlisa ko ho sari a o mena le ba e di mele ntate ba o tlisetse ko ho sari ke re ko ho sari a re ke wa isa ne o ya na le ho ho bila ha o ba ne ba tlo bona ka ba yetsa hore o hlaise ke bohloko ba ngwane ho ntshotse e jwalo ke mo di mo tsa tse bona ka le sa bone ha o na le le a tola ha o Modimo o tla o bontsha ka tse a tla o etsetsa tsona. Ke a leboha ke sutlhele wena betho ba bane.
1: Ke a leboha moratu wa ba kahle.
0: Ehe, ke ba ngata ka nnete ngwane eso re nne re hlaeng kaofela. Tanki ngwana mme o se hantle.
1: Tanki nkgono. Mamedi dumelang.
2: Le kae?
1: Re teng kae ntate?
2: Ai ye nna ke ya le botata mo nna ke motho ale mammogo a ho
1: eh ntate
2: ai tsana ke ya ba khella le ba sa mo tsimola ke ya ba khella fela ha ba reka ha ba se mo ra ga mana
1: ba
2: ke wa tsa so kwa nang yong kwa ba ha ba kwa
1: eh ntate ke o kwisisa
2: eh ke tla ke mo ke tsimola pa ha ile kwa tanga mo tere ke sala ke
1: eh ntate
2: eh
1: fela o tswele pele ho etsa o tswele pele ho etsa hantle ntate wa ka
2: ke tsantsa mpa bala banke tsantsa ka mogolo
1: a ho tla loka o tla bona ho finyane dintho di tloloka
2: ha je ke tla se ke se ke se ke a mela sala ba long ho thata
1: thank you ntate to honor and obey welcome down and listen to what the people say I can't wait to be there mamedi dumelang
3: Dumela.
1: Dumela ntate.
3: Baba wa pele.
1: Kamo ha uika bona o phela jang?
3: A re sa ba le izwe.
1: Eh ntate.
3: Dumela me ba wa na o ntata ise me.
1: Eh ntate.
3: Ana putsa ha ho sa ho tlhuluwa ha tla ba ke tshulisi.
1: Ha o entse ba ntate?
3: E putsa ha o ire. Motho a fane dikatleho tse ba motho ya a kgona ho motho itse a le bothateng a ke
1: e ho jwalo ntate
3: o
1: e ya ntate
3: wa tseba ntho e sile dinyata mme wa ka kojoi
1: e ya ntate fela o bolele o bua ka e le nngwe e leng hore ka mehla ha o e nahana go go hopola go a tseba ho ja se ka motho ke a ipotsa ona ebe letsatsi le ka e ka be le ile la ba jwang batho ba o thusa fela ho na le maemo a motla bona go a tseba mona motho ena o na tlisitswe ke modimo boemong ba ile go o ka tlokela motho e molemong ka taba e jwalo
3: ei
1: ya ntata
3: ya ba eno kita ba e tsalanne mhm ke ta ba e tsalanga holo motho a le botate mo thusa ke meditaba
1: eh ntate
3: o thusa ke batho ke se ba amani lo e
1: eh ntate
3: bona batho go tlo fumana ho re nice ke ga thusa ke

0: Comment tu te mets l'âme?
1: Hotomé.
2: Ke a mo leboha.

0: Ke moleboa ha ke tsebe na nka tiana le yena buang pe ke moleboa.
1: Ee, ya hle mme.
0: Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha moratuwa wa ka hle. Kani bami, sibukeli pola, ke metsotso ya 28 le sekoto fela hantle ka mora hora ena ya borobedi. Amedi dumela.
2: Nna ke ile ka ba le bothata ba go kulelwa ke ngwana.
1: Eya mme.
2: Ga ke kulelwa ke ngwana ke sena le ha e le 20 ranta ka gantsi ena ya ka.
1: Eya mme.
2: Empa Modimo a mpha ngwaneso e mong e nkekeng ka mo lebala a tla ka koloi ya gae a nkoka a nkisa sepetlele TY ke sebaka se setelele go tswa Puyano ya TY.
1: Kannete
2: le ga ke le sepetlele a itshokodisa a ya a yo nkwela a nthusa go o nkekeng ka mo lebala le ga ka bankgata togo Modimo a nkuse ke sekele ka mo lebala.
1: O seka ba molebala.
2: Ke o khono mantsi ke o mpo ke a leboa. Ke o khono mantsi o ipo.
1: Ke a itebela hleng khono wa ka.
2: Thank you.
1: Thank you. Mama di dumela.
3: Dumela mme.
1: Dumela mme.
3: O phela jwa mme.
1: Ka mo hao ke ba phela jwa mme.
3: Ke a phela ngwane yeso. Nna ngwane yeso o ile a sotle haholo lenyalo ga sotlwa ke monna a magagatha.
1: Ee
3: mme. Ke ba ngwane eno weso ke tlo tla mo beya ha ka mona ke dula le yena ha ka mona le monnaka.
1: Ee
3: mme. Ya ba monnaka o mo kgothaletsa hore a o tosa lekgoteng a ntshe samane. Ya ba o etsa jwalo ya ba ntse ke mo feletsa a ntse a matha dinyewe tsena ho fihlela a hlotse nyewe. Ha sa hlotse nyewe ya ba monna wa baleya ho ya Natala. Ha fitla Natala a hlokahala. Jwale ya ba. Ha sa hlokahetse ka morao ho nakonyana e sa fediseng pelo ditjhelete tsa hae di a tswa. Tjhelete ya seditswile ha ke hokere ka le leng ke bona a sa fihla a nge bu ka 500. A o tipara. Ke a ura le ngwaneso tjhelete e ka lekale e tswa kae mofokeng a re ula nthusa haholo le monna gago la lwanela molamo wa tlhogo. Monna ka a nsotla o re ke ntse ke kholletse ba le tlo go tlo ke kholletse se
1: eya mme e ke tabatse monate moratuwa wa ka
3: e monate ka nne
1: eya mme
3: thank you mme.
1: Mamedi dumela
4: dumela mme
1: dumela mme.
4: Eh anne ke nne maphoka se iso ka mona ka ha phafodi.
1: Eh anne maphoka.
4: Eh anne nna ga ke le ba le bo motsala ba ka ke ha ile le bona mona ha phafodi mona.
1: Eh mme.
4: Ke ba thubegeng di tsietsi tso hletsa ka e benyane le ba hodima ka. Ha hore ke kholotsa ke nne ha bua ka tshotlego.
1: Mm.
4: Ya le lapa ba mphutha ba nketsa motho. O re le ha go ka ba le dikholoso dipakeng tsa nna le bona. Nke ke ka ba leba.
1: Eya mme.
4: Ke ntate tlhagodimotsamaya le mme mama phuthimotsamaya. Le ha bona ba ka bona ka ga ke ba tsotelele kapo bona ka bona ka ga ba tsotelele fela ke re bophelo bohle ba ka nke ke ka ba lebala wa ba ebile ba nketseditse dintho tse kgolo tse ngata tse ka ganka dikolokisa mona nka thikela ba bangwe gore. Ile ba bua ke a leboa nne.
1: Ke a itebela moratuwa wa ka hle.
4: Thank you.
1: Mamedi dumela.
5: Hello mama.
1: Khotsa ntate.
5: Eh ke ntate mang.
1: Oh, ile batho. Fela jalo metsotsong ya 28 le sekoto fela hantle ra re lebile mane horeng ya borobong horeng eno ya borobong mamedi wa Selma sa Sotho ke mo e le gore nna le wena re tla rwana letsatsing lena.

0: Mama di jumela.
1: Mora di ama kwena.
0: Memory.
1: Hi.
0: Danny.
1: Hey, why say isa kataring?
0: Why say isa, my darling?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hantle.
1: Hey, ke hantle, tle, tle, tle, tle.
0: Kore omu, nati, nati, nati, na.
1: Nati, nati, nati, na.
0: Abone.
1: Hey. Aushaka, how tibi, yana hakin tikiri. Ni kwa na mommy wa ka na dilo ha tsane. Mhm. Ya ba mme ka wa hloka ba ka nti ya sa hloka itseng. Ya ba ha ke bone na inkeng. Ke thusa ke must entse mono ge ke bone ge ke a phela jaja. Mhm. Ka ba ba ke mamela sona se ya le moya sina se ke se ratatse.
0: Wa bona he.
1: Ya ha ke se mametse. A re se kukwa go bua ka mogaka mo wa machaina.
0: Mhm.
1: Wa tsiba ka ra o sa fela. Se ya pa mo di mo wa o thusa. E ba ke ka di mo tshele.
0: Mhm.
1: A re se ke ya ka mo mo ke sa tlo o tsiba ka nna ka botsa rena ke kae ka fitla. Ke ba ba thubano mo hlambang tsileng ya ba ke mo hlang. Kgwedi le kgwedi ke bonang kgosa ga e kena, kgosa ga e kaloka kgosa ga e nane le diphofo mme ya di-12 and half ya papa ya bogobe. Ka bona ke gora, hei, batho banong ke e ka ba le bana bano. Empa golo-golo ka o fetisisa mme mpho mogalegwe, ka masego ya steka mono. Ore ke na ile ga ke tsheka mathata ka ke a bea ke a re a tsamaya matshaineng a naa ga bo ba bua ba bua a ga ke tsene le mogagolo e tsa bua mo thusang batho a lona wa nthusa le ra ke motho a ga ga me tsare medi a ke ga o se sebetsa ka nnete a tsh o shitele ba sa sebetseng ka bentse dintse itse ka nnete. Wa tswa e moeng ke king ka mo leba la he bophelo ndolesa.
0: Mosebetsi
1: mo lwen.
0: Ah, go buetse ba tsa mosebetsi mo le nna hle ke tletse ke tsiba mo ka thali hetla.
1: Ah, ba o go buetse ya ga ke dilja mona ka fumana le se tsa se pin. Tsa sina tsena le mona tsena se ya tsa mang ke ha hai. E ba so fihla ntlhane ya dilisi. Mona teng a re se ba molata ba se ba re tlo go ngodisa. A sa ngodisa ka le kunutu se ke sa tsebe motho a ntsetsa hey la wena. Watch out.
0: Sheba ba ngodisitse mo.
1: Ba ngodisitse o go sala o le tsela. A o ka e phamela taba ka re tabe ni. Le ne ntse le fuwa matshidiso ke manga ke ne le nako e le ntse o fuwa. O kenya metsi ya dipipe tse tsa medulo. Ka re ke mana ntse le fa matshidiso ba ntsetsa. Ka e latela methati e mepaetseng ka di fumana ditaba tsena re fihla mane. Ka re ke kopa printa o di beso. Ba mpha ka bese ke ya lekgotleng. Ah, ka di sebetsa. Kore le ona ka di sebetsa hantle. Ndolesa ba jwale wa tseba a nthusa wa hore ebe ke qetella. E ba ke na le form C ya moo. Eba ba ke tetela ke ya pele e ba ke na le form C ko ke hantle.
0: Ai o hantle a o sebeditse.
1: O ba petse ka go le kgolwa mme wa tsi.
0: Ke kgolo hampe ko retse.
1: Mm.
0: Hele ta ba se monate.
1: E ya tsiba.
0: Ta ba se monate mo ga tiwa wa ka hle.
1: Ka le nane o la ne la wena o ri le santane le hantle ona tsena.
0: A tsene le hantle. A.
1: Ah, bona ana o se ba phepho tsone ke na.
0: Bona ke ya
1: nne. O ke.

0: Ke me zozo ma shima ma bedi le me zeme ga go fela le skoto hantle ga re le bile mane horeng ya borobong. Ma me di jumela. Tumela ntate o buela hole a koleke ho nyolla lentswe ntate.
1: Haji.
0: Oh hantle ntate wa ka.
1: A tsela ya le nna le rura ha o duela ke ka ga le ke tla ho tsela ma ho.
0: Le fin ntate wa ka.
1: Ke ho le di ba ba bo me ha ho le he ha na ke.
0: Eh.
1: Ke ho ke ma ka la na. Ke fumana ho le manane ho mona ho lo hanga ka ho
0: tsela. Ho le tsa bo ntate. Eh ya ntate. Eh ya ntate.
1: Le na ke se ke ba di ke mona ha ho ha ne ba ho ho.
0: Eh ya ntate.
1: Bo me ba ba di tsa ba ba ba ba ho la ne le ba.
0: Ka nnete bona ne le ba hlidi ka jeno ntate wa ka.
1: Ha re ya ka mo ga mo tswela ka mo.
0: Mhm.
1: Mme ri ka mo na ke tsebe na e be o sa o le crazy ke ma.
0: Mhm.
1: Ntate o tswela se go khubiona. O le crazy ke ma ha ntle.
0: Eh ntate.
1: Eh. Isi ke o sa le crazy ke tsebe na e be o le crazy ke ma ntina.
0: Eh ntate.
1: Ee, ha ke sa ha le yena di go tsa ga di sa kene ka ga ja ga tia ha e mme. Mme ke nna ka wena.
0: O ntsa mametse.
1: E be ke. Ah. Go go tsa ga ya lo tsi ga ke se ba ba e be. Go go tsi ke ke ya o pa ka o sa ne o tsa bo tshwantsho ya di.
0: O tla loka ntate ke a itebohela. Thank you. Ke bang a tumela ba tlo bo ba a o penduli no mbuna. Ma me di tumela.
2: Ke ba di khona nna.
0: Dumela ho nna.
2: A ke ba ba mo le ka. A go mo.
0: Eh.
2: O sa ka o le wa le ntse la ha.
0: E
2: ka ho. A ka di tsana ya ka tena tsa. Ke ke mo ka a ho le se la ko ha ka bua mo le go se ka ka ba ke ya ke
0: mmh
2: eh ke ka ba le ka
0: mmh
2: le ba ntse go rata mo mo ke ya ka la ba se ke ka tsena ka tsena ka ka la tsa ka se go se go se go ya ho ya
0: re se re se re se
2: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka
2: la tla ka ye mo le re tlo ya mo la go ka feta wa nwa ka
0: eh bye bye.

0: Mohamed, dumela.
1: Nak.
0: Dumela ntate.
1: Tsakile a ke.
0: Eh o hlakile ntate wa.
1: Ha ba sa tsane ba ye na ne di dina o go hotle o go ngotlela ka ka mmili wa se dimedi. Ha ho lo fela.
0: A ntate wa ka ke ha gabe ke nka seletse mmino wa se dimedi.
1: Ke ha gabe ke.
0: Ha gabe ke. Acha ke sebetse ka mmino.

0: Mama di dumela.
1: Ona u hore.
0: Ka mo ha mo ratu ya ba ka.
1: Ke madume a tsere ka pai di taba ye.
0: Eh madume a fele.
1: Eya. Ke le ntse ka le bala. Ne se bo ka hanna bu.
0: Eya mme.
1: Ya ke. Wa le sona so ka halle ke monna ka sehlohu. Ya ba mme no le yena wa soka hala o sia bana ba banyane. Ai ha ile tsa sa di lo motsena. Ho ka re ka ba ke tlo sala ke phela jwa bana ba ke tla etsa tsang. Le nna mme se wa ntataisa. O ko bona motho putu. Ha o ka ma putu o ntore. Ke kopala ka 30 senta te modimo a nthuse. Ke tlo bona go bana bana ba theoa dilomo mona ba ba le bohabo bona motseng o tlase go dilomo.
0: Eya mme.
1: Empa boitlamo bo baka. Mme se bo a ntataisa. Tlhele ko se ikotla sefuba ka mehla ke kere. Tate modimo ke a o leboga ka mme se bo. Ke ile ka tla gore e be bana bana ba theoile dilomo moo. Ba ha e tsene go ka hara motse e mestebu a go tlo ka go tlomba ka go get
0: ya le go ya mo le tya ke tanki
1: e a se ke a se le a ka mino kwa
0: e yang khone
1: tanki
0: tanki mo ga tya ba ka.

0: modimo ha fele mme ka tswela pele.
1: Ka nnete. Ntate modimo o tswela mme madinao. Kapa ke mme madinao le ja ka ne ka moe ka ntate ka mabanta. Be mme. Kona ke mo lebale le bana ba ka ba mo lebale ba ne. Ha bana ba ka ba kula. Ke sa tsebe ho na tsale. Be bo thata ke tla mo ho ya tsamela jamba bo kulo. E ba se ke tsaga mo madinga ke re di ya ba mo tsila sa le phumulo.
0: Eh mme.
1: Ana ke so. Me me tsaba ho o se se mo o se se na o se se na. A go. Ba me ke tsala ke mo ha ke di etsa tsala ke tsimane. Ba ma ba a tsela fola. Ke re mo tsama tsa tsela ba na ba ka ha ba na le botsa ba botsile ka go bana ba tsila. A tsela tsa go ntse ba isa go di spensa go ntse ka go ka tsela ba sa bone tsheke. Ka o tsela tsa ba. Ne ho le ke tsimme le a ka ra mo ba ntse ya metsi. Mm. Ba se ke mo tsara. A nda teng di nna go le tsela nna go. Ne ne ntse ka ntse ntse re nna ke tsile nna go ka ne ke ntse. Ke tsile nna ke mo di ntse ya le ha se la ka ni.
0: Ke ha mo ima mogato wa ka tanki hle.
1: Thank you mo ne.
0: Thank you.
2: Bacela ngobisele benzela umfana naye.

Kasalatso fela jalo ke metsotso e mene le Scott hantle e ga re lebile mane horeng ya borobo ma medisa ma sa sothle re ntse le sa silena la ka jeno re tla boela re tsa hape na go nyetlang hona mona sa le mansa sotho mix ntse ke re hle o sale ha monate ma medi wa sa ma sa sotho o boloke he o bo boele o ipoloke hape ha be go tsohle se chaba sa mosheshe.

Nako ke hora ya borobong, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Magaja. Pele ke dihloho tsa tsona. Lekala le lema difate tse ka hodimo ho 14,000. Komiti ya ntlo ya senate ya boitlamo ba mmuso e batla mabaka a etsang hore e be kgao ya ntlo ya botlotli ha e so phethelwe. Ditaba ka botlalo. Letona la tikoloho le miru Mohlomphehi Thabo Mofosi o re lekala le fihlele dinoko tse 85 le kgolong. Mohlomphehi Mofosi o hlahisitse hore hara difate tse lengweng ho na le tse ka hodimo ho 10,000 tsa miru, tse ka hodimo ho 3,000 tse bolokang le ho sireletsa mobu, le difate tsa ditholwana tse ka hodimo ho 800. A re mosebetsi ona ke karolo ya letsholo la ho tsosolosa botala ka hare ho naha. Le qadileng ngwahola, letsholo leo le ile la gakolwa ka Phupjane seterekeng sa Leribe ka sepheo sa ho matlafatsa tshireletso ya tikoloho le ho eketsa palo ya difate naha ka kakaretso. Ka lehlakoreng le leng, letona le ipileditse ho setjhaba ho sireletsa difate le meru kgahlanong le ba ikgapelang, ba disakgang kapa ba dijesang ka diphoofolo ntle le tumello ya molao. Haholo dibakeng tse reretsweng merero ya paballo le ntlafatso ya tikoloho. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso di hlahile ka pela komiti ya ntlo ya senate ya boitlamo ba mmuso ho hlakisa mabaka a etsang hore e be kgao ya ntlo ya botlotli ha e so phethelwe. Mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso Mofumadi Mathabo Makenete o supile hore dipatlisiso tsa bona di supa hore sehahi ha se a bolellwa moralo ha mokontraka a se a qadile gago, mme moralo o ile wa fetoha gao e sentse e tswela pele. A re ho fetola hona ke hona ho bakileng hore dikgakanyo tsa ditjhelete tsa gago di nyolohe. Mongodi e moholo wa lekala la mesebetsi e meholo le dipalangwang Mofumadi Tshepanga Kwele o tisitse hore kgaho e tla qala haufinyane ka moralo o motjha o hlophilwe hore o qalwe ntle le tshitiso ya letho. Ho sa le jalo modulasetulo wa komiti Dr. Thabiso Lebe.

bese o ipileditse ho lekala ho tshwara taba ena ka tsela e nepahetseng ho qoba ho kenya borena bo boholo ka hara dikgwebishano. Ke dititjhere tse ka hodimo ho 200 tsa dithuto tsa dipalo dikolong tsa mathomo le tse bohaleng ka hara naha tse kopaneng sekolong se seholo sa setjhaba NUL thupelong ya matsatsi a 2 e reretsweng ho di hlahlella ka ditsebo le mawa a ho rupela boqapi le mekgwa e meng ya ho matlafatsa kutlwisiso ya barutwana. President ya mokgatlo wa dithuto tsa dipalo le mahlale Lesotho, Monghadi Keketso Letheba, re thupelo ena e reretswe ke LASMATA ka kopanelo le lefapha la NUL la dithuto tsa mahlale ho arabela diqholotso tse bonahetseng nakong ya ditlhatlhobo tse sa tswa feta le ka dihlopheng tsa ho rutela e bontshang hore barutwana ba thatafallwa dithutong tsa dipalo mme ba lokela ho fuwa tharollo ka tsela e nepahetseng e ba fang boitshepo. Monghadi Letheba o hlalosa hore thuto ya dipalo ke motheo wa mahlale, boqapi le ntlafatso ya moruo mme dititjhere di lokela ho nka boikarabelo ho rupela barutwana ka tsela e hlakileng ya boinahano ba ho rarolla mathata ka ho ba fa le ditsebo tse hlokahalang. Lefapha la Bophelo ka Komiti ya Naha ya Ditshebeletso tsa Thibelo le Kalafo ya Dithethefatsi le kgakotse letsholo ha matala le kgubetswana ho buisana le baetapele ba setjhaba ka mekgwa ya ho thibela tshebediso ya dithethefatsi le tahi. Motlatsi wa modulasetulo wa komiti Mofumahadi Mphonyane Mofokeng o re komiti e tshwenyehile haholo ke palo e eketsehang ya batjha ba anngweng ke dithethefatsi ka disenya bokamoso ba bona. A re seabo se thefulehileng sa kgalemo metseng esita le ho hola ka bohloko ba maemo a malapa a bo bona ke tse ding tse susumetsang ho wela lemeneng la tshebediso ya dithethefatsi ha batjha. Motswadi e mong o tswa ha matala o supile ha boholo ba batjha ba kena ditlolong tsa molao ka lebaka la dithethefatsi tse kotsi. Komiti ya Naha ya Ditshebeletso tsa Thibelo le Kalafo ya Dithethefatsi e re e kgethile ho etela ha matala le kgubetswana ka ditjametswe ke sekgahla se phahameng sa tshebediso ya dithethefatsi. E re e tla sebedisa le baetapele ba setjhaba le baahi ho tla ka mawa a ho thibela le ho fokotsa tshebediso ya dithethefatsi le tahi ho batjha. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Lekala le le madifate tse ka hodimo ho 14,000. Komiti ya Ntlo ya Senate ya Boitlamo ba Mmuso e batla mabaka a etsang hore e be kgaho ya ntlo ya botlotlei ha e so phethelwe. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le ya botshelela.

0: Amedi wa sema sala sotlo tlhaki ba ja dikgomo ke ba madume mahlangana mo sotlo ka lentse le phefa tsatsene ka jeno ya santsa dumedisa ke thapelo mo le diploma teng ga se boko mo teng mo le difana na go le motho ma tsholang go fola mo kekeng ba kone ba sena ba super ka melo metsi yana tla jwa ntla bo se fola le tsamana pire se peka thamae ga bona thaule le tlongkwana ngwana ntse ka phema na ba tla tsaba dintho keng ke tsaba dintho ke mpa ke tsaba melato dintho tsa batho se hlatse kwala ka kuba ke bontswe ke le smithi ke sala ba lena ma le sa hlomela ba ga mo tshana ha sena ba bo wa itse le lo bona na heng ka mo taba di meng ka teng mehle mo sala sotlo tsena ga jeno ke rata fela jalo hehle ke kwa madume nnete sale ke boke dikgomo wena mamedi wa sama sala se o thotlhe tsatsing lena laka jeno tsenga lena laka jeno ga se ka le teng jena he re lo tsamaya ntla monate ka thotsane tsa re tumeng ka tsona ke mana mo sentse re tshwere re jwetsa ntate yo moratang yo mobulelang hle yo motsotellang gore tsatsing laka jeno he ke be se re tlo bua ka ditaba tsane tsa rona he tsa banna gotla tsa banna gotla wena mamedi wa sama sala sotho mehle ntle le phoso ya letho tsa bonnete ba gore jwanga ba jwang ga o suthi kwano bane ka nnete ke yona nako ena he yane ya taba tseno tsa rona e be se fitlhile he e sa gane nnete e sale taba nako eno ya ditaba tseno tsa rona tsa botlhokwa wena sama sala sotho mo re buang le bontate ka ditaba tsa botlhokwa tsa bontate
1: Lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa a mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa a mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Hodimodimo kwana mothapong wa loti, hodimodimo mokgotlong Thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi. Seho se lile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Mission ka la 10:06 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le Rabasotho le lelapa le baneng la Madingwaneng. Mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Qethu Sekonyela, ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pizza House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.
0: Ya, mamedi o sama sala sotho. Tsa mabalo he. Let it ba. Raf MTs Java Saudi. Ke bandla.

0: pande jara aga la haimona emba haone bahala ke meja mokapani ke member ya le Lesotho Defence Force emba ke se ke le phomolo nna hana jwala ha ke bua le wena jwale ke boetse ke member-a mokgatlong o bitsang ka gore ke Mbale ka bokhutshwanyane empa ka botenya ke Military Veteran Association of Lesotho. Mokgatlo ona ke mokgatlo o agilweng ka ditho tsa sone tse seng di le phomolong ka molao. Jale o na le ditaba tsa teng tse ke naganang gore ka nnete di batla di setse bagala ka rona ka mo. Jale mokgatlo onana o bile o tshwarane ka matsogo ka go saena nthonthong ke Memorandum of Understanding le mokgatlo wa kowa o ke dumelang gore ka nnete setšhaba sa Lesotho mase a o tseba o gana jwale tenana re leng ke neng ka thakgola ntho eo re e bitsang ka gore ke kganya monna moo re ke seng re kopane jwale le mekgatlo re le mekgatlo e mene e le mokgatlo wa Haeswamvale le mokgatlo wa Kowa le mokgatlo wa Mpepa e tsana le Makokolo Sakeng moo re tlo aterasa ditaba tsa banna le bophelo bo botle ba banna bonna ka kakaretso gore na hantle monna ha e le monna e lokela e be o lokela gore a itshware jwang le gore na hantlentle monna ka boyena ga go nepaetse o lokela gore a atangwele jwang jele o lokela gore a ikutlwe jwang ga a le ka gago setšhaba gobane setšhaba se mo atamela jwang. Ke a kgola ga ke tshilo tsenangtare ke nke gore ke kannete ke batla ke tlhalosaloso itete se ke kanka lenaneo ka go fela ke ntse ke itlhalosa ba nka itlhalosa go feta mona
1: re sentse re iteboelatlhe mogolo wa ka mme ya mabane ge maemong tate ao ha o shebile ge hlokomelang gore moruo ge qala ka wa lefatshe o putlame ge boemong boo ge hlokomelang gore nakong ena eo re leng go yona haholoholo kapa mekgatlo e mengata ka o fetisisa ntate e teng lefatsheng le boikopanyo bo teng lefatsheng haholoholo ntate bo re bo shebileng ra hlokomela gore ke boikopanyo ba batho bana ba basadi ntate kapa bo mme ka moo ditaba di leng ka teng mme ra hlokomela gore lefatshe ka lona le lona ka bo lona ka matla a lona haholo bo ntse bo re empower women mme ntate taba tsena ke ditaba tse dingwe tse ileng a tsa ga tlisa boemong boo nnete sale re hlokomelang gore re qetelela re le bontate kapa re qetelela re le banna boemong bono boo go seng go na le bo empower women re qetelela rona re ba melwaloweng tate re fokaela fela dipakeng mona mme go a thabisa ga o na le megatlo e kang ena yo seng o e boletse ya boikopanyo ba bontate ka mo ditaba di leng ka teng mme qetelong ya letsatsi gape re tlhokometse kapa e nngwe ya thomo tse kgolo tse go di fueng jalo ka ga Lesotho e le naga ya bokreste bukeng ya dibuka ke ba gore monna e be tlhogo mme monna ka mantswe ano ke gore ke ena ya beyang bogobe tafoleng mme qetelong ya letsatsi ntate ke maane mo e leng gore ge re tshepo le tshireletso tsotlhe ge di tshepetse kapa re di-entrust-a godima motho eno yo gereng ke monna mme qetelong ya letsatsi ntate ka lebaka la ntho tse ngata tse tsalang tsa lefatshe ge qetelela re fumana gore monna enwa o qetelela a latlha boleng ba gae a latlha boitsebo ba gae goba ke maane mo e reng ha re lla sa phomela ntate o tseba gore Sesotho se re monna ke nku halle ge re lla ka diketso rona ke maane moo o tla qetelela o bona ntate a se a etsa se fapaneng se neng se lebeletswe gore se ka etswa ke ntate gobane a re ke re ba ditokelo jle ga e le ba ditokelo jalo

0: ha ba bone he hore ra ja ka tlu ha ba bone he hore re tsa rwang me o bona re ikhaeletse ka pari re re khula re tsa matswa masoto re tlobella nthongwe lengwe e no lokela gore be ge fupire ho nna ntse re fa se ritisane sa bonna ge ge ge nya hladitse ntate me ho nya hlatsa ho rona ho ketella ho etsa hore ebe lefatshe le mona mo leleng ha jwale mme ke batla go kere moholo wa ka ke tshilo tjena hle tsatsing la ka jeno ge ke re tlo bua ka boitsebo le boikgopolo ba banna kapa ba monna
1: ka nnete ntate ke lebohile haholo ka topic enono e monate ya boitsebo le boikgopolo ba bonna ha o so ka go wa sheba o tlo elellwa gore gona banna ba gana jwale ba le montena tsa morago e ka re re ile ra kgethemela ga lahlalahla go ananela le go amogela qholotso ye neng e re tobile gobane banna ba ile ba teana le qholotso mo o itseng ga ba phamisa ditlho ba sheba lefatshe ya ba ba elelelwa fa mokana lefatshe le tlile le le kgatlhanong le bona le ba hlasela mme le bile lefatshe le nka monyetla go sebedisa bona ba lekane e leng basadi ba rona re le banna go re lwantsha re le banna banna ba ile ba ipona e ka ba moemong bo jwalo mme ya ba lahla melami le bona ba furalla ba ngala mme taba ena ya ba lahlisa bonna bo ka lebelelwang go banna gore ba ipitse banna banna ke ntho tse e tlamehang gore di shebe ka ntwe di seke tsa e furalla empa rona re ile ra bonagala e se ka re ra e furalla ga o suka re wa sheba mme ntate ke batla gore ka selelekela sena se o sengwe fane ka sone ke tle ke elelise banna gore na gantlentle ge eng ke le banna ge le banna ge na le diofisi tse ngata ka gare go ntho o thweng ke monna mme diofisi tseo ke tse latelang monna o ofisi e nngwe e wa leng ka gago yona ke e bitswang ke titšhere monna monna ke titšhere monna ke morena king monna ke moetapele monna ke moruti gape-gape ke diofisi tse fapaneng tseo monna ga a duitse a banka ga go tsona gompa o fapana maemo gore na ke maemong a feng so boemong ba ofisi ya monna mona moo e leng king e leng morena ke moo a nkang taolo ya lelapa le motlhompha a itseba gore ke ka tataiso ya hae gore lelapa le ikutlwisise e le lelapa mme a rena ka gago lelapa la gae moo e leng litara ke moo a tsebang gore ke le supa tsela moo a nkang taolo ka bolaodi gore o laolela lelapa la gae gore le ye kae e be lelapa la mofuta ofeng mme ga ngatang date re tla gopola gore molaodi leader ke motho a ipabolang ka gore o na le mekgwa e agang boleadera boetapele go na le boemo bo agang boetapele gore moetapele e lokela e be motho wa tsenana e nngwe ya dintho tseo agang kapa e etsang gore ge o utlwisise le moetapele ka ntle go o supa tsela ke boikokobetso meralo e phethaetseng e tataisang seo o se eteletseng pele gore se tle se nepagale go jaga mefokolo le mathata a seo se eteletseng pele o le moetapele so ga re tla boemong ba boditšhere jalo ka kitsegejere diofisi tse ngata monna ke mo wa tsamayang gore a tsebe gore ke titšhere o a ruta o ruta lelapa la gae go tloa ka mosadi wa gae dithuto tse ntlafatsang tse ka ntlafatsang lelapa tse ka ntlafatsang bophelo o ruta lelapa la gae tlhompho o ruta mogatsa gae gore na monna ke eng ka gore a bontshe bonna bo nepagetseng ka diketso tsa gae le ka dipuo tsa gae jale a rute mosadi wa gae gore o batla gore lelapa la gae mosadi wa gae a ikutlwe ka tsela e feng ka gago lelapa la gae kapa a itshware ka tsela e feng ka gago lelapa ke moo monna e leng

le a ska sa o tswela matla le ha benese re bona e ka balekana ba bona ba se ba le kgahlanong le rona ka baka la dithuto yeo mohlomong ba e fuweng re ne re sa lokela gore re le bontate re ka ngala gobaneng go ngaleng gonono re lahlata go e ananela ga bona ba se ba nkile ba re ba re laola e leng gore re ile ra ba banna ba ngalang ga re ya mme taba yone ya etsa phoso jale ke re ge le banna re tlameha re itsebe ka di-officing tsa rona mme re kgutlele re gama le go kgutlela go tsona e be rona baetapele ka malapeng a rona re etelele malapa pele mme ke batla go bontate ba nkutlwe gore gore o etelele lelapa ka pele le pele o tlameha wena o butswe o be ntate ya butswitseng ya tseba ntho a e etsang gobane motho wa mme ga a bona o sa tsebe na o ntse o etsang ka nnete o tla lephamola lesokwana lena a etse gore dintho tse lokelang gore di etsagale tsa lelapa ka lapeng di etsagale e leng gore o tla bo le wena ya latlhang boetapele ba gago jale o buile taba mona eo neng gore bomme ba ile ba empower owa gwa etswang gwa etswang gwa etswang ga gona phoso ntate ga bomme ba ekeletswa matla ba fuwa botsibi gobane go empower motho ko go mo aga ka tsela eo a tla iphumana a ntlafetse empa nna ke le motho ponong yaka tsela eo ba neng ba empower-uwa ka yona motlhomong ka re ke yone e sa kanyane pala gobane go ena le gore ba fuwe bogodi le botsibi ba go mamelela le go tiisetsa le go lwantsha mathata ka malapeng a bona gore malapa a bona e be malapa a nepaetseng a nang le tšhebelopele le pono ya bokamoso ba ile ba fuwa dibetsa tse lwantshang balekane ba bona banna ba bona mme e re ga o re o empower-a motho jalo o mo fa dibetsa tseo a tlo lwantsha motho ya pela gae ya mo ratang yeo modimo a tlotseng gore motho enwa le enwa e tla ba ntho ya e le nngwe e baka mathata a etsang gore e be ke mona banna ba ile ba latlha dipeke ba latlha disabole ya ba re gangala basadi ba rona jale ya ba ga go etsala taba eo di ka bang di ba ngata ke mona mo o ne o se o fumana gore re le banna e se e ka jale re ditlhakana tlhoana gobane jale re bolaya basadi re etsa ntho e tsena di le ena re a bolaya re a chesa re etsa ntho tse ngata tseo ga e ne ba rila ra gana go tloa boemong ba rona re le banna di kebeng di sa etsagala jale e nngwe gape ntate gobane e telele ntho e nana o tlo mpo nno nthibe ga o se o batla gore ke tlhakise o gong ke tsela eo monna a huang ka yona morago tjenana nna ke le motho ke na le seboko sa gago ya monna yeo re batlang gore ka moso e tlo ba monna ya tlatla a etelela lelapa pele a le ntshetsa pele jale re mo godisa kgere ka baka la tswelopele le ntlafatso re mo godisa ka tsela e e tshwanang leo re godisang ngwana wa mogoetsana ka yona mehleng ya pele ya kgale mongwana wa ngwanana o ne a godiswa ka tsela ya gae ngwana wa moshimane a godiswa ka tsela ya gae lebaka ke gore eno wa moshimane o godisetswa boemong ba gore motho eno e lokele e tlo ba mohlabane e lokele e tlo ba monna mme bonne mona o tlo kopana le diqholotso jale gangata ka lapeng ga diqholotso di kala di ba teng motho wa pele a shejwang ke motho wa ntate ha motho wa mme ga se a ngata a shejwang gore diqholotso tsa lelapa ke tsena jale ntate o etsa jwang jale ga re godisitse ngwana wa moshimane ge mo godisitse gantle jalo ka ngwana wa ngwanana na wa elelwa ntate mo lapeng mo o leng gana teng gore re godisa basadi ba babedi boo ka moso ge bitsang e mong monna jale ka mofa boikarabelo ba monna but jale yena e ntse e le mosadi empa e le monna gobane a le motona empa batho bana ba gotse ka mokgotshwana ntate ga o aga koloi e o reng ke batla

0: tsama kwa na ha ino kwa na mokampane dithabeng kwa we a ha yo ga kuru yo ga e tsama e mona skontiri mona e tsama mona jwale e ga ho geta uri a ha uri be amo kuru itena uri a hi le ka tsela e tshwanang ke kuru itsa tsa skontiri mona tse tsama mo jwale o re yena yona e tsama e jwale e swelle dithabeng kwa na ya thabatseka yo tsama teng jwale kwa mana ha skontiri ke di gravel ene sempe seo ha ene ka ba o ile wa elellwa go tloa qalong ko boitse oke ena sekontiring ke a gatena empa enana e ile go tsamaya matsagantsagang ka kwana ke batla e be 4x4 gobane e ile go tsamaya mo o leng thata o ke kwa diaga ka tsela e tshwanang so phoso eo ke e bonang morago tsena ka baka la ditokelo e bileng e mmakatsang ke ya gore bontate ka papana ba ba shimane mo ba ke lo ke la ngwe ba a hele bana le fatshe le batla ge ge ba fe ditokelo tsa gore ba ba tshwawe hantle ba tshwawe ka tsela e itseng ba lokulukishwe ba shejo ka tsela e itseng mme taba eno no nna ke re e kotsi gobane e ba tlosa ha ho nyena paetseng ya ngwana motona eo e tlo ba monna ya eteletseng lapa pele ya tlo kopana le ditholotso tse ngata fela bophelong ba gage kere morago tsenana ebile go thwe banna ba lle ga ke ganane le yona ntate ke taba e tlhagang e fitlhang e seng e le yona eo e nang le kgoeletso e maatla ya gore banna ba lle e nngwe ke ya gore banna ba bue taba ena gore banna ba bue andate dipholo ke ye ke botse ka nako nngwe gore na go thwe ba reng ga ke tsebe gantle gore na wena ke utlwe o tla le botse ntate empa bamamedi bago ba tla tshwa gona ga ba re banna ba bue ba reng jale ke na le taba mona ntate ke re bo ntate ga ba lokele gore taba ena ya gore go nne o thwe banna ba bue e ba betla sa gatenne gobane nnete ke gore banna ba bua andate dipholo le bamamedi bao empa lefatshe le batla banna ba bue ka moo lona le batlang ka teng banna ba bua ebile lefatshe le ya utlwa motho e mong le mongwe wa utlwa monna a bua gorena monna oreng gobane o na lela banna ba na le langwage ya bone ga gorena ba bua jwang mme botlhe ba utlwa empa lefatshe ga le batle go ba mamela ga ba bua ka tsela eo banna ba buang ka yone le batla go khousa banna ba tloe bonneng ba bona ba tle mo lona le ba batlang teng gore re le yona le bue ka tsela e itseng ke gobaneng ga re sa batle gore re mamele banna ka tsela eo ba buang ka yona ge re banna ba lokela gore re ba khousa gona ba bue jwang ye nngwe e ke buileng ka yona ke ena ya banna ba llang mo thweng banna ba lle nku e sa monna go thweng mana go thweng nku ga e sa tlalela kapa go thwe fela go bua ka gore monna a lle jale ke re ke bona banna bana ba kajeko ba llangtate bana bao e reng ga a kopana le mathata ebe jale o batla go meketsa a lla monna wa mosotho botebong ba gae e le mosotho o a tseba gore ha kopana le mathata ntho a e sedisang kekelelo ya gae go nnagana go tlola mathata empa e seng go bokolola ntate ka taba ena banna ba llang ge kopana le mathata gona jale manyalo a sitwa go tia gobane monna ga a kopana le mathata ka tlong ka gae mosadi ya moqaka yeo go itsweng o na le ditokelo wa matha o ya omae o le o bolela gobane go itswe a lle wa lla o sitwa gore e le monna a dule fatshe a lokisa ditaba le mosadi yae gore gobane o latlhile taba yane ya boleadership ga o le leadera o tlholwa ke ntate gore o fane ka direction gore go tsiwa le mona ga o tswe le mma empa ka ga o tswe go yena a lle ka nnete ga re sana banna ba lokisang malapa re se re na le banna ba mathang ba ile go bolela mahabo bona gore basadi ba ba tlhotse mme taba eo e re senyetsa malapa gobane mane heso ga ke fitlha ke bolela gore mosadi o ntlotse ba gaeso ba tlhoya mosadi yaka ga ba se ba mo tlhoile ga ke sa tsebana ke etsang ke lele ka dipakeng mona o nkakile ka ntena o ba tlhoile le bona ba mo tlhoile ka nkane jale ke ngwana bona le yena ka ntena ke mosadi waka jale ke khutsana ke lele ka dipakeng mona jale ke ne ke re ntate bontate tabene ke batla ba e tsebe ke ya gore ke bona masupatsela, ke bona le ditaba ba eta pele, ke matitjhere ba ruta, ba ruta malapa a bona sohle tse ba batlang ba di etse. Ntate o ko nka ete ka diphoso tsa gago gape.
1: Atšhe mogolo wa ka lona ha o kgabetse ka tsela ena ga ke tsebe le gona e be ba le banna ga ke tlo ditlhapolola taba tsena tsa botlhokwa tsena tse bo ntate ba ntseng ba di fumana tsatsing tsena la kajeno.
0: Eyanda
1: eya mogolo wa ka empa wa tseba o buile taba ya bohlokwa ke ne ke sa batle gore fela ke di kgodisitse morago gagolo empa o buile mona ka taba ya boitebalo kapa go qetelela re iphumana re dumelela gore melami ena e o lokelang gore bene re e tshwere gore nnete e sale e sie boleng ba rona ba bonna ga re bona lefatshe le etsa ka tsele letsang ka lona ke nngwe ya dintho tse kgolo tse ntseng gore be ketelelong ya letsatsi ge ba boemong bo golong go bona mme mogolo wa ka nka ka fela go na le boemo bona bo teng jwale ba gore qetelelong ya letsatsi ha dintho di tsamaile gore na ke hantle kapa hampe kapa gagolo-golo hampe mogolo wa ka ga re le boemong bona ba tlokotsi ena e kana-kana re tlhokometse ga jwale tsena ga re se re bua ka ntho tse gaufinyane Aforika Borwa ke yane re ba e tlame ka mongwane mogolo wa ka ba e tlame ka mongwane ba tle hae ge re a tseba ntate gore ke maemong ona ana ntate mo e leng gore qetellong ya letsatsi ke mane mo monna a tlo bona kapa monna a tlo utlwa a feletswe ke mahlale ga a tlositswe moo a nang a ikutlwa kae kare o comfortable le teng kapa o lokolotse mmele teng jalo ka Aforika Borwa jalo bane ba Aforika Borwa ga ba tla ka mona ga re re le gore ke bona fela but ga e ba re se re tlotla re phama ka palo mona bane ba tloa ka mane re tsamaya re felelwa ke mahlale tjena gore na ebe ge ka tswa le kae ntate ge be re qetelele re iphumana re wela tlolong tsa molao ga ke tsebe na ebe ga o tshwara mono moo re itebalang go re welang tlolong tsa molao teng o karela
0: ae ntate ka nnete ditlolong tsa molao ke kopa gore ke e kale monana ga go gaua ntho o thweng ke motho o ahelwa maemo a tlang ao baholo ba rona ba tsebang gore ke maemo ao re ka nnang ka kopana le ona. Jale ba re aga ka tsela ya gore ga re kopana le maemo ka nako e e tlang a mofuta ofe kapa ofeng ge kgone ka gara maemo ao. Jale bothata bo teng ke bothata ba gore na rona gana jale tsela eo re godisang bana ba rona ba bashimane na ge ba beile boemong boo bo tshwanang le ba mosotho wa kgale ga ana a godisa ngwana wa moshimane na re ba beile moo ka gago ke gore ka nnete ga o jalo so ga e ba ga re a ba beya moo empa diqholotso na re a elelela gore diqholotso tsona di ntse di tshwana ebile gana tse di ka pele go tsela tse neng di le teng. Gona go bolela gore ga e ba ga re a lokisa motho gore a tla kgona go phela ka gara boemo bo itseng jalo o fitlha a kena ka gara boemo boo re sa mo lokisang yena e le motho gore a tla kgone gore a phele a survive ka gara boemo bo itseng ge tla kopana le mathata gore motho eo ga a tlo tseba na a boetsa jwang. Re gopole ntate gore motlho mongwe ke bue ba bolli ba skempe ba nlwantsha monana ga ke tlo bua ditaba tsa bone empa ke re go ne go na le lebollo mehleng ya kgale wa tseba gana tse kutlwiso ya ka nna ka lebollo e ne le gore go ile go rutwa ngwana wa moshimane go iphedisa le go phela mme taba e wa tsaya ntate ga e ne sa tlale motlho mongwe ga ba le lebollong kwa e tlala mona ga ntse a godiswa ka mane go seile pholiswa fela batho kgodiso ya gae mmona mo a ntseng a godiswa teng mona setšhabeng mona e sentse mo betela gore e tlo ba motho wa kamoso empa rona gana wa etsena bana ba rona ba godiswa ngwana wa ka o godiswa ke nna ga a godiswe ke motse ga a godiswe ke sejama ko gona bo bothata bo leng bongata gobane ngwana enwa koa ka ga se wa setšhaba empa ga a sa le mogolo o tlo phela le setšhaba.

0: Kgale mehleng ya pele kwana kgale, ngwana e ne e se wa ka ha e le wa ka, e ne e le ngwana wa setšhaba, e ne e le ngwana wa motse. Ke ka lebaka lena le ha e ne kare ga ke disitse dikgomo nageng mono, ya ba ke etsa phoso dikgomo tseno di kena tshimong mono. Ntate a feta mono a mpona o tla nlelekisa a nshape, empa e seng ebe o ntshiya mono wa tsamaya o lo bolelela monga tshimo gore ngwana ne wa nye o ntsadisa tshimo ya gomana. A o ne a tlhile a nkgalemelana mono, kore ke leka gore ke re moo ngwana a neng a etsa phoso o ne a kgalengwa ke motswadi ya gaufi le ena gona mono. Jale gana jale ntho tseno ga di sa leyo, e le gore ga gona motswadi ya tsamayang a na le ngwana wa gae nako yotlhe sebakeng sefe kapa sefe. Go bolela gore ngwana o bolokoloima go etsa ntho a e ratang gotlhe mo a leng teng moo motswadi ga a leng sio a sa bone le gore o ntse a etsa dintho tse fosaetseng. O gola e le ngwana ya itaolang ya etsa ntho a e ratang, ga a sa le mogolo e le monna a tlameya gore a phedise lelapa la gae a na le lona, ga a na matlhale ya gore na o etsa jwang gobane le boitshwaro ga bo botle. Jale dikholotso tse e kang tsa tlala, thobolo, taba yane jale ya go tataisa lelapa a le alosa, ga se ntho tseo a di tsebang. Ga a na maneri a gore le gore a ka go ka dieta fela, ga se ntho a e naganang gobane o kentse kelello ya gae godima gore ga e ba o hiruwe ke motho a itseng jale o sebetsa ntho e itseng o duitse mono o sebetsa ntho eno no, ga ntho eno e fela ga a sa tseba gore na o etsa jwang. Taba enana e ya mo bebofatsa, e mo etsa motho e ka mo selehe ya sa tsebe nna ga gona go ko go tshwereng ke ntse ko go etsa go fela na nka etsa jwang. Jale kgatelelo yona e teng, kgatelelo ke gore o lokela go phela, o na le lapa ke lena o tlameya go bona gore bana ba dikolong lelapa le ya phela. Jale ga pele ge ne re lokela re le banna re fanane ka maneri, re thekelane ka malebela, taba e jalo ga e sa le ntho e teng gana jale. Ga gona motho ya thekelang e mong ka malebela, e mong le e mong o itere. Ke gona moo bothata bo le teng, moo e reng ga re kopana le bothata bo e kang bona bona bo seng bo le teng gana jale, ba gore batho ba bangwe ba tla felelwa ke mesebetsi kae kae. Go ena le gore jale re le batho re thusane gore okay weso, nna mona ga e ne ntse ke le mona ne ntse ke tshwere mo masimo ke yana ne ntse ke le mamo. Jale eno a tswang kwana o itsebela mane mane tsa etsana teng, ga e le taba ena masimo o e tswile, ga e le taba ena diphoofolo o e tswile, jale bophelo ba gae ehlile bo tlo ba thata, bo tlo mo gannela gore a e mane dinthong tsa ditlolo tsa molao. Jale boeletsi ba ka nna ke bona ke ba gore ge gotse re sa sebetse re le bana, ke nnete re ne re sebeletswa ke batswadi ba ntse ba re godisa, empa re ne ntse re bona ba bangwe batswadi ba ne ntse ba sa sebetse empa ba ne ntse ba phela, masimo a le teng, diphoofolo di le teng, go na le ntho tseo ba di etsang gore bophelo bo be teng empa ba sa utswe ba sa senye. So na ga re ka ra gopolang taba eo, ga tseba gore go ne go thusanwa. Nna ke gopola gantle gore kgolong ya ka bo diphoofolo tse dikgomo ne nka ya nageng ka nako e nngwe ke ya nageng ke lodisa dikgomo tsa masaka a ka bang magago. Kutlwano eno e neng e le teng e ne etsa gore botshetsi go tshetsana go be teng, empa gana tsenana motho le ga na le kgomo e le nngwe o edisa a le mong, le ano disa ya gae a le mong, le ano disa ya le mong, e le gore kopano yane eo mosotho a reng kopano ke maatla, ona re latlhile, mme maatla a rona a tla fokola ka tla iphumana ge tlhile re gasetsa bobeng. Jale ke re ga re gotleleng dinthong tsanene tse nepaetseng le ga e lebake tsa kgale, fela ga e bake tse nepaetseng, ge thusaneng ka matlhale a bophelo, temo e teng, ge thusaneng gore na gana jale re phelang jwang ka dintho tsa kgale tseo re ne ntse re phela ka tsone, tseo go ne ntse go phelwa ka tsone, le tse ntšha tse teng tse seng di sebetsana tsenana, ge wele re thusane ka gore ka nnete ga o na le lesedinyana la gore ke ntse ke tshwere-tshwere mona ngwaneso ke ena o feletswe ke mosetsi kwana re ka tla tshwara mo, ke taba yane ya kopano ke matantate re a thusanang ha re duleng fatshe re shebe taba ena ka leitlho la botho, mme e tla re thusa gore ga re tshwarane ka matsogo ge tswe mathateng ao a re tobileng.
1: O hlakile mogolo wa ka, mme ga ke tsebe rona ebe mogolo wa ka boemong bona ba ditaba re ntse re bua e nngwe ya dipapiso tse gore di entseng ke kgodiso ya mohlankana nakong eno ya pele le ga jwale wena mogolo wa ka, mme ga ke tsebe rona ebe re ka reng gape ka taba.

0: Batsena he re bua le motho wa monna haholo ka diketsahalo tse ngata tseo re di hlokomelang hore re iphumana re ba le bana ba bahlankana kapa ba bashanyana ba qetelang ba iphumana kgodisong ya bona, ba hodiswa ke motswadi a le mongwe, mme haholoholo motswadi eo e leng mme boholo ba nako. Jwale ha ke tsebe ona ebe moholo wa ka boemong bo re seng re sena le ona mokgwa oo wa hore ngwana ke wa motse, ngwana ke wa setjhaba, ngwana e se e le ngwana mme wa hae haeba e le mme wa hae fela a teng, kapa ngwana mme wa hae le ntate wa hae. Boemong bo jwale bo re fumanang hore jwale mohlankana enwa o hodiswa ke mme wa hae, re qetella taba ye e re ama ka tsela efeng hore re qetelle bele re ka fumana re teile ka monna kapa ra hlotse o teya ka monna boemong boo eo re ka reng a ka advocate kapa emela le kopano ena fela ya hore monna a kgomarele jwalo ka ha re ne re lauwe hore monna a tla kgomarele a le mong, mme a etse bonnete ba hore jwang kapa bang wa mo hlaisetsa.
1: Ee, ntate, wa tseba nna ke batla gore re ke re hetle morao re ke re ipotsa dipotso tsa gore na hantle ntle mehleng yane ya pele, ha re sheba morao, re sheba monna ka nako ya pele, re sheba ngwana ya motona kgodiso yae ka nako ya pele, ba ne ba le boemong bofeng? Jwale re shebe hore na hantlentle e ka ba ke eng e ne e ba beha hore ba bonahale ka tsela eo ba neng ba le yona, ba kgone ka tsela e neng ba kgona ka yona. Jwale re shebe hore na rona hana jwale, monna wa hana jwale le ngwana wa moshimane wa hana jwale, ba boemong bofeng? Ke batho ba mofuta ofeng? Hohleng ho etsahalang ho bona ke bofeng? Re boele re be le boipotso ba hore na ha re se re sheba tshitshinyeho e etsahetseng ya ho tloha monneng yane wa pele yane e neng e le yena ka nako yane ho tla ho monna eo re leng yena hana jwale, re bona e ka kamoso monna wa kamoso re tlo bona monna wa mofuta ofeng? Taba yona e tla re thusa ho elellwa hore ho wa senyeha, ho no ho le hantle hana tjena tshenyeho e teng, mme nako e tlang tshenyeho e tla be le mpe haholo. Jwale o buile ka taba ya bana ba bashimane mohlomong matseng ba hodiswa ke bomme fela, ke bothata bo teng ntate wa ka. Ha o ka re wa sheba mehleng eo ya pele, bontate ba ne ntse ba tsamaya ba ya mesebetsing makgoweng kwana ba ya kae ba ya kae, bana ba bashimane ba ne ntse ba sala mona ba sala le bomma bona, e leng hore ba ne ntse ba hodiswa ke bomma bona. Empa e le hore phapano ke hore e ne e se bana ba mosadi le monna, e ne le bana ba motse, e ne le bana ba setjhaba. Jwale ha ba setse moo ba ntse ba setse ba le tlasa taolo ya bomma bona, setjhaba se banna ba ntseng ba le teng ka hara motse, setjhaba se banna se ntseng se le teng ka hara tikoloho, se ne se ntse se kenya letsoho kgodisong ya ngwana eo. Jwale ke re bana ba kajeko bao e leng ba rona, ha e le wa ka kwa ka ke le mong, ha e ba kwa mme enwa a le mong, ha e ba ntate ha a sa le yo kapa hayo, re kopana le bothata bono ba hao. Jwale o ikgodisetswa ke yena mme eno fela, ke tsholotso e kgolo eo ntate ya hao. Jwale o tlo ikgodisetswa ke yena mme eno fela. Empa ha re kgutla he re sheba ditaba tsela tse ke itseng re di sheba tsa hore na monna lekgetlong lela la pele e ne le monna ya jwang, mme ke hobaneng ke eng e neng e mo etsa hore be monna jwalo, e tla re thusa hore utlwise hore na re ke ke ra kgutlela mmola hore ge ke rereng bana ba ke ba setjhaba, bana ba ke ba motse, bana ba ke ba roneng, ha ke tsebe na e tlo ba bonolo ga kae, but re ke re kgutlele moo. Empa ke boetse ke re hape ha e ba e ya sita kapa ya dumelleha, empa ha re ke re beng le botsebi ba ho ruta bona bana bao ba tsamayang ba hodiswang ke bomme, ho ruta bana bao mokgwa wa boinahano. Hobane ntho kgolo ntate e thata e etsang hore batho ba sitwe

0: fihlella dintho ka tsela eo di lokelang ke bothata ba botsebi ba boinahano. Mme bothata ba boitsebi ba botsebi ba boinahano bo tliswa ke taba ya hore motho o hodiswa jwang. Hana jwale tjenne ntate, re na le batho ba na le dintho tse ngata, ntho engwe le ngwe eo ngwana hao a e batlang o mo neya yona wa mo thusa ka yona, ntho engwe le ngwe eo ha o batle ngwana a sokolang hohang. Jwale ha o na le tjhelete o le e le mme a nang le tjhelete ya nang le ntho engwe le ngwe a hodisa ngwana wa moshemane, jwale a mo etsa a mo hodisa ka tselene ya hore a fumane ntho engwe le ngwe le ngwe a e batlang ka nako a e batlang. Re baka bothata hobane ngwana eo ha a tsebe na ha a sa a tlo ikalosa ka nako ya seng a lokela ba ikalose, jwale a kopana le mathata o a lokisa jwang hobane ha e sale yena a ntse a etsetswane a ntse a lokisetswa. Jwale nna ke re ke hobaneng o ke ke wa re ngwana hao a ka tsamaye a sena sekafotini a ye sekolong, o ko mojetsa ha ke na letho ngwana ka kajeko le nang ke tsamaya ke tshotlo a ke re rona ra ba sotla. Empa taba ena e thusa ngwana kgolong ya hae hore a utlwise hore bophelo ha se thelebisane, ho ntse na le nako nngwe eo a senang ho fumana ntho le ha a e hloka kapa a e batla, empa bophelo bontle bo tla tswela pele. Ho ntse na le hore a kgone hore a inahanele hore na o survivor jwang ka hara boemo bonono bo a leng ho bona. Ke hobaneng o ke ke wa re ngwana a tlohe moo hathetsane a ye toropong ka maoto, o tlameha hore o mo fe tjhelete a tsamaye a ye toropong ka maoto ka koloi hobane feela o na le yona tjheleteng? Ke hobaneng ngwana wa ke ke a tsamaya ka maoto a ya toropong mola o tlela le ntho tseo di batlang a kgutla ka maoto a tlang o ntse o na le yona tjheleteng? Jwale ke re bo mme ba hodisang bana ba le bang ha ba ka ba utlwisisa hore ngwana wa motho a motona o betlelwa hore e tle e be moetapele hosane. Mme ho betla moetapele ke ho mo fa diqholo, ke ho mo dumella hore a kopane le diqholotso, a tsebe ho ithaolela mathata a kopanang le ona.
1: Ke a utlwa moholo wa ka. Ke mametse hantle. Mamedi wa Samasa Lesotho e meka ya metsotso e 11 re fokaletse hore ena ya 10 tsatsing a lena la kajeno 2231+266599933 ke tsona dinomoro tsa mahala tsa re sebetsang ka tsona kwano Samasa Lesotho tsatsing a lena la kajeno. Ka kena kwano wa hlahisa a hao maikutlo kapa wa botsa ha mo hlokang ho botsa tsatsing a lena la kajeno tebe tsena tsentseng re sekaseka wena mamedi wa Samasa Lesotho o ka kena kwano wa etsa potso kapa tlhahiso ditabeng tsena tse re ntseng re di sekaseka le moholo wa katsatsing lena la ka J, mme re ne re hatele pele ka tsona ditaba tsena tsa rona. Ke a utlwa moholo wa ka rona re boemong bofeng ha jwale, mme ho na le boemo bona ba ditaba bo re tla beng re nakong ya demokrasi re nakong eo nnete e sale batjha bana ba rona ba nang le ditokelo, mme ha ke tsebe ntate ena ya ditokelo ke nngwe ya dintho tse kgolo tse entseng hore re le bontate re ikutlwe ka kare re a bonyahlatsa boikarabello moholo wa ka. Ha ke tsebe rona e be maikutlo a hao ke a feng ka taba ye he ntate ya demokrasi kgodisong ya mohlankana kapa moshanyana eo re lebeletseng hore e be monna wa kamoso.
0: Ha nke ke nahane ntate Dipholo hore ho na le bothata nthong efe kapa efe e hlahiswang, empa ntho e ke tsebang ke hore ntho e nngwe le nngwe e na le botle e na le bobe. Jwale ntho eo nka ka buang ka yona ha ke ya ke lebane le taba ena ya ditokelo ke ya hore na rona re le Basotho re na le kutlwisiso ya ditokelo tse re hle re ya e utlwisisa ka tsela eo e leng
1: yonobane kopa tshwarela moholo wa ka ke kopa re monke re tla tswela pele ka yo e mamedi dumela e ya data e lalo ntho ka hanyananyana empa tswela pele re utlwa
2: ya ntate a and that we have a more you can get a mahala jalo ka nna ke ka pa
1: ke mo etu a ka moholo wa ka o ka botsa

0: Nej. Og det var... Jeg tager ud af noget, hvad jeg har lidt i. Da det ude, jeg gør... Hvor der var nogen, og hun kunne sige, at hun var nogen i en af bagsiden. Det er sådan... Wana ai hai ba ni mana mushimani mu hai halan ko ga tiya sagalla ba hanne wana ku fusa haga fiya ho ga ya nda tuwa ku fusi se mura ho lu mo ha ha ha ba sa khalan wala gal swai ana ba se ba sa khalan wala gal swai walu da dobe zubi la da bai nwe aba ga hi banna eh aguli tsira dwala nkota zuba zuru walu ntate da le buru
1: e amu lwa ka ganse kana lwe
0: eh le yoz ga ba se su ba le
1: ha nda
0: da go nya bele ha su su ko ba nya le ntate di buru ine le motho a so mbe a mudzino ibile be ba mbane ine li thaka le yena a jwetswa ho he o dieu ha sa go tsuwa ho le tsitsa ho ke mo fe ho mpo ke mo lutetse ha sa tsana le lo o re se bana ba hlompheya o bona hore a e bana ka nne e bona ba ikutlwa hore a e ka nne hai bona hana je na bona o ka na go ne motho ha go tla mo le se le batho ba ya ma tswane fela ano a ngwa la nda ding bolo ha ba sana na go ya pele ga botiro hai go ya ne se ma tswane fela
1: ho etsa la ba mona molo ke lona la ba ke lona la ba go tla mbona ro ala le matekwane ka pa ho etsa la ba
0: ae ha se lo ona le ba go dang ga la le matekwa ba ba ba ya ba senzi ba tsuga ga le na go nyene le go ga le ba se ba khutla mo a se ba bona go le bo isi le banna ba ba ba ikwe se se ba ga ke banna ga le ba ka bona ya ga o ba o ga ga matama a se go na ga ba ruta ntho tseno
1: ka ba ba khutla se ba bonyogetswe haholo
0: ba khutla ba se
1: ba bonyogetswe haholo na
0: aya ba sa bone ala bua le ke tlokomela e ka dina ya go thupa e go tlola e sa le metsi ntate ke tlile
1: o sa gile mo holo wa ka ga le wile ya holo ka tsetso
0: ya le ka jo ke le ga mana ga ka ba suthumbane u ya thetsa hanyane ba suthumbane be leng hore ke ba no ke ya u go ba a tsho ha mpi ba bamba sentse di ba khutla ba bamba di le ha mpi ka ga na ina le so ba ba eng ba di leng hantle le ga dimelano go ba di tla go tsinyane go ba tla ba ba go ba tla fuli ntati le ga ipotsa na bana ba di na ha se tri ga ga bona ina le sotho e be se go tla ga le bona ba tlo bao ha ba ga ba khutela ga ga na ha e e ba ba le ntwe e tsi ha e mo ritini ntati boro e be taba e ye se ngo gona ga le basotho ha ke se ta e go ye se ngo basotho ba a bileng go ba sentse ba a sokola ya le bala ba khutla kwa na ba dutla e kitsa bana ba sokola mona ba sokola mo wa o fungana mo siri aba ye go tla e kitsa bo fuma ho lo ka a dingwe
1: holwak
0: yo di yenda de ge ke se ke fa ba bamba ke
1: ke le bile mo holwak.

0: a re molebohe hle ke ke a utlwa hle molo wa ka gore boholo ba ditaba tsa hae ke ditlatsetso tabeng tsena tse bore ntseng re di sekaseka le ha e le mona a bonagala a kgutlisa yane e tsitsipanyang gore ei ba bang bana ba ile kwana ntate ba ile ka nnete kapa bophelo ba bona ba mono ke ba tšhelete e mona ya letsatsi le letsatsi ntate na ebe banna ha ba kgutla moo jale ebe ya letsatsi le letsatsi se sa kene banna ebe banna go tla ba jwang empa fe nnete e sale e bana ba bo rona bjelo ka ga tšho mogolo wa ka gore ba bang ba tsamaile hantle ba bang ga ba tsamaya hantle empa ketelong ya letsatsi ke bana ba bo rona kao fela ga ba lebeletse.
1: Ntate ke a mo kwa ntate haholo ga fitlha tabenyana eno ya ba tsamaileng ba ka kwana ba bangwe ba tsamaile gantle ba bangwe ba tsamaya gantle o buile ka taba ena ya ditokelo wa tseba ba bangwe ga ba le jalo ba tsamaile ba tsamaiswa ke taba ya ditokelo gobane ba ipona batho ba sena taolo ka gago malapa jale ba bona e ka ditokelo di banketse maatla banna ke ntho tse tshabang go latlhegelwa ke boetapele bonono le monna o thong o seleya ga a botsebe le gore na makgabane a boetapele ke a feng le gore na gore e tlebe moetapele a nepaetseng ka go lelapa la gae o tlameya a itshwara jwang a tsamaya methati efeng ga ba ritsebe ntho tsenono empa ba lwanela taba ya gore o lokela gore be moetapele ba bangwe ba tsamaisitswe ke ntho eno jale o ne o buile ka taba ena ya boetapeleng ya ditokelong date jale e ne le moneng ke go wena ga e ba ga o sobe le mmamedi a tlhagang ka go wena ka mo e ne le moneng ke go wena dintho tse ding ntho e nngwe le nngwe le ga e ka ba bantle e na le mafokodi e na le botle ba yona jale yo nngwe ke ya gore na taba enono ge fela re ne e tlhile re e utlwisisitse ga e fitlha ka go rona wa tsebang date dipholo go na le ntho eo ka lebaka la gobane re le merabe e e fapaneng e ka sebetsang morabeng o itseng motlho mongwe nageng tsa ntse mosekwana ga olo taba tsena tse tlang ditlhaga dinageng tse dingwe motlho mongwe nageng ya bo bona ya sebetsa go latela mofuta wa batho ba moo empa na ntho eo re la ga e sheba ga e fitlha mo gore rona go latela mofuta o re leng ona go latela moetlo ya rona na taba e e tla fela e sebetse mo ga rona mo kapa ga e sebetse ga rona e re lafisa moetlo empa na batho ba la bona mola ga gabo bona ga ba e sebedisa na e ba latlisa meetlo ya bo bona kapa e ipabise le meetlo ya bo bona ka nako ngwe o tlo kumana gore yona e ipabise le meetlo ya bo bona mono ga bo bona motlhomong e ka ba ntle ge mo ga bo bone empa e fitlha go rona e fumana mofuta o mongwe o fapaneng o o nang le meetlo ya teng e fapaneng gore re tle re kgone gore re phele ka gare go phetoo eo re tla lokela re latlhe meetlo e itseng ya rona ka mona gore phele moo mme ga o kala o latlha moetlo o latlha bowena ba gago o latlha botebo ba bowena ba gago o le motho gobane moetlo ke ntho e bopang motho e bopa setšhaba se itseng gore se ikutlwe e le setšhaba se feletseng ka boemo ba sona e le setšhaba sa moetlo o itseng gobane go na le mekgwa le meetlo eo lokelang gore e latelwe ke setšhaba se jalo mme ga se latlha mekgwa eo se kapa mekgwa e metlha e e seng ya sona go ba boima gore setšhaba se jalo gore ba be le bophelo bo nepaetseng taba tsa bona di bonagale di nepagale jele kere o ko ipotse momamedi a ka ipotse gore taba eo a e jetswang eo e ka nna ba jale e se le e mong ya tswelang pele go e gasa a e ruta batho ba bangwe na o kile a etisa kelelong ya gae go efa sebopego ka gare go yena e le motho kapa re ntse re fetisa dintho tseo e kare motlhomo e ka re dikere mme re di jetsiwe re di fetisa di le jalo re di dumetse di le jalo empa ga re a di tlisa gore di tle kelelong ya rona gore di utlwisise ka kelelo tsa rona gore ntho ena e tlhe ke ntho e teng ke ntho eo e nepaetseng ge mpa re nka dintho tseo re di jetswang gore di tlhaya mafatsheng jalo go thweng ga go bua ka ditokelo tsa mantlha tsa botho go bua ka taba tse itseng o taba tse itseng ga re tle go ena ya bana o laetsa motlhala ka bana monang o ngwana ga o fitlha bosigo ka tlong ga o re ke ne o tletse jale nna ga ka mona ke gobetse kgutlela mo o tswang kgotho wa mo tlhekefetsa ga o mo amoa tokelo ya gae le ngwana so ngwana eno kgotho o mo amoa tokelo ya gae le ngwana ya gore a tle ka mona empa ga gothwe letho ka tokelo ya gao wena o le motswadi ya go jwa le o go betse o wa hlekefetswa ka go tsoswa ke mase le masiu ke ngwana ha hao a o tsose o mo bulele a kene ka ha so ke ntho tse ke rena ke ha re di amoela ke di nka re sheba ke khihlere ke di sheba hantle ka ba re di wokola ka o di mama mera fela se o go sibetswa then ga se nka le gona ga sibetsa batho ba ba ka ba ke ga di nahana ga di sheba gona gona ke ntho tse o go tota ga di gona
2: ke bona mo
0: ke o paga monje mo lwaka e ya mo lwaka e yana
2: e ntate
0: ka ma ha mo lwaka o phetse ma
2: e ya ntate ya ntate ntate ga di le bona ntate
0: nda ra di le a
2: ha ntate ba ba tla ba le ntate go lo go bua ka manna u bua ka ngwa ka ngwana wa moshemane ke batla le skila sia bane ba bathuto sekela sia bana ba bathuto ntate batho bana bathuto ntate wa ka le bona ba na le bofokodi batho bana ba hudeile ba bang fungana ha jata o hudea o fungana go motho ena thuto ena ha tsebe na o itsang ka yona so kopana le yena fela ke matekwane a le uala sasa itse ya sasa tene handla sasa go nolo go hlapa ela motheno o tengena o be mo go di o tla mea ho e be o itsang o be ya ba bang e be hung bua masala ho e a itsa ndi thutse ntle ya le e be ndu tso tso go lo tso bona ho go thutso batho ba bang be bambana ba bang batlang ka moga ba bona e wa etsa jalo go utlwala go teke jala tsuya matekwane a sa bontshe bophelo ba gae bo ya pele bophelo ba gae le bo dibia e be taba e reng gona re le bontate e reng go tlamehile gore re kale gona mono re seke ra e sia re e hatelele le yona eno tate dipholo gae bontshe ke le teng
0: go mametse ka hloko a itile
2: enzonze a o taba taba e hangata go feta hanyane ke ke bone e sielwa mo ga o taba e ne ho we ga le batho bana ba nkela thutwa go dimo a ha ba khutla go bana ba tsa ba tswa qeta ba ga di ha ba tsame mangolo a bana fella mangolo a bana e se ba matokwana le wa tsa dipo ye ye bomo la hanyane he
0: ke le bile moholo wa e ya moholo wa ra itle bo lena ga a lahlelahlele o ha mo langwa
1: ke a muka na tla ke le bo le ho ya he a batla hore a be ha ke tsebe ha ba ke mo utlwa hantle ka ga botoloki ba hae bo batla hore a re motho ha ditšhere ka tsela eo a e tlhalosang e ka go jao e tla bele taba ya gobane a go teile jale ga ke bona ka itlo le fapaneng ka gore motho o kena dinthong tseo a kenang go tswana e le motho a go teile kapa a sa go teya so ga e le motho ya ka kena nthong tseo thuto ga gona mo etso mo sedisa gore a kena gobane le batho ba sa go teyang ba ntse ba kena le ba sa ruteyang ga ba kene ka mokgwa o tshwanang le ba ruteileng ba bang ga ba kene monono mo a supang teng mme ba bang ke bano ba kena e le gore ke botho ba motho ka boinagano le kutlwisiso ya gae e le motho e seng gobane e etswa ke taba gobane a ruteile kapa a sa ruteya
0: ke utlwa mogolo wa ka e a tlhaka hola ha ke se ke lwana fela go tshwane mono ko re e nngwe ya dintho tse ke di utlwang ka nana ya ditletlebo ko gore mohlomong tshwenyego ya gae ke ya gore kapa taba e e leng yona yo ba e shebang ka tsela yo ba e shebang ka yona ke ya gore motho ya ruteileng go na le ditebelelo tse itseng ka ena mohlomong o feta ya sa yang mme ke a gola o tla go ba rute impa e tlaele kitso e nyagamisang go bona gore mohlomong ba qetella haiba ba iphumana ba sa fumana mesebetsi mohlomong ya mangolo a bona bebele ba se ba ya mane moo ba qetellang ba ya dinthong tseno tse sa tlhokagaleng tsa bo tshebediso ye mpe ya ditai le dithethefatsi jwang. Mme ke a gola o ya gabetse gantle mogolo wa ka o tsho gore tshe motho ntsa ka nnaya monono le ga e ba sa fitlhelela mane empa ke gola boemo ke bona bone ba gore tebelelo ya bona e ne ba tla e phagama gagolo ka baro ba thuto go motlhomong ba ka ba sedi go dintho tse ngata.
1: Taba ya ditebelelo ntate dipholo yona ke ntho e teng ke ka lebaka lena gangata mofuta o itseng wa batho o ikgethileng o re go tsebalang gore ditebelelo tsa setšhaba go ona ke tse ntle e bataba gore ga re etseng dintho tse ntle gobane setšhaba se re lebeletse gore re etse dintho tse ntle ka mokgwa o tshwanang le batho ba rutei ba naga ena kapa barutehi tebelelo ya setšhaba sa naga ke gore batho ba naga ba ile sekolong ba tlotla ba pholosa setšhaba sa gabo bona ka thuto eo ya bona ba tlo pholosa naga ya gabo bona ka thuto eo ya bona.
0: A banna mogolo wa ka re etse tjena namamasemo sa Lesotho ge nwe metsi ge boya sekwele.

0: mabedi o se masala sotumi ka metso tsohe mashoma mabedi ya metso e su e me ga go khale bile ho ka ngajane ya kae e ga ga bile ho re ngajane ya le shumela motho mo mabedi dime mabedi khotsa
1: a ga ne tsimo lo ka ke bua ka kae o ile ke bua ka o ile mona ona ntsa panya panya mona a ampatla empahe o ile oho ke no a khutla re re montse go tla mamedi dume
2: a dira ditlebo
1: e ra ditlebo
2: oro a ga ke a go khutla ka mo
1: go ba lona
2: ga go no so mo tsena go etelele a ba re se pete tsa ho se di di a go ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha
1: ha
2: Tatua ka mole ke batlang ke mmotsa gona ebe o tseba ha kae ka taba ela ya kgolo ya rona ya gore bashanyana ba ne ba kopa.

0: palala ka dimotse. Go wa lwa mo tweng ke thakane. Even till o tseba ha ka e ka yona. Even till e fedisiwe ke eng. Ke ya ya mo futa o jwalo. Ke ne le ntlo go ene ho hudisa bana ka tsela e le hore bana le lerato. Ke ne le taba e ne le hore ene ho hudisa bana ka tsela e le hore o ya ke na timo ya ka. Ka ba yanda di pholo pa ka wa ithiba. Ha re to ke ne ya ntate di pholo. Why keep your one away? It's a post, you see. Anna, how do you call a moon? I said, I'm going to go. Give it a way, Muruaga. Give it a bad man, man, Lerona. Give it a way. Get a banning nice river. Get a banning a little city near Nahulunya or Nahulunya Kagan. I can even a little city there or not. You hold the guy off. Well, I get to go now. A ga mo tlo tlo le monda tiri polo ya ba dentse ke ditini ke ga ke nya mere
1: ka idade e mo lo ka utle botse ha e
2: nna le bono a ke utile ndande
1: ya na
2: ya hola ke bu hanse ke bua mona le khatla la pele la ka etsa mohlala ka ha ga ntse go hola mo uno tlo fumana ho mo lisana o buile la masaga a feta bongwe o kganna dikgomo tseo o ya nageng jale ntate o bua ka ena a qathi e tlile ke taba e neng e etsagala ntate ya gore mo go neng go na le nama o tlhabilwe bašanyana ba tla ya mono ba o ja qathi moo a ke re jale wa e utlwa le ga o e kopanya fela gore ke gobane ke ntho e le nngwe ke gobane nka kganna tsa eso ka kganna tsa eno ga a nageng ka ya nageng le tsona gona go bolela gore ka ga qathi ke ntho ya bašanyana e na le ntho eno e kopanyang gore re ja mmogo ga o seo sheba le ka tlong fela ka heno ge ne ntse go fumana gore re jelela sekotlolong se le seng go fapana le gana jware mo molemong a jelelang sekotlolong sa gae mme ke taba go amoelana enono ntate ga gona setšhaba se ka latlhang sa latlhelwang ke meetlo ya ba sona a se latlheng ga gona setšhaba se ka latlhang metso gobane meetlo e agiwe ka ditlwaelo jale ha re latlha dintho tseo tse re agang tse re thusang aga bonngwe ka gare go rona ge tlo latlhelwa ke bonngwe boonono ga bo sa tla ageya ka gare go rona mme se re tlo phela malopolopo so ntho e tsalang gana jale ke gore re latlhile meetlo eo ya rona re latlhile tsotlhe tseo tsa rona tse neng di re bokelelang ka le nngwe tse neng di re ruta gore re a tlhokana tse neng di re ruta gore di re tlamelelang ka le nngwe gore re ntho e le nngwe re ka thusana re ka tshetsana re di latlhile ke ka lebaka lena e mong le mong a seng a matha leineng ya gae a le mong a itsaela a sa sa tsotelele le gona ba bangwe ba kae go etsela bang ka mone
1: agile mogolo wa ka
2: ndane
1: mme ge sentse re ke monje ke utlwe ke eno mamele dume
3: arebo
1: e yana
3: e andale ndane mo ona sa ya motho le sa ya le ndira hantle ha o ka tla wa je bana bana ba ba tsha ba ona ke na o re bana ba batuna o se na ho se ho no wa e phoofolo fela o ethima mono ore e ra monna tlo le yona ke pere ke ntlo ka ama a rojwa thata go empa kgaleng ngwana e ne re wa motswadi ya motho o ra ka ya ka zwa gona mono fela ke ntate nne ke ya rabo go ntate ya re o
1: ke le bile nda
3: a ga re bo
2: ha ke shona ntate ke mo utlile hantle haeba o motlile hantle wa ka nthusathusa ke utlwile a hlaa e ka watletle wa ka onna ka moo
1: aa ka nnete e sale taba tsa ntate di ne di le bonolo fela e ne le tholetso gore o utlwe ka e ka re hlile o tshwere

0: genetle re di utlwisisa taba tsena tsa ditokelo tsela eo di fihlileng ka yona. Kapa re di nkile ka ntle ho boinahano, re mamela fela ntho eo re e jwetswang. Jwale re a e fetisa ka yona tsela yena eno neng re ke notletse ha ka mona a fitlha se le bosiu a taule. Ke re ke sa tsoe ho mmulelwa ho thwe o na le tokelo. Jwale e ba ho tsotelle tokelo ya ka nna ha ka mona ya hore jwale ke be le boiketlo. Ho thwe nna ke tlameha hore ke tsoe jwale ko mo bulela hore a kene. Na tokelo ye e ntle ha e ya ngwaneng ha e ntokele nna ke le monga lelapa hobaneng. Ke dintho tseo ha re ne re amohela taba tse kang tseo tsa ditokelo enyeng. Re ne re lokela ba re ithutile ra sheba hore na moetlong ya rona re le Basotho ngwana ke eng. Ngwana ke ntho e tlasa taolo ntate ka Sesotho. Ngwana ke ntho e mamelang batswadi. Ha se ntho eo e tsang ntho e e ratang ka nako e e ratang ka tsela eo e e ratang. E be ho thwe o na le tokelo.
1: Wa hlaka moholo wa.
0: Ee, yandang.
1: Mme ha re sentse re tofela ditaba tsa rona tsatsing lena ka jeno moholo wa ka ke batla go kere. Ke tle mona moo re hlokomelang he jwale hore maemo ana a teng a bophelo bo re bophelang ha jwale a re beile moo re seng re thulela ditaba tsena tse re di sekasekileng kaofela. Ke batla hore ke re ha jwale tjena dingata dintho tseo re buisaneng ka tsona kajeno. Empa ketelong ya letsatsi ke lakatsa hore re di akaretse mohlomong re di fere ka hore re shebe hore na ebe ho nepahetse haholo ha re ka ra iphumana mohlomong re lokisa diphoso tsa rona ka tsela ya mofuta ofeng tsena tse seng re di sekasekile tsatsing lena la kajeno.
0: Ka nnete ntate ha fela re se re ka ra itlhokomela hore hantle re hatile hampe kae ha hona ka moo re kekeng ra hlola ho lokisa. Re hlola ho lokisa dintho ha re sa tsebe hore re fositse kae kapa re sa dumele hore ho na le moo re fositseng teng. Empa ha kala re dumela hore e ka re mona re fositse ho bolela hore re tla leka ho fatisisa re shebisise hore na hantlentle moo re fositseng teng ke kae ha ho le kae. Ya pele ntate eo re tlamehang hore re shebisise kebe ebe e loke ke katamelo ho bontate tsela eo ba atamelwang ke lefatshe kapa ke setjhaba. Bontate ha o ba bona ba le ka tsela ena eo ba leng yona hana jwane e ka re ke maahana puiso mme ba etsa botlodi ba molao bo ba behang bo ditoronkong ka nako nngwe hobane a sa tshwatlakile mosadi a bolaile mosadi a mo kgabetse a mo entseng. Mme o tlo bona hore ha re ntse re hola re ne re rutwa hore ha o ka tlwaela hore o nne ho ngwana ke segole ngwana eno o tlo fela e fetuwe segole o tlo mmona hore ngwana eno e fihlile e le segole e le henehene. Hobane ntho eo o dulang o jwetsa motho o yona nako ya
1: ho o kere monke moholo wa ka mamele dume ntate
2: a se ke a utlwa hore ntate o se bile o molokolla ntate ka tletlebo ke batla hore re phethele ka hore bana bana ba bashanyana ba lahlile le dintho tse e leng hore tsa botjhaba tse ne ntse ba di etsa. Hana jwale mokete ona o kotla go etsa ka mona ka mokgutlong ba motlotleng se ne tlamehile hore ba tlotla ba hlaha ka dintho tse ba di entseng tseo ba itlhahisetsang tsona tseo ba di etsang boshanyaneng ba bona. Ha ba sa di etsa ana tjena o tlo fumana hore ngwana moshanyana o tlo fumana o ngotse kobe ena o entse makgabane o loile katiba ena ya nyei ya maseya ntate dipholo

0: sebetse hantle o e wetse mono ga o go sa nkile mamokgoko mono sa letsitse ga o go sa entse ntho tse ngata o sa tshwegele seiwa mono o sa emeletse dikgomo ga ke ntse ke nyolosano kana tsena ke ditheosa ga ke sa bona mojangana a tshwegelele seiwa a lehuda mono ntate dipholo o bona mojangana o na le go bona a tshwegele seiwa o bona a tshwege solo ya mategwana ke yona ntseng a tla a diphaphata dikgomo tsena ka mogao ka mona ntse a tswege sole ya matekwana a tlame o diphaphata ka lesia ke re tseba kgolong ya gona gone go le jalo ka le ntate ko ga ba otle ba khutele mona mono ka tla ka phetele jalo ntate ka tletlebo ntate dipolo
1: ga lebile mogolo wake
0: ka leboa ntate
2: jale ntate dipholo ke ne ke le mane mo neng ke reng go lokela re le setšhaba ge boele re ikgopole gore bo ntate e ntse e le batho jalo ka motho e mong le e mong ga re dula re supa gore kapa re ba beya boemong ba gore ba ikutlwele ditlokotsebe ga re tlo kgona gore ge thibele botlokotsebe bo e ka bang re bona ba boetsa gobane ga o dula o mo jetsa gore ke setlokotsebe o mo fa monyetla gore a ikamolele setlokotsebe mme o tsaya performa mesebetsi ya botlokotsebe jale bontate gape-gape jale bona ba ikgopole gore na ke bo mang ke tlhalositse gore na ke bo mang qalong ya taba tsena ga ba ikgopole gore ke bo mang ba eta pele ga ba balege boikarabelelo empa ba lwanela gore boikarabelelo bo e leng ba bona bo fele bo be ka gago matso a bona ga ba balege diqholotso ba lwantsha diqholotso bo ntate ga ba balege maikarabelelo a bona e le banna ka malapeng a bona empa ba lwanela gore ba nke maikarabelelo a bona e le banna ka malapeng a bona taba eo e tla re thusa gore bonna ba rona bo khutle re ikgopole re le banna mme re lwane le bonna ba rona ka botshegetsi ba setšhaba se sa re lwantsheng ga go nepaetse ntate go lokela go rutwa banna gore ke bo mang go rutwa basadi gore na ke bo mang le gore na banna ba bona ke bo mang gobane go ruta monna gore na ke mang mosadi a sa tsebe gore na monna ke mang ga go tlo re thusa ka letho gobane lefatshe lona le bise le ntse le ba empowera ka nkanene empa ga le ba fe boiphediso boikgono le ba fa dibitsa go lwantsha monna yeo e leng molekane
1: hach tse thata ditaba banna o tlhakile mogolo wa ka ka nnete ka ba agelela kgang mme nnete sale ke sa tsho le jwaletle mogolo wa ka gore ka nnete ga le bua ka tsebe kgetheileng gore ebe tsatsing a lena la kajeno tlhe mogolo wa ka o le wa itshwara gore ka nnete o itime boroko ba gago go phomole kajeno o tlo buisana le bontate o tlo buisana le banna ba basotho tsatsing la kajeno lenaneng lena la banna go tla ke sa tshwa gape tlhe re le mokapane gore ge le buile go menagane ntate wa ka e se ka le ka moso ga re kokota ntate o ka re bulela ga re sekaseka tsena tsa monna le kgodiso ya monna wa ka moso ka mo ditaba releng ka teng mmetlhe ke lakatsa fela ga eba motlhomong sebakeng sa mokgatlho wane wa gaeno o emetseng ka jeno ntate o ba motlhomong go na le tsela yeo mosotho a kareng gae go na le ntate mongwe a kareng motlhomong ke ukweka le mokapaleng ke tlhoka go bua le ena lekunutung kapa ke tlhoka go bua le ena ka ditaba tsena kapo ke tlhoka gore ke ge kopane motlhomong ba ka buisana le wena ka tsela mofuta ofeng
2: a ntate ke dinomoro tsona tsena tsa ka ke 58 08 20 20 58 08 20 20 mabitso a ka ke Supi Mokapane kapa a ka mphumana leqepheng la ka la Facebook ke ntse ke ingotse ka lebitso la Supi Mokapane ke mo ke fumaneyang gana teng gangata ke bua.

0: haholo ka ditaba tsa malapa. Ke boetse ke na le company ya counseling eo re nang le motho o thweng ke Pakela Semisi, moo yona e bitswang ka gore ke Women Empowerment, ntho Relationships and Marriage Empowerment. So re sebetsa jwalo, so ba ka mphumana dikarolong tseno tse seng ke di boletse.
1: Re buile ka tse lekgetheleng ka go buisana lona tsatsing le ena la kaje.
0: Ke a leboha ntate.
1: Mamedi wa semasala sotlhe e ne le ena ntate Supinga Mokapane tsatsing le la kajeno tlhe. Ke ne ke re ke ra letlisetse moeti re na le maloka banna, mme nnete sa letlhe ke molebue haholo tsatsing le ena la kajeno naga eno ya haeso ka go e lwana. Ehle ntse e le mmesa mohlwane mamedi wa semasala sotho gore a bone gore ka bona gore re bone gore mosotho o fumana taba tsena tse tsena, mme tlhe nnete sa letlhe tsatsing le ena la kajeno ke mo leboe ka tsela e kgetheileng, mme ke lebona le Mokapane ka nako eno ya hae. Le lona bontate tlhe ba nkileng nako ya lona la itima boroko ba lona gore kajeno le bulele sealemoya le mamele lenaneo lena la banna gotla. Ga se ntho enyane taba ena go nna, ke taba botlhokwa ka tsela e kgetheileng ha le mametse, mme tlhe se ka lebeke tlang go ka fela gwa bajalo, mme tlhe ya utlwileng kajeno a jetse e mong gore beke tlang gape re tla bentse re le teng ka nako e tshwanang. Metso e mashome a mararo ka mora hora ya borobong re buisana ka ditaba tsena go fitlhela jwale wena mamedi wa semasala sotho. Mme ga jwale he re kereletse ya bodi ya seng a le mogolo mme moya wa gae o phomola ka kgotso. Abdi Oliver a re nna re

0: Jehovah y con gachi. Ay, God. Okay.
1: Shoot.
0: Quiero morirte.

was gut, gut, gut, gut.

0: Ro. Ele haile la pele kgweding ena ya dikakapa, kgwedi ya phupu, kgwedi ya bahale, kgwedi ya bahauhelwa, kgwedi ya batlotsuwa, kgwedi ya batho ba dutseng pelong patla, pelong ya Jehova, pelong ya Modimo. O tlo ntumelle hle wena ya letileng ka tsebe hohle mo mametseng salemeya sa Lesotho le hona teng mesong ena hle. Ke re moratuwa wa ka, re leboha ha o re ntse kgetho ya hao. Lebitso la ka ke Osman Letuka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko, ke mosia, ke motho batsi, ke motho wa mmantsentha bedi wa medicine na duomela mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipate, ke thewa ka leribe le letle le letelana la mmamosa le molapo, ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Re ko hopotsa taba bohlokwa ke ena kore lekgalong la peka moya hao kene ha o ya teng o tlo o siele mao, hobane banana ba teng ba tla o qhwaela. Ha se le ka kgitla tjena hle ha ngwana a tshaba, dihoreng tse boima, dihoreng tse kotsi kotsi, ke tshotsana tsane tsa bo tshatshana kwana. O tlo ntumelle hle ke re wena le ile boroko ho gogiswa le gato le boetseng le re kopantse ha mmoho le ha re ka ra arohana ka mehla dipelo tsona ditle ditiane. Lebitso la ka ha se le ka kgitla tjena he, ke me morena ke apere kganya ya hao. Empa ke tshoka mehla le matsatsi ngwana ngwanana hore motlha ke ne ke fihlela pele lena la thojane yana ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ba re ka jano re fihletswe ke e motle mosia ka lebaka la thabo yeno, kamoelo ya e ba ye mofuthu, mabitso a ne a hlaha ka dikanta tsohle wena moratuwa wa ka. Jwale nnete ke hore ha ke kgomo e tla be yo shwa e ntse lebitso le leng yona e le Chalebeke. Ha o rata o ka mpitsa jalo fela mmena letsana ya maleta thojana kapa wa kgutla he wa mpitsa mme mafata a kwaela bitsong la seboko saka. Ha ho le jwalo hle ntumelle ke meme ya tlo re behela mantswe ona e le a thapelo mesong ena e le ha re simolla leeto lena la rona leo re le qalang horeng ena ya leshome le metso e mmedi, mme lona re tla lebega kgutlo horeng ya bohlano hantle a phoka di rota e le ha ke tla be ke suthela he hore ba ne ba moifo wa sebopeng ba tle ba kene ka dintlha le diketsahalo tsa bohlokwa ka letsatsi ka leng e le hore o dula le setlhotlholo mo mamedika tsentseng di etsagala ka ntle le ka gare go naga ena ya rona ya Lesotho. A e letwe kao fela dumela moratuwa wa ka. Ke phela ka mahoi ka ba mmena o phela jwang?
1: Ka mahoi ka batho.
0: Eya mme.
1: Ha re qale mosebetsi ka thapelo ngwaneso.
0: Tsela pele mme.
1: Re le bua mo timo go na ba le go bolokile. Ba ba le se go tsifa. Ke ntse re phela se shema re tlo se mo go go go na le go. Ke go le sa tsone ya ha we ha re lang shema so nya go tsatsi. Go boka lo le ba bo hulu le ho fere ha ho bane o se tsetse mo le mokamehla. Ke na le di ntho tso se ho ena se la tsa re ho di mo ha re bitsa ho ena o bona le thapelo go na o ka ga di. O ga bana nna ntwe re ba la se di fatse ndena o hlobile. O pa ta mo pheng wa ha wa ha re lang ha se rate bo le se ya ga sokola jo ka go. Ka le ba mo di. Ke ba balle ma ho bang re tsa sa tla sa ho bona ha u shelo permission so la mo ha u o produce o se ka re ba ga mela ke ntate o re tsarele o re foke ka se pa ma ho ha le le ba o fa pitse sena sa salo di mo ke na maita bo go go a hule le tse ho yena ma mela thapela go ona ntate o ga gabe ha mo le mo khuwa go ona ke sele se di a sentse ha se ha le le ho bona ke di se tsena tso se ka le bitse le di se ra mo kana kuna Jesu Kriste ka ka ntse sa se di. Amen.
0: Amen mo ratu wa ka.
1: Ke mo khone phukulang ho sanna ka tsedi ke a upula si.
0: Khotso khone phukulang ho sanna.
1: Thank you.
0: Ere ha sa be ile thapelo jwalo ka bogabane matla tsohle tso modimo a di be ile ngwe yena. Ke fumane ba ile bohang ha ile twe.
2: Kala ga tsola ka mafete.
0: Ka ofela.
2: Ba tshabana sa khomo.
0: Mogato wa ka.
2: Le tsela ya mme na fata kwaela.
0: Ke phela ka mahawi ka bantate na o phela jwang?
2: Ke tse hantle nne.
0: E ntate.
2: Ke kopa go le bua thapelo ye ntseng ke nkgono phokola ngo sanna. Ke le ntate binela mo rena se fela se se tsha

0: tapale sotso ha tebo ke a ofile montia
1: eh ndate
0: cha cha la kwana
1: ha ile hantle
0: thank you ne
1: ke ole ba wena mogatjo wa ka
0: thank you
1: thank you ndate ha ile hantle ha ise mogwa ke molao ha ile twe
2: yala to le ka mahat
1: ka ofela
2: tsaba la tsago
1: mogatjo wa ka
2: ke tsande mena le tsana mantatu
1: ke phela ka mohau ka bantate na o phela jwa
2: a ke tsuke ka nete le nna
1: e yandate
2: thank you ke le wa thapi le o yinje yo kholo khokola ngo tsane mo na ti mata
1: ndate
2: ndi ile la mo ra tsira se se cha ke ala le ala e le bua
1: e
2: le nna ke a le bua ke ndate ha ba ke sana me ke suli ke tsi khanna bu ke mona
1: ntateng kgatekisana me kgotso ga yate
2: thank you ntate
1: wa go qetela ya lebogang thapelo yeo re etseleditsweng e seng e re etseleditsweng yeo re etseditsweng ga e letwe
3: kana ka tomola ka magete
1: ka o fela
3: ge tšhabana sa kgomo
1: morato wa baka
3: o phela gantle mme morena ke apegegang ya gago
1: ke phela ka mogau lerato e ka ba o phela jwa ngwena
3: mme ke apeya ka lenyata go phela gantle sebeleng se mang ka boe re lebohe jehova modimo ga o thusitse o tla finyelela mo sealemoyeng le mona seqeletso le mosebetsi ka thapelo
1: amen
3: o ne go kaletsweng ke nkgone o phokolang go sa nna
1: amen
3: aba ntate binela morena sefela se setlha a kena e leboa bateng gate ke sana me a kena e le boa ke gorule ke ngwana o fela ke nne ke peya ka lenyetsa ke sebieng se maila boroko ke a e le boa kgotso ke o mo itlhale teng
1: kgotso ga yate mme ke apeya ka lenyeta
3: a re le boe
1: thank you wena moratwa wa ka
3: thank you
1: o ntumeleletle ga e le mona gorule ngwana o fela sepepelelwa le bogobe ntho mmai a tshabanang ka yona ka e latlhelang ka mokokotlong a e file mazimba a e file makwenya a e file dintho tsotlhe tse o ka dinaganang e le go boloka kgotso e se e fetile pela ka jalo he mesong ena e le ena a neng a le boathapelo go ba bararo ba lebogang thapelo yeo re etseditsweng ke kgone phokolang go sa nna ke re a mogatlhele o ne wa pele bjale go fete jale ga go se go le tsena ke bulele bana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jalo mabitso a bona e ka setele gona go fetisa ditsebiso tse e teng matsogong tsa maila boroko.

0: le ho seng hona morena o ntse re tswere ka mohau wa hae a se bohlale ba rona ha iletwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela.

0: ba ngwana ha pa di metsotsonye le shumele metse meri hantle fela ho raena ya pele re file mokokotlo selmo en sa lesotho sa hlaha yena a re fela le ho di mong nete ge lo kena le ha satane a ka le ka ho re thibela le le tabe ke rata mono o re o tsebe satane a ka sebedisa sohle ho leka tumelo ya hao empa nete la ha ba ka batla ba le sekete empa modimo o tla o sireletsa ha supa le ho di mong ge lo kena a ke tsebe ba wa nkutla mesong ena ya letsatsi la boraro ebile le letsatsi la pele kgweding ena ya phupu kgwedi ya dikakapa dumelang bahala o tsebe ha e se re simolotse he yena kgwedi ka lerato le ka makgethe gona bo mo ga o ihelwa re tla keteka dilemo di tla eketsega tsa kgolo
1: morana yesu ke yena tsela
0: le ke roko e utlwa fela gore morena jesu e ntse le ena tsela nnete le bophelo gobane ga go letho le kekelaetswa ke modimo

tshaba ngwana ha padi ke mo ngwa dipini tsa mmino wa sedumedi ya kileng a binela modimo ka bogabane matla boitelo tsohle tse wanang le tsona a itebala tu ya ba o inehela ho modimo ka sohle se teng se

0: ke tsebe na o litile thojana ka legato le ka magetha o le ka emesonye empa o tlo ntumelela tlhakeng ke monyetla ona ho leboga ka o reetsa kgetho ya
1: gago
0: a ga di alemoya di lengata ha kana ka rona ha ya lesotho empa wa re re kutlwe hore na se seholo sa setšhaba se tshwere e ga o banhlona la faletse le gompolokela e mong le e mong wa lona le bohlokwa le a utlwa a ke buile maila broko fela ke bua le wena mamedi.

palme ya sa Lesotho ho hle mo hlobaetseng tenya ba o litile ka tsebe dumela moratio wa ka dumela hle a ka bona poso selo sa fahle ho nsa ha o tsebe ha re se re kene kgweding ena ya busu o tsela shimele metse meritsa selemo nete re ntse re tsamaya fela ka moha ba bangata ba ne ba lakaditse o ka bona letsatsi lena ba setile o le bona ba ne ba se ba le siyo kwa kwano ho mabitla a bona empa nna le wena re ga o hetswe re ntse re tila o re ya odimo le tlase re phetha merero le boithatelo ba dipelo tsa rona gobane re ga o hetswe le godimong re loke le ga satane a ka nagana ore a ka re thibela mosebetsi wa satane ko o ratametse gaufi le Jehova.

0: Okay, ne kung ke tsojelo fela se hlopa sena sa sfoko sa menwana le bitso la pina ntate. Ke tshwana le mang, eh? E le ngwana yetsetsa motswa dipotso ha se motho ba ka ile nteng he mesong yena ya letsatsi la laboraro. Empa taba ya ka imon. Dilemong tsa ho feta Basotho ba ne ba phela ka marehellwa. E ba ngwetse ha e fihla ka hare ho leloko ho tla be ho thwe mosadi wa ntate moholo Thabo e ne le masebele kwane jwale bana ba hae e ne le letholetseng e le shuthang e le tabadiante na kore mabitso a no hloka wa hopolang. Taba ena re hotse ka yona meloko le meloko ho le ka jeno malokong a mang re ntseng re na le malapa a rehellang dingwetsi ha di fihla mme ha e qala e ba le rehellwa re sentse re tseba hore bana ba mosadi eno le bana ba tlo rehellwa ka bana ba mosadi eno a rehelletsweng ka yena wa pele akere. Empa ha re tadi mamora o ngona re le mo ha hore hona le mogahlelo o mongwa Basotho ba se ba sa sebetse ka ditaba tsena tsa marehellwa se ba ithela mabitso e ba ratang fela ngwetse ha e fihla bohadi mono ke mmarea leboha ke mmalesedi ke mmabohlokwa ke mmakananelo ke mmarea leboha ke maru thabetse mabitso ohle a bontshang kananelwa motlotlo Thabo le monyaka ka hare ho lelapa leno hore ka jeno lelapa lena le atile akere jwale taba ya ka imona na taba ye ya marehellwa ena le kgahlamelo e itseng e ka ba ke bophelong ba ngwana ka kakaretso e ka ba ke bo ditabeng tsa hae tsa mahlohonolo mohlala haebe motho ya jwalo e ne le motho ya latellwang ke bomadimabe enwa ya reheletsweng ka yena re ka bona lesea le le reheletsweng ka motho ya jwalo jwale a sa tlotla a latella sela seneng se etsahala ho motho yelwa na e ntse le bohlokwa hore re ka rehella bana ba rona na. Haibe karabo ya hao ke e we tshetle ka mabaka haibe karabo ya hao ke tshe le teng we tshetle ka mabaka o tlong kutlo hantle ga iqoqela mona se phe yole morero ha se ho senya boleng Bosotho ba rona ha iletwe
1: ka le ga tsholo ka magete
0: ka ofela
1: re tshabana sa go modumela hlengwaneso
0: dumela mogato wa waka
1: o pitse hantle ke
0: ka nete ka mohawi ka ba wena o phela jwang.
1: Ya pila le bitso la ka ke ntate moholo re filwe pallo.
0: Ntate moholo re filwe pallo.
1: Ke ya wena ngwana Jesu ka yenu lena ke la boga go se.
0: Eh.
1: O ga ya pile ha e otlile. Ke le nana o la bonkhono le bon ntate moholo o buisa go genya bobedi.
0: Ba ke la ka. Ba le ba go yele ke la ka ka kena ka moqebelo.
1: Ne wa ka.
0: Ke re ntse mphe re kantseng ke ya hore ke la ka ka kena ka moqebelo.
1: Eh, jwale o tsebe hore gale re re a kena mono, se la la go itilile. E be ne ga wa wa itshwara. O le moreng re le ka o tata o putsa hore ngwana mme re re etse thapelo bo nkgono le bo ntate moholo ba

0: kake na o ba le bona go e le wena mme o shapile pere
1: ke kopa linkine le matsometsi metsotso ya ka ha ke sheba idutse ho ye mashume a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya pele gehle re kene mogahlelong wa bonkgono le bontate moholo re tla be ha khutlo metsotso ya mashume a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya bobedi
0: re tswele pele mogatu
1: ho jalo ntate
0: ke kopa re rapele wena ngwane se re ba bulele
1: tswela pele ntate
0: modimo ntate rona moga le moya o halalelang o nnile wa ba sethabelo sa rona melokong le melokong dithaba di a se o tswale o ya se o bophelefatshe morena le modimo wa rona ha e sale o le modimo mabaluwa o loka go seng wa letsatsi lena remember wena go kena le bonkgono le bontatemogolo bomme le bontate boausi le boauti ka go lenaneo lena la bonkgono le bontatemogolo modimo o go tsamaise o beye go rona malemeng a rona ditaba tse molemo tse ka mamelwang ke batho ditaba tse molemo morena le modimo tse ka fetolang bophelo ba batho ditaba tse molemo modimo tse ka nolofaletsang ba bang ba leng makakabetsing mabaluwa o loka o behe le matshidiso o ba latlhegetsweng ke bang ka bona ka Jesu Kriste morena wa rona ya bokwang ka mehla e sa feleng amen
1: amen ntate
0: ntatemogolo ge file palelo ke ditse lephakong la thabamphagane ka bošhabela one o ka tswedi keke e letile ka legato le ka makgethe ke na le wena e gaitsedi ge a leboa ga go ekeleditse nako ya rona
1: ke a leboga ntatemogolo le ka temoso yeno
0: baleso
1: ntate ke a o leboga wena moratuwa wa ka ka nnete bonkgono le bontatemogolo a ke lenkine le matso o metsing nako ena ke ya lona ga kitse tsena mona mokgatlhelo ga tla wa bega gotlo metsotsong ya mashome a mabedi a metso e metlhano ka moragora ya bobedi hi letwe
2: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
2: setšhabana sa kgomo
1: nkgono
2: nkgono na le tsana maledatšhe
1: moratuwa waka
2: ke nkgono kgotso ke legela phologo
1: e yang kgono
2: a koreng ke fetise tsebiso ya bonkgono le bontatemogolo ke tle ke tseba go kena go palo ya lentswe
1: tswela pele nkgono
2: bonkgono le bontatemogolo ba tlamang thoto jalo ka ga nkgono monate ga o phuthelo a sa ile a nna bua le lona bana besong e fitlhile kgwedi ya bosupa ha ke etseng hore ditaba tsa rona e ke ka re ha re di tsebe ha re hwala-hwala tseng le a tseba hore mafelong a kgwedi ya borobedi re le ba bothabothe ha re senne re itukiseng ho tlama nthoto ka boiketlo ke bona hore tsohle re di tlameletse ka nako e tle re kgwedi ya borobedi ha e fihla re be se re itukisetsa fela hore na mofa o kae mabobolane ya ho kae ke tsebe ho tsamaya ke a leboa nkgono ha ke buile le bonkgono le bontatemogolo
1: ke a o leboga moratuwa wa ka
2: palo ya lentswe la kajeno re e fumana pesalemeng ya masome a mane a metso e tsheletseng ka temana ya pele go ema ka ya boraro modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang ditsietsing ka baka leo ke ke ke ga tshoha le ha lefatshe le ka sepeha ne le thaba tsa tsokotsana e ha mahareng a mawatle le ha makhubu a mawatle a ka duma a ntsha mafilo ne bo hale ba ona ba sisinya dithaba o pesa le ma o bua le rona o re modimo ke setshabelo sa rona hona nakong ena e thata e boima eo baahisane ba rona ba re tsohetseng bosele ba re fetoetseng ba re makalesitseng ke le mmala o motsho bonkgono le bontatemogolo ba kgumama ba lelatsa matlho a bona a legodimong la gao modimo ba hweletsa ba meketsa ba re modimo o setshabelo o re bolokile rona ba bagolo ba baputswa o go boloketse modimo o go boloketse go galema go laya le go gapelela ke ka gona ge mopesa le maageng.

0: bomme le bontate bo ausi le bo abuti. Gore ka selemo sa 1939 go tla 1945 Basotho ba ile ba memelwa go a lwana ntwa ya lefatshe. Re bolelwa gore ntweng eo ya lefatshe ya ba Hitler-e o lwana ntwa ya metsing a phunya sekepe sa Teba ka masole a Lesotho le a dinaga tse dingwe. Ke ka nako eo wena ngwaneso ye motle nkgono le ntatemogolo bo nkgono ba ka nako eo ba ileng ba rapela ba kgumama ba hweletsa go Modimo gore sekepe se nang le lesoba se kenang metsi, sekepe se tebang ka bana ba Basotho sempe se ba siele bophelo. Mme ruri Modimo wa utlwa ka nako eo. Ka yeno re bona sekepe se phunwa lesoba ke naga ya bogaelane, bana ba Basotho le ba maAforika a mang a matsho ba papatejwa le go lelekisa ka gare go dibaka tsa naga ya bogaelane. Kempa re tloletswe ke gore na antle lefatshe la gona le yao kae ka lebaka lena. Ke ipiletsa le go kopa gore bao Modimo o beileng moya o halalela go bona re ke re gapelele kgotso ya lefatshe. Modimo o tlo o baballe Basotho bao bao ka yeno bang ba bona ba leng ditseleng go kgutlela ga bo bona, bang ba bona ba ntseng ba phaladiswa merung gore ba tle ba tshwagwe ba isiwe ditogonkong. Banna a re gapeleleng lefatshe la rona. Lebitso la ka ke ntatemogolo o refile palo ke ditse lepako nna Tabamphakane ka Botshabela ono ka ya tsedike ka dithapelo tsa lona Modimo o ka pholosa Basotho. Ke a leboga gaitsedi yaka.
1: Ke a o leboga ntate kgotso ga e ate.

0: ai letwe
1: ala ga tlo ga magethe
0: ka ofela
1: ga tshabana sa khoma
0: mogato wa
1: nkhono na letsana ke nkhono tshepeng ya ka di sepile mogana wa neso
0: e ya nkhono
1: nkhono
0: maqhubu o haka
1: ha o batho
0: tsela pele nkhono
1: ke ne ke re nkgono le ntate moholo ba se ba di buile ditaba tse bohloko ngwaneso tse tsalang bana ba rone empa ka ha ya re tshepisitseng o a tshepagala modimo o tla utlwa thapelo tsa rone gobane go ikile go a thwe tlase lefatsheng motho yo mongwe le mongwe o tla phela ka mofufitso a phatla bana ba ile batla mefufitso a phatla empa le maemo ngwanana e ntse le modimo ntse le modimo gobane ke ena ya re seletsang bophelong ba rone ke ena ya taba etsetsa tsotlhe tseo bapholosang ke leboa ke nkgono tshepong ya ke di tshepile mokana thing ga ke leboa ganeso
0: ke a o lebogang kgono thank you wena moratuwa waka ka metsotsong e mashome a mabedi re habile goreng yena ya bobedi Ai letwe. Ai letwe.

0: Hi, Letwe.
1: Ka
0: ofela.
1: E tsana sa khomo a se nale tsana a mane ba tsa a nne.
0: Go tsong go.
1: Ye se se go le go se se se se ka mo nka mo khaitsa.
0: E yang go.
1: Le hantle. Ke se se se se ga se go go go.
0: Ee.
1: Ha o a se nna ho. Mo se se se se a ntse ya le. Ba go bile ga go nna nna ga ntse nna ya ke. Ke go tsa ho. Ke le le go nne ba se ntse. Ka mo se go ho tsama tsho.
0: E yang go. Ke
1: go tsamela ba tsaya le di le ka tsho. Ke ka bona nna ke tsaya. Nna ke go le o se se ntse ho le mo go tsaya ke ya le wa ile ke ya le wa. Ba le mo a le. Ke go la le la bo se ba ka tsaya ba le mo. Ke ke ka di ho. Ba ka ke le le ke mo ya go tsaya go go tsaya ke ntse ha o le. Ke ka ke se ke ke ya ha. Ka la ga tere ka nna se a.
0: Amen ng khulu.
2: Yala ga wala la le mo tshibisiya ke mona ha ne ha gile a kamara ja bona. Ke ra ga miro a ri go ya.
0: Lampi le le hlono la pokello ke a bone le bitso la pina ena ke se boule ri ba ga sala we. Na ai letwe.
3: Ka ra ka tlo ka mo set.
0: Ka ofela.
3: A tsana na sa go.
0: Dumelang gona.
3: Melang khona le
0: mogadwa wa ka o phela jwa mesongeng.
3: Ke pitso khona ka mo ha wena o phetse re na one.
0: Ka mo ha ung khona.
3: Maena. Ho. Ke ke ke di ka mo. Ya re ke re fela bo khona le bo ntate mogolo le nane o lena a sela batho ba tla mantuto fela se. Ke fola ke lula ka ke sebelle ke bona gore e ka gothe ke la batho ba tlamang tota fela o kgona le go ntatemogolo go o sielwa lona gore le sebe go kena le thala tse le kwana le kwana le kwana le bue sotlhe se tata masole a se beileng malemeng a lona mana o ko dule fatshe le go tshelele kwa ya re tsiwe go Yeso.
0: Kina mele mroto kudlo brati.
3: O kubaze.
0: Gareti ke kudlo brati.
3: O kwezi. O kuyo. Akira bura. O kakate buri raba kira. Basuki ya sara sara waka hao.
0: Bara
3: bakiri ba bakiri. Mokha wala.
0: Eke.
3: Ba tswa tsa bana ba go rata tsalo go tsaudiwa. Ke se re go hala go tsaudiwa. A u ka tsala go ba tsa sa sa ba le ba u. Ka le ba go rata ba tswa ba le na tsaka ka ke re ni la ta. Ke le wa hai. Ba tsa ka ka ba go rata ba tswa ba le ba ba go rata ba tswa ba tsara ke. Lo sa ba se ba so go bele ya o sebele o sebele a se ba a tla di bala ba tsile ka pakisane ya ya ba di le di bo dira wa ka bo bona o fopo o se ke wa ona ba di ba di le ka tsela ya tsela le ba wa ba ka
0: tsara
3: a ba o tla di bo a ba se ba ba le ba wa ba go ra ke di jalla go ra jalla ka bo ya ka ai ja ji ka ra ka ta a bo ya a go re fu e e ba e wa ka di bo a la ra e re ke tla ka ira ke bona ra ke se ba e
0: ke
3: e e ka go a ke bona ra sa u tu wa sa bo ba le wa ta ka ra ta tu ka ba u ka ra sa bo ru ba ku ka ra sa tra o Oho. What a uka khuri ba ka bo re a re a go me ka tsa ba tsebe. A tsa ba so ka ke si. O ka ni. Kwari. Ko la re pila ke ra o tsa bo si. Ah. O to ho lukile.
0: Mm.
3: Ho lukile morena.

0: ntho di a fetoa modimo o la tlisa bana baruti bano ba ileng ba tsewa go tla ka rona ga Lesotho e se obane basothweng e le ba hetleng ke ka go le gona ba diphofolong se seng ba hete fela kaka modimo o motšha papela wa kgale ba ka tlatsa matsholo ga moloki tlatsa metsi wa etsekeledi obane keleding o ntšhafatsa ditšhaba gobane ditšhaba di tswa go wena mopong ditšhaba di a boetse di buela go wena ntate ke mokgwa o rona basotho re neng re rapela ka ona modimo o ne o utlwa modimo ga e sale o le teng empa fela re ne re a soka ba re utlwisitsa phetogo ena eo o seng re le go yona ga jwale ka gona nakong yona e ke nako yo modimo ona o tlatla matsholo ka moloki ga a dumelela satane modimo o ntse o le teng go tseba mang a e ka ba ke nako e modimo o lokisang lefatshe la ona leo le neng le sengeile go thopothele dikelelong go thopothele gore ke modimo ke teng ga e ba o tshegelege ga e ba ko o entse moshe lefatsheng leno o etsa moshe ka nako e nena ge ge modimo o tlolola letsogo la gago seba botšhabela mosotho o bue le tlatla matsholo ga moloki tlatla metsi wa etsekeledi obane keleding o ntšhafaditse ditšhaba ditšhaba di tšhasetse ka jeno ditšhaba di tlaile ka mona ka bokong taba ke gore na mo o teng o bona eng ka pele go wena o bona o utlwang ga gona ka kaga ke tshisinyego taba ena ya qala mona e qadile dinageng tsane segolo mme modimo wa ga ke tla sesenya gobane ke modimo ya utlwang ya bonela mane o tla bona ya utlwela mane o tla utlwa seo nna ke le modimo ke batlang se tsale ke modimo ke ona modimo ona wane e ne ya sobe modimo wa iseraele o go bitsa modimo wa iseraele e ne le ona modimo oo wa ditšhabatšhaba ka jeno o ntsha le teng ona modimo ona oo o re ke tla sesenya lefatshe lena ke lata gobane ga re se re tsebile jale buka ena ya dibuka ena eo batho bana babedi bana bo bakeneng ba salano morago o re lefatshe ke la Jehova le tsotlhe seo lona le ba agileng go lona ga ba ntebala ke le modimo ke tla ba bontsha gore ke modimo ke tla ba bontsha ka dintho tse ngata ga re seke ra sheba ntwa ga re seke ra shebang kgalefo ga re shebe modimo ka bona o re na modimo o tlhokang le ge tlongle lesedi
1: ganya
0: ke nkgono e dutse ka sone na mme monate wa ka o mopise e ma wena ba o bethola ba re ba lobese ga ke sena rabesa ka monate wa ka o etsala jwana o fikile ngwaneso
1: o tswa ke mo etlang le teng kgono
0: dikgomo
1: kgomo le manemane a tsona ga metsotsong e robong ga habile goreng ena ya bobedi.

0: hae le etwe.
1: Ka le gato le ka mogethe mme.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa go. Ke mkhono mo khalo sa mo lo ma matara mme.
0: E ya
1: mkhono. Ya ba tsa go mkhono ke ma metse di taba tsa go ntate mo hobo. Ka nnete. Se kote mojimbo wa rona wa re tshireletse a tshireletse bana ba bo rona a tshireletse tsohle tse lokelang hore e be wa di tshireletse. Batho ba bang ba teng ba nahanang hore lefatshe lena ke la bona. Ipotsa bona ebe bone jwang. Bona ba ba ntseng ba lelekisa bana ba bo rona bana ba rona ke bao. Ke monta o feta ke ne re le le ke swa ke me le go ya bo bona ka male ba tlo tla ba ntsha ona ka gana ha ya ga ya bo gone e ga je go sere bitsonelata ke monela e le itse go ba le betse go na go ba tswa sa fa Afrika go ba ile ka ba ga phidisa ha botlhoko ga phela ha botlhoko ke mabogo ka mane a ba le lekisa aba batla ka bo bona ka mona ge ba kentse ka dipopong tsa rona ba dula ditseng ya rona rona ne bile re sa ba beya le ka ntle go malapa kwana ge bana ba dula le rona ka malapeng ke ka gone go Basotho ba ileng ba shwa ka selemo se seng ba bolaele ba mmoo le bone empaneng ka jeko ba lebetse ka nnete ka jeno ba lebetse go na go ge seng re bitsa melata ba bangwe ba ba ile banna ba banyalwa bana ba bo rona ka mona e be se ba bana ba bo rona e ba di bagodi ba rona e ba bagonyana ba rona empaneng ka jeko le re ba lebetse taba tseno kaofela ba re lelekisa go kang ba tala go utlwa nthutho Mosotho ke ne ke shebile mane Cape Town ga bontse ba lelekiswa motshegare go mathisana go lelekiswa ba betswa ka mapolesa ntse a le teng empane go itse ba tla tshireletswa ditaba tse ba lebetse gore lefatshe lena ke la Jehova ke tsohle go bona ke la Jehova ntho tsohle dintho tsohle tse teng mo ga se tsa rona ke tsa Modimo le go wena maruwa ne ba ntseng ba tla ba lelekisa ba mathisa go mathisa ba batho ba tswa maruwa se ba bona ka kara ke maruwa wa bona e bona ka kara ba ba tla phela ka ona ke Modimo ya rona ga se Modimo ya rona a tshwanetse go re buele Modimo wa rona rona Basotho re buele Moshweshwe mono ma robetseng teng le bagolo ba rona ke bonkgolo mago na le ntho e tlatla e tlhaga mona lefatsheng go na le konopo e tlatla e re fapanya ka nnete re fapantse go na go batho ba bileng ba itebetseng ba bona ka kara ke bona tsela batho ba tshwananang go pele mme nna ke bona le babosi ba rona e ka kara ba na le itlwana gobane ga ke utlwe nako ne ka ofela ba ntse ba re ba na le kgotso le batho bano ba na le selekane le batho bano gago batho ba Modimo sona ke se etswang sa bona se rona sa e lelekisiwang bona ba matha ka Lesothonga moo ba mathile ba kene ga bo gona megotlong kwana digole kwana le metsi ba sebetsa ke bona ba kaenang mona ke bona ba fumanang melemo le go feta bana ba naga ena melemo ya lefatshe lena la rona mona ke fungwana ke batho ba South Africa go feta rona nna ke yona ka le babosi ba rona ka nnete ka nnete ae ka nnete ga ke utlwe nako ena ka ofela ba ntse ba etsa kgotso kgotso bana le kgotso eleng ka mmogo ke bona ba e fumana fe ya lelekiswa ka dipasa ga re fumane dipasa dipasa di a mme wande sona le tsana ga nnete tate Modimo a ko go utlwele botlhoko tate Modimo a ko go utlwele botlhoko ga ka batho ba batho bano ke bona ka kaka batho bano ba bona ka kaka batho ba bona ke babusi ba rona ke bona ka kaka nna bare ba lebetse ba bona ka ga bona ba fumana melemo bona ba sa lelekiswe ba utlwa ka kaka ba ntse ba re busa ga ba re buse ka nnete ke a leboga mme ke a leboga moratuwa waka ke a leboga moratuwa waka bo nkgono le bo ntate mogolo a kere ge ga pele ntle baratuwa ba rona thank you
0: thank you wena lerato laka.

0: Antla di mahlong hora ke ya bobedi re ntse re letile thojana hantle he ka lerato le ka magethe re ntse re le ka hare ho mogahlelo wa bongkhono le bontate mmolo ha ile twe
1: ka lerato le ka magethe nena le tsana nkhono na le tsana ma le ka thojana
0: ga ofela
1: re tshabana sa go mongwanetso
0: ga twa wa ka
1: eh a hle o bua le nkgono ke tla fua ka legeko ka mona ka mateanong a tsela tse nne mogatua hei go botlhoko ka bana ba bo rona ba sileng bana le batswadi ba bona.